0: agad masolusyonan dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Isang magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga AM bands. Bago po tayo formal na magsimula, tanggapin muna natin ang isang flash report mula sa ating kasamang si Mary Ann Bastasa. Matapos nga ang nangyaring lindol dyan sa may bahagi ng Sarangani, ang FIVOX naglabas ng tsunami warning kasunod ng malakas na lindol sa bahagi po ng Sarangani. Mary?
0: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
2: Al naglabas na nga ng tsunami warning sa ilang coastal areas matapos tumama ang magnitude 7 na lindol sa bahagi ng Sarangani ngayong umaga. Ayon sa FIVOX, posibleng tumama ang unang tsunami waves sa pagitan ng 7:37 ng umaga hanggang mamayang 9:37 ng umaga. Dahil dito, hinihikayat na agad lumikas at magtungo sa matataas na lugar ang mga residente sa coastal areas ng Sarangani, Davao Occidental, Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Zamboanga del Sur, Zamboanga, Sibugay, Sultan Kudarat at South Cotabato. Dapat ring ilito ang mga bangkang nasa daungan at pinapayuhang manatili naman sa malalim na parte ng dagat ang mga pumalaot ng bangka hanggang magkaroon ng bagong update. Mula sa FIVOX para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
1: Yan ang flash report ng ating kasamang si Mary Ann Bastasa kaugnay nga po ng malakas na lindol na nangyari dyan sa may Sarangani. Tabayanan po ninyo ang mga susunod pa nating mga balita mula sa ating mga kasamahan sa labas po ng ating himpilan kaugnay po ng nangyaring lindol na yan. Nagipag-ugnayan din tayo sa ating mga ahensya gaya po ng OCD, ng Office of the Civil Defense, ng NDRRMC at ng ating FIVOX. Ugnay po ng nangyaring lindol na yan.
0: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Apat na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Ang sinisika pa rin natin na makakuha ng panayam mula po dun sa ating mga kasamahan sa mga nabanggit kong ahensya ng pamahalaan. Mahalaga po tayong of course pag-uusapan kaugnay pa rin ng nangyayaring gulo dyan po sa Senado. Ang atin pong Senate Flicks episode ano na ba? Hindi ko na

0: po natin, ano ba ang palagay dito ng mga grupo na nagbabantay sa mga kaganapan po sa ating Senado, particularly yung mga collective ano ng ating mga civic organizers sa bahagi po ng ating mga miyembro ng Integrated Bar of the Philippines. Of course, pati na rin ng ating mga kabataan, ano rin ang palagay ng ating mga professionals dito po sa nangyayaring gulo dito sa Senado. Ang tabayanan po ang ating panayam kay Attorney Dino De Leon, isa pong public interest lawyer at co-convener ng Team Pinas. Ilang saglit lamang po yan ang oras po natin. 6 na minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Welcome aboard. Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, talakayan at balitang maaasahan, hatid sa sambayanan tuwing Martes, alauna ng hapon. Welcome aboard, Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
3: This is a public service announcement.

0: ng sarili.
1: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
0: Isang mahalagang paalala
1: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement. From PBS.
3: This is a public service announcement.
2: From PBS.

0: Dila.
1: Pinagsanib na puwersa
0: para sa mas malawak na
1: serbisyo publiko.
0: Radyo Magic 1278.
1: Sports Radio 918.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: At Radyo Pilipinas World Service.
0: Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
0: Capital 104.3.
1: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 collab. Collab.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Bangon. Bangon. Bayang mahal.
6: Bangon. Bayang mahal.
5: Dito sa Radyo Pilipinas.
6: 738 AM.
7: 10 na minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, nagbabalik po ang inyong palatuntunang Bangon, Bayang Mahal, dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyo.

0: Kanyan.
1: Halina't ating pakinggan.
0: Tuloy po kayo.
2: Tuloy po kayo.
0: Mga balita at napapanahong impormasyon.
1: Ng pamahalaang panlalawigan ng Quezon.
0: Tuloy po kayo. Sa Kapitolyo.
2: Tuloy po kayo. Sa Kapitolyo.
1: Hatid ni Governor Dr. Helen Tan at ng pamahalaang panlalawigan ng Quezon. Serbisyong tunay at natural.
0: Tuloy po kayo. Sa Kapitolyo.
1: Para sa matatag, masigla at puno ng pag-asang lalawigan ng Quezon.
0: Naglalaman ng mga impormasyong pangkalusugan,
1: edukasyon,
0: agrikultura,
1: pangkabuhayan,
0: infrastruktura,
1: turismo at serbisyong mapagkakatiwalaan ng bawat mamamayan.
0: Tuloy po kayo sa Kapitolyo.
2: Tuloy po kayo sa Kapitolyo.
3: Magandang umaga, Pilipinas!
4: Mapagpalang araw, lalawigan ng Quezon!
3: Isa na naman po ang panibagong linggo ng pagseserbisyo ang ihahatid namin sa inyo.
4: Upang ibigay ang mga napapanahong impormasyong dapat niyong malaman sa ating lalawigan.
3: Mga balita mula sa Kapitolyo, ilalahad namin sa inyo.
4: Tuloy po kayo sa Kapitolyo! Yan, good morning yes, mga kalalawigan, good morning Aya.
3: Good morning po, sabi na po natin.
4: Ito na naman, di ba?
3: Napakadami po ulit ng mga kaganapan ito.
4: Paghahatid ng serbisyo talagang inuuna ng pamahalaang yes. Panlalawigan at talagang napakarami ang ating idinala kahit sa malalapit na bayan dito yes. Sa atin, di ba?
3: Gusto po natin dahil lagi tayo nandun sa malayo, pupunta naman tayo dun sa malapit yan. Kasi kailangan din naman nila.
4: Alam mo Aya, napakarami din kaganapan sa mga sa kalalawigan natin. Oo. Dahil ang dami din nilang na-achieve ngayon,
3: yes.
4: Di ba?
3: Po sa tulong, napakadami po nating achievement ngayon. Yan. Lalo na sa mga pumasa sa atin.
4: Yan, ano sino-sino nga ba itong mga pumasa?
3: Simulan po natin. So, congratulations po kay Zonian Top Notchers. Buong galak po na pinagmamalaki at pinagdiriwang ng pamahalaang panlalawigan ng Quezon, ang pambihirang tagumpay po ng dalawang Quezonian na napabilang po sa mga Top Notchers ng May 2026 Certified yan. Public Accountants Licensure Examinations. Dito nga po yun kay Nico Andre Arbillenas, top 2, naman nakakuha po siya na 91% mula sa Southern Luzon State University main campus. At sa atin naman po kay Roverson D. Mortega, top 9, 89.50% mula yan. Naman po sa Polytechnic University of the Philippines Lopez Campus. So, nakakatuwa. Congratulations.
4: Congratulations.
3: Hindi basta accounting.
4: Yan. At hindi to basta pasado, no?
3: Yes.
4: Top notchers sila. Congratulations.
3: Alam niyo po, napakahirap na accounting.
4: Oo. Talagang matters.
3: Numero mo

0: diba?
1: Alam ko ang hirap
0: ng yan, kaya congratulations talaga sa inyo, yes. Ano, sana maging magandang impluwensya kayo, yes, sa mga kabataan na ha, talagang sana pagbutihin ang pag-aaral. Oo. Yan, bukod dito, ano, congratulations din sa ating top notchers and pastors sa Office of the Provincial Planning and Development Coordinators at Pamahalang Palalawigan ng Kahangahangang Tagumpay po ng mga Kawani ng matagumpay pong nakapasa nitong May 2026 Environmental Planner Licensure Examination. Yan, ipinagmamalaki po natin at pinupugay ng Pamahalang Panlalawigan ang ating mga former OPPDC employee na sina Sir Kenneth Cunanan, Tough 5 po siya, sina Ma'am Leigh R. Baliza at Eglet Jen Cabuyao. Congratulations po. Ito po yung mga former employee ng ating OOPDC. At syempre, ito naman yung ating mga current employee ng OPPDC, si Ma'am Judy Ann Manipol, top 8. Congratulations, Ma'am. Kay Pearl Iris Perez Abastillas, congratulations po. At kay Diane Sigweg, congratulations po sa inyong lahat. Yes. Isang patunay na ang husay at sipag ng dedikasyon sa inyong larangan bilang environmental planning. Naway patuloy kayong magsilbing inspirasyon sa iba sa pamamagitan ng iyong malasakit na dedikasyon at paglilingkod tungo sa pagpapanatili ng matatag na kaunlaran. Congratulations po, hindi biro itong exam na to, yes, di ba, Ea? Talagang ang pagpaplano sa buong environment ng ating...
1: Alam mo na, hindi siya basta sabi, plano lang naman.
0: Oo!
1: Kailangan i-cater
0: yan
1: itong title na ENP. Kasi dito mo aalamin, aling lugar ang kailangan i-develop.
0: Yan. Ano yung problema, di ba? Anong mga solusyon, yan.
1: Hindi po basta magpla-plano lang ako.
0: Dahil ang pagpa-plano po ay depende kung ano nangyayari sa isang bayan, di ba? Yan. Congratulations po ulit.
1: Yes, nakakatawa. Dami talagang achievement, ano, ng ating mga
0: kalilang. Zone yan talaga yan. Congratulations po.
1: Yan po, sa pangunguna naman po ni Governor Dr. Helen Tan at Vice Governor Third Alcala, isinagawa naman po nitong June 2 ang programang Kalinga sa Mamamayan, libreng gamot at nutrisyon para sa barangay. Ito po'y naglalayong higit pang mapalapit ang serbisyong pangkalusugan ng pamahalaang pananaligan sa mga bata.
2: Pakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
3: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
4: Kasama po namin si Secretary Henry po.
5: Si Sec. Asan na si MS po yata ang nagkakabot
6: po. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
3: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
7: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
8: Mas pinaganda. Mas pinalakas. Mas pinalinaw. Abangan sa Radyo Pilipinas Lucena.
9: Radyo Pilipinas.
0: Good morning. And yan, at patuloy natin ihahatid ang ating pinagbuhang balita. Anong meron dito, Aya, sa ating nature and tourism?
1: Isa naman pong makabuluhang hakbang sa pagpapaunlad ng turismo sa Quezon Province, ang formal po na paglulunsad ng Bondoc Peninsula Agritourism Circuit at Pilgrimage Tourism Circuit na may temang Bonpen Trails, Cultivating Faith, Harvesting Experiences. Ito nga po ay ginanap nitong June 3 and 4. Yan, dalawa na po ng Provincial Tourism Office of Quezon sa ilalim po ni PTO Nestor Luis Almagro. Layunin po ng programa

0: programa na maipakilala ang likas na yaman, kultura at pamumuhay na mga bayan sa Bundok Peninsula. Kabilang po ang mga kanila mga gawaing pang-agrikultura, pananampalataya at tradisyon.
1: Uy, congratulations yes. sa Bundok Peninsula. Napakagandang isang...
0: Ito pong atin Bundok Peninsula. Mm-hmm. 2 days po kasi siya na inisa-isa nila yung mga bayan na kabilang po sa ating Bonpen. Dito po pinuntahan nila yung mga church,
1: yung mga agritourism farm.
0: Yung mga farm, naggawa sila ng mga, meron sila
1: yung
0: mga delicacies
1: na ginawa dito nga po. Mga pagkain
0: yes,
1: ng
0: sabi
1: Bonpen.
0: Nga po natin, di ba, delicacies. Nilunsa din po ang pagpapakilala sa Quezon Delicacies Tourism Brochure kung saan makikita po dito ang iba't iba ipinagmamalaking pagkain at lokal na produkto mula po sa mga bayan ng lalawigan. Hindi lang basta sa Bonpen, sa lalawigan. Dito po ipinakita sa mga dumalang pinakabagong tourism video ng Quezon Province na nagbibigay tuon sa kagandahan at natatanging mga destinasyon ng Pulilio Group of Islands. Isa nga po sa mga pangunahing attraction pang turismo ng lalawigan. Di ba napakaganda?
1: Oo, napakaganda naman. At saka ang ganda doon yung ginawa nilang video. Talagang dahil Pride Month na nga din. At saka, syempre, bukod doon yung pagtanggap mo sa sarili mo sa bayan ng Humalig at saka sa Pulilio at sa Pogi area. Di ba?
0: So mga kalilawigan, punta na.
1: Huwag
0: na po isipin ito, tag-ulan pa. Habang ano pa, medyo maaraw-araw pa rin naman.
1: Huling hirit sa tag-init, di ba?
0: Yes.
1: Talagang iniimbitahan ka na po namin kayo na pumunta sa bayan o sa isla ng Pogi area dahil napakaganda talagang hindi nyo na kailangan pumuntang Boracay, di ba?
0: Kasi, we have all the minis here.
1: Little Boracay, 'di ba? Little
0: Bohol. Meron din po tayo ng Boracay. Again, so
1: napakaganda. Diba? Napakaganda talaga ng Quezon, 'di ba?
0: Punta na sa Quezon. Punta na sa Quezon.
1: Yan.
0: Makikinig.
1: At congratulations din dun sa Bundok Peninsula.
0: Yes.
1: Na isa din sa napakaganda talagang tourist destination sa atin sa lalawigan.
0: Lalo na yung faith tourism nila talaga napakadami ng church at pilgrimage sites.
1: Yun din naman kasi ang pagkakakilala ng Quezon. Talagang faithful tayo talaga.
0: Yes, tama. Yan nga talaga. Ang daming bayan po na kilala bilang sa kanilang faith tourism.
1: Yan.
0: Kaya ano po, nakakatuwa. Na ano, sabi nga po ni Governor Dr. Helen Tan, patuloy po ang pagsisikap ng pamahalaan na palakasin ang sektor ng turismo sa pamamagitan nga po ng pakikipagtuluan sa iba't ibang ahensya at sektor upang mas mailapit pa sa publiko ang mayamang kultura at likas na yaman ng lalawigan.
1: Yan. At bukod dito, dahil nga naglilibot din tayo, may medical mission, may agricultural inputs, at may umpukang pang-turismo rin po na ginaganap sa bawat pagbaba po ni Governor Dr. Helen Tan. Talagang mini-meeting niya yung mga tourism stakeholders para naman dun sa pagpapaangat ng ating turista sa buong lalawigan. Napakagandang adhikain ito talaga, di ba?
0: Talagang congratulations.
1: Congratulations.
0: Especially sa tourism sector natin. Talagang
1: buhay na buhay ang inyong mga programa para sa atin sa lalawigan. At yan nga po, dumako na tayo sa good governance sa balitaan bilang bahagi po ng patuloy na pagsisikap na mapabuti ang pagpapatupad po ng mga batas, resolution at ordinance. Sinagawa po muli ang sanggo ng panlalawigan ng ika-47th nito pong June 1, syempre sa Sanggunian Panlalawigan Session Hall SP Building, aprobado na po ang panukala na nagpapahintulot kay Governor Dr. Helen Tan sa ngalan po ng pamahalang panlalawigan na pumasok at lumagda sa Memorandum of Agreement na ang lokal ng pamahalaan ng Bordeaux para sa pagpapatupad ng programang Balikatan. Isang 3 years integrated convergence program na nakatuon po sa disaster prevention, mitigation, risk reduction, preparedness, and community resilience. Pasado din po ang isang resolusyon na nagbibigay autoridad kay Governor Dr. Helen Tan na pumasok muli sa isang memorandum of agreement kasama po ang sumusunod na institusyon at doktor para sa kanilang fellowship training sa St. Luke Center po. Yan, kasama sa Quezon City. Kasama rin po ang St. Luke Medical Center, Makati Medical Center, University of the Philippines, at syempre ang De La Salle University Medical Center, kasama rin po ang Ospital ng Makati at iba pa na mga ospital po sa mapamamagitan po ng mga inaprubahang resolusyon, ordinansa at iba pang hakbang, patuloy pong inisinusulong ng pamahalaang panlalawigan ang mapabuti ang pamahala ng mga programang nakatuon sa kapakanan at kaunlaran ng ating mga mamamayan. Congratulations po dun sa mga mag-aaral na talagang mag-undergo ng fellowship training sa iba't ibang hospital, di ba? At napakaganda ng usugan. Napakaganda ng mga ospital na talagang kanilang magte-training, talagang hasang-hasa at marami silang pasilidad na doon matututo talaga sila. Oo, napakagandang opportunity nito para sa mga mag-aaral. Yan. Yeah.
0: Especially dun sa ating mga mga kanilawigan na pagbalik nila after ng fellowship training, makakatanggap sila na alam na nila yung mga gagawin. So mas magiging maayos na yung kanilang work na maibibigay or services sa ating mga kanilawigan.
1: Return to service para sa iba't ibang servisyo, may dermatology, orthopedic, napakadami.
0: Ganon din po, nagtungo po si Governor Dr. Helen Tan sa Philippine Statistics Authority Office nito nga po June 1 upang makipagpulong po sa mga opisyal na ahensya kaugnay po ng mga usaping may kinalaman sa civil registration sa lalawigan. Yeah. Kabilang po sa mga pangunahing tinalakay ang mga suliraning kinakaharap ng ilang mamamayan, hingil po sa kanilang birth certificate. Yeah. Gayun din po ang pagsusulong ng digitalization ng mga serbisyo at record ng lahat ng local civil registrars sa buong lalawigan ng Quezon. Ito nga po'y upang higit pa na mapabilis at mapahusay ang paghahatid ng serbisyo publiko. Dito din po natalakay yung epektibong paggamit ng datos mula sa community-based monitoring system bilang batayan po sa pagbuo at pagpapatupad ng mga programa at serbisyong tutugon sa pangangailangan po ng mga Quezonya. Samantala, nakipag-ugnayan din po si Gobernadora sa Land Management Bureau upa alamin po ang pinakahuling update singil sa mga land areas sa lalawigan. Yeah. Bilang bahagi pa rin po ng patuloy na pagsisikap na mapalakas ang land management at mapabuti ang pagpaplano para sa pangmatagalang kaunlaran ng Quezon.
1: Yeah, napakagandang adhikain nito, no? Talagang sinasaliksik ni Governor Helen Tan kung ano yung magandang serbisyo na pwede nating ihatid sa ating mga kalalawigan, lalo higit dun sa birth certificate, kasi madami balita ko dito, may mga katutubo pa rin tayo. Nahirap gumawa ng mga birth certificate sa mga...
0: Especially, alam mo, napansin ko, yung mga senior natin ngayon. Yan. Pag tinanong mo, wala silang records kasi
1: panahon nga nila. Walang ganun, di ba?
0: Hindi active na i-register ka ganito. Kaya, hirap ba?
1: Yan. Ang dami ko nang hindi natin matrace, di ba?
0: Matrace, kailan ka po talaga?
1: Kaya dapat nga yung mga local government natin, talagang sila ay nakikipagtulungan para naman mabigyan ng tamang birth certificate yung ating mga bagong henerasyon natin, di ba?

0: ang buhay.
1: Diba? At least, di ba? Yan. Pero marami pa rin po tayong mga kalalawigan na kailangan pa rin po ng patnubay sa paggagawa nitong mga birth certificate, yung mga papel-papel para sa mga anak nila.
0: Mm-mm.
1: Yan. Bukod dito, sa 12 po na episode ng Capitolio Podcast with Sir Jun, naging pangunahin po na panauhin po natin si 3rd District Board Member Meg Sguerra nito pong June 2 sa Quezon Provincial Information Office sa 3rd floor Quezon Convention Center sa ating opisina. Sa nasabing panayang po, ibinahagi niya ang kanyang karanasan sa serbisyo publiko, pananaw po sa mga responsibilidad ng isang lingkod bayan at mga advokasiya sa kanyang sinusulong. Kabilang po dito ang inisyatiba ng Transportation, Information and Communication Technology, Housing and Human Settlement at Oversight Function sa layuning mapabuti ang kalidad ng buhay at mapalawang oportunidad para sa mga Quezonians. Sa pamamagitan po ng makabuluhang panayam na ito, mas nakilala ng mga tagapakinig ang mga programa, dikain at serbisyong isinusulong ni Board Member Meg Sguerra para sa patuloy na kaunlaran at mas mapatagtag na kinabukasan ng lalawigan. Uy, napakaganda ng ating naging bisita dito sa podcast. At ano?
0: Magandang buhay.
1: Kitang-kita natin na, 'di ba, bata pa si Meg, wala pang 30. Yes. 'Di ba? Pero yung adhikain niya talaga sa ating mga kalalawigan ay hindi basta-basta. Talagang pakinabang po
0: kaya
1: sa atin sa lalawigan.
0: Po, Bukal Meg, sa inyo mga inisyatiba at sa layo ninyo pa pong mas mapaganda yung mga programa na inyo pong hinahandle dito sa atin.
1: At nakakatuwa siya ay masaya. Dahil seryoso talaga siya lagi sa SP kung makikita niyo sa mga live. Talagang trabaho kung trabaho, pero kung makakausap mo siya katulad itong podcast, talagang siya ay jolly-jolly din talagang kausap. Siya. Diba?
0: At hindi lang din po yan, ano, personal din po na nagtungo sa tanggapan ni Governor Dr. Helen Tan ang mga kinatawan po ng PSA Quezon sa panguna po ni Supervising Statistical Specialist Normita Pagkatipuna. Ito'y upa pong magsagawa ng pagpupulong kaugnay ng mahalagang usapin sa civil registration at iba pang programang pinangasiwahan ng ahensya nito nga din po ng June 3. Tinalakay po sa pagpupulong mga isyong kaugnay ng Civil Registry, estado po ng National ID System Registration sa Quezon Province. Wala po yung National ID ko. At mga posibleng suporta para po sa birth registration project ng PSA. Dito po napag-usapan din ang implementasyon ng Electronic Civil Registration and Vital Statistics System na layuning mapabilis at gawing mas epesyente at accessible ang mga serbisyo. Tiniyak din po dito ni Governor Tan ang buong suporta ng pamahalaang palalawigan ng Quezon sa mga programa ng PSA na naglalayong pong palakasin ang civil registration system at palawakin ang access ng mga mamamayan sa mahalagang serbisyo ng pamahalaan.
1: Yan. Uy, makikita nyo mga kalalawigan, ano, June 1, si Gov po ay nakipagpulong sa PSA National.
0: Yes.
1: Tapos agad-agad June 3, at talagang ipinatawag niya ang PSA Quezon para po dun sa mga
0: informasyon
1: na napag-usapan niya. At talagang patuloy ang serbisyo ng ating pamahalaang palalawigan para mapabilis yung mga paggagawa ng mga mahalagang dokumento ng mga bata, ng syempre yung matatanda, tsaka yung buong mamamayan ng lalawigan. Oh, diba? Ang bilis ng action ni Governor Dr. Helen talaga.
0: Mas mapapabilis talaga yung ating pagbababa ng mga kailangan. Yan. Kung mabilis din yung action. Kaya ganito yung ating kinakatuwa na ganito tayo kabilis agad.
1: Diba?
0: Na nakakapagbaba ng
1: Informasyon sa taas, ibababa agad para sa lahat ng kalalawigan natin. At yan, dumako na tayo mga kalalawigan sa announcement. Magkita-kita tayong muli, handog ng Provincial Government of Quezon sa pamamagitan po ng Office of the Provincial Veterinarian Quezon Veterinary Medical Mission sa June 8. Ngayon na pala yun. 9 a.m. Yan, pagkatapos namin dito. Yan, nandiyan na po sila dahil meron po tayong free consultation, free anti-rabies vaccination, free deworming, Provincial of Veterinary Medicine. Kasama po yan sa mga servisyo na ihahatid sa inyo ngayon.
0: Yes.
1: Diba?
0: So, punta na po kayo. Yung mga fur babies.
1: Yan. Yung mga fur mommies calling the attention. Dalhin nyo na yan dahil libre po yan lahat.
0: Yes. Ayan,
1: congratulations po. At yan. Tapos na tayo na yan.
0: Tapos na po tayo mga kalalawigan.
1: Yan.
0: Sa ating balitaan, nais po natin batiin ang lahat ng sumusubaybay sa atin ngayon sa Radyo Pilipinas Lucena 1017 kHz.
1: Yan.
0: Ganun din po sa nanood sa ating
1: Good morning
0: po. Good morning po.
1: Good morning sa inyo mga kalalawigan. At syempre, batiin po natin yung mga kasamahan natin.

0: sa opisina ang ating hepe. Diba? Yes. Sir Jun, good morning po!
1: Hi, sir!
0: Yan, kay Ma'am Ashi, kay Jeline, kay Cha, kay Fern, kay Choi, kay Rupert, kay Kuya DP, kay Gio, kay Kuya Gary, kay Kuya Jopet, kay Kuya Dondon, kay Kuya Dondon! Dondon ka na, ha? Kay Kuya RC, syempre ang ating TL, at syempre yung head writer natin, si Teen, kasamahan po natin si Isay, si Mami Wilma, si RK, at si Jam, at syempre yung ating mga spes. Yan, good morning sa inyong lahat.
2: Diba? Good morning! Ayan po, at dito na nga po nagtatapos ang aming balitaan sa buong linggo.
0: Patuloy niyo po kaming suportahan sa pamamagitan ng pag-like at pag-follow sa aming FB page na Provincial Government of Quezon at Doktora Helen Tan.
2: Ako nga po, sa ngalan po ng Quezon Provincial Information Office, ako po si Aya Naravar.
0: At ako naman po si Alea Cuadro na nagsasabing, kung sama-sama, kayang-kaya. Tuloy po kayo sa Kapitolyo.
3: Fuel efficient. Siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
5: Ah,

0: Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Huwag iritan kundi igalang.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.

0: www.facebook.com/RadioPilipinas1. Together, let's dismiss this information. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time. 8:59.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radio Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang mga balita sa oras na ito. Nianig ng malakas na magnitude 7.8 na lindol ang bahagi ng Mindanao kaninang 7:37 ng umaga. Ayon sa PHIVOLCS, naitala ang sentro ng lindol 13 kilometers sa timog ng General Santos City at may lalim na 10 kilometers. Naitala ang intensity 7 sa General Santos City habang intensity 6 naman sa mga bayan ng Palimbang at Senator Ninoy Aquino sa Sultan Kudarat. Naramdaman din ang pagyanig sa iba't ibang bahagi ng Davao Region, Cotabato, Zamboanga Peninsula at iba pang kalapit na lugar. Umabot sa intensity 5 ang naramdaman sa Davao City, Kidapawan City, Carmen sa Cotabato at ilang bayan sa Sultan Kudarat at Zamboanga del Norte. Mas mahinang pagyanig naman ang naitala sa ilang bahagi ng Caraga, Leyte at Southern Leyte. Batay sa instrumental intensity measurements, umabot din sa intensity 7 ang pagyanig sa Coronado City at Santa Maria, Davao Occidental. Intensity 5 naman ang naitala sa Davao City, habang mas mababang antas ng pagyanig ang naobserbahan sa Leyte at Southern Leyte. Patuloy na minomonitor ng mga otoridad ang sitwasyon kasunod ng malakas na lindol. Pinapayuhan ang publiko na manatiling alerto sa posibleng aftershocks at sumunod sa mga abiso ng lokal na pamahalaan at mga disaster response agencies para sa kanilang kaligtasan. Sa kaugnay na balita, naka-duck cover and hold ang mga empleyado ng Department of Health, Caraga Region, at nakatayo sa kalsada ang mga tao sa kasagsagan ng lindol dito mula sa Radyo Pilipinas Butuan. Narito ang balitang hatid ni Malo Apego.
0: Radyo Pilipinas Earthquake Update.
2: Bandang 7:40 ng umaga na ating masdan na naka-duck cover and hold ang mga empleyado ng Department of Health Caraga Region, at samantalang ang mga tao o ang publiko ay nakatayo lamang sa kasada at nagmamasid sa kasagsagan ng lindol dito sa lungsod ng Butuan kanina. Samantala, inanunsyo naman ng City Government of Butuan sa pamamagitan ng kanilang social media post na suspindido ang klase sa Butuan dahil sa lindol. Ani na ang city government, magkakaroon ng inspeksyon ang infrastructure audit team ng city government sa mga eskwelahan. Hinimok naman ang mga parents, mga estudyante at publiko na manatiling mapagbantay at mag-monitor sa official na information gikan sa city government of Butuan. At ngayon lamang, kagagaling lamang natin sa banda na Butuan Central Elementary School, Butuan City Sped Center at sa Agusan National High School sa may 80 Corato Street na lungsod ng Butuan din, kung saan ay natagpuan natin ang mga estudyante ng Agusan National High School na naglakad sa labas ng kanilang mga paaralan, sa labas ng Agusan National High School, at nang tinanong natin kung saan sila pupunta at kung pinauwi sila mula sa kanilang mga paaralan, sinabi nila na yes, pinauwi sila, at ang rason, ang dahilan ay dahil sa lindol. Ito ang ating pag-uulat mula dito sa DXBN, Radyo Pilipinas Butuan. Ito si Malu Pizarro Apego, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Earthquake Update.
1: Sa ibang balita, Education Department nakatutok sa 104 municipalities para sa mahigpit na monitoring ng reading skills ng mga mag-aaral ayon sa Malacanang. Narito ang ulat ni Alvin Baltasar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Sandaang mahihirap na munisipalidad ang tinututukan ng pamahalaan sa gitna ng pagnanais ng Marcos Administration na mabigyan ng atensyon ang kakayahang makapagbasa ng mga mag-aaral. Sa ilalim na dinito, ayon kay Panas Press Officer Undersecretary Claire Castro ng BBM o Bawat Bata Makakabasa Program. Sinabi ni Castro na base na din sa kanilang pakikipag-ugnayan kay Deputy Secretary Sana Angara, ay tututukan sa ilalim ng programa ang progreso ng mga batang estudyante na makabasa. Gagawin na ito sa pagsisimula ng pagbubukas ng klase kung saan ay magkakaroon na ng pagtaya sa reading skills ng mga bata na magtutuloy-tuloy ang assessment ng progreso sa medyo ng klase hanggang sa pagtatapos ng school year. Dagdag ni Castro na ikakasabi ng achievement test na nakapanood sa Academic Recovery and Accessible Learning o RL Program Act na sisimulan ang implementasyon ngayong taong ito. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
4: May 104 municipalities na tinututukan ng BBM o Bawat Bayan Makakabasa Program. And we also have achievement tests at certain levels.
3: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: House Prosecutor hinamon ang mga umano'y ex-bodyguards ni dating Saldico na muling sabihin ang kanilang mga paratang under oath. Narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Hinamon ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Lidon ang mga umano'y dating bodyguards ni dating Congressman Saldico na humarap sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee upang ulitin sa ilalim ng panunumpa ang kanilang mga aligasyon tungkol sa umano'y pamamahagi na mga mali-maletang puno ng pera sa mga mambabatas at iba pang personalidad. Ginawa ni Rido ng hamon matapos lumantad ang mga dating opisyal ng Marines sa pagdinig ng Senado noong Hunyo 4 kung saan dumalo sina dating Senate President Alan Peter Cayetano at iba pang senador na kaalyado ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Ridon, ang pagdinig na nakatakda ngayong araw, June 8, na pamumunuan ni Senator Erwin Tulfo ay magsisilbing pagkakataon upang masuri ang kredibilidad ng mga aligasyon sa isang formal na pagdinig sa Kongreso. Binigyan din niya na ang mga testigo ay manunumpa at sasailalim sa pagtatanong sa opisyal na pagdinig. Anya, ang pagharap ng mga ito sa komite ay magbibigay daan upang masuri ng mga mambabatas at ng publiko kung may katotohanan ang kanilang mga pahayag. Sinabi rin ni Ridon na kung hindi haharap ang mga dating bodyguard sa pagdinig, maaaring magdulot ito ng pagdududa sa kredibilidad ng kanilang mga paratang. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito si Zef Busongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
6: Radyo.

0: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
1: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
0: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
2: Kasama po namin si Secretary Henry po.
3: Si Sec. Asan na si Kamis mo yata ang nagkakabot
4: eh. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
0: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
5: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
6: Ako si Brian Avila, taga Tayog, Pangasinan. Nakikisa ako sa energy conservation measures ng pamahalaan sa pamamagitan ng unang-una pagtitipid dito sa aming household. Dahil ng pag naglalaba, yung mga pinagbalawan ay pwede pang recycle yung tubig na ginamit doon. Pwedeng pandilig, pwedeng pang linis ng CR, pang buhos, ganyan. Ikalawa, sa transportation naman namin, kapag may isang pupunta sa palengke, kung yung isang member ng household ay may lakad din papunta sa palengke, nagsasabay na lang sila para makatipid sila sa gasolina. At ako naman personally, nagtitipid ako sa pamamagitan ng pagbunot sa mga hindi ginagamit na appliances. Kasi kahit nakapatay yung mga appliances natin, kung nakasaksak yan sa outlet ay nagkukonsume pa rin sila ng kuryente. So yun, bilang isang simpleng mamamayan, yan po ang aking ginagawa upang makiisa sa energy conservation ng ating pamahalaan.

0: Ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Kaya ikaw, sarabibig, kundi maganda ang lalabas.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Mas pinaganda. Mas pinalakas.

0: Sulong Southern Tagalog, palatuntunang tatalakay sa mga programa ng Panguluhan sa pamamagitan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Maghahati din sa inyo ng mga balitang pangkaunlaran sa Mimaropa at Calabarzon. Sulong Southern Tagalog, kasama sina Dick Quasay Cantos ng Radyo Pilipinas Lucena at Cecil Cambe Maloles ng Philippine Information Agency Calabarzon. Sama na sa pagsulong ng Southern Tagalog Region, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga tuwing Biyernes. Sulong Southern Tagalog.
1: Oras po natin ngayon, it's 15 minutes after 9 o'clock. Magandang umaga, Lucena City at sa buong Southern Tagalog. Welcome po sa ating programang Sulong Southern Tagalog. Samahan nyo kami hanggang alas 10 ng umaga as we bring you updates from different agencies at sa mga programa po nating pamahalaan dito po sa Calabarzon at Mimaropa Region. Ako po si Tom Alvarez at makasama po natin sa Bagayang Teknikal, Otto Evangelista, sa ating pong Master Control at sa transmitter site naman po natin si Kuya Ronald Rowe. Alright. Ngayong umaga ito, syempre, makasama natin sa Sulong Southern Tagalog ang ating co-host from PIA Mimaropa and PIA Calabarzon. I-welcome na po natin Ma'am Cecil Campe Maroles of PIA Calabarzon and Sir Dennis Nebrejo of PIA Mimaropa. Wala si Sir Dennis? Oh, tayo pa lang ang tandem ngayon, Ma'am Cecil. Magandang umaga sa iyo. Bumati ka muna, Ma'am Cecil.
2: Yes, isang magandang Monday morning again sa ating lahat, lalo na sa mga taga-subaybay ng Sulong Southern Tagalog. Ating i-excuse muna si Sir Dennis.
1: Excuse.
2: This morning. Oo, dahil meron sa nasa kanila ngayon ang regional head ng Director General ng PIA na si Director General Catherine Lodi Castro for the regional visit. Ayan.
1: Kaya, wow. But wala kayo doon, Ma'am Cecil? Hindi nyo ba i-cover yung event? O sila na yun?
2: Hindi. Kaya na nila Ace yan.
1: Sir Ace, yun. Good luck sa inyo. Hindi pala si RD ano, sa inyong lugar. Anyway, ngayon po ay unang araw ng pasukan din, Ma'am Cecil, ano, sa mga public school.
2: Yes, Sir Tom. And parang sumabay kaya ta sa pag-haircut ng ating mga estudyante ngayon.
1: Yes.
2: Sir Tom,
1: hindi. Ang dami ko nasing allergy. Cecilia, yung nagugulumihan na yung aking bangs, you know. Marami pa tayong pag-uusapan ngayon, Ma'am Cecil. Bukod sa mga, syempre, mga iahatid na balita, mula po sa mga reporter natin from Calabarzon and Mimaropa Region, meron din tayong pag-uusapan hinggil naman po sa araw ng pasukan at syempre yung Brigada Eskwela that happened a week ago and yung pong iba pang mga programa at serbisyo natin pamahalaan para po mas mapalakas pa ang education sector dito po sa ating bansa.
2: Yes, Sir Tom. And ang isang bago ngayon sa ating school year ay yung tinatawag natin na three-term school year na ipapatupad na ngayon.
1: Uy, 2020. Oo. Ano ba yan? Ano ba yung three-term na yan, Ma'am Cecil? Bakit, anong explain nga yan? Para sa kalaman natin mga kaubayan.
2: Yes, last week may inattendan si PIA Laguna na Brigada Eskwela. So yung ating DepEd Calabarzon regional director ay umattend doon and inassure niya tayo na ready ang ating mga paaralan and syempre ang ating mga teacher para dito. So chinek ko konting research ng konti yung three-term calendar natin para dahil nga three terms so mahahati siya sa term 1 na June 8 to September 15 and then term 2 ay magko-cover naman ng September 8 hanggang September 16 to December 18 and then yung term 3 ay January 4 hanggang April 8. So yun na yung magiging ano natin ang tawag sa atin dati hindi term eh, no, 'di ba? Grading period.
1: Grading period, no? 3-term na pala, no. Oo. At siguro may mga napag-aralan naman 'to ng DepEd kung paano ito execute at kung bakit ito kinakailangan para mas mapalakas pa ang sektor ng education, ano. At ito'y siyempre Ma'am Cecil, due to research na rin na ginagawa po ng Department of Education ay ito kanila pong in-implement na itong 3-term na to. Sige, sa ating pong mga mag-aaral. Ayan. Kumusta naman dyan ang mga ano? Ang pasukan, ma'am, na traffic, ano?
2: Alam mo, kanina inagahan ko talaga, Sir Tom, kasi yung usual travel time ko, sabi ko, check na madodoble kasi nga pasukan na. Pero is parang hindi pa yata yung colleges.
1: No? Wala pa, oo.
2: So medyo ano pa rin pero nakaka-excite din makita yung mga
1: correct
2: bata. Mga elementary to high school talagang ano, sabi nga ng mga nurse, puting sila sa kanilang uniform.
1: Tansyado ano.
2: Yes, ang aga nila kanina nakita ko while on the way dito sa office na mga naghihintay ng sasakyan din yung iba naman hinahatid ng mga magulang nila.
1: Yeah.
2: Yun, naisip ko, sabi ko, nako, nung nag-aaral tayo, sabi ko yung mga eksena ngayon sa school, di ba? May mga umiiyak, ayaw magpaiwan sa magulang, yung mga ganon.
1: By the way, yung mga anak mo ba, ano, elementary pa ba yung iba? Meron ka ba bang elementary student na ano?
2: Nag-iisa ang aking anak.
1: Ah, nag-iisa? Nga pala, oo.
2: Yes,
1: nga pala.
2: Oo. Yung mga anak ko siya kanina ay natutulog pa. Kasi 5:30 ako umali. So, okay naman, naka-ready na yung mga gamit.
1: Excited na rin.
2: Yes, oh. Pero gradually, nitong mga nakaraang araw, sinabihan ko na siya na by before 9 o'clock, kailangan bedtime na. Babalik na sa dating routine. Kasi, syempre, nung bakasyon, no, mayroong mga times na hinahayaan natin sila to stay late. Ayan, syempre, alam mo na mga kabataan, manunood, may games, ayan, ganyan. So, nitong last week, gradually, inano ko na siya na kailangan before 9, tutulog na ulit, at maagang gigising, gano'n.
1: By the way, matanong ko sa Ma'am Cecil, ano, yung mga mag-aaral ba ngayon, lalo na yung anak mo, ano, naka-integrate na ba talaga yung paggamit ng internet, mga iPad or cellphone sa kanilang pag-aaral base sa yung experience? Okay.
2: Opo. Sa school nila, hindi pa. Rin allowed ang cellphone, hindi pa rin allowed ang tablet. Pero yung mood ng pagtuturo, minsan nanonood din sila ng mga educational videos sa meron silang screen, TV screen. Ganito.
1: Yun ang kaibahan ngayon. Pero, kaysa dati, ano, may mga television na inside of the classroom at doon yung mga educational materials ipinapanood sa ating mga mag-aaral. Unlike before na nasa Manila, tama ba yung Manila paper, yung ating mga lesson plan, no? And instructional materials. Oh, so,
2: instructional materials sila ay talagang from tawag dyan, personally.
1: Correct, So ngayon pwede na ipapanood na lang, oo. At yun, base rin sa experience mo, Ma'am Cecil, air-conditioned ba ang public schools ngayon, some of them? O hindi pa rin?
2: Wala pa akong public school na air-conditioned.
1: Siguro yung office.
2: Maliban sa mga, kinder?
1: Oo, yun.
2: Kindergarten?
1: Oo. Yun ang nilalagay nila ng air condition system. Last week nag-start na yung Brigada Eskwela, Ma'am Cecil, eh. At yun nga in-implement din na yung tupad na workers po natin ay mag-contribute sa Brigada Eskwela. At yun yung na-witness natin last week. At nagtulong-tulong nga po ang mga parent and of course mga teacher, ganun din po yung mga tupad workers para po mas maging malinis, maayos ang mga silid-aralan. At nagkumpuni rin po ng mga siransilya at tables at naglinis po sa buong eskwelahan nito mga tupad workers, kasama na rin po yung iba pong mga stakeholder natin na mga eskwelahan din dito sa aming lugar sa Lungsod ng Lucena. Diyan ba, Ma'am Cecil, kumusta ang Brigada Eskwela diyan?
2: Oo, dito sa amin, bago pa yung last week, yung mga marami kasi ako mga kaibigan na guro. Mm-hmm. So, yun, mga nagpaparamdam na sila. Nagpaparamdam na na, yun na, Brigada Eskwela, mm-hmm. yung, kasi kahit naman sabihin na hindi gagastos ang mga guro.
1: Correct.
2: Eh, gusto pa rin nila na maibigay yung best bag bago pumasok yung mga estudyante nila na malinis, maayos, bagong pintura kung may kailangan pinturahan or yung mga kagamitan nila, mga simpleng walis, dustpan, yung mga kakailangan nila. Yun yung nilalambing nila sa mga kaibigan din nila na kung wag na silang bigyan ng kung ano man, yun na lang para sa brigada. At kung hindi naman makapagbigay ng mga things, ay pwedeng yung workforce na lang ba?
1: Correct.
2: Na tumutong sa kanila yan, sa paglinis. And yung iba nga talagang asawa, anak.
1: Oo, sama-sama, no? Yung
2: nila sa pag-aano ng classroom. And nakakatuwa naman na, kumbaga sabi nga, ang pagiging guro ay hindi natatapos sa pagtuturo lang ng takdang aralin, ano, talagang na beyond dun sa kanilang trabaho ang kanilang ginagawa. And ito nga yung isa, yung hindi pa nagsisimula yung school year ay talagang nagtatrabaho na sila para maging conducive para sa ating mga mag-aaral ang kanilang pagtuturo, ang kanilang pagkatuto. Yun. Diyan ba sa Lucena, meron bang mga grupo, yung halimbawa ay mga NGOs na may ganyang activities ito?
1: Actually, madami, Ro. Tarak, mga organization, NGOs, nabanggit mo nga mo, Cecil. At yung maganda kasi ngayon, yung mga tupad workers po natin, inatasan na tumulong sa paglilinis, pagkukumpuni ng mga gamit, sa mga eskwelahan. At medyo napagaan din yung trabaho ng ating mga stakeholder and of course mga kaguruan po natin dahil po sa yung dami rin po ng tupad workers na tumulong ay marami po ang kalinang nagawa para maging malinis, maayos, systematic ang maging takbo ng pasukan ngayon pong simulan pasukan ngayong araw na to na ng Lunes. Yun po yun. So marami po talaga na sa collaborative effort at nagtulong-tulong po ang lahat. We covered that with Mara last time sa dalawang eskwelahan dyan sa Pagbilaw at natutuwa sila dahil tumulong po ang pamahalaan through tupad workers na maisakatuparan itong Brigada Eskwela na maayos, Ma'am Cecil. At yes, bukod doon, Ma'am Cecil, isa pang magandang may tutulong ng pamahalaan ngayon, yung 1.3 billion pesos na inaasahan po na maitutulong po ng pamahalaan para

0: po sa mga eskwelahan, lalo sa public schools dito po sa ating bayan. Yan po ay maraming mga programa at serbisyo na magagawa para po sa ating mga eskwelahan, Ma'am Cecil. Oh.
1: Yes, that's yun. A good part, partnership, ano? Magandang move yun ng ating DepEd and DOLE para ma, kumbaga ay ma-maximize din yung ano nila, yung ano ng ating mga tupad beneficiaries.
0: Yeah. And by the way, Ma'am Cecil, part na rin ng promotion mo, ano, kumustahin ko naman yung ano, maiba tayo ano, yung kapihan, yung PIA kapihan dito sa ating lugar sa lungsod na Lucena. Kasi Ma'am Cecil, si ano kasi si PIA manager Ruel Orinday ay nag-retire na para po sa kaalaman ng ating mga kabayan at si Ma'am Cecil po yata ang naatasan po na ipagpatuloy yung serbisyo ng PIA dito po sa aming lugar sa lalawigan po ng Quezon. Ma'am Cecil, ano pong plano natin in the near future po, Ma'am Cecil? On the spot ka.
1: baka ma-preempt ako. And wala pa po tayong official na office order. Ano?
0: Apo.
1: Ang goal lang namin at ang directive din ay ipagpatuloy yung kapihan.
0: Oy, nice
1: sa
0: naman.
1: So, dahil, kumbaga, yun ay isa ng ano ba?
0: Institusyon.
1: Talaga. O, ng PIA. Yun. Ng PIA as a whole yung kapihan.
0: Correct,
1: so,
0: correct.
1: Yun yung una namin na ginawan muna namin ng, para mag, continue siya. And related doon ay meron na tayong kapihan sa PIA Quezon.
0: Wow!
1: On Wednesday.
0: Ngayong Wednesday simula. Oh, nice!
1: On Wednesday, kasama po natin ang Social Security System. Ayan. Kaya sa atin, nananawagan ako through Sulong Southern Tagalog sa ating mga media friends dyan po sa Quezon to please come and join us po on Wednesday, June 10 sa Pacific Mall dyan po sa Lungsod ng Lucena. And kung ano po yung binigay ninyong suporta kay Sir Lito Hiron at kay Sir Ruel Orinday, ay sana po ay ipagpatuloy po ninyo sa mga susunod pa pong mga activity ng PIA Quezon.
0: Yung kasi yung, syempre, yung kasi kinakatakot ng Cecil eh. Oh, yung kinakatakot ng Cecil. Radyo Pilipinas pa naman, carrying station ano. Yung kasi kinakatakot ng Cecil kasi akala namin baka nako. Malalayo kasi si Ma'am Cecil. Paano kayo pupuntahan dito yung kapihan sa PIA? So sayang naman yung nasimulan na ni Sir Lito sa ni Sir Ruel kung ito ay mapapabayaan. Pero sabi mo nga Ma'am Cecil, nasa planning na rin kung paano ito ma-execute na maayos sa susunod na panahon. And of course, ngayon nga Wednesday simula na uli ng kapihan sa PIA. Ang guest ay SSS. Ayan. So looking forward to that, Ma'am Cecil.
1: Yes, Sir Tom. I hope to see you there.
0: Sige, supporta tayo sa PIA, syempre. At matagal na natin kasama sa, yan, sa programa, magbigay po ng serbisyo dito po sa mga kababayan natin sa lalawigan po ng Quezon and the rest of Calabarzon area. Okay?
1: Yes, thank you so much.
0: Opo. Meron ka bang gusto idagdag sa iyong PIA o kapihan sa PIA?
1: Ano, may mga nakadeck na rin tayo. Ayo sa mga susunod na
0: nice.
1: Na episode, pero sige, ano natin. Pero syempre hindi natin papabayaan ang ating Sulong Southern Tagalog.
0: Oh, dapat ng session.
1: Oo, next Monday ang ating guest ay ang Dole. Yan.
0: Oh, nice.
1: In celebration naman po ito ng World Day Against Child Labor.
0: Oh, magandang topic yan. Magandang talakayin yan, Ma'am Cecil. Meron din kaming announcement in the future din, Ma'am Cecil. Teaser lang muna ngayon. Siguro one of these days sabihin namin sa iyo kung ano yung magiging estado ng Radyo Pilipinas. And I'm sure everybody's excited about it. Pag nalaman mo ito, Ma'am Cecil, matutuwa ka rin dahil siyempre kasama sa programa ninyo, namin, ay mas mapalawak pa at mas mapalakas pa ang Radyo Pilipinas Lucena in the future. So yung aming pinagtutuunan pansin ngayon, so malalaman mo din yan, Cecil, in the near future. So meron din kami niluluto rito ng mga programa para sa ating mga kababayan. And hindi lang programa, buong stasyon talaga, Ma'am Cecil.

0: Decirlo.
1: Wow, kaya pala may teaser. Ano kayo, ha?
0: Oo nga, diba?
1: Nakaka-intriga na
0: nakaka-intriga,
1: ako.
0: Diba? Tagal yan, siguro 1 month long yan na puro teaser muna at sa ano yung announcement. Anyway, Cecil, maraming pa tayong mga pagbabalita na iahatid dito sa ating programa. Ayan po ay sa pagbabalik ng ating Sulong Southern Tagalog. Kasama rin karamihan po natin ang PA Calabarzon Information Officer, Ma'am Cecil Cambe Maloles, in just a while.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: This is a public service announcement.
6: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams. OPLAN contra text scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
5: Huwag i-click ang link.
6: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Cam.
5: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
8: Ipinagmalaki ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ang natatanging katangian ng mga Pilipino ang sikreto kaya patuloy na lumalago ang turismo sa bansa.
9: The genuine warmth of the Filipino people is indeed our greatest asset. The hospitality that we extend to visitors, both local and foreign, is a unique characteristic that is innately embedded in the social fabric of being a Filipino.
8: Kaya naman hinihikayat ng Pangulo ang bawat Pilipino na ipakilala sa mundo ang ganda ng ating bansa at ipakita na they will really love the Philippines.
9: I call on the entire Filipino nation to allow yourselves to be our country's tourism ambassadors. I enjoin you all to be our country's promoters, advocates, and if I may borrow a coined term, in this age of social media, be our country's top influencers. Indeed, the Philippines will never run out of places to discover, of meals to enjoy, adventures to experience, people to meet, talents to admire.
8: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
10: Ako si Jel Siga Food ng Madarulog Norte Enrile, Cagayan. At bilang pakikiisa sa pag-conserve ng energy ngayong panahon ito, ang ginagawa po namin ay ang hindi paggamit ng aming sasakyan. Instead, ang ginagamit na lang po namin ngayon ay ang aming motorsiklo kung meron man kaming pupuntahan. Isa ring paraan ng pag-conserve ay ang minsanang pagluto ng aming mga pagkain. Minsan na lang po namin niluluto ang aming pang-agahan, tanghalian at panggabi para maka-conserve po ng LPG. Kapag ako'y pumupunta ng paaralan, naglalakad na lang po rin ako, hindi na po ako nagpapahatid sa aking asawa. At yun yung mga ways kung saan nakakatulong kami sa pag-conserve ng energy ngayong panahong naghihirap ang bansa natin.
11: Noong May 22, 2019, nagsimulang bumiyahe sa Lucena City ang modern jeepneys ng Lucban Genesis Transport Service and Multipurpose Cooperative. Ang kooperatibang ito ang may-ari at namamahala ng mga kauna-unahang modern jeepneys sa lungsod. Nagsimula sa 15 units ang modern jeepneys ng kooperatiba. Makalipas ang halos 5 taon, 55 na ang units nito na bumabiyahe sa mga rutang Lucban-Lucena City, Mauban-Tayabas City at Gulang-Gulang-Lucena City Bayan. Ano nga ba ang mga benepisyo ng Public Utility Vehicle o PUV Modernization Program ayon sa karanasan ng Lucban Genesis. Narito ang pahayag ni Lucban Genesis General Manager Ana Risa Diwata.
7: Isa sa mga naging pangunahin, nakita namin agad yung benefit ng pagkakaroon nito ng CCTV. Sa CCTV, siya yung tiping saksi kahit sa accidents. Hindi na ka nakikipag-away ang driver. Ang gagamitin na lang namin yung backup. Pagka nagkaroon ng incident, yun lang ang daladala namin sa police station. Okay na. Sa loob, kung anong karakter ng driver, kung medyo pasaway din ba yung driver or yung pasahero, nakikita yun sa CCTV. Plus ngayon, meron siyang GPS for tracking. Kita namin kung yung aming driver ay sumasideway. Baya GPS din, kapag may sinabing kulang dito sa area na to, mas nabideterminate agad namin kung saan may kulang, kung saan. Meron namang sobra. Euro 4 siya yung engine niya. Lesser yung smoke emission niya. Nakatulong tayo somehow para ma-reduce yung pollution. Hindi lang yun. Kapag sasakyan natin, ay ini-align lang natin sa passenger demand. Hindi maraming sasakyan ang nasa daan. Automatic fare collection system. Yun nga yung cashless. Added convenience yun para sa part ng pasahero.
12: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
13: Oh, bakit anak? Anong nangyari sa'yo?
14: Nakagat ako ng aso, inay!
13: Ano anak? Nakagat ka ng aso? Kaninong aso?
14: Yung aso po ni Manang Biday, si Bantay!
13: Naku, patay! Di ba sabi ko sa'yo, huwag kang lalapit sa asong masyadong agresibo at delikado?
14: Ano na po ang gagawin natin, inay?
15: Mga dapat gawin kapag nakagat ng aso ayon sa Department of Health. Hugasan agad sa dumadaloy na tubig ang parting nakagat ng aso. Sabunin nito sa loob ng 10 hanggang 15 minuto. Muli, linisin ito sa pamamagitan ng alkohol o numang antiseptic. Panatilihin itong malinis at huwag tatakpan. At agad na sumangguni sa pinakamalapit na animal bite treatment center. Samantala, kailangan obserbahan sa loob ng 14 araw ang asong nakakagat. Kung mananatiling malusog ito, ibig sabihin ay wala itong rabies. Huwag baliwalain pag nakagat ni Bantay. Para laging masaya, malusog at tanatag ang buhay.
12: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.

0: 42 minutes after 9 o'clock at sa pagpatuloy po natin programang Sulong Southern Tagalog. Ako po si Tom Alvarez, samahan ninyo hanggang alas 10 ng umaga. Of course, kasama po rin po natin ang PIKA Calabarzon Information Officer, Ma'am Cecil Cambe Malones. We're back, Ma'am Cecil.
1: Yes, Sir Tom. Yes, Sir Tom, bago natin umpisahan yung paghahatid natin ng mga balitang nakalap ng ating Sulong Southern Tagalog.
0: Yes po.
1: Opo, acknowledge po natin na Sir Tom yung nangyari po ng lindol kanina po.
0: Ayo nga pala, oo.
1: Yes, oo. And merong official na pahayag na inilabas po ang ating pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tungkol po sa nangyaring lindol sa Mindanao. Yan, so naka-full alert na po ang ating Office of Civil Defense at National Disaster Risk Reduction and Management Council para po doon sa nangyari. And may mga footages na rin tayo nakita, Sir Tom.
0: Nakita ko nga kanina.
1: Very

0: matanggapan po dun sa mga apektadong lugar. Ayan. Tuloy na tayo, Sir Tom, sa
1: Sige.
0: Ating paghahatid ng ating mga napapanahong balita mula po ito sa ating mga reporters ng Sulong Southern Tagalog. So, sa ating unang balita, patuloy ang pamamahagi ng ayuda ng pamahalaan sa mga mangingisda sa Palawan sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program or PAFFP sa bayan ng Taytay. Mahigit 1,000 benepisyaryo ang tumanggap ng tulong pinansyal. Ang detalye niyan ay pakinggan natin mula kay Orlan Habaga.
2: Sulong Southern Tagalog.
3: Umabot sa 1,391 ang mga mangingisda sa bayan ng Taytay ang tumanggap ng tulong kamakailan sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program. Ang naturang aktibidad ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maghatid ng agarang suporta sa mga mangingisda, lalo na sa harap ng mga hamon sa kabuhayan dulot ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing pangangailangan at produktong petrolyo na direktang nakakaapekto sa sektor ng pangisdaan. Sa pamamagitan ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program, layo ng pamahalaan na maibsan ang gastusin ng mga benepisyaryo at makatulong sa pagpapatuloy ng kanilang hanap buhay. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ang tulong na ipinagkaloob ay nagsisilbing mahalagang suporta upang mapalakas ang kakayahan ng mga mangingisda na makabangon at magpatuloy sa kanilang mahalagang papel sa pagpapanatili ng supply ng pagkain sa kanilang komunidad. Ang Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program distribution sa bayan ng Taytay ay patunay ng tuloy-tuloy na pagkilos ng pamahalaan upang mailapit ang serbisyo, ayuda at pag-asa sa mga komunidad ng mangingisda sa rehiyon. Para sa Sulong Southern Tagalog, Orlan Habagat mula sa Philippine Information Agency, Mimaropa.
2: Sulong Southern Tagalog.
1: Maraming salamat, Orlan Habagat of PAA Carabarzon, sa ulat na yan. Samantala, mahigit 500 benepisyaryo ng programang tupad ng Department of Labor and Employment o DOLE ang idineploy sa iba't ibang paaralan sa Romblon upang tumulong sa paghanda para sa pagbubukas ng klase. Ang ulat na ito ay atin sa atin ni Paul Jason Foss.
2: Sulong Southern Tagalog.
4: Kabuuan 560 na benepisyaryo ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers o tupad program ng DOLE ang idideploy sa 28 elementary schools sa buong nalawigan ng Romblon bilang bahagi ng Brigada Eskwela 2026. Sa loob ng 10 araw o katumbas ng 2 linggo, tutulong ang mga benepisyaryo sa paglilinis ng mga paaralan, pagkukumpuni ng mga pasilidad at paghahanda ng mga silid-aralan at iba pang maintenance activities bago ang pagbubukas ng klase. Nabanggit ang deployment ng mga tupad workers isinagawang provincial kick-off ceremony ng Brigada Eskwela sa Odjongan North Central Elementary School sa Barangay Batiano sa bayan ng Odjongan. Ayon kay Schools Division Superintendent Roger Capa, malaking tulong ang karagdagang manpower upang mas mapabilis ang paghahanda ng mga paaralan at matiyak ang ligtas at maayos na kapaligiran para sa mga mag-aaral. Sa parehang programa, inanunsyo ni Governor Trina Alejandra Formalo Pabic na magkakaloob ang pamahalaang panalawigan ng tig 10,000 pesos sa bawat paaralan ng Department of Education sa lalawigan sa pamamagitan ng Special Education Fund. Sinabi ng Gobernador na gagawin ng regular na naturang tulong upang hindi na kailangan magsumite pa ng taunang kahilingan ang mga school heads para sa Brigada Eskwela Assistance. Samantala, nangako naman si Congressman Eliandro Jesus Budoy Madrona ng 50,000 pesos para sa bawat school district sa Laluigan upang makatulong sa iba't ibang pangangailangan ng mga paaralan bago ang pagbubukas din ng klase. Bilang simbolo ng pagkakaisa, lumagdari ng mga opisyal at stakeholders sa isang pledge of commitment bilang suporta sa pagpapabuti ng mga pasilidad at kalidad ng pag-aaral sa mga pampublikong paaralan sa Romblon. Ang Brigada Eskwela ay taunang programa ng DepEd na naglalayong himukin ang pakikilahok ng komunidad, pamahalaan at pribadong sektor sa paghahanda ng mga paaralan para sa pagbubukas ng klase.
5: Para sa Sulong Southern Tagalog, Paul Jason Foss mula sa PIA Mimaropa.
2: Sulong

0: Delgado.
1: Yes, maraming salamat po Jason Foss. At another good news para sa ating mga mag-aaral, mas mapapalapit na ang junior high school education sa mga mag-aaral sa malalayong komunidad sa Romblon. Matapos formal ng buksan ng Department of Education, ang apat na bagong integrated school sa lalawigan. Nagbabalik si Paul Jason Foss para sa detalye.
2: Formal nang binuksan ng Department of Education ang apat na bagong integrated schools sa lalawigan na Romblon bilang bahagi ng pagpapalawak ng access sa basic education sa mga geographically isolated communities. Noong May 29, pinasinayaan ang Ginhayaan Integrated School sa Bayan ng Look na magsisimula ng tumanggap ng mga grade 7 students ngayong school year. Makikinabang dito ang mga mag-aaral mula sa mga barangay ng Ginhayaan, Tugis, Manhak, Kumudom at Barangay Madalag. Sa bayan naman ng Ferrol, binuksan din ang Bunsuran Integrated School na magsisilbi sa mga mag-aaral mula sa mga barangay ng Bunsuran, Agnoknok at Hinaguman. Kasabay nito ang pagbabasbas ng dalawang bagong silid-aralan. Ayon kay Romblon Schools Division Superintendent Roger Capa, ang integrated school ay pinagsamang elementary at junior high school sa ilalim ng iisang administrasyon at campus. Sinabi rin niya magtatalaga ang DepEd ng mga permanenteng guro para sa grade 7 program ng mga bagong paaralan. Noong May 30 naman, pinasinayaan naman ang Talisay Integrated School sa Calatrava at Cobrador Integrated School sa bayan naman ng Romblon. Sa loob ng maraming taon, kinakailangan bumiyahe pa ng mga mag-aaral mula Barangay Talisay patungo sa sentro ng bayan upang makapag-aral ng high school. Sa pagbubukas ng bagong paaralan, magiging mas madali na ang pag-access sa secondary education para sa mga residente ng nasabing barangay. Samantala, hindi na rin kailangan tumawid pa ng dagat ng mga mag-aaral sa Barangay Cobrador upang makapag-enroll sa high school sa bayan dahil mayroon ng silang junior high school sa kanilang sariling isla. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Congressman Eleandro Jesus Budoy Madrona na patuloy na pinalalawak ng lalawigan ang pasilidad pang edukasyon upang maiplapit ang serbisyo ng pamahalaan sa mga komunidad. Anya, bawat bayan sa Romblon ay mayroon ng hindi bababa sa isang national high school at patuloy pang nadaragdagan ang bilang na ito ng integrated schools sa lalawigan. Tumalo rin sa seremonya sina Governor Trina Alejandra Formalo Fabic, mga lokal na opisyal, barangay leaders at mga kinatawan ng sektor ng edukasyon. Ayon sa DepEd Romblon, ang pagbubukas ng apat na bagong integrated schools ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na mapalawak ang oportunidad sa edukasyon at mailapit ang dekalidad na pag-aaral sa mga mag-aaral sa malalayong barangay ng Romblon. Para sa Sulong Southern Tagalog, Paul Jason Foss mula sa PIA Mimaropa.
0: Sulong Southern Tagalog.
3: Maraming salamat, Paul Jason Foss of PIA Mimaropa. Back-to-back report yun mula kay Jason. Anyway, isang pagulat pa rin natin tatanggapin bilang bahagi ng pagdiriwang ng Road Safety Month. Nagsagawa ang Land Transportation Office o LTO ng Road Safety Forum para sa mga tricycle driver at iba pang transport stakeholders sa bayan ng Torrijos, Marinduque. Aba si partner pala to, partner Dennis Nebrejo, nagulat.
4: Pinangunahan ni Land Transportation Office Buwak District Office Chief Leonard Gabuna ang pagdiriwang ng Road Safety Month na may temang sama-sama patungo sa mas ligtas na kalsada bago matapos ang buwan ng Mayo sa pamamagitan ng isang forum na ginanap sa Torrijos Covered Court noong 28 ng Mayo. Sinabi ni Gabuna sa kanyang mensahe na dinaluhan ng halos 100 mga tricycle drivers na kasapi ng TODA at iba pang samahan na may kaugnayan sa transportasyon na ang layunin ng nasabing aktibidad ay upang ipaalala na kailangan ng mga kumukuha ng prangkisa para sa pamamasada ang sertifikasyon ng pagdalo sa Road Safety Seminar para mapaalalahanan ang kahalagahan ng pagkakaroon ng disiplina at pag-iingat sa kalsada habang namamasada at para maiwasan din ang anumang aksidente o hindi kanais-nais na pangyayari sa lansangan. Bukod sa LTO Buwak, nagbahagi rin ng iba't ibang mensahe ang mga ahensya ng pamahalaan tulad ng Kapulisan ng Torrijos, Provincial Highway Patrol Group, Bureau of Fire Protection at LGU Torrijos. Ilan sa mga binanggit ang palagi ang pagdadala ng rehistro at resibo ng sasakyan pati ang driver's license, respeto sa mga mananakay at mga suot pangkaligtasan para sa mga motorcycle riders. Samantala, nagbigay din ng ilang impormasyon sina Mary Aster Sadia, Health Program Officer 2 at Afia Monleon mula sa Provincial Department of Health Office tulad ng mga health tips at hands-on tungkol sa cardiopulmonary resuscitation o CPR. Gayun din ang mga datos ng aksidenteng naganap sa buong Marinduque ngayong unang quarter ng taong 2026. Nagpasalamat naman ang mga kalahok na sina Oliver Rio Florido at Jaime Pontevida sa ginanap na aktibidad at malaking tulong aniya sa kanilang samahan ang mga ganitong uri ng usaping pangkaligtasan. Matapos ang aktibidad ay lumagda sa pangako ang mga kalahok at pagkatapos ay namahagi ang mga pinuno ng ahensya ng mga bigas at t-shirt.
0: Para sa Sulod Southern Tagalog, Dennis Nebrejo mula sa Philippine Information Agency, Mimaropa.
5: Sulod Southern Tagalog.
1: Maraming salamat, Sir Dennis, sa iyong balita. Samantala, sinimulan na sa Occidental Mindoro ang ikalawang round ng pamamahagi ng Presidential Assistance to Farmers and Fisherfolk Program para sa mga benepisyaryong hindi nakadalo sa unang payout. Ayan. Ang balitang yan, ihatid sa atin ni Walter Lekina.
5: Sulong Southern Tagalog.
6: Isasagawa sa iba't ibang bayan sa Occidental Mindoro ang ikalawang round ng pamamahagi ng Presidential Assistance to Farmers and Fisherfolks Program o PAFFP para sa mga benepisyaryong hindi nakadalo sa unang payout ayon sa Agricultural Program Coordinating Office. Sinimulan ang second round ng distribution ng May 26 sa bayan ng San Jose kung saan sabay-sabay na tumanggap ng ayuda ang mga kwalipikadong benepisyaryo mula San Jose, Magsaysay at Rizal. Ayon kay APCO Representative Ulysses Laredo, nasa 1,500 magsasaka at mangingisda ang nakatanggap ng TIG 2,325 cash assistance sa naturang payout. Kinumpirma rin ito na target ng programa na masaklaw ang natitirang 8 bayan sa probinsya. Gayunman, nilinaw ni Laredo na hinihintay pa ang pinal na schedule ng susunod na payout habang isinasagawa ang auditing at pagsusuri ng natitirang pondo. Aniya, agad namang ipapaalam sa Municipal Agriculture Office ng bawat bayan ang schedule isang linggo bago ang distribusyon upang mabigyan ng sapat na panahon ang pagpapakalat ng abiso sa mga benepisyaryo. Kabilang sa mga nakinabang sa programa si Agustin Zabanal, isang mangingisda mula Barangay Alibog sa bayan ng Magsaysay na nagsabing malaking tulong ang ayuda lalo't hindi siya nakadalo sa unang payout dahil nasa laot sila ng panahong iyon ayon kay Zabanal. Karaniwang tumatagal lang 10 araw hanggang kalahating buwan ang kanilang pangingisda, kaya nahihirapan silang makauwi sa itinakdang payout schedule. Umaasa rin ito na magpapatuloy ang ayuda ng pamahalaan para sa mga mangingisda at pamilyang mababa ang kita na patuloy na naapektuhan ang mataas na presyo ng gasolina at pangunahing bilihin. Ang PAFFP ay bahagi ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang magbigay ng agarang tulong pinansyal sa mga magsasaka, mangingisda at low-income families na naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at iba pang hamong pang-ekonomiya. Para sa Sulong Southern Tagalog, Volter Dikina mula sa Philippine Information Agency, Mimaropa.
5: Sulong Southern Tagalog.
3: Maraming salamat, Volter Dikina of PIA Mimaropa. Nako, ang bilis ng oras, Ma'am Cecil. Pero bago yan, syempre, ipromote mo muna itong upcoming event mo ngayong Wednesday, Ma'am Cecil. Sige po. Ay, walang audio, Ma'am Cecil. Ma'am Cecil, walang audio.
1: Sorry, iba ko kanina kasi.
3: Okay po.
1: Ayan, practice. Okay, para po sa ating mga media partners, syempre, unang-una na, Radyo Pilipinas Lucena, na lagi namin kaakibat. Yan, inaanyayahan ko po kayo sa kapihan sa PIA Quezon sa darating na Miyerkules, June 10, kasama po natin sa Pacific Mall. Activity Center no po. Sa ganap na alas 2 ng hapon, kasama po natin sa talakayan ang Social Security System. Ayan, meron po sila mga bagong programa at benepisyo na ating tatalakayin po. Kaya inaasahan ko po kayo sa darating na Miyerkules yan. Magkita-kita po tayo doon sa Pacific Mall. And Sir Tom,
3: yes po.
1: Bago tayo bago tayo mag-babay, ay konting tip para sa ating mga mag-aaral ngayong balik-eskwela. Yan. Siyempre, gamitin natin ang pagkakataong ito na matuto, umunlad, at syempre magkamit ng mga bagong kaalaman. At syempre sa atin naman pong mga magulang, yan, huwag po tayong magsawang suportahan ang ating mga anak sa kanilang pag-aaral. Yan, dahil sabi nga, ang pag-aaral ay karapatan na dapat nating maibigay sa ating mga bata. At syempre sa mga teacher, ayan, mas lawakan pa po natin ang ating pasensya sa ating mga bata, lalo na kapag ang bata ay may pagkakulit. Ayan. At sana po ay talagang ang ating pagtuturo ay maging bukasyon at mission. Thank you, Sir Tom.
3: O, param ka na rin ng Cecil bago ano, tayo. No?
1: Yes, oh. Ako, o nga. Sa ngalan po ng PIA Calabarzon at ng aming regional head, Maria Cristina Arzadon, at ng buong PIA Calabarzon. Ayan, maraming salamat po sa pagsama niyo sa amin ngayong umaga. At sana po ay patuloy po ang inyong pagsuporta sa Sulong Southern Tagalog at sa iba pang programa ng PIA. Ako po ang inyong lingkod, Cecil Maloles.
3: Sa mga mag-aaral po natin, enjoy the rest of your school days. Ganon din po ating mga kaguruan at ilang pa mga kawani po ng mga pamahalaan. At lalo na sa education sector. Ako po si Tom Alvarez in behalf of Otto Evangelista and of course Ronald Rowe. And of course, Cecil Cambi Maloles and Dennis Nebrejo of PIA Mimaropa. Bye for now. Please stay safe.
7: Mas pinaganda. Mas pinalakas. Mas pinalinaw. Abangan sa Radyo Pilipinas, Lucena.

0: Radyo Pilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.
1: Philippine Standard Time. Exactly 10 o'clock.
0: Mula sa pinakamalawak ng newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang mga balita sa oras na ito. Naglabas ng pahayag si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos ang malakas na lindol na tumama sa karagatan malapit sa Sarangani nitong umaga. Ayon sa Pangulo, agad niyang inatasan ang lahat ng kaukulang ahensya ng pamahalaan na kumilos upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente sa mga apektadong lugar. Kasalukuyan ng nakikipag-ugnayan ng Office of Civil Defense at National Disaster Risk Reduction Management Council para sa disaster response operations. Kaagad namang inatasan ng Department of Social Welfare and Development na maghanda ng relief goods at tiyaking handa ang mga evacuation center. Nakaantabay na rin ang Department of Public Works and Highways upang magsagawa ng pagsusuri sa mga kalsada, tulay at iba pang mahalagang infrastruktura. Inanunsyo na ang suspensyon ng klase sa lahat ng antas sa mga apektadong lugar sa Mindanao hanggang sa susunod na abiso. Nanawagan ng Pangulo sa mga mamamayan na sundin ang tsunami warning at agad na lumikas patungo sa mas mataas na lugar. Tiniyak din niya na patuloy na kumikilos ang pambansang pamahalaan at magbibigay ng mga update habang umuunlad ang sitwasyon. Kaugnay na balita, sinuspende ng klase o sinuspende ang klase sa lahat ng antas sa ilang lalawigan at lungsod sa Region 12 kasunod ng malakas na lindol na yumanig sa Mindanao nitong umaga. Ayon sa anunsyo ng Department of Education, sakop ng suspensyon ang buong lungsod ng General Santos at buong lalawigan ng Cotabato. Kasama rin sa ipinatupad na suspensyon ng klase ang buong lalawigan ng Sultan Kudarat at Sarangani bilang pag-iingat sa posibleng epekto ng lindol at mga aftershock. Sa South Cotabato, hindi lamang klase kundi maging ang trabaho sa buong lalawigan ang pansamantalang sinuspende ayon sa lokal na anunsyo. Pinapayuhan ng mga otoridad ang mga mag-aaral, guro at mga magulang na patuloy na mag-monitor ng mga opisyal na abiso at sumunod sa mga safety protocols habang nagpapatuloy ang pag-monitor sa sitwasyon. Samantala, agad na pinagana ng Department of Health o DOH ang mga crisis protocol sa mga ospital at regional offices nito matapos ang malakas na lindol na tumama sa Mindanao. Ayon kay DOH Undersecretary at Spokesperson Dr. Albert Domingo, unang sinuri ang kaligtasan ng mga healthcare worker upang matiyak na handa at may sapat na kakayahan ang mga ito sa pagtugon sa anumang emergency. Isinagawa rin ang mabilisang assessment sa kalagayan ng mga pampubliko at pribadong ospital, health facilities at mga klinika sa mga apektadong lugar upang matukoy kung may pinsalang dulot ng lindol. Nakahanda namang i-deploy ang mga Health Emergency Response Teams o HERT ng DOH batay sa pangangailangan sa mga lugar na naapektuhan. Naka-standby rin ang 3 WHO Recognized Philippine Emergency Medical Assistance Teams upang magtayo ng mga field hospital kung kinakailangan. Samantala, muling pinaalalahanan ng DOH ang publiko na maging alerto sa posibleng aftershocks at mahigpit na sundin ang umiiral na tsunami warning para sa kanilang kaligtasan. Samantala, infrastructure assessment sa mga pampubliko paaralan o pampublikong paaralan sa Butuan City isa sa gawa kasunod ng pagyanig ng malakas na lindol. Narito ang balitang hatid ni Malo Apego mula sa Radyo Pilipinas Butuan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Ito ay kasunod ng pagsuspenso sa klase sa lahat ng antas sa paaralang pampubliko at pribado dito sa lungsod ng Butuan ngayong araw ayon sa Butuan City Government. Ayon sa City Hall, ang suspension ay upang makapagsagawa ang infrastructure team ng infrastructure assessment sa mga paaralan at iba pang buildings dito sa lungsod ng Butuan. Sa ngayon, ang naturang inspection assessment team ay nagsasagawa na ng briefing para sa kanilang deployment. Pinayuhan naman ng city government ang publiko na maging mapagmatsyag at alerto at kumuha lamang ng kaalaman mula sa official sources tulad ng ating City Disaster Risk Reduction Management Office. Mula sa DXBM Radyo Pilipinas Butuan, ito si Malu Pizarro Apego, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ito si Zef Busongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Handa na ang mga paaralan. Handa na rin ang mga guro at mga magulang. At sapik ng muling matuto ang ating mga mag-aaral. Ngayong pagbubukas ng klase, samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong pagtutok sa mga kaganapan sa unang araw ng pasukan mula pagpasok hanggang uwian. Hatid namin ang mahalagang balita, live reports at updates mula sa iba't ibang panig ng bansa. Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026. Sa Radyo Pilipinas coverage.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
5: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
4: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
6: Kasama po namin si Secretary Henry po.
7: Si Sec. Asan na si MSP yata ang nakakabuti?
8: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
4: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
9: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
12: Philippine Standard Time, 10 minuto makalipas na ang alas 10 ng umaga. Araw-araw na paghahatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Kasama si Francis Kiko Flores, magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 738.
13: Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kababayan. Welcome sa Radyo Publiko Serbisyo Program. Dito po sa Radyo Pilipinas, 738 AM at Radyo sa Pilipinas, 104.3 FM. Magandang umaga dito po sa Luzon at sa Visayas region, subalit hindi maganda umaga doon sa Mindanao. Dalawa po ang aming kino-cover ngayon na special na activities at mga nangyayari at ng special coverage nito ng Radyo Pilipinas, kahit manatili po kayong nakatutok, nanunood at nakikinig sa pamamagitan ng aming special broadcast, dahil po ngayon ang balik eskwela ngayong araw na ito. Kaya lang nakakalungkot po na nangyari naman ang lindol dyan po sa Sarangani. Bibigyan ko po kayo ng konting mga balik ng impormasyon kanina po na nangyari. Alas 7:37 dito po sa Metro Manila at sa Pilipinas. Ito pong pangyayaring lindol na umabot po sa magnitude 7. Subalit, itinaas na ng PVOX ang naunang report ng mula sa magnitude 7 papuntang 7.8 ang naitalang lakas ng lindol sa Mindanao kaninang umaga. Agad naman pong nagbigay nang abiso ang PVOC sa mga maaring aftershocks at mga tsunami alert matapos ang lindol. Ito po ang aming inantabayan sapagkat ang PVOC nagbanggit na noong kanilang binabantayan magmula alas 7:30 ng umaga or 7:37 hanggang alas 9:30 ngayong umaga. So amin pong inantabayanan ang update mula sa PVOLS at ang Office of Civil Defense o kaya ang National Disaster Risk Reduction Management Council. Samantala, ipinakamalakas na naramdaman ang lindol sa mga sumusunod na lugar. Ito po ay sa General Santos City na Intensity 7. Inuulit ko po, sa General Santos City ay Intensity 7, samantalang ang Panimbang at Senator Ninoy Aquino sa Sultan Kudarat ay Intensity 6. Umabot naman ng Intensity 5 sa Davao City, kasama ang Kidapawan at Carmen sa Cotabato, Bagumbayan, Kalamansig at President Quirino sa Sultan Kudarat. Sa bayan ng Sibuko, kasama din ang bayan ng Siocon sa Zamboanga del Norte, yan po ay Intensity 5. Nakaramdam naman ng Intensity 4 ang Mati City sa Davao Oriental, sa Buog, Zamboanga, Sibugay, sa Caraga, Manay at Tarragona sa Davao Oriental. Naitala naman ng PVOX ang Instrumental Intensity o ito na tawag na Intensity 8 sa Malapatan, sa Rangani, habang Intensity 7 naman sa Coronadal City. Sa South Cotabato at Santa Maria, kasama dyan ang Davao Occidental. Instrumental Intensity 6 naman sa General Santos City at sa Tibuli, South Cotabato. Ang tabayanan po ninyo, mga kababayan, ang mga karagdagang updates mula sa aming special coverage nito sa Radyo Pilipinas, kahit manatiling kayo po ay nakatutok sa inyong mga gadget o kaya sa pamamagitan ng radyo, lalong-lalo na dito po sa 738 at 104.3 FM. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ipanalangin po natin na sana po ay hindi marami o kaya ay walang nasugatan o walang namatay doon sa lindol na naganap dyan sa Sarangani at 7. Ngayon ay itinaas na po sa 7.8 magnitude. Magkakaroon po ng mga follow-up reports lalo na dito po sa himpilang ito. At amin itong papakikinggan itong report na ito sapagkat sinuspindi na ang klase sa lahat ng antas sa pampubliko dyan po sa at mga pribadong paaralan sa Iligan City matapos ng maramdaman ang 7 magnitude na lindol sa lungsod ngayong Lunes, ngayong araw na ito. Atin pong malalaman yan sa pamamagitan ni Sharif Timhar ng Radyo Pilipinas Iligan. May buntag, Sharif. Good morning. Good morning, Sharif. Hello there, Sharif Timhar. mula dyan sa Radyo Pilipinas Iligan. Standby please. Samantala, sa kataga na ganapong lindol, naglabas na po ng pahayag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos ang malakas na lindol na tumama sa karagatan malapit sa Sarangganin itong umaga. Ayon sa Pangulo, agad niyang inatasan ang lahat ng kaukulang ahensya ng pamahalaan na kumilos upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente sa mga apektadong lugar. Kasalukuyan po ay nakikipag-ugnayan ng Office of Civil Defense at ang National Disaster Risk Reduction Management Council para sa disaster response operations. Kagad namang inatasan, ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang DSWD na maganda ng relief goods at tiyaking handa ang mga evacuation center. Nakaantabay na rin ang Department of Public Works and Highways upang magsagawa ng pagsusuri sa mga kalsada, tulay, at iba pang mahalagang imprestruktura. Inanunsyo na ang suspensyon ng klase sa lahat ng antas sa mga apektadong lugar sa Mindanao hanggang sa susunod na abiso. Yan po ay magkakaroon pa ng update. Nananawagan ang Pangulo sa mga mamamayan na sundin ang tsunami warning at agad itong lumikas patungo sa mas mataas na lugar. Tiniyak naman na patuloy na kumikilos ang pambansang pamahalaan at pagbigay ng mga update habang umuunlad o kaya ay nagsasagawa ng mga kaukulang follow-up sa sitwasyon dyan sa Mindanao sa naganap na lindol. Ngayon narito ang report mula kay Sheriff Tim Har dyan sa Iligan. Nagsuspinde nga ng klase dyan po sa mga pampubliko at pribadong paaralan. Magamayong buntag, Sheriff Tim Har mula sa Radyo Pilipinas Iligan. Go ahead please.
14: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
15: At pribadong paaralan sa Iligan City matapos maramdaman ang 7.0 magnitude na lindol sa lungsod ngayong araw ng Lunes, June 8. Alinsunod sa direktiba ng Department of Education of DepEd School Division Superintendent at sa abiso, visiting Mayor Frederick Shao. Agad na ipinatupad ang suspension ng face-to-face classes bilang pag-iingat sa kaligtasan ng mga mag-aaral. Kasunod ito ng utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na suspendihin ang klase sa lahat ng antas sa mga apektadong lugar sa Mindanao hanggang sa may bagong abiso bilang pagtiyak sa kaligtasan ng mga mag-aaral. Kuya Kiko, yan muna ang update mula rito sa Iligan City para sa bagong...
13: Sheriff, kumusta ngayon dyan? Nakaramdam ba kayo ng mga aftershocks dyan sa inyong kinaroon ngayon sa Radyo Pilipinas o kaya sa ibang... yung karatig po na inyong area of coverage?
15: Yes, Kuya Kiko, wala naman po tayong naramdamang aftershocks no matapos kasunod po ng 7.0 magnitude na lindol kaninang dapong alas 7 ng umaga. Pero patuloy naman pong nakaantabay ang ating mga otoridad at sa kasalukuyan nga sa aking binabalita ngayon ay suspended na po ang klase sa lahat ng antas ng paralan dito nga po sa lungsod.
13: Sa pagkakasuspende ng klase, kumusta ang poblasyon o ang city dyan mismo sa Iligan City? Go ahead.
15: Kuya Kiko, wala namang naitalang casualties no or mga damage galing sa Iligan City Disaster Risk Reduction and Management Office.
13: Alright.
15: Hanggang ngayon patuloy naman po yung kanilang inspeksyon kasunod po ng naramdamang lindol kanina dito sa lungsod.
13: Salamat naman at walang disgrasya na nangyari o kaya nakaapekto ng mga building diyan at sa mga tao diyan sa Iligan. Maraming salamat sa report na yan, Sheriff. Thank you. Si Sheriff Tim Har.
15: Para sa bagong Pilipinas, siya rin Tim Har ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
13: Samantala,
14: Radyo Pilipinas, Earthquake Update.
13: Okay, mga kabayan, ng National Electrification Administration naman inalerto ang mga electric cooperatives kasunod ng malakas na lindol sa Mindanao. Alamin po natin ang mga kung mayroong mga naapektuhan ng mga electric cooperatives. Marian Bastasa sa kanyang report. Marian.
14: Radyo Pilipinas, Earthquake Update.
16: Kakikop, pinaghahatan ng Electrification Administration ang mga electric cooperatives, partikular sa Mindanao, kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa bahagi ng Sarangani. Sa inilabas na abiso ng NEA, ay inatasan nito ang mga apektadong electric co-op na magsumiti na ng kanilang status report hinggil sa lagay ng kanilang mga pasilidad matapos ang pagyanig. Pinakikilos na rin ito na mag-activate ng kanilang emergency response organization at ihanda ang mga contingency measure para matiyak ang mabilis na pagtugon sa anumang pinsalang dulot nito ang lindol. Pinatitiyak din ang ahensya na nakapreposisyon ng mga kinakailangang buffer stock para sa agarang power restoration sakaling magkaroon ng pagkasira sa mga linya at pasilidad ng kuryente. Sa ngayon, ay dahil nga kinukuha pa yung mga impormasyon mula dito sa mga electric co-op, ay wala pa tayong datos kung ilan sa mga electric co-op ang naapektuhan nitong ang pagyanig. Una nang sinabi ng FEVOX na posible ang mga pinsala sa infrastruktura, malalakas na aftershock at maging banta ng tsunami kasunod ng malakas na lindol. Mula sa NEA para sa Bagong Pilipinas.
13: Maryam, ang report ng National Electrification Administration, dahil meron silang disaster management unit dyan sa National Electrification Administration, wala pang mga nakukulit silang informasyon kung may mga nag-shutdown ng kanilang kuryente o power sa mga electric co-ops, Maryam?
16: Okay, no, pinakokulit nila ngayon, inatasan nila itong mga electric co-op na magsumiti agad ng kanilang status report para malaman kung may lugar ba na naapektuhan ang kuryente dyan sa bahagi ng Sarangani.
13: Very good. Thank you, Mary Ann Bastasa, sa report mong yan. Thank you, Mary Ann Bastasa, sa report. Go, Roman, go.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Earthquake Update.
13: Last this 21 na ang oras, patuloy ho kayong makinig at naumantabay dito po sa Radyo Pilipinas 738 at 104.3 FM at lahat ng inyong mga social media platform. Alamin naman natin ngayon sa Davao Sur Electric Cooperative ang kung ano ngayon ang epekto dyan sa Davao del Sur at makakapanayam natin si Ms. Noreen. Right, Ms. Noreen, dyan sa, siya ang information officer ng Dasurecog. Magandang umaga sa inyo dyan. Maayong buntag, Ms. Noreen.
17: Hello, magandang umaga po sa ating mga listeners at siya pa rin po, Sir Tito. Maayong buntag, kapangdanan.
13: Yes, go ahead. Kumusta ngayon dyan, Ms. Noreen? Nasaan ka nung ng mga maganap ang lindol na naapektuhan dyan? Of course, ay umabot dyan sa Davao del Sur.
17: Oo, kanina sir, nasa ako eh, sa office, kakarating ko lang ng office. Actually, kakapart lang ng sasakyan ng biglang lindol ng malakas. This is very different from what we've experienced in the previous namin na previous na lindol. Because matagal yung lindol kanina and malakas. So, I went out of the car and also to check, to check the situation, especially sa mga kids ko na nasa school and of course with the employees na papalabas ng building. Kasi may mga empleyado na po na nasa loob ng building, naka-time in na. So, nagsilabasan sila sa office natin. And ayun po, parang kabado pa rin. Worried kanina no during the magnitude 7 ang lakas na lindol affecting offshore Gani, and I think maraming areas in Mindanao also felt the earthquake.
13: Opo, ang aking nakakausap mga kababayan dahil mula direkta sa Davao del Sur, Del Sur Electric Cooperative Incorporated. Siya po ang information officer na si Ms. Noreen Joy Cancedo. Noreen, nasaan ka? May nakaka-experience ba kayo ng aftershocks diyan sa Davao del Sur? Sa Dicos mismo to, no? Noreen?
17: Dicos City.
13: Alright, sa Dicos City.
17: Meron pa rin po. Meron pa rin po from time to time after the magnitude. After ng malakas na lindol, we felt aftershock. Like, 2 minuto, meron pa rin. Even doon, kasi nasa office ako kanina up until 9:30. So, meron pa rin na every minute yung glass wall ng office namin, gumagalaw pa. Medyo nakakahilo pa rin po even the aftershock. And wala naman major damage, like nag-collapse naman yung building, particularly in Digo City, but there are those naman na damage sa walls, no? I think partially damage with the malls, the hotels, and even the schools. Not just in Cebu City, but in Davao Occidental, kung makita natin sa mga nagsilabasan sa ating na social media pages, we saw schools in Davao Occidental affected by the earthquake.
13: Ms. Noreen, nalaman namin sa National Electrification Administration, lalong lang sa tanggapan ng disaster management operation, na kinukulate nila ngayon ang mga sitwasyon mula sa mga electric co-ops dyan sa Mindanao. Kumusta ang distribution ng power ng mula dyan sa inyong Dasureco?
17: As of ngayon, Sir Kiko, no, marami pa rin po tayong mga areas in Davao del Sur and Davao Occidental na hindi pa nare-restore yung power kasi since kanina pag lindol automatically nag-trip po ang ating 69 KV line or ng grid, no? So automatically the whole entire Davao del Sur and Davao Occidental nag-trip off and iilan lamang po sa ating mga area coverage ang nabalik ang kuryente. Marami pa rin po ang wala pang kuryente as of now, but our linemen are in full force. Na-deploy po sila to restore the power and to survey yung mga areas. Kasi aside from the earthquake, due to earthquake, Sir Kiko, na meron po tayong mga posting na tumba, may mga kahoy po na natumba din sa ating mga linya ng kuryente at naputol po. Kaya kailangan po yun ng atensyon ng ating mga power linemen.
13: Na-imagine ko, Ms. Noreen.
17: Task force po tayo ngayon.
13: Very good.
17: To restore the power. And actually, our technical team, together with our general manager, nasa command center po tayo ng ating office to address the power situation in coordination with the local government unit and NEA po, and the RECA.
13: Okay, that's good. No, at least naka-focus ang inyong entire team diyan sa Dasureco. Pakiulit mo nga ang Dasureco, anong mga bayan ang sakop niyan diyan sa Davao del Sur, Ms. Noreen, at ilan na yung mga bayan na meron ng kuryente maliban doon sa mababanggit mo na wala pang kuryente ngayon.
17: Oo. Sa atin pong coverage area ng Dasureco, we have Davao del Sur, the provinces of Davao del Sur and Davao Occidental covering 14 municipalities and one city which is Negros.
13: Okay.
17: So that is the municipalities of Santa Cruz, Hagonoy, we have here the city of Negros, Mansalan, Magsaysay, Matanao, Padada, Kidlawan, Sulok, we have Malalag, Santa Maria, and in Davao Occidental, starting from Santa Maria, Malita, Don Marcelino, Jose Abad Santos, and the Sarangani, Sarangani District at Sir Kiko, no? And dun na sa pag-tip off natin kanina sa ating kuryente, meron po tayong mga ilang restoration in the city of Negros and in Malita, particularly going to Don Marcelino. But dun po sa mga areas na malayo na po, no, or not in the population proper, dun pa po yung mga kailangan pa po nating i-restore. So, we are still experiencing power interruptions in Hagonoy and going to Sulok municipality. And some areas also in the city of Negros, hindi pa po nare-restore because sinisurvey pa po rin ang ating mga linemen ang ating distribution line.
13: Well, maraming salamat sa report na yan, Ms. Noreen, at sana makakuha kami ulit ng report mula dyan sa kanyang kinaroroonan. Lalo ang ating himpilan dyan, affiliated radio station, ang DXPL-FM dyan sa Negros, dyan sa Davao del Sur. Dagang salamat, Ms. Noreen. Ingat din po kayo.
17: Thank you.
13: All right. Thank you. Si Ms. Noreen Joy Cancedo, ang Information Officer ng Davao del Sur Electric Cooperative at siya din po ang in charge ngayon doon sa DXPL-FM, isa pong affiliate station ng Presidential Broadcast Service at the Bureau of Broadcasting Services at ang Radyo Pilipinas at dito po sa Metro Manila. From time to time, magkakaroon po kami ng report yan. Napakalawak noong epekto din sa Davao del Sur, lalong-lalo na sa kuryente. Ano ho? At yung nare-report kanina ng National Electrification Administration sa kanilang command center, ay minomonitor nila sapagkat meron silang unit na siya nagmomonitor na tuwing may mga disaster. Alas 6.29 na ang oras, mga kababayan, manatili pong nakaantabay. Sa ilang saglit po ay mayroon para kayong mga update tungkol sa lindol na naganap kaninang alas 7.37 ng umaga at yan ang epicenter dyan po sa Sarangani. At dyan po ay mga report na kaming tinatanggap. Malalaman namin mamaya sa General Santos City. May mga report sa General City ang nire-report po ng Department of Education naman. Suspendido na ang mga klase sa all levels. Citywide po ito sa General Santos City, Cotabato Province at province-wide na ito. Kasama ng Sultan Kudarat, province-wide din mga kababayan, province-wide din ang South Cotabato at ang buong lalawigan nga ng Sarangani. Meron pa rin po kami mga tinatanggap na mga report, kaya standby lamang po. Ang oras, alas 10:30 na ng umaga. Meron pong report na ngayon ay aming minomonitor maliban dyan sa report na ito. Dyan daman sa hulo ay meron ding report na nagkansila ng mga klase dahil nagsiuwian ng mga estudyante doon po sa Sulu National High School matapos makatanggap ng memorandum mula sa Sulu Provincial Government. Amin din pong kinukontak muli yung kanyang nakausap kanina ni na Al Corpus, ang mayor ng Matalam nito, no? Malapatan, Sarangani, dahil inabot din sila ng intensity, sabi nila 8 pero 7 po ito na dyan din sa Coronel City. Well, amin po ipagkakalob sa inyo ang mga report na yan. In the meantime, say muna, Roman, sa ilang saglit ang ating special coverage nito ng Radyo Pilipinas 738 at Radyo Pilipinas 104.3 FM.
18: Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 738.
19: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina. Basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na ngang pumara ng sasakyan minsan. Stranded pa. Ano bang buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalaga ang lakad o malapit sa bahaing lugar at pupuntahan, stay at home na lang muna. Kader weather din naman kasi. Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.
20: Dito kaya parang okay yung hangin, lamig guys, grabe.
21: Ay, aircon ba ako?
20: Ay, nay! Atas ang kuryente natin, sasalba pala itong rep natin.
21: FYI lang ha, kapag tulit-tulit mo kung binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo sa kuryente.
20: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
22: Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026. Sa Radyo Pilipinas coverage.
23: Ako po si Don Bidona ng Balugan Integrated School. Para po sa akin, mas pipiliin ko po yung face-to-face o nasa silid aralan yung mga bata. Kasi unang-una sa lahat, nagkakaroon ka ng interaction sa kanila. Physical mo silang nakikita, physical ka nilang nakikita. Tapos yung pangalawa, nagagabayan mo sila ng maayos kung meron silang yung katanungan, kung hindi nila naiintindihan yung mga lesson nyo dun sa day na yon, at least andun ka para gabayan sila. At syempre, higit sa lahat, nakikita mo sila or yung focus nila sa iyo, yung attention nila sa iyo kapag nagde-lecture ka, hindi sila, as in, hindi sila nadidistract, hindi kagaya sa online na marami silang distraction. At sa tingin ko, dun sila natututo ng maayos.
1: Hello po, ako po si Hashman Patalita and I'm from Cebu Normal University. If we talk about the quality of education, of course, mas okay po talaga yung face-to-face. Pero sa part ko po na may trabaho na dun sa province kasi it's quite far kasi dito sa city, sa Cebu. So every time na may klase kami, I need to travel for 5 hours. So ngayon na may trabaho na ako, mas nakaka-focus ako kung online, given na hindi naman kasi kami gaanong we don't have that much. So dun sa trabaho ko, makaka-focus ako at the same time, I can still learn through online.
2: For me po, I prefer personally the face-to-face.
3: Mapapansin po nila na posibleng tumaas po yung alon sa era, umalis po muna, no, at pumunta po muna sa gitna ng kagatan para maiwasan.

0: ang ginagawang at sinasagawang coastal at sea patrol po nito. Sa huling record po at huling video na natanggap ko is particularly sa area po yan ng General Santos, although nakikita po natin, Sir Kiko, na may konting paggalaw po ng dagat sa area, pero hindi po ganun ka-significant o hindi po ganun kataas. Pero makikita po natin na supposed din kalmado ay meron po tayong nakikitang paggalaw ng ating karagatan po.
1: Alright. Maraming salamat po sa pagkakatang inyong ibinigay ng mga impormasyon, Commodore Kayabyab. Alam ko, busy-busy ka. Then thank you for the effort. Ano po, sana po makahingi pa rin kami ng mga update sa inyo mamaya habang nagkakaroon po kami ng special coverage nito tungkol sa lindol na naganap sa Sarangani at ibang mga Karatiga probinsya dito po dyan po sa Mindanao. Magandang umaga po, Commodore Kayabyab.
0: Yes, Sir Kiko, maraming salamat po at magandang umaga po.
1: Magandang umaga po. Si Commodore Noemi Kayabyab, ang spokesperson ng Philippine Coast Guard. Meron na pong mga ilang rescue na ginawa ang Philippine Coast Guard members at mga kanilang mga auxiliary members dyan sa mga lugar na naapektuhan itong lindol na nangyari sa lalawigan ng Sarangani, being siya po ang epicenter at ang Gensan o General Santos City. Ngayon, magkakaroon pa rin ho ng mga follow-up reports ang Philippine Coast Guard. Sa ngayon, ang kanilang mga minomonitor, yung pong tabing dagat sapagkat yung kaninang tsunami alert na pinagkaloob ng PVOX magmula kaninang alas 7:30 o 7:37 hanggang alas 9:30 ngayong araw na ito. At yan po ang aming pina-follow ngayon sa Office of Civil Defense o kaya sa PVOX. Meron din po report ngayon ang National Disaster Risk Reduction Management Council. Nagpulong ngayong umaga kasunod nga po noong 7.8 na lindol na naganap sa General Santos City. Pakinggan natin ang report na ito ni J. Mark Dagala. Earthquake update. J. Mark, gandang umaga sa iyo.
2: Yes, Kuya Kiko, agad na nagpulong ang National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRRMC. Kasunod nga nito na pagtama ng magnitude 7.8 na lindol sa maasim Sarangani kanina umaga. Kasama sa mga pagpupulong ang mga opisyal na Department of National Defense at ang Office of Civil Defense. Dito agad na tinalakay ang mga hakbang o response operations para sa epekto ng lindol sa lalawigan. Inihahanda na rin ang posibleng deployment ng mga response team mula sa National Government. Nakatakda magtungo roon si OCD Administrator Undersecretary Harold Cabrero sa General Santos City. Layan nito na tiyakin ang mabilis na koordinasyon at paghahatid ng tulong sa mga apektadong lugar. Samantala, dito naman sa Campo Crae, Kuya Kiko, ay nagsasagawa ng pulong balitaan ng Philippine National Police at dito nga iuulat din ni PNP Public Information Office Acting Chief Police Colonel Allen Reyco ang mga direktiba ni PNP Chief Police General Jose Melencio Navrates Jr. kaugnay nga sa nangyaring malakas na lindol. Now, para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo po.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Earthquake Update.
1: Napakinggan ang report ni J. Mark Dagala at nagpulong na ang mga opisyal sa National Disaster Risk Reduction Management Council kaugnay po ng magnitude 7.8 na lindol na naganap kanina sa Sarangani. At ito pong epicenter niyan ay nasa Maasim, sa lalawigan po ng Sarangani. Ito po ay bayan ng Maasim, coastal municipality po ito. At 7:37 kanina umaga at ang lalim nung lindol na yan ay 33 kilometers lamang sa epicenter niyan sa Maasim, Sarangani. Ang pinakamalakas na naramdaman na lindol sa mga sumusunod na lugar nga ay ang General Santos City na may mga reports na po ng mga pagguho ng buildings at yun aming mga karagdagang inyong mamaya ay aming pong ipa-follow up. Samantala, Intensity 6 sa Panimbang at Senator Ninoy Aquino sa Sultan Kudarat. Para sa mga may kamag-anak dyan, dito po sa Metro Manila at sa Mindanao, ang Intensity 5 naman ay naramdaman sa Davao City, Kidapawan, at Carmen sa Cotabato, Bagumbayan, Calamansig, at President Quirino sa Sultan Kudarat. Kasama din ang bayan ng Cebuco, Siocon, sa Zamboanga del Norte. Intensity 4, diyan sa Mati City, sa Davao Oriental, sa Buog, sa Zamboanga, Sibugay, Caraga, Manay, at Tarragona sa Davao Oriental. Na kapagtala po mga kababayan ng instrumento

0: Mental intensity, intensity 8 sa Malapatan, Sarangani. Yan po yung kanina na interview na rito sa Radyo Pilipinas. At amin pong kinukontak pa rin sa follow-up. Kaya lang, mahirap po ang communication ngayon sapagkat may mga nai-report na sapagkat si Mayor Salway, June Art, ano nangyari sa iyo? All right. Mayor, sadali lang po. Biglang nag-iba yung ating binabasa. Si Mayor Salway June Sumbo Jr. ng Malapatan, Sarangani, ang nakakapanayam kanina ng Radyo Pilipinas. At sa tech na instrumental intensity 8, yung pong nire-report ng PVOLS, mamaya aming liliwanagin po itong instrumental intensity 8 sa Malapatan, Sarangani. Oh. Samantala, diyan naman sa Corondadal City ay Intensity 7, South Cotabato at Santa Maria, Davao Occidental, Instrumental Intensity 6 naman sa General Santos City at sa Tivoli, South Cotabato. Amin po ngayong kinukontak ang Regional Director naman ng Office of Civil Defense, Region 12. Upang makapagbigay ng mga karagdagang report. Samantala, ang Department of Education nagsabi na ng mga lalawigan ng Region 12 ay suspendido na ang as of now lahat ng mga klase, lahat ng levels. Ito po ay sa General City o General Santos City, kasama na diyan ang Cotabato Province, ang Sultan Kudarat, ang South Cotabato at ang mismong lalawigan ng Sarangani. Naantay ko po ngayon, sino pong susunod na ating kausap? Amin pong kinukontak pa rin ang dapat na makausap sa pamamagitan ng mga reports, lalong-lalo yung mga nakaka-experience ng aftershocks. Kanina, nakausap ko po ang information officer ng Dasureco o ang Davao del Sur Electric Cooperative Incorporated at meron din pong radio station affiliated ang Radyo Pilipinas dyan, ang DXPL-FM sa pamamagitan ng information officer na si Ms. Noreen Joy Cancedo. Ang kanyang kanina ay nakaka-experience sila ng every minute, minuto na aftershocks na siyang nakaka-apekto sa mga kabayan sa Digo City at ang mga nasasakop ng Davao del Sur Electric Cooperative at nagsabing silang halos mayroong mga 60% ng kanilang mga sinusuplayan ng kuryente ay hindi pa na ibabalik ang kuryente mismo dyan sa Davao del Sur Electric Cooperative. May mga nagbagsakan na ng mga puno at pati na ang mga poste nandyan po sa napinaglagyan ng makawad ng mga kuryente dyan sa mismong Davao o del Sur Electric Cooperative at dyan mismo sa nasa kinaroroonan sa Digos City. Yan ay sa report ni Ms. Noreen Joy Cancedo, ang information officer. 10:52 na ang oras, samantala meron tayong report na tatanggapin mula sa Zamboanga sa pamamagitan ng meron po silang report sa buong Zamboanga, Sibugay na natabunan ng gumuhong lupa. Malinis na at muli nang binuksan sa mga motorista. Ibig sabihin, yung pong lupa na gumuho dyan sa kalsada at binubuksan na ngayon, nabuksan na ng mismong mga tauhan dyan sa Zamboanga del Sur. Alright. Na standby, mga kababayan, narito po ang mamaya babalikan natin si Lesti Cubol. Samantala, makakausap ko naman ngayon ang City Mayor ng Malabon, mga kababayan, ang ina ng Malabon City na si Mayor Jenny Sandoval. Dito po sa Balik Eskwela dito sa Metro Manila, lalong-lalo dyan sa Malabon City. Magandang umaga po, the Mayor Jenny Sandoval. Good morning.
1: Good morning.
0: Hi. Kumusta po kayo? Opo, salamat po. Opo, Mayor Sandoval, salamat po sa pagpapaunlak nyo ng panayam na ito. Kumusta po ngayon ang Balik Eskwela dyan sa Malabon City, Mayor Jenny Sandoval? Hello? Wala si Mayor Jenny Sandoval. Okay, sandali lang po. At meron pong mga challenges din ng mga telcos ngayong araw na ito. Dahil lahat po ngayon ay nakatuon ng pansin, lalo na ng paggamit. Okay, balikan natin si Mayor Jenny Sandoval. Mayor!
2: Hello! Opo. Hello, nandito po ako. Opo. Hindi ako nawala.
0: Ay, sa kami po yata nawala. Anyway, Mayor Jenny, kumusta po bilang ina ng Mayor, bilang ina ng Malabon City, kumusta ang balik eskwela dyan sa Malabon?
2: Ayos naman po. Mahigit 62,000 na estudyante ang expected naming babalik eskwela from the private and public schools. At syempre, nangunguna dito ang ating mga bayaning guro at mapagmahal ng mga magulang.
0: Opo.
2: Ang pagbabalik eskwela na ito ay hindi na tagumpay ng DepEd o ng LGU. Ito ay tagumpay ng buong Malabon. Nagpapakita po ng bayanihan. Maayos naman po, tahimik, yung peace and order naman, inayos natin. Last week po, nagbrigada eskwela, so marami pong kinumpuni.
0: Opo.
2: At nirepair na mga facilities, nagpapintura, naglinis.
0: Opo.
2: At syempre po, nag-ayos din po tayo ng ating mga paghahanda sa tag-ulan. Dahil syempre, pagpasokan na ng June eh, alam niyo naman po, 'di ba, tag-ulan na. Pero so far naman okay naman ngayon. Syempre nag-declogging, nag-ayos sa aming mga pumping station, sa aming floodgate. So, so far maganda yung ano, pasok ng unang araw.
0: Ay, salamat naman po. Mayor Jenny Sandoval, magandang nababanggit po ninyo na ang kahandaan ninyo, lalong-lalo na yung baha, tag-ulan, bagyo diyan sa lugar ninyo. Sana po napakinggan niyo yung mga reports kanina. At nalaman nyo na nagkaroon po ng galindol sa lalawigan ng Sarangani.
2: Sa Jensan.
0: Oo. Anong paghanda naman dyan kung sa laban sa lindol, Mayor Jenny Sandoval, dyan sa Malabon?
2: Sa amin naman po, syempre hindi naman natin maiwasan ng mga kalamidad, mga earthquakes.
0: Opo.
2: Pero syempre, lagi po kami may drills, naghahanda po kami. At may awareness, may public information din po kung saan po tayo pupunta kung sakaling magkaroon ng lindol at kung kayo nasa loob ng gusali o nasa mga bahay-bahay nyo, kung paano kayo makakarating sa mas safe na lugar. So dito naman sa City Hall, madalas naman po tayo magkaroon ng earthquake drill.
0: Opo.
2: So syempre mas maganda yung parang second nature mo na pag kami nangyari, hindi ka magpapanik at handa ka. Ganun din naman po sa mga eskwelahan, nagkakaroon din ng earthquake drill para alam ng mga estudyante kung saan sila pupunta paglabas nila ng paaralan, pagbaba nila ng mga gusali.
0: Opo. Speaking of kahandaan din, Mayor Sandoval, yung pong mga evacuation centers, gaano din po kahanda dyan sa Malabon City?
2: Lagi naman po kaming handa sa mga evacuation centers natin kasi nga po, hindi lang naman earthquake ang ating pinaghahandaan. Kundi pag nasunugan o kaya pag mabaha, pag may mga bagyuhan.
0: Opo.
2: May mga nakatalaga na kami mga evacuation centers sa iba't ibang mga barangay at kung sakasakaling magkaroon ng mga kalamidad o sakuna, kami naman po ay handa. Meron kaming mga mobile laundry, mobile na toilet and mobile na shower at syempre meron din po kami mga nakahandang mobile charger at mga tubig po.
0: Alright.
2: Na ready na po tayo mga
0: Opo.
2: Mineral water and kung ano-ano pa po.
0: Opo.
2: At may mga naka-preposition na rin po kami mga pagkain at ready po kami sa magkaroon man ng sauna.
0: Opo. Mabuti naman po at nalalaman yung kahandaan nyo dyan. Ngayong balik ka eskwela, kumusta po ang magiging participasyon ng Malabon City sa school feeding program ng pamahalaan? Go ahead. Opo.
2: Sa, dun po sa sa ating school feeding program, syempre sa mga eskwelahan, sa mga daycare, kasama rin po natin ang pribadong sektor at mga civil society groups sa ating City Nutrition Committee na gumagawa ng City Nutrition Action Plan kung saan ang mga programa pang nutrition kasama ng mga mag-aaral ay tinatalakay at masusing pinaplan at in-implement. Sa mga barangay, meron din

0: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
1: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
0: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
2: Kasama po namin si Secretary Henry po.
3: Si Sec. Asan na si Hermes po yata ang nagkakabit?
4: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
0: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
5: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
6: Welcome po namin kayo sa ngalan ng ating mahal na Pangulo Ferdinand Marcos Jr.
7: Binwelcome home natin ang ating mga kababayan na mula sa Middle East. Meron tayong mga social workers who can do mental wellness first aid. Meron rin tayong sustainable livelihood program para makapagsimula sila ng mga maliliit na mga negosyo.
8: Pagka wala tayong ganito, yung mga produkto natin na itumatagal, pipilitan kayo ibenta dahil masisira, hindi magagamit. Kaya nga namin ginawa ito para mas maganda ang kita ng ating mga farmer.
9: Sa ngayon po, itong bagong sistema na may solar na po kami, malaki pong kagaanan to para sa amin.
10: Ang laki po ng naitulong nito, ang laking pagbabago para sa aming mga magsasaka.
11: Nandito ako para tiyakin na yung aming ginagawa na fuel subsidy ay maayos. Hindi lamang dito sa Metro Manila, pero all over the country na ito. Ang gusto natin, as convenient as possible, as easy as possible, at as quick as possible, matiyak natin na maging maayos ang kanilang pagbiyahe.
12: Hindi natin kontrolado ang presyo ng langis sa mundo. Isa lamang ang aming pamantayan, agarang pinakamabilis at direktang mararamdaman ng ordinaryong Pilipino, hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, ngayon, sa pagkain, sa pamasahe, sa kuryente, yan ang mga hakbang na aming inuuna.
13: Sinabi ko sa DOH na tiyakin na makakapagpadala tayo ng mga doktor sa lahat ng munisipalidad, lalo na sa mga lugar na hindi madaling abutin at kulang ang serbisyo bumigay.
14: Ngayon po, meron na kaming pag-iimbakan ng aming mga inaning sibuyas. Tsaka mas nagbigyan kami ng atensyon ngayon, mas dinidinig kami ng gobyerno sa mga hinaing namin.
15: Ramdam namin ngayon na talagang ang focus niya ay tignan kung ano yung sitwasyon ng mga magsasaka.
16: Lahat ng kailangan namin nandito na we don't have to go to other places.
17: Nakikita ko doon ang mga kababayan natin na nagpupunta na lang kapag malubha na ang sakit. Dito ako para ibigay sa kanila aking servisyo na tulungan sila.
18: May iwasan ang traffic dito. It will save approximately 1.5 hour ng traffic sa ating mga commuter, sa ating mga travelers. Patuloy natin pinabubuksan lahat ng mga kalsada upang mas madali ang magiging travel sa ating mga kababayan, lalong-lalo na ngayon na may Holy Week.
19: Be law enforcers who will bring closure and justice to our people and never forget your duty to the Republic. Always keep in mind that your oath is tied to the Republic and the Filipino people alone.
20: Pakinggan sa Radyo Pilipino.

lahat mga kaibigan, ito po ang ating balatuntunan, nutrisyon at kalusugan, hatid sa inyo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena. Joshua Miguel Suarez po, inyong mga kapiling sa ating technical side, Master Control. Kasama po natin si Ate Otto Evangelista at sa ating transmitter site, nandiyan naman po si Kuya Egay Driz.

0: Mga kaibigan, kanina nga pong umaga, isang lindol na mayroong magnitude na 7.8 ang tumama sa Mindanao region sa Southern Philippines ngayong Lunes bandang 7:37 AM. Ayon po yan sa FIVOX. Ano po na pwedeng nakapag-trigger ng tsunami warnings sa bansa at sa mga kalapit po nating Indonesia and Japan. Again, tsunami warning, hindi ho tsunami, no? So possible na magkaroon, and syempre pinag-iingat po ang lahat para sa possible aftershocks. Bandang alas 7:37 po ng local time at about a depth of 35 kilometers or 21.7 miles ang pinakasentro nung earthquake o nung lindol. Ayon po sa FIVOX, ang pinakatinamaan po ng lindol ay ang shores ng General Santos City sa Sarangani Province, ang pinaka-southernmost tip ng Mindanao Island. Nagbigay na rin po ng paalala ang FIVOX kaninang umaga kaagad. May tsunami warning kasi, no, na pinapalikas na po ang lahat ng nasa coastal area dahil maaaring magkaroon ng tsunami waves na 1 to 3 meters above the tide level ng ating bansa. At marami ho tayong napanood, no, nakita ng mga video kung saan talagang nasira at gumuho yung ilang mga establishmento. At ang Sarangani Province po, kung saan yun yung pinaka-apektado, no, nung lindol, ay may residente ho dyan na nasa 580,000 people. At ayon kay Benji Ancheta, ang police chief po ng Alabel Town sa Sarangani, sinabi niya na yung kanilang police building din ay mayroong mga cracks kaagad after nung lindol, no, na nangyari sa gitna ng kanilang flag raising ceremony. Sinabi naman ni Ancheta na wala namang immediate reports ng casualties pero merong mga hinimatay kasunod nung malakas na pagyanig. Ito yung pinakamalakas na lindol na naranasan sa modern history, no, ng Sarangani. Again, 7.8 yung lakas po ng lindol na tumama dyan. Samantala, mensahe naman po ng Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. A strong earthquake has struck off the coast of Sarangani this morning and a tsunami warning is now in effect across several coastal provinces in Mindanao. I have directed all relevant government agencies to act immediately. The Office of Civil Defense and the NDRRMC are now coordinating disaster response and monitoring across all affected areas. The DSWD has been directed to pre-position relief goods and ensure that evacuation centers are ready and operational. The DPWH is on standby to assess damage to roads, bridges, and critical infrastructure and to clear routes needed for rescue and relief operations. I am also ordering the suspension of classes in all levels across the affected areas in Mindanao until further notice. The safety of our children comes first. DepEd will coordinate with local government units on this. To our kababayans in affected provinces, please heed the tsunami warning. Move to higher ground now. Do not wait. Your life is more important than anything left behind. The national government is moving and we will not leave Mindanao behind. I am in constant communication with our regional offices and local chief executives on the ground. Updates will be provided as the situation develops. Agad pong pinag-utos, no, ng Pangulong Marcos ang pagmomobilisa ng mga ahensya ng pamahalaan kasunod po ng malakas na lindol sa karagatan ng Sarangani at babala ng tsunami sa ilang lalawigan dito. Hinikayat din ng Pangulo ang mga residente ng mga apektadong lugar na agad na nga lumikas patungo sa mas mataas na lugar at sundin ang mga abiso ng otoridad. Kasi po, hindi natin masasabi, hindi rin yan na agad-agad, ano, kaya mas mabuti na po yung mag-iingat tayo. Samantala, agad-agad din pong nagsagawa ng rapid response assessment ng Philippine National Police sa pinsalang idinulot ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani kaninang umaga. Alinsunod na rin po ito sa direktiba ni Pangulong Marcos sa tiyaking maihahatid ang kaukulang tulong sa mga apektado. Sa pulong balitaan sa Campo Corame kanina, sinabi ni PNPPIO Acting Chief Police Colonel Allen Rayco na nakikipag-ugnayan na rin sila sa Office of Civil Defense para sa kaukulang hakbang na kanilang isasagawa kaugnay nito. Sa ngayon, mga ulit pa lamang sa Police Regional Office 11 ng kanilang natatanggap at patuloy silang magbibigay ng update.
1: The MDRMC, the OCD, and other concerned agencies to ensure a unified response to the mga affected areas. The President has also already issued his marching orders. So the PNP is fully mobilized and will remain on the ground until the situation normalizes in the affected communities.
2: Sir, ilan ang
0: Yan po ang tinig ni PNPPIO Acting Chief Police Colonel Allen Rayco ng ating PNP. No? So kanina po yan sa pulong balitaan nila sa Campo Corame. Samantalang mga kaibigan, breaking news. Nagpalipad na po ng Black Hawk Chopper ang Philippine Air Force para inspeksyonin ang pinsala matapos ang lindol sa Sarangani. Isang S-70i Black Hawk helicopter na po ang pinalipad para tumulong sa pagsasagawa ng assessment ng pinsala sa Maasim, Sarangani at mga Karatig probinsya na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol. Ayon kay Air Force spokesperson Colonel Maria Cristina Basco sa kanya mensahe sa Philippine News Agency. Ayon pa kay Basco, lumipad na naturang helicopter mula sa Tactical Operations Group 11 sa Davao Airport para sa misyong ito. Wala pa namang ibang detalye ang nilalabas sa ngayon ang Air Force. Samantala, sinabi naman ng Philippine Army na nag-deploy na rin to ng mga unit para sa humanitarian assistance and disaster response o HADR sa mga apektadong lugar kasabay ng pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at iba pa ang kaugnay na ahensya. Ayon naman kay Army spokesperson Colonel Louis de Maala sa hiwalay ng mensahe sa Philippine News Agency. Samantala, mga kaibigan, patuloy pa rin tayong naghihintay ng updates tungkol dito sa nangyaring lindol po sa bandang Sarangani Province. Pero muli, pinag-iingat po tayo, no? At inaabisuhan ng mga residente na suriin ang kanilang mga tahanan sa posibleng pinsala na dulot po ng 7.8 earthquake. At sa pamamagitan po ng CDRMO, patuloy ngayon ng pamahalaang lungsod ng Bislig, Surigao del Sur sa pag-check naman ng kanilang infrastructure sa mga residential areas and yung iba pa nilang mga area no, para humasiguro na safe itong mga lugar na ito at pinag-iingat pa rin syempre sa aftershock ang lahat. Inaabisuhan din po na i-ready yung kanilang mga emergency kit at go bags at pinapayuhan ng publiko na iwasan ang pagpapakalat ng mga hindi kumpirmadong balita dahil ngayon nga time of unrest na eh. May nangyari na hong disaster, no? May lindol nang naganap. Huwag na ho nating dagdagan ng unverified news, unverified information para hindi na ho makadagdag sa panic. Samantala mga kaibigan, narito po ang pahayag ni Office of the Civil Defense Administrator, Undersecretary Harold Cabreros, kaugnay po ng magnitude 7.8 earthquake na tumama sa Sarangani kanilang umaga.

0: kaninang pasado. Ito po ang initial na impormasyon at aksyon tungkol sa naganap na lindol kaninang pasado alas 7:30 ng umaga. Ayon sa DOST Fibox, 7.8 magnitude ang nangyari at ang epicenter ay sa Maasin, Sarangani. Ang mga naapektuhan na region ay ang Region 9, 11, 12 at Bar. Pero naramdaman din po sa iba pang mga regions ng Mindanao at dito rin sa Bisaya. Ayon sa mga initial na report na pinsala sa Region 9, 11, 12 Bar, merong mga nag-collapse na mga buildings at saka mga tulay. Kinukuha po natin ang mga detalya ng mga reports na ito at maipaalam sa lahat at malaman natin kung anong mga responde na kailangan natin gawin. At sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos at ni Secretary Teodoro, papunta po ngayon ang inyong National Disaster Risk Reduction Management Council kasama ang OCD, DND, DSWD, DOH, DPWH, at DepEd para malaman at tignan ang pinsala at para sa ating immediate response operation. Sa ngayon po, naka-full red alert po ang buong National Disaster Risk Reduction Management Council kasama ang mga regional offices at ganun din po ang mga operation center ng ating mga local DRRM offices. At na-establish po natin ngayon ang National Interagency Coordinating Cell para po sa mga responses na gagawin natin doon sa naapektuhan na lugar. At tuloy-tuloy po ang coordination natin sa ating mga local DRRMOs. At paalala po sa ating mga kababayan na maging alerto lagi, lalong-lalo na at nakakaranas pa tayo ng aftershocks. At umiwas din po sa mga high-rise buildings at pakinggan ang mga abiso, warning ng ating mga agencies, lalong-lalo na po tungkol sa tsunami maaring maranasan ng ating mga kababayan. Sa ngayon, ang epekto ng lindol, asahan nyo po, ang ating mga ahensya ng pamahalaan ay re-responde at magbibigay ng tulong at mula sa national hanggang sa local. Kaya po, antabayanan nyo po ang aming mga progress reports at stay safe at mag-ingat po tayong lahat.
1: Muli po yan po si Office of Civil Defense Administrator Undersecretary Harold Cabreros. Babalik po tayo mga kaibigan sa ating palatuntunan, nutrisyon at kalusugan makalipas ang ilang mga paalala.

0: pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
1: Maging fuel efficient. Panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
3: Ako si Joken Katie Magonga, taga Paracelis. Ako po ay nakikiisa sa energy conservation ng ating pamahalaan sa pamamagitan ng paggamit ng solar lamp. Kagaya nito, pagpatay ng mga ilaw kapag ito ay hindi ginagamit at kapag umaalis ng bahay at higit sa lahat, pagtanggal ng mga saksakan ng mga appliances natin kapag ito ay hindi ginagamit. Maraming salamat po.
4: Mas pinaganda

0: ni Senator Alan Cayetano kung lahat pong ito ay sinasabing ni intervention ang Malacañang. Lahat ng yan ay hindi mangyayari. So, ang sinasabi ay mag-ingat sa Malacañang. Mas mag-ingat po ang taong bayan sa mga taong nagkukunwari at nagpapanggap na banal.
1: Yusek, are you referring to Senator Alan Cayetano dun po sa sinabi niyo nagpapanggap na banal?
0: Wala po tayong pinapatamaan sa lahat po ito. Kung tatamaan po siya, wala na po tayong magagawa ron.
1: Yusek, on another topic po, what is the palace's response to Sandigan Bayan's dismissal of the Marquez family's ill-gotten wealth because the PCGG would no longer present evidence?
0: Sa ngayon po ay hindi po tayo autorisado magsita tungkol sa family affair. Tayo po ay palace press officer.
2: Sunod na tanong mula kay Mario Salalili, TV5.
3: Good morning, Yusek. Yusek, did the president talk to the block of Senator Gatchalian or at least to acting Senate President Gatchalian amid the Senate gridlock?
0: Sa ngayon po, personal, wala po tayong personal na kaalaman at wala po sa ating ibinababang impormasyon patungkol po dyan.
3: But does the president see the need to talk to Senator Gatchalian?
0: Sa aking pagkakawari, dapat lamang po dahil siya naman po ang kinikilala na acting Senate President. So, kailangan lamang po.
3: And what does the President want to tell the Senator, if ever?
0: Yan po ay hypothetical. Sinabi lamang po natin na kinakailangan sila mag-usap. Of course, yung mga nape-pending po ng mga bills at katulad po na sinabi ng Pangulo ay hihiling po yata ng supplemental budget. So, kailangan po silang magkausap at tungkol po dito.
3: Yusek, last na lang po. A group of lawyers is planning to file usurpation of authority against some senators following the Blue Ribbon Committee hearing last week. From the palace's point of view, do you see or were there violations following that particular hearing?
0: Kung pag-uusapan po natin ay batas, may mga elemento po ang usurpation of authority. Unang-una po ay yun yung pagpapanggap o may false pretension na sila ay may kapangyarihan pero wala. Lack of authority, walang kapangyarihan pero gumaganap sa isang kapangyarihan na naaakop lamang o naaangkop lamang sa isang tunay na may autoridad. So, ang ginawa nila na paghihiring doon, at hindi na sila halos kinikilala, hindi sila kinikilala ng HOR, hindi sila kinikilala ng ehekutibo. Marami na po mga legal luminaries, legal experts at mga dating Senate presidents na nagsasabing legal ang nangyaring sesyon sa June 3. So, ang pagsasagawa muli ng mga aksyon na dapat ay ginagawa ng tunay na otoridad, yan po ay masasabing unlawful or rather usurpation of authority.
2: Sunod na tanong mula kay Ann Soberano, Bombo Radio.
4: Yusek, good morning. Ano po yung reaksyon ng Malacañang sa naging pahayag ni dating Senate President Franklin Drilon na dapat na daw makialam o mag-intervene si Pangulong Marcos dahil sa patuloy na sigalot sa Senado? May desisyon na po bang magpapatawag ang Pangulo ng special session o balak po ba niyang ipatawag at pulungin na lamang ang mga senador para maayos ito?
0: Maganda pong panukala po yan. Ang gagaling sa dating Senate President, iginagalang na isang public servant. At ang Pangulo naman po ay hindi sarado ang pintuan sa mga ganyang klaseng mungkahi at suggestion. Ang tanong na lamang po, sa katulad po ba ni Senator Alan Cayetano ay uubra yung ganitong klase ng mga suggestion?
4: Pero ma'am, may balak na po bang pulungin ni Pangulo itong mga senador or magpapatawag siya or yung special session?
0: Pinagmimitingan po yan. Sa ngayon ay wala po tayong detalye. Baka po bukas or mamayang hapon ay makakapagbigay po ako sa inyong detalye. Dahil pinag-uusapan na po yan.
4: Ma'am, follow up lang ma'am. Ano po yung mga nakatakdang schedule ni Pangulong Marcos sa Independence Day? At may validated report na po ba ang Malacañang hinggil sa banta o tangkang panggugulo? At ano po ang direktiba ng Pangulo dito?
0: Sa ngayon po, definitely kung ano po yung sinasagawa ng Pangulo sa mga nakaraang Independence Day, ganun pa rin po ang magiging activity ng Pangulo. At sa patungkol po sa nasasabing rally, what yung panggugulo, sinabi na po natin, mag-ingat po tayo sa mga ganitong aktibidad.

0: Ad. Although wala po tayong wala pa po tayong natatanggap na anumang impormasyon, pero huwag nating hayaan maghasik ang kadiliman dito sa ating pamahalaan. Kailangan po tayong magtrabaho at ilabanan din po natin ang mga kampon ng kadiliman.
1: Sunod na tanong mula kay Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas.
2: Yusek, good morning po. Yusek, yung Supreme Court sa intervention, ang sinasabi rin ng ibang mga legal experts, sa best option daw ito para finally matapos na yung issue sa leadership ng Senate, lalo na mayroon tinatawag na Gatchalian, tapos Cayetano Black. Ano pong thoughts dito ng palasyo?
0: Kinilala po kasi, kinilala na ng ehekutibo kung sino ang tunay na liderato. Ito po ay sa pangunguna po ni Senator Sherwin Gatchalian. Kung ito'y dadalhin sa korte para malaman ang ano dapat na resulta, nasa kanila po yan. Pero as far as we are concerned, as far as the palace is concerned, we are only recognizing the leadership of Senator Sherwin Gatchalian.
2: Kung nakakausap niyo ang Department of Finance, yung mga economic team ng Pangulo, kamusta raw po yung investors' confidence amid this mga events na nagaganap sa Senate?
0: Sa ngayon ay alam natin na naaapektuhan ng ekonomiya. Hindi lamang po ito, yung buong political tension, lahat ng political noise na ibinabato ng mga obstructionists, ng mga destabilizers. Ito po talaga ang gusto nilang mangyari. Gumulo ang bansa para maapektuhan ang ekonomiya. At kapag naapektuhan ang ekonomiya, dahil sa kagagawa nila, ibabato na naman nila ito sa Pangulo.
2: Sige, habol ko na lang. Kasi doon sa hearing sa Senate ngayon, dati-rato tinatawag yung 18 ex-Marines na ex-18 Marines. Pero kanina doon sa pagkakaban sa kanila, ang sinasabi ni Senator Apitulpo, tinawag na 18 Cargador. Ano pong reaksyon natin?
0: Sino po yung tawag?
2: Si Senator Apitulpo.
0: Ah, 18 Cargador. Sino po yung tawag?
2: Si Senator Apitulpo.
0: Ah, 18 Cargador. Sino po yung tawag?
2: Si Senator Apitulpo.
0: Ah, 18 Cargador. Sino po yung tawag?
2: Si Senator Apitulpo.
0: Ah, 18 Cargador. Sino po yung tawag?
2: Si Senator Apitulpo.
0: Ah, 18 Cargador. Sino po yung tawag?
2: Si Senator Apitulpo.
0: Ah, 18 Cargador. Sino po yung tawag?
2: Si Senator Apitulpo.
0: Ah, 18 Cargador. Sino po yung tawag?
2: Si Senator Apitulpo.
0: Ah, 18 Cargador. Sino po yung tawag?
2: Si Senator Apitulpo.
0: Ah, 18 Cargador. Sino po yung tawag?
2: Si Senator Apitulpo.

0: Dahil kapag ka po ganyan, mas mabibigyan pa po siya ng atensyon. Hindi po nais ng Pangulo na siya pang unahin. So ang dapat unahin dito ang mga kababayan natin, dapat focus ang trabaho ng mga agencies at ng mga kababayan natin at mga public servants natin sa mga tao na apektuhan po ng lindol.
1: Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, bilyonaryo.
2: Ma'am, with no recognition from the House and the Executive, how does Malacanang see Senator Cayetano's proposal for an interim arrangement?
0: Tinupad agad ni Senator Alan Cayetano. Again, uulitin natin. Tanging si Senator Sherwin Gatchalian ang kinikilala nating liderato ngayon sa Senado.
1: Sunod na tanong mula kay

0: So, diba? On another matter, ma'am, kung may naging instructions na po ba si President Marcos on how to address the proposal of the USTR to impose additional tariffs sa Pilipinas for its alleged forced labor cases?
1: Uh-uh. Alam natin, simula't simula pa lamang ang mga batas natin at ang pagpapatupad ng mga proseso laban sa forced labor. Alam po natin yan at alam din natin, kamakailan lamang ay mayroong nahuli na isang bar na kung saan kinukundina natin ang forced labor at ang human trafficking. So, ito po ang mensahe natin patungkol po dyan. Kinikilala ng tanggapan ng Pangulo ang proposal ng United States Trade Representatives, USTR, na magpataw ng dagdag na 12.5% na taripa sa ilang produkto ng Pilipinas, alinsunod ito sa Section 301 hinggil sa Investigation Concerning Forced Labor Enforcement. Seryosong tinutugunan ng pamahalaan ang usaping ito. Binibigyan diin ng pamahalaan ang matagal ng paninindigan laban sa forced labor at ang umiiral na batas laban dito. Kasalukuyang sinusuri ang ulat ng USTR at makikipag-ugnayan sa mga opisyal ng US sa tamang paraan. So, kaya po nating ipaglaban at tayo po ay hindi lumalabag sa batas at tayo po ay kumukundina sa forced labor.
0: Follow-up lang, ma'am. Magpapadala po ba ng team ulit si Pangulo dun sa US tulad po nung in-impose na tariff ng US sa Pilipinas nung last year?
1: Yan po ang maaaring isagawa at ito po ngayon ay sinusuri kung anong mga dapat na gawin para mapatunayan natin na wala tayong paglabag sa mga aktibidad patungkol sa forced labor.
0: Last na lang for my part, ma'am. May scheduled meetings po si President Marcos later. Makakasama po ba dito yung meeting ni Pangulo sa Uplift Committee or dun sa DepDev committee rin po?
1: Sa ngayon, wala pang ibinibigay sa atin na detaling information patungkol dyan, Sam.
0: Thank you po.
1: Thank you.
2: Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA7.
3: Ma'am, nakausap niyo na po ba ang Pangulo tungkol sa alegasyon ng mga witnesses nung last Friday accusing him of accepting maletas dun sa kanyang residence sa Paway?
1: Alam niya na po.
3: Baka po may reaction siya. Ano pong sabi niya?
1: Nakita niyo po ba kung paano siya nag-react patungkol sa Noel? Ganon din po matatanggap niyong reaction sa Pangulo dahil alam niya. Alam na nating lahat. Hindi po yan totoo. Pansinin niyo po kung paano nagkaroon ng pag-hearing. Mukhang meron pa pong mga nagko-coach. Kumbaga sa korte, bawal po yan. Coaching the witness. So lahat pong yan ay walang katotohanan at marami pong nailagay na pangalan na nagsasabing hindi sila involved at hindi ito nakikita at walang ebidensya na ipapakita.
3: So tama pong sabihin na, again, eye roll lang po ang sagot. Umismid lang ang Pangulo.
1: Yes.
3: Kung ang tawag po dati ay ex-Marines, ngayon po ay tinatawag ni Senator Tulfo na kargador, tawag niyo naman po, Basurero, ang Pangulo kaya may tawag dito sa mga witnesses?
1: Walang ngingitian lang po yan. Dahil alam niya po, ang kasinungalingan ay dapat na hindi manaig dito sa ating bansa. Kailangan natin ang katotohanan.
3: Thank you.
2: Sunod na tanong mula kay Harley Balbuena, IBC.
4: Ayusek, regarding pa rin po sa earthquake sa Mindanao, may mga naitala na pong damages sa ilang government offices. So aside from suspending the classes, will the president also consider suspending the work in the government doon po sa affected areas?
1: Sa ngayon na hindi ko masasabi. Ayokong pangunahan po ang pag-uutos ng Pangulo. Pero i-update po natin. Of course, definitely nga nagmamonitor ang Pangulo dyan. Titignan po natin at i-update po namin kayo sa iba pang mga utos ng Pangulo.
2: Wala nang tanong mula sa Malacanang Press Corps. Dumako naman tayo sa regional media.
5: Ang unang tanong mula sa Calabarzon from Sheila Florentino ng Laguna Patrol. Kaakibat ng bawat barangay makikinabang program ang rice distribution na nagmumula sa national government. Mabibigyan ba lahat ng bayan at who are the qualified beneficiaries?
1: Yung alam natin, no, yung bawat bayan makikinabang ay mula sa local government support fund, kung saan nakikipagtulungan ang Pangulo sa mga governors at mayors sa buong bansa upang makapagbigay ng libreng bigas sa mga kababayan natin. So, lahat po ng bayan ay may allocation. Lahat ng bayan ay may

0: allocation mula sa LGSF. Ngunit kailangan ng mga LGUs, ito po ang kailangan gawin, magsumite ng request gamit ang Ugnayan Bayan Portal ng DBM. So, ang mga beneficiary po nito sa libreng bigas ay ang mga vulnerable families. Kasama na rito ang mga solo parents, senior citizens at mga nawalan trabaho o nabawasan ang kita. Sa bawat barangay makikinabang naman po ang mula ito sa Socio Civic Projects Fund, kung saan lahat ng barangay ay makakatanggap ng 200,000 pesos para makapagbigay tulong sa 5 presidential scholars kada barangay na tatanggap ng tig 20,000 pesos each. Ang kalahati naman or 100,000 pesos ay para sa mga proyekto makakabuti sa kalagayan ng kanilang mga residente tulad ng solar street lights, patrol vehicle, CCTV at iba pa. Ito po ay para sa mga barangay. So lahat ng barangay, again, lahat ng barangay ay makakatanggap ng tig 200,000 at ito ay idadaan sa mga governors at mayors para mabilis na makarating sa lahat ng mga barangay sa buong bansa. So sa lahat ng mga governors at mayors, kapag natanggap nyo na po, mabilis lamang po yung ibigay agad ang mga ayuda para po maramdaman po nila ang tulong ng ating gobyerno sa kanila.
1: Huling katanungan mula kay Dennis Dato, ABS-CBN reporter covering Batangas and Mindoro. Ano ang ginagawang solusyon ng national government sa lumalalang problema sa kuryente sa Oriental Mindoro? Alam ba ni President Marcos ang sitwasyon sa Oriental Mindoro?
0: Absolutely, alam niya. At kaya nga po, nitanong natin mismo sa Secretary Sharon Garin patungkol po dito, nagkaroon na po ng signing of agreement May 25, 2026. Ang mga parties dito ay ang Maharlika Investment Corporation, National Power Corporation, National Transmission Corporation at National Electrification Administration. Ito po ay para ma-rehabilitate, ma-modernize and develop Mindoro's power transmission infrastructure. At ang layunin din po nito ay to improve reliability and resiliency of the Mindoro small grid, support the island's long-term energy requirements, and lay groundwork for eventual interconnection with the national grid. So maliban po dyan ay nandito pa rin po, merong project proposal, ang National Grid Corporation of the Philippines na may halagang 23.9 billion pesos submarine cable to connect Batangas and Oriental Mindoro. So inaasahan po ang target completion ay January 2028. At ang full Batangas-Mindoro 500 kV interconnection and backbone project worth 90.6 billion to be completed naman bago by the end, no? Sa katapusan ng 2030. So sana po lahat ng mga proyekto at programa ng Pangulo ay maituloy o maipagpatuloy ng susunod na liderato.
2: Balik sa iyo, Yuse Claire.
0: Maraming salamat. Ang tahasang pagpapakita ng kawalan ng galang sa batas, proseso at rule of law, ang siyang dapat na ituring na ugaling basura. Ito ang dapat na itapon ng mga abusadong leader na imbes na sumunod sa proseso para sa kapakanan ng komunidad ay maninisi pa sa mahigpit na pagpapatupad ng mga panuntunan. Tandaan, ang proseso ay pinapatupad para sa kaligtasan ng nakakarami. Mariing inalmahan ng Environmental Management Bureau ang ginawang pagtatapo ng basura sa harapan ng office ng DENR sa Davao City noong Sabado, June 3. Maliban sa peligrong maaaring idulot nito sa kalusugan ng taong bayan, labag ito sa ating environmental laws. Tinawag din ng EMB ang pagtatambak ng basura sa utos ng liderato ng Davao City na mapanganib na distraksyon sa kabila ng nagpapatuloy na trabaho upang siguruhin ang kaligtasan ng publiko matapos ang trash slide na naganap sa Davao City Sanitary Landfill noong nakaraang May 20. Pinaninindigan ng EMB na dapat ang tinututukan ng mga lokal na otoridad ay ang kapakanan ng kanilang mga nasasakupan. Ang lokal na pamahalaan ay kinakalampag na magtrabaho at ayusin ang mga landfill para sa maayos na waste management. Ang illegal na pagtatambak ng basura ay hindi lamang irresponsible. Malinaw na isa itong aksyon na hindi dapat pamarisan ng mga ibang LGU ng bansa. Kinukundi na ito at hindi pinapalakpakan. Tungkulin ng DENR sa pamumuno ni Secretary Juan Miguel Cuna na pangalagaan ang kapakanan ng kapaligiran at taumbayan, gayon din ang pagpapatupad ng mga patakaran. Para sa mga LGU, linisin nyo ang inyong mga bakuran. Magtrabaho kayo para sa inyong bayan. Huwag pamarisan ang mga maling gawain na ikapapahamak ng taumbayan.

Okay, ang nabanggit po natin na pagtatapon ng basura ay nabanggit natin June 3. It is supposed to be June 6. Okay. Akin pong ikinokorek yung nabanggit nating date. At bago tayo magtapos, Bureau of Customs nagtala ng mahigit 406 billion pesos na koleksyon sa unang limang buwan ng 2026. Sa pamumuno ni Commissioner Ariel Nepomuceno, hindi lang basta nakamit, kundi nalagpasan ng BOC ang target collection nito ngayong taon. Mula Enero hanggang Mayo, umabot sa 406.3 billion pesos ang naging koleksyon ng ahensya. Umabot naman sa 9.3 billion pesos ang surplus collection na tiyak na makakatulong sa priority projects and programs ng pamahalaan. Ang epektibong trabaho at istriktong pagtutok ng BOC sa collection process nito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na siguruhing bawat piso mula sa kaban ng bayan ay mapapakinabangan ng ordinaryong mamamayan. Iginiit ni Commissioner Nepomuceno na resulta ng maayos na trabaho at mas pinaigting na kooperasyon ng mga kawani ng BOC ang mahigit 9 billion pesos na surplus ng ahensya.

sa lahat ng mga public servants na nagtatrabaho para sa bayan, mula sa puso, mula sa isipan. Congratulations. At lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino, hindi inuuna ang sarili, sa halip ay nagpapakabayani. At dito na po ay tatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.

0: sa iba't ibang concerned government agencies para tugunan yung anumang pangangailangan ng mga kababayan nating naapektuhan ng malakas na pagyanig. Sa tanong kung pupunta ba si Pangulong Marcos doon sa area, ang sabi ni Palaspas Officer Undersecretary Claire Castro, kapag magulo ang sitwasyon, hindi talaga sumasabay si Pangulong Marcos. At saka baka kasi mahati pa yung atensyon ng mga government agencies na nagsasagawa ng tulong sa ating mga kababayan na apektado ng kalamidad. Samantala, nabanggit din of course yung patuloy pa rin issue doon sa Senado, doon sa kung sino ba yung leader ng Senado, pero naninindigan ng Palasyo ng Malacanang na ang kinikilala nilang leader, ganun din ng iba pang mga legal luminaries, ang kapangyarihan ay na kay Senador Sherwin Gatchalian at siya ang kinikilala bilang Senate President. At well, mga tanong na kung pwede ba o bukas ba ang Palasyo ng Malacanang doon sa ilang mga sugestyon, particular ni dating Senate President Franklin Drilo, na dapat mamagitan na si Presidente sa nangyayari ngayon sa Senado. At ang sabi naman dito ni Palaspas Officer Castro, maganda pa nukala, hindi sarado ang Palasyo sa ganyang mga question. Pero ang tanong, uubra ba kay Senador Cayetano yung ganong suggestion? At naniniwala din ang Palasyo, kapatid na Ched, na kinakailangan mag-usap ang Senate President sa katawan ni Sherwin Gatchalian at ni Pangulong Marcos para mapag-usapan yung napakaraming mga pending, yung mga nakabimbing panukalang batas, at nang sigunan ay umusad na sa gitna na pa rin ng nangyayaring gulo dyan sa Senado. Ilang pang mga nabanggit ni Palaspas Officer Undersecretary Claire Castro, kasi kaugnay nung lindol, nagkaroon na ng suspensyon ang Pangulo mismo, nag-utos na magkaroon muna ng suspensyon sa lahat ng antas ng mga nag-aaral. E doon sa suspension sa work, wag muna. Ayaw pangunahan ni Castro ang Pangulo. At tabayan na lang kung merong i-anunso kung sakasakali man, kaugnay pa rin nung naganap na malakas sa paglintol doon sa gawi ng Mindanao. So yan muna, kapatid na Chad, ang ilan sa mga nabanggit dito sa Pulong Balitan ngayong araw ng Lunes dito sa Palasyo ng Malacañang. Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng Palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang. Straight from Malacañang.
2: Maraming salamat, Alvin Baltazar. Ang oras po natin, meron na tayong 27 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa puntong ito, dumako naman po tayo sa People's Television Network para sa Lindol sa Mindanao, an integrated state media special coverage.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwala ang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
4: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Affected population. Then casualties, we have one dead in Davao Occidental sa municipality of Sarangani that was previously reported as injured. Then also subject for validation another one in the another barangay of Balot Island. One dead and five injured. Then meron tayong damaged mosque, no, ng Muslim mosque, barangay Conel, Balot Island. Then of course that the whole province of Davao Occidental suffered power interruption. Sa infrastructure, other infrastructure damages, sa Matanao, Davao del Sur, of course the old and used building nag-collapse po ito. Nag-unused ito dahil sa 2019 earthquake, if you remember that, no? Then, Agaisano Marketplace, nagkakaroon din ng infrastructure damage. Mabini Elementary School in Davao City and Vivaldi Condominium also in Davao City have reported damages. But subject to assessment by our engineering experts sa lugar na yan. Sa Davao Occidental, also, on Honda Commercial Building, totally damaged at Municipality of Santa Maria. Then, Philippine Statistics Authority in Davao Occidental as well. So far, yun po ang reported damages, and we increased the red alert level para yung response clusters ng RDRMC 11 are on board with us for any eventuality. Also, we were advised to be ready for augmentation to help Region 12. No, we have volunteer organizations that have signified their interest or intention to help Region 12, like the Apex Mining, as well as the yung mga dog sniffing yung mga aso natin na pwede magtulong kung maghanap ng mga injured people. But so far, walang confirmed request from Region 12.
8: Okay. RD, yung nabanggit mo kanina, tsunami warning, kung saan yung naglabas na rin po ng VVOX yung kanilang abiso. Sa panig po ng OCD, ano-ano po yung mga agad na hakbang na inyong isinagawa? Kasama po yung mga lokal na pamahalaan para pumatiyak yung kaligtasan ng mga residente, particular po yung mga nasa coastal communities.
7: Okay, ang tsunami warning is only affects the municipality of Sarangani in Davao Occidental. However, we communicated to all coastal municipalities kasi nga kahit hindi man tsunami, kahit na storm surge lang ang darating, maka-impact rin sa mga kabayan at sa mga small boats. So we advise them to keep ashore na hindi na lang muna maglayag, no, sa maghahanap buhay, mag-fishing dahil nga sa effect ng lindol. Hindi lang tsunami, but of course yung storm surge, delikado din yun. So we just concluded our Zoom meeting also with all the local disaster officers natin, municipal at provincial disaster officers, for coordination, and we requested for the report ng lahat ng municipalities and the provinces at least this afternoon. So, yun lang po.
9: RD Ednar, kanina you've mentioned mga more than 1,000 individuals affected by the 7.8 magnitude na lindol, and also there's this panawagan ng paglikas in relation to tsunami warning. Ilan po ngayon ang nasa evacuation centers, and if in case, kumusta po yung sitwasyon doon, yung mga evacuation center na facility mismo?
7: Yes, yung na-report ko sa Davao Occidental, sa Balut Island, Barangay Mabila, lahat po yun nasa evacuation center, 1,309 individuals. Nakausap ko po yung mayor, si Mayor Arce, at pina-evacuate po niya lahat, pati yung mga bangka ay pinalagay sa higher elevation, just to be sure na kung may darating na tsunami, they will all be safe. So, nakiusap lang si mayor sa akin to send experts sa lugar niya by air, kasi nasira nga yung port, no, yung port nila sa municipality nasira. So we're now organizing a team of persons that can help them manage the impact of the earthquake sa municipality of Sarangani, Davao Occidental.
10: Apo, RD, ano po ang mga pangunahing pangangailangan ng mga apektadong komunidad sa ngayon? Ito po ba, sapat po ba ang mga naka-preposition natin na relief goods, pati na rin po ang mga emergency resources?
7: Yeah, ang DSWD natin is already on board dun sa municipality of Sarangani, and we are now awaiting request from the local officials kung kailangan pa nag-augmentation. Tumatawag nga kanina, but I have interview, nasa interview ako, yung Vice Governor ng Davao Occidental, but he chatted that please help us. So after this, I will call her to determine exactly anong kinakailangan nila. So on board tayo, 24/7 itong ating operation center, just in case our partner local government agencies needs assistance.
8: RD, bukod po sa tsunami threat, ano po ang mga paalala ng OCD sa mga residente habang nagpapatuloy ang monitoring operations sakaling makaranas pa ng malalakas na aftershocks. At tanungin na rin namin, RD, yung mga alagang hayop ng ating mga kabayan na kanilang kabuhayan, may mga inilaan pa tayong lugar para doon sila ilikas sakali man ay huwag naman sana lumala yung tsunami.
7: Well, we are fortunate that yung aftershocks na receive namin kanina, mahihina na, no? Yung mas malakas lang talaga yung umpisa. So pag aftershocks, wala na. So ang ating advice lang sa mga lahat ng households dito sa Davao region is to be continuously to be alert, makinig at manood ng mga reports ng ating agencies of government, local and national, para ma-aware tayo kung ano pa man ang mga impact ng earthquake na ito. And of course, we are awaiting, antayin natin yung report ng engineering sa mga schools and public structures kung meron bang mga buildings na kinakailangan hindi na i-occupy. So I think everything is on board na ang ating mga LGUs. We'll just await their final reports.
11: Alright, maraming salamat po sa inyong update at sa inyong oras. At ingat po kayo dyan, Office of Civil Defense, Davao Region, Regional Director Ednar Dayanghirang.
8: Buho ang isang gusali ng isang paaralan sa Matanao del Sur matapos sa magnitude 7.8 na lindol kaninang umaga. Ayon sa pamunuan ng paaralan, wala naman naiulat na nasaktan dahil sa pangyayari. Yan ang report ni Regine Lanuza ng PTV Davao Live. Regine?
12: Joshua, nagulat at nabigla ang mga guro at estudyante dito sa Matanao National High School sa Davao del Sur dahil sa naranasang matinding pagyanig kaninang umaga na nagmula pa sa Sarangani. Kaya naman, unang araw pa lang ng pasukan ay suspendido na kaagad ang klase. Ayon sa mga guro, isang gusali ng paaralan ang gumuho matapos ang magnitude 7.8 na lindol. Ang nasabing gusali ay may dalawang palapag at naglalaman ng maraming silid-aralan. Pero ayon sa mga guro, hindi na umano ito ginagamit at 2019 pa nang inabandona. Dagdag pa nila, iniwan na ang gusali matapos ding maapektuhan ng malakas na lindol noon. At ngayon nga ay tuluyan ang gumuho ang nasabing estruktura. Sa kasalukuyan, nakakordon na ang lugar at mahigpit na binabantayan ng mga otoridad upang matiyak na walang makakalapit o makakapasok sa gumuhong gusali. Samantala, pinauwi na rin ng mga guro ang mga estudyante bilang pag-iingat sa kanilang kaligtasan. Wala pa sa kayong naiulat na nasugatan o nasaktan sa insidente. Mabuti na lamang at isinasagawa pa ang flag raising ceremony nang mangyari ang pangyanig. Dahil dito nasa gym lahat ng mga estudyante at agad silang nailikas ng kanilang mga guro. May ilang mga mag-aaral din ang napaiyak dahil sa takot, subalit kaagad naman silang napakalma ng mga guro. Ayon sa kanila, malaking tulong ang regular na earthquake drill dahil alam at handa ang mga guro at mga estudyante sa mga ganitong sitwasyon. Umaksyon din agad ang lokal na pamahalaan upang matiyak ang kaligtasan ng lahat. Sa ngayon, Joshua, ay may mga kapulisan din dito na nagbabantay ngayon para sa kaligtasan ng lahat. At upang masiguro din na walang makalapit sa nasabing gusali. Ayon naman sa mga guro dito, ay hinihintay pa nila ang DepEd o Department of Education ng Davao del Sur kung kailan naman magre-resume ang klase. Joshua?
8: Maraming salamat, Regine Lanuza ng PTV Davao.
10: Assistance ng Philippine Coast Guard matapos ang malakas na lindol sa Mindanao. Ating alamin kasama si Commodore Noemi Cayabyab, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Commodore Cayabyab, magandang tanghali po sa inyo.
13: Yes, Ma'am Angelique, magandang tanghali po at maraming salamat po sa oportunidad.
10: Okay, matapos ang malakas na lindol kanina umaga sa rehiyon ng Mindanao, nananatiling posible ang mga aftershocks. Ano po ang mga paghahanda at contingency measures na ipinatutupad ng PCG para matiyak ang kaligtasan po ng publiko?
13: Yes, tama po kayo, Ma'am Angelique. So naka-heightened alert status na po ang lahat po ng operating units ng Philippine Coast Guard, particularly sa mga areas po na affected po nito earthquake na ito. Nagkaroon din po tayo ng patuloy na coastal and sea monitoring po. At again, sa tinaas po na tsunami alert po kanina, tayo po ay nagsagawa na rin ng mga information dissemination, particularly po sa ating po mga mangingisda at mga coastal residences po, na kung maaari, iwasan po mo talaga maglayag at mag-engage into any water activity case ngayon po dahil po sa ito nakaambang panganib in case na magkakaroon po tayo ng tsunami. At we are also in close coordination, Ma'am Angelique, with the local government units kasama po yung Office of Civil Defense since naka-activate na rin po ang ating incident command system ngayon, ang ating po mga resources kasama po yung ating deployable response groups, ang ating mga nurses, medics and medical medics and even yung Coast Guard K-9 search and rescue dogs po natin, Ma'am Angelique, ay naka-check in na rin po yan para tumugon po at makapag-augment kung ano man po ang magiging instruction po sa atin for these rescue operations. At naglabas na rin po tayo, Ma'am Angelique, ng ating notice to mariners sa lahat po ng mga barko, ng mga watercrafts na itinaas po itong tsunami warning na ito at ating pong reminder sa kanila ay kung maaaring itaas po muna itong mga maliliit na sasakyang pandagat sa mga dalampasigan at kung nasa layout na po sila ay maaari po munang nasa gitna muna ng ating mga karagatan para again maiwasan po yung posibleng impact kung magkakaroon man po. And then ngayon po naglabas na rin po tayo ng ating issuance, no, for the temporary suspension ng lahat po ng barko at anumang watercrafts regardless kung anuman po ang kanilang gross tonnage sa area po ng Sarangani, Davao Occidental, sa may Balangonan, Jose Abad Santos, Davao Occidental at General Santos, vice versa po yan, Ma'am Angelique. At kanina rin po umaga, nagkaroon din po tayo ng ating emergency assistance, particularly sa estudyante po ng Santa Cruz National High School sa may Davao del Sur.
8: Okay. Commodore, si Joshua po ito. Kumusta po yung isinagawa ninyong coastal at port assessment para pumatiyak na walang pinsala sa mga pantalan, baybayin at iba pang maritime facilities matapos po itong nangyaring lindol?
13: Well, based po dun sa ating monitoring kanina, particularly po yan sa may Barangay Tumbler, sa may Jensan, sa may Maasim, although hindi po ganun kasignificant yung pagdala po ng ating karagatan dyan. But again, ang nabanggit ko po kanina is really to remind at itong ating mga coastal residences po na umiwas po muna sa kanilang paglalayag. At again, patuloy naman po ang isinasagawa rin po nating damage assessment kasama po ang iba't ibang ayan siya, particularly po sa ating po mga pantalan.
11: Alright, Commodore, si Greg Gregorio po ito. Sa ngayon po ba may mga naiulat ding insidente sa karagatan na sa ating pagbabantay tulad ng mga abnormal na pagtaas ng tubig dagat o iba pang epekto na may kaugnayan sa lindol?
13: Ngayon, Sir Greg, wala pa po tayong natatanggap. Again, naging proactive naman po ang Philippine Coast Guard, no, na nilabas itong tsunami alert na ito. Tayo po ay nagsagawa kaagad ng coastal patrol po natin kasama po yung seaborne patrol sa lahat po ng mga posibleng apektadong mga coastal communities po natin. So as of now and as we speak, wala po tayong natatanggap ng anumang report po.
10: At bukod po sa pagtulong sa mga estudyante, pati po sa pagmamanman ano, sa mga coastal areas, meron pa po bang ibang komunidad o pasilidad na tinututukan ngayon ang PCG kasunod po ng pagyanig?
13: Ngayon, Ma'am Angelique, ang ginawa po natin to maximize all the resources na meron po ang ating pamahalaan. Again, nabanggit naman po ng ating Pangulo na itong pag-response ngayon is whole of the government approach to maximize po ng lahat ng capability na meron po tayo ngayon na kapag check-in na rin po tayo sa in-establish po na incident command system sa LGU po.
8: Alright, Commodore, panghuli na lamang po mensahe at paalala niyo po sa ating mga kababayan, particular na sa Mindanao region.
13: Yes, Sir Joshua. So as we're expecting possible aftershocks pa rin po. So ang ating pong reminder sa ating pong mga kababayan na manatili po tayong kalmado, maging mapagmatsyag at sumunod po sa mga advisories ng ating mga local na otoridad, particularly pagdating po sa pagbibigay ng mga safety instructions. At nabanggit ko rin po kanina, iwasan po muna natin mag-engage into any water activities or maglayag po habang meron pa po tayong nakataas na mga tsunami warning po.
11: Alright, maraming salamat po sa inyo oras, Commodore Noemi Quiabiab, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard.
13: Yes, maraming salamat. Magandang tanghali po.
10: Samantala po naman, agad na rumesponde ang mga otoridad matapos mahilo at makaranas ng stress-related symptoms.
8: Alam niyo po sa ating mga kababayan, particular na sa Mindanao region.
14: Matapos na yumanig ang magnitude 7.8 na lindol kaninang umaga. Ilang estudyante at kawani rin ang nakaranas ng pagkahilo at iba pang stress-related symptoms habang isinasagawa ang evacuation. Ngunit agad silang nabigyan ng tulong ng mga medical responder na nakaantabay sa lugar. Tumulong din ang mga pulis at iba pang emergency responders sa pagpapanatili ng kaayusan at sa ligtas na paglikas ng mga estudyante at kawani ng paaralan. Sa lakas ng pagyanig, nawalan din ng kuryente ang eskwelahan matapos na pumutok ang dalawa nitong transformer. Sa Apolinario Mabini Elementary School naman, nagkabitak-bitak ang ilang gusali dahil sa lakas ng pagyanig. Nagkasisira-sira rin ang school signage na yan habang nagsasagawa ng flag ceremony kanina. Bandang alas 8 ng umaga, inanunsyo ng pamahalang lungsod ng Davao ang suspensyon ng klase at trabaho kasunod ng lindol. Dahil dito, pinauwi ang mga mag-aaral habang nagpapatuloy ang pagsusuri ng mga otoridad sa kalagayan ng mga

0: Eugene, sa mga naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao kanina umaga, ating aalamin kasama si Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita ng GSWD. ASEC Irene, magandang tanghali po. Ng GSWD sa mga naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao kanina umaga, ating aalamin kasama si Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita ng GSWD. ASEC Irene, magandang tanghali po. Yes, ASEC. ASEC Irene.
1: Magandang tanghali, Miss Angelique.
0: All right, it's good to hear from you. Ano po ang pinakahuling datos ng GSWD sa bilang po ng mga pamilyang naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao ngayong umaga at saan po yung mga lugar na nakatuon ang inyong monitoring ngayon?
1: Well, Ms. Angelique, kasalukuyan pa rin pong nakikipag-ugnayan ang Department of Social Welfare and Development sa mga local government units para ma-assess yung pong damage nitong lindol na nakaapekto nga po sa Mindanao region. Gayun din po, kinakala pa ang impormasyon at ang datos hinggil sa bilang ng mga naapektuhan. And soon as mai-provide na po ito ng local government units sa iba paagi ito ng DSWD, nakafocus, we understand, nakafocus po ang mga lokal na pamahalaan sa pagbigay ng initial na tulong sa mga kababayan nating naapektuhan, particular na po yung pag-evacuate o paglikas ng mga pamilya at individual sa mga evacuation centers.
2: Yes, ASEC, si Joshua po ito. Sa mga ganito pong sakuna at yung mga pamilya na magpupunta sa mga evacuation centers, ano-ano pong uri ng tulong agad na kailangang ipinagkakaloob ng DSWD sa kanila? Kasama po ba dito yung mga psychosocial support? Particular na doon sa mga bata na nakaranas itong lindol.
1: Yes, Joshua, magandang tanghali sa iyo. Tama, aside from the food and non-food items na ibinabahagi ng DSWD, ay yung pagtitiyak din na naproprotektahan yung mga vulnerable sectors natin. Bahagi yan ng isinasagawa natin ng camp coordination and camp management and protection of the internally displaced persons initiative. Gaya ng nabanggit ko, meron tayong mga ibinabahagi na incident stress debriefing, particularly sa mga vulnerable sectors. In this case, doon sa mga bata na nasa mga paaralan na, nakapasok na kaninang umaga. Dahil alam naman natin na ganito pong mga insidente ay nakakadulot ng stress o anxiety sa kanila. Nakaka-apekto rin ito doon sa kanilang mental well-being. Kaya meron tayong mga trained na mga social workers sa sa pagbabahagi ng psychosocial interventions, and kasama rin po natin ang Department of Health sa pagbabahagi nga po ng servisyo na ito.
3: ASEC, si Greg Gregorio po ito. Alinsunod po dun sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. kanina, kumusta na po yung prepositioning ng family food packs, hygiene kits at iba pang relief items para dun sa mga lugar na naapektuhan ng lindol at syempre yung binigyan ng tsunami warning?
1: Yes, Greg, gaya nga po ng sabi ng ating Pangulong Marcos, Pangulong Bongbong Marcos Jr., we will not leave Mindanao behind. So sinisiguro po ng DSWD na agad tayong makapagpadala ng tulong dahil meron tayong sapat na mga family food packs na nakapreposition na sa iba't ibang warehouses natin dyan sa Mindanao. Sa katunayan, Greg, nasa mahigit 1.1 million family food packs po yung nakapreposition sa warehouses natin dyan sa field office. 9, 10, 11, 12 at gayon din sa field office Caraga. At gayon din po, naka-ongoing yung pagpapadala natin ng mga mobile storage units mula po sa ating Mindanao Disaster Resource Center dyan sa Region 12 para magamit na temporary hospital. And gayon din po, naka-deploy na ang ating mobile command center at ang ating mobile kitchen para makatulong na sa mga internally displaced persons dyan po sa region. Yes. And si Secretary Rex Gatchalian ay patungo na rin po no, dyan sa Region 12. Siya ay nanggaling po sa Pagadian dahil meron din po tayong isang activity kanina. Nalaman niya po yung insidente at batay na rin po dun sa utos ng Pangulong Marcos Jr., ay agad po siya na nagbigay ng instruction din sa ating mga field

0: the Office of Regional Directors, and gayon din po siya ay patungo na rin dyan nga po sa South Cotabato para makapagbigay din ng tulong sa ating pong mga kababayan.
1: Yeah, sa ASEC, Irene, kamusta naman po ang pag-ugnayan ng GSWD sa mga lokal na pamahalaan, pati nga po evacuation centers upang matiyak na ang agarang pagtugon po natin sa mga residenteng nailikas mula sa mga coastal community?
0: Ms. Angelique, sa kasalukuyan, naka-red alert status tayo. So, ibig sabihin, ito na yung highest level of readiness sa isla sa gawa na response ano, kapag may mga ganitong mga kalamidad. Ang ibig sabihin po niyan, all human and material resources are made available para po sa ating mga kababayan. Dahil dyan, na-activate yung ating response clusters at yung ating pong incident management teams na siya namang pong tumutulong sa mga local government units para agad po natin maibahagi yung kinakailangang assistance sa mga apektado nating kababayan. Yung ating mga miyembro ng mga quick response teams ay naka-deploy na rin at sila na ang kausap o kasama ng mga local government unit responders para mas mapabilis pa yung pag-profile natin sa mga internally displaced persons at pagtitiyak na yung kaukulang tulong ay maipabot po sa kanila.
2: ASEC, sakali man po, huwag naman sana na magkaroon pa ng malalakas na aftershocks at magkaroon po ng karagdagang pagdikas ng mga residente, ano po yung magiging contingency plan ng DSWD? Ito po bang red alert status ay sasapat po?
0: Well, yes, Joshua, nasa mahigit 4.7 million yung at family food packs, yung ating stockpile. Naka-ready tayo mag-assist at mag-augment pa ng resources ng mga local government units dyan nga po sa Mindanao region. Gayun din po, patuloy pa rin naman ang ating pong production ng mga family food banks, and meron po tayong mga existing framework agreements with private distributors. So kung kinakailangan pa ng karagdagang food and non-food items ay pwede tayo, maaari tayong mag-draw down from those framework agreements to complement the food and non-food items that we have already produced and have already prepositioned. So nakahanda tayo, Joshua, ano, for any eventualities.
3: ASEC, in relation to non-food items, meron din po bang posibilidad na magbigay ng DSWD ng emergency cash assistance dun po sa mga pamilyang nasiraan ng bahay o kabuhayan dahil po dito sa epekto ng malakas na lindol?
0: Well, of course, Greg, bahagi yan ng mga interventions ng DSWD na una, tiyakin na sapat nga po yung mga resources at mga tulong na naipapabot natin sa mga kababayan po natin. At of course, kung ano man po yung maging resulta ng assessment na isinasagawa, no, yung rapid damage assessment and needs analysis, at kung makita po dyan na kinakailangan mag-provide pa tayo ng ibang mga tulong, kagaya nga ng mga cash transfers para masuportahan yung recovery ng ating mga kababayan na apektuhan, yan po ay gagawin DSWD.
1: At bilang pang huli po, mensahe po ninyo, paalala na rin ano ho, sa ating mga kababayan na apektado nitong malakas na lindol.
0: Well, unang-una, nais natin pong palalahanan ng ating mga kababayan, particularly those who have been affected by this quake, na maging kalmado po tayo at makipag-coordinate sa ating mga local government units para sa maayos na pagpapahatid ng tulong. Lagi po nating pinapaalalahanan ang ating mga kababayan na huwag po kayong mag-alala. Hindi nyo po kinakailangang mag-worry kung ano pong inyong kakainin kapag kayo po ay magtutungo o magtungo sa mga evacuation centers, sapagkat nakahanda po ang inyong pamahalaan na i-provide yung kaukulang tulong sa inyo. So again, makipag-ugnayan po tayo sa ating pong mga LGUs. Kung sinabi po o kayo po ay nabisuhan na lumikas, pakinig at gawin po natin ito, sapagkat ito ay para sa inyo pong kaligtasan at para sa inyong proteksyon. Again, nandito po ang inyong pamahalaan para tumugon sa inyo pong mga pangangailangan.
1: Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita ng GSWD.
0: Maraming salamat din po at magandang hapon.
2: Samantala, tiniyak ng Malacanang na sapat ang pondo ng pamahalaan para tugunan ang epekto ng lindol na tumama sa Mindanao. Ayon sa Malacanang, ito ang Quick Response Fund o QRF na ginagamit para sa pagresponde at rehabilitasyon sa tuwing tumatama ang mga kalamidad. Mahigpit namang nakikipag-ugnayan ng Department of Budget and Management sa mga ahensya ng gobyerno at iginiit na handa ang kagawaran na iproseso ang mga hiling na replenishment ng mga QRF. Layo nito maiwasan ang pagkaantala ng paghahatid ng tulong sa mga komunidad na tinamaan ng sakuna.
4: Ang pondo po sa ngayon ay sapat pa para sa pagsasagawa po ng pagligtas at pag-rescue at para po maibsan ang impact ng nangyaring sakuna nitong araw na to.
3: Sa kapapasok lamang pong balita, 8 na ang naiulat na nasawi matapos ang pagtama ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Ayon sa Office of Civil Defense, 3 ang naiulat sa Davao Occidental, 3 sa General Santos City, habang 2 sa South Cotabato. Sa ngayon ay nasa red alert ang OCD para sa pagtugon sa epekto ng malakas na lindol, kasama ang ilan pang kinaukulang ahensya ng pamahalaan. Personal din na aalamin ng mga opisyal ng gobyerno ang sitwasyon ng ating mga kababayang apektado. Samantala, nagpalipad na ang Philippine Air Force ng Black Hawk Helicopter para tumulong sa pagsasagawa ng assessment ng pinsala sa Maasim Sarangani at mga karatig probinsya na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol. Sa ulat ng Philippine News Agency, sinabi ni Air Force spokesperson Colonel Maria Cristina Basco na lumipad ang naturang helicopter mula sa Tactical Operations Group 11 sa Davao Airport. Samantala, ayon naman kay Army spokesperson Colonel Louis De Maala, nag-deploy na rin ito ng mga unit para sa Humanitarian Assistance and Disaster Response o HADR sa mga apektadong lugar, kasabay ng paikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at iba pang kaugnay na ahensya.
2: Agad din na umaksyon ang Department of Energy para matapos ang malakas na lindol o matapos ang malakas na lindol sa Mindanao. Ayon sa Department of Energy, agad na inactivate ang Task Force on Energy Resiliency kasama ang electric cooperatives, distribution utilities at oil industry stakeholders. Sa kasalukuyan umano ay patuloy na kinoconsolidate ang ulat kaugnay sa kondisyon ng power lines, substations, distribution facilities, fuel depots, retail stations at iba pang energy infrastructure.
1: Inanunsyo ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang pansamantalang suspensyon sa airport operations sa General Santos Airport matapos ang mapaminsalang lindol sa Sarangani. 17 sa ngayon ang affected flights dahil sa lindol. Kabilang dito ang 11 flights ng Cebu Pacific, 4 sa PAL Express at 2 flight ng Philippine Airlines. Inaabisuhan naman ng CAAP ang mga pasahero na makipag-ugnayan sa kanilang mga respective airlines para sa latest update tungkol sa kanilang flight. Epektibo naman ang Notice to Airmen Safety Advisory simula 8:45 ng umaga kanina hanggang mamayang alas 3 ng hapon. Sinimulan na rin ang assessment sa air navigation facilities, equipment at operational capabilities para masiguro ang kaligtasan ng mga airport operations. Sa ngayon, normal naman ang ibang operasyon sa ibang paliparan sa Mindanao.
3: Kaliwat kanan na ang pag-aksyon ng pamahalaan sa pagtulong sa mga apektado ng lindol sa iba-ibang lugar sa Mindanao. Katunayan ng DSWD ay may nakahanda ng higit 1 milyong family food packs. Ang detalye sa report ni Hans Hardin ng IBC 13.
5: Kumilos na ang iba't ibang ahensya ng gobyerno matapos ang mga tumamang lindol sa bahagi ng Mindanao. Patuloy ang koordinasyon ng mga ahensya ng pamahalaan sa ilalim din ng direktiba ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Binabantayan ng DOE ang supply ng kuryente at power lines sa Sarangani. In contact ngayon ang ahensya sa mga electric cooperatives, distribution utilities at oil industry stakeholders para ma-report ang mga nasirang establishmento. Samantala, sinusuri naman ng National Grid Corporation of the Philippines ang mga apektadong transmission lines. Naibalik na rin naman ang kuryente sa ibang probinsya na naapektuhan ng lindol. Agad namang tinalakay ng Department of National Defense at Office of Civil Defense sa kanilang pagpupulong ang mga response operations para sa epekto ng lindol sa probinsya. Inihanda na rin nila ang posibilidad ng deployment ng response team mula sa national government. Rumesponde rin agad ang Philippine Coast Guard, katuwang ang PNP, BFP at LDRRMO para sa mga estudyanteng naapektuhan ng lindol. Sinugod naman sa ospital ang mga batang nagtamo ng minor injury at nawala ng malay sa insidente. Naka-red alert naman ang DSWD sa pamamahagi ng tulong sa Sarangani. Nakahanda na ang nasa mahigit 1 million family food packs at 80,000 non-food items na naka-imbak sa iba't ibang warehouse sa Mindanao. Sa pagpupulong ng Disaster Response Management Division ng DSWD Field Office 12, maglalagay ng pansamantalang tent para sa Quick Response Team. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan sa mga LGU sa rehiyon para sa pag-setup ng mobile command centers at mobile kitchens bilang bahagi ng pagtugon sa mga pangangailangan ng mga apektadong komunidad. Para sa Integrated State Media, Haz Hardin, IBC News.
1: Nakikipag-ugnayan na ang Department of Education sa mga regional at division offices nito para alamin ang sitwasyon ng mga paaralan na apektado ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon kay DepEd Secretary Sunny Angara, pinakikilos na nila ang kanilang mga tauhan para inspeksyonin ang mga paaralan na naapektuhan ng lindol. Ide-deploy din ng ahensya ang kanilang structural engineers para magsagawa ng assessment sa mga napinsalang infrastruktura. Sa ngayon, nasa Cotabato City ang kalihim at kasalukuyang minomonitor ang lagay ng mga naapektuhan. Agad din siyang nag-inspeksyon sa mga silid-aralan at tiniyak ang kaligtasan ng mga estudyante, guro at school personnel. At yan po ang pinalawak at komprehensibong update ng inyong Integrated State Media sa mga oras na ito.
2: Kasama ang Presidential Communications Office, kabilang ang People's Television Network, Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at IBC. Ako po, si Joshua Garcia.
3: Alinsunod pa rin sa mahigpit na direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na whole of government approach sa pagtugon sa kalamidad. Mula sa IBC, ako po si Greg Gregorio.
1: At ako naman po ang inyong kasamang si Angelique Lazo. Hatid namin sa inyo ang pinalawak na pagbibigay impormasyon sa oras ng pangangailangan. Magpapatuloy po ang special coverage ng ISM maya-maya lamang. At ito po ang Lindol sa Mindanao, an Integrated State Media Special Coverage.

0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap pakarating sa mga isla at liblib na komunidad.
3: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
2: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
4: Kasama po namin si Secretary Henry po.
5: Si Sec. Asan na si Emes mo yata ang nakakabit eh.
6: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
2: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
7: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro na ang kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.

0: Love, huwag ka masyadong bumuntot sa nasa unahan mo.
1: Okay lang yun. Parang walang maksingit. Sa dami ng tricycle at motor, ang bibilis nila, baka maunahan ako.
0: Love, kapag nagmamaneho, sundin mo lagi ang 3-second rules. Ito ay pagkakaroon ng ligtas na distansya sa sasakyan na nasa unahan mo para maiwasan natin ang aksidente. Abala pa yan.
1: Sige na nga. Pakis nga.
0: Alalahanin mo ang ilang segundo ay malaking bagay para sa pag-iingat sa kalye habang nagmamaneho. Hindi ka naman karerista. Wala naman premyo kung sinong mauna. Hindi ka naman sisikat pag nauna ka. Sisikat ka kapag namatay ka. Ang sahod mo ay para sa pamilya mo, hindi para pang hospital mo. Mas maganda ka, Love, kapag mabagal lang ang takbo mo. Maging disiplinado, hindi yung tipong maangas sa daan.
2: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
3: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
5: Mas pinaganda. Mas pinalakas.

0: Ayon sa Philippine Heart Association o PHA, ang hypertension ang pangunahing risk factor para sa cardiovascular diseases na siyang nangungunang sanhi ng pagkamatay ng mga Pilipino. Sa kabila nito, marami pa rin ang naniniwala sa maling impormasyon tungkol sa hypertension. Kaya tara, sabay-sabay nating alamin ang katotohanan. Akala ng marami ang hypertension ay nararamdaman agad kapag may sintomas. Ang totoo, tinawag ito na silent killer dahil kahit walang nararamdaman, maaari ka nang may hypertension. Kadalasan, nalalaman mo lang kapag may komplikasyon na. Akala ng iba ang hypertension ay sakit lang ng matatanda. Kahit bata o nasa hustong gulang ka, pwedeng magkaroon ng hypertension. Lalo na kung kulang sa ehersisyo, mahilig sa maalat o matatabang pagkain at laging stress. Ang sabi naman ng iba, iniinom lang ang gamot para sa hypertension kapag mataas na ang BP. Ang gamot sa hypertension ay iniinom araw-araw ayon sa reseta ng doktor, hindi lang kapag may sintomas o mataas ang BP. Dapat din nating tandaan na ang hypertension ay hindi lang dahil sa lahi, kundi dahil din sa ating lifestyle. Kaya importanteng kumain ng masusustansyang pagkain at mag-ehersisyo. Magpa-BP check regularly. Kumonsulta sa health center at alagaan ng puso.
1: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
2: Okay. At ngayon ang mga residente na lumunta sa mas mataas na lugar o lumayo sa baybayin. At samantalaging sinuspinde ang lahat ng biyahe sa dagat at operasyon ng mga sasakyang dagat, inanunsyo ng Philippine Coast Guard Station Isabela na wala munang biyahe sa rutang Isabela City to Zamboanga City and vice versa hanggang sa maglabas ng panibagong abiso. Patuloy namang nakaantabay ang lokal na pamahalaan at disaster response teams upang matiyak ang kaligtasan ng mga mamamayan. Mula rito sa Zamboanga City para sa Integrated State Media, Myra Espinosa ng Philippine Information Agency.
3: Maraming salamat, Myra Espinosa ng PIA Region 9.
4: Alright, sa punto pong ito, makakapanayam po natin mula sa FEBOX si Science Research Analyst Lara Guianan para maipaliwanag sa atin ang nangyaring lindol kanina. Magandang hapon po, Ma'am Lara. Si Bien Manalo po ito ng IBC.
5: Magandang hapon po, Sir Bien, Sir Lou, Ma'am Vincent, at sa ating mga tagapakinig.
4: Alright. Ma'am Lara, ano po ang origin o saan po nagsimula ang lindol? Ano po yung mga areas na lubhang naapektuhan?
5: Apo, dali kaninang umaga po, around 7:37 a.m., nagkaroon po tayo ng isang magnitude 7.8 na lindol sa may southwest po ng Maasing Sarangani. Ito po ay naramdaman, reportedly, ang highest po ay intensity 7 sa may City of General Santos, and naramdaman din po ito sa iba't ibang bahagi ng Mindanao, sa Sultan Cotabato, Cotabato, South Cotabato, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Davao del Norte, Davao de Oro, Davao Oriental, Davao Occidental. Hello po.
6: Hello po. From Congress.
4: Yes, Miss Lara.
6: Standby ko na po kayo, Mama.
5: Okay po.
4: Thank you, ma'am. Okay, Miss Lara, anong oras po nagsimula itong lindol at ilang segundo po ang itinagal nito?
5: Next so ito po ay nangyari kaninang 7:37 ng umaga. Okay. Ano mo ba?
4: Okay, Miss Lara, may banta pa rin po ba ng aftershocks at nakataas pa rin po ba ang tsunami warning natin?
5: Yes po, sa kasalukuyan po, meron pa rin po tayong nare-record na aftershocks at meron pa rin po tayong nare-record ng mga tsunami waves sa ating mga sea level stations.
4: Alright, mayroon po bang kasalukuyan na minomonitor ang PBOX kaugnay nga dito sa nangyaring lindol kanina?
5: Sa ngayon po, minomonitor po natin patuloy yung mga aftershocks at kung mayroon pong mga reported na damages.
4: Okay, ano na lang po ang mensahe niyo, Ms. Lara, sa ating mga kababayan?
5: Patuloy po na mag-ingat sa posibilidad na aftershocks, mag-duck, cover, and hold po. Tumulad po sa ating mga LGU sa kanilang mga instructions.
4: Alright, maraming salamat po, Ms. Lara Guianan, ang Science Research Analyst ng PBOX.
7: Sa punto namang ito, makakapanayam natin sa linya ng telepono si DSWD Spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao. ASEC, magandang hapon po.
8: Magandang hapon.
7: Aseg, ayan po, alam ko marami na po kayong ipinapadala na at nakahanda na family food packs at non-food items. Ngayon po, kumusta yung pagpapadala sa mga lugar na mga ngailangan itong mga food and non-food supplies?
8: Actually, ang mga food and non-food items ng Department of Social Welfare and Development ay nandun na po sa ground. Nakapreposition na po yan sa mga warehouses ng ating pong field offices at ganyan din sa mga warehouses ng mga local government units na nagagamit po natin by virtue of a relief prepositioning agreement. So, yan po ay ready na i-distribute sa mga naapektuhan po ang mga pamilya. Sa kasalukuyan po kasi, isinasagawa yung profiling at assessment ng mga apektadong mga pamilya, gayon din po yung mga internally displaced persons. And sa ganito pong mga pagkakataon, nauuna po ang mga local government units na magpahatid ng kanila pong mga food and non-food items. But we're ready to augment the resources. Gaya nga po nang nabanggit ko, nakapreposition na po ito sa kanila-kanila pong mga warehouses.
7: Sir, pagdating naman sa evacuation centers, sabi nyo kanina, nandoon na nakapreposition na yung mga gamit o yung mga food items na mayroon ng DSWD. Pagdating sa evacuation centers, kumusta ang sitwasyon? At meron naman po na maayos na natutuluyan ang ating mga kababayan na kinakailangan mag-evacuate.
8: Well, yes, batay doon sa initial na ulat ng aming mga field offices, particularly sa field office 11, meron na nga itong mga apektadong mga pamilya ang inidikas kanina doon na po doon sa earthquake at yung sumunod na tsunami alert. So doon po sa Sarangani, Davao Occidental, meron na pong mga mga families na inidikas. At kasalukuyan ay pansamantalang nga nindahan nga doon sa mga tents na sinet up po ng community. But we're providing them mga family tents para po magamit ng ating mga internally displaced persons. Gayun din po sa ibang lugar ay hinihintay pa natin yung ulat mula sa mga local government units para matukoy natin kung ano pa yung kinakailangan nga na ipahatid natin in terms of the requirements of the internally displaced persons. But again, we're ready kasi mayroon na po tayo mga pinapadala din ng mga mobile storage units na maaaring magamit as temporary hospitals and as temporary evacuation centers.
7: Asek, matapos na itong lindol, ay agad nagbaba o nagbigay ng marching order si Pangulong Marcos Jr. sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Ngayon po, particularly on DSWD, ano po ba yung pinaka gusto niyang patutukan sa ilalim ng inyong ahensya?
8: Well, yes, nagbigay nga po ng kautusan ang Pangulong Marcos Jr. na tiyakin po na meron tayong mga food and non-food items na ibibigay sa mga pamilyang apektado dyan nga po sa Mindanao region. And sa kasalukuyan, nasa may 1.1 million na mga family food packs ang nakapreposition na dyan sa mga warehouses natin. In Region 12 alone, meron tayong mahigit 140,000 na mga food packs dyan po sa ating mga warehouses. And gaya nga po nang nabanggit ko, we're ready to augment the resources of the local government units.
7: Okay, Asek, mensahe niyo lang po sa mga residente na lubang na apektuhan ng lindol. Ngayong itong klase ng lindol at mayroong malalakas din na aftershocks na binabantayan ng FIVOX, baka meron po kayong gustong ihabilin sa ating mga kababayan dyan.
8: Well, unang-una, nais po natin i-assure ang ating pong mga kababayan na sa ilalim po ng pamumuno ni Pangulong Marcos Jr., ang DSWD po ay naka-ready na mag-provide ng kaukulang tulong. Unang-una, nais po natin i-assure ang ating pong mga kababayan na sa ilalim po ng pamumuno ni Pangulong Marcos Jr., ang DSWD po ay naka-ready na mag-provide ng kaukulang tulong sa kanila. Dahil nga po naka-red alert status ngayon ang ating pong response clusters, nakakatiyak po kayo na lahat ng human at material resources are available para ma-deploy at mag-dump sa isinasagawa natin humanitarian response action. Hindi nyo po kinakailangan mag-alala kung kayo ay nililikas o dahil meron po tayong sapat na tulong na ipapaabot po sa inyo. po para sa inyong kaligtasan at proteksyon. At gayon din po, patuloy kayong makipag-ugnayan sa local government unit para sa ayos ng pagpapahatid ng tulong.
7: Okay, maraming salamat po. Yan po ang ating Assistant Secretary and Spokesperson ng DSWD, Irene Dumlang.
8: Maraming salamat po at magandang hapon.
7: At kaugnay nga ng agarang pagpapakilos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang tugunan ang pangangailangan ng mga residente sa Sarangani. Kaugnay dito sa naganap na 7.8 magnitude na lindol, ating pakinggan na report ni Harley Valbuena live. Harley?
9: Princess, ipinagutos na ni President Ferdinand R. Marcos Jr. ang whole of government approach matapos ang tumamang malakas na lindol sa Mindanao. Mabilis na pagkilos at pagresponde. Ito ang direktiba ni President Ferdinand R. Marcos Jr. sa lahat ng ahensya ng pamahalaan kasunod ng tumamang magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani na naramdaman sa malaking bahagi ng Mindanao.
10: Agad ikinasa ngayong umaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang whole of government approach matapos maitala ang lindol sa Mindanao. Sa pahayag ng Pangulo, ipinag-utos ang agarang pagkilos at pagsagawa ng kinakailangang paghanda at pagtugon sa mga apektadong lugar.
9: Ayon sa Pangulo, inihahanda na ng Office of Civil Defense at National Disaster Risk Reduction and Management Council ang disaster response sa mga apektadong rehiyon. Nakaantabay na rin ang mga ide-deploy na response teams. Ang Department of Social Welfare and Development inatasang mag-preposition ng relief goods at tiyaking nakahanda ang lahat ng evacuation centers. Naka-standby na rin ang Department of Public Works and Highways para sa pag-assess sa pinsala sa mga kalsada, tulay at iba pang infrastruktura kakibat ng isasagawang clearing sa mahalagang ruta para sa mabilis na rescue at relief operations. Iniutos na rin ng Pangulo ang suspensyon ng klase sa lahat ng antas sa mga apektadong lugar sa Mindanao. Makikipag-ugnayan ang Department of Education sa mga LGU para tiyakin ang kaligtasan ng mga mag-aaral. Pinayuhan ng Pangulo ang mga apektadong residente na sumunod sa tsunami warnings, umakyat sa matataas na lugar at unahin ang kanilang kaligtasan kaysa sa ibang bagay. Tinitiyak din na hindi iiwan ng national government ang Mindanao at regular na nakikipag-usap ang Pangulo sa regional offices at local chief executives para bantayan ang sitwasyon. Princess, tiniyak ng Malacanang na sapat pa ang pondo ng gobyerno para tumugon sa epekto ng lindol. Siniguro na rin ng Department of Budget and Management na available pa ang quick response funds ng disaster response agencies. Mula rito sa Malacanang para sa Integrated State Media, Harley Valbuena ng IBC News.
7: Maraming salamat, Harley Valbuena.
3: Sa puntong ito, makakausap natin sa linya ng telepono si Office of Civil Defense Spokesperson Junie Castillo. Magandang hapon po, Spokes.
11: Magandang hapon, Jules. Magandang hapon sa ating mga tagapanood at tagapakinig.
3: Spokes Junie, may naitala na po ba tayong casualty sa kasalukuyang pagmamonitor ng Office of Civil Defense sa mga lugar na naapektuhan po ng lindol?
11: Jules, as of 1 p.m., no, ito ang mga bine-verify natin na number of casualties na initial na iniulat sa atin. Meron po tayong bine-verify na 14 deaths at saka 7 missing. Ito po ay nanggagaling sa Region 12 or sa SOC Sergeant. Meron po 11 na naiulat po na hindi nga po nakaligtas. And then meron din po sa Davao Region na 3 po na hindi rin po nakaligtas. Again, this is for verification po of the management of the dead and missing cluster.
3: Spokes Junie, meron na po ba tayong numero ng naitalang danyos o damage sa nangyaring paglindol kanina?
11: sa kasalukuyan, Jules, ay isinasagawa yung damage assessment doon ng mga tauhan ng both na local, ganun din regional, at kasama din po yung mga national government agencies na sa kasalukuyan po ano, ay en route papunta doon sa mga rehiyon na ito. Kasama dyan ang OCD, DSWD, DOH, DPWH, at pakaiba pa po ngayon. So of course, ang DND po ano, sa pangunguna ng pinangunahan po nila ano, ang NDRMC. Wala pa po tayo ng numero na yun ngayon, but we're getting that information as we speak.
12: Spokes Juni, ano naman po yung pangunahing abiso ng ahensya sa mga residente ng lugar at kamusta po so far yung pakikipag-ugnayan natin sa mga lokal na pamahalaan?
11: Ang lahat ng ating OCD, operation centers dito sa mga rehiyon na ito, no, at ganoon din tayo dito sa national, ay tuloy-tuloy po ang coordination natin with the local DRRM councils at dun sa kanya-kanyang AORs. At dito naman po kasama natin yung Department of Interior and Local Government, ituloy na coordination na ito.
12: Spokes Juni, just to reiterate, no, ang casualty number po natin ngayon na for verification ay 14, that's 1-4.
11: That is as of 1 p.m. Jules, tama po, 1-4, 14 po. Pero okay, for verification again, okay, and verification.
12: And we have 7 missing so far, Spokes.
11: Tama, Jules, yan yung initial na report. But then again, oh, initial itong mga impormasyon at kinukuha pa natin yung iba pang mga datos.
12: Okay. Spokes Juni, kamusta naman po yung ano, ilang rescue units po yung naka-standby at ano po yung kasalukuyang status ng ahensya natin?
11: Ngayon, Jules, no, I don't have that number right now, no, pero kanina kasi nung nag-usap-usap dito sa operation center, kausap na natin siyempre yung Armed Forces of the Philippines, no, yung 525th, and then ganoon din yung Bureau of Fire Protection, no, and then ganoon din yung iba't iba pang mga response agencies in terms of, and then kasama din natin siyempre lalo na frontliners po natin, no, yung mga local DRRM na workers and then responders.
12: Spokes Juni, mensahe po natin para sa publiko, lalo na sa mga kababayan natin sa Mindanao. Go ahead, Bo.
11: Adios, ano, sa mga kababayan natin, lalo na sa Mindanao at itong mga apektado po nitong nangyaring lindol kanina. Una-una po, no, ang mga response agencies, no, ng pamahalaan at ganun din ng mga pribadong sektor, no, ay tuloy-tuloy na po, no, yung pag-respond at naka-full alert na tayo at kinukuha yung mga datos at kung ano yung mga pangangailangan doon. Specifically po, no, pagdating doon sa mga evacuations. In terms of evacuation kasi umaabot na tayo ng sa ngayon, no, merong 10,000 pamilya na naitala.
12: Alright, maraming salamat po. Maraming salamat, Sir Juni Castillo, ang spokesperson ng Office of Civil Defense.
4: Buong pwersa naman ang pagkilos ng pamahalaan ay kasunod ng naitalang magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani ngayong umaga. Alinsunod naman sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., rumispondi na ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan para matiyak ang kaligtasan sa mga apektadong lugar. Para sa Integrated State Media, si Sofia Potenciano ng IBC Congress TV.
13: Inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga ahensya ng gobyerno na agad na kumilos kasunod ng magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa Sarangani at mga kalapit na lalawigan ngayong araw. Inatasan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na magpreposition na ng relief goods at masigurong handa at operational ang evacuation centers. Kasalukuyang naka-red alert ang kagawaran para umagapay sa local government units sakali mang kailanganin sila sa relief operations. Nagtatayo na rin ang mga pansamantalang tent, mobile command center at mobile kitchens para sa mga apektadong komunidad. Agad na nagpadala ang DSWD Field Office 12 ng higit 1,000 family food packs at 5 family tents mula sa warehouse sa Coronadal City patungo sa General Santos para matiyak na sapat ang supply ng pagkain at may pansamantalang matutuluyan ang displaced families. Samantala, nakipag-ugnayan na rin ang Department of Education sa Regional Division Offices kung saan batay sa paunang ulat, isang gusali sa Matanao National High School sa Davao del Sur ang gumuho. Pagtitiyak ni Secretary Sonny Angara, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng DepEd sa mga lokal na pamahalaan para maberipika ang sitwasyon at matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral at personel. Isinagawa na rin ang rapid assessment para matukoy ang anumang pinsala sa mga gusali at iba pang pasilidad. Mahigpit na ipinatutupad ang inspeksyon at safety assessment bago pahintulutang gamitin muli ang anumang pasilidad ng paaralan. Alinsunod din sa direktiba ng Pangulo, ipinatupad na rin ng Department of Energy sa pamamagitan ng Task Force on Energy Resiliency ang pakikipag-ugnayan sa electric cooperatives, distribution utilities at oil industry stakeholders para i-assess ang impact ng lindol sa mga energy facilities sa Sarangani at mga kalapit na lugar. Patuloy din ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa pag-restore ng apektadong power transmission lines sa southwestern Mindanao. Para sa Integrated State Media, Sofia Potenciano ng IBC Congress TV.
7: Huwag kayong BBT, magbabalik pa ang Lindol sa Mindanao, ang Integrated State Media Special Coverage.

0: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas?
1: Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin.
0: Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko liligtas ang pamilya ko?
1: Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
0: Magandang araw si Ding Dong po ito. Familiar ka ba sa tsunami?
1: Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami?
0: A. May lumubog na barko sa dagat.
1: B.
0: Biglang lumakas ang hangin sa beach.
1: Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat.
0: Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, lumakas agad, kababayan.
1: Hashtag panatag ang may alam.

Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, #panatag ang may alam.

Mga kababayan, si Ding Dong po ito. Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng balakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin ka agad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam. Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas? Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko liligtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.

0: Nagbabalik ang Lindol sa Mindanao on integrated state media special coverage. At kaugnay nga ng pagtama ng magnitude 7.8 na lindol, nagpaabot naman ng kani-kanilang pakikiisa at pagdamay ang mga kongresista sa mga naapektuhan ng lindol. Ang buong detalye ihahatid yan sa atin ni Julian Bunag live mula sa Batasang Pambansa. Julian? Julian, balikan natin maya-maya lamang si Julian Bunag.
1: Sa punto naman pong ito, makakausap natin mula sa Red Cross Philippines ang manager ng Disaster Management Services, Criselda Longa. Magandang umahapon po, Ms. Criselda. Si Ben Manalo po ito ng IBC.
2: Thank you, Sir Ben.
1: Okay, Ma'am Criselda, ilan na po ang na-deploy ninyong personnel sa mga affected areas?
2: Actually, continuous yung mobilization namin ng volunteers, pero across the region ng Davao at Soccsaygen, almost 9 provinces or 9 chapters yung namomobilize namin team sa iba't ibang area.
1: Opo, ano na po ang current status ng bawat ospital sa lugar? Meron na po bang nakakalat ng mga emergency desk sa bawat areas?
2: Tama po, no? Ang PRC, nag-establish po kami ng welfare desk sa mga hospital. Actually, nandun kami ngayon sa Dadyangas Medical Center o hospital. Naglagay kami doon ng isang medical tent, isang gazebo tent to support lang yung mga nag-evacuate na patient. Pero definitely all the hospital sa Jensan ay may mga na-report na evacuation. So nandun din kami at mga volunteer namin, yung mga volunteer nurses din namin na nag-a-assist sa evacuation.
1: Opo, Ms. Criselda, meron na po bang marching order or direktiba si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para umalalay dito sa ating mga kababayan na lubhang naapektuhan ng lindol?
2: Actually, ang PRC ay isang non-government or humanitarian organization, no? But definitely, ang PRC will support, no, doon sa mga communities, mga area talagang naapektuhan itong earthquake. Mapa-Jensan, Cotabato, Sarangani, Davao area at sa iba't ibang area pa.
1: Okay, Ms. Criselda, kasunod nga po nitong pagyanig ng 7.8 magnitude, ano, nagsagawa na po ba kayo ng psychosocial intervention, especially do sa mga estudyante na nakaranas ng panic attack o pagkatakot dito sa lindol?
2: Actually, ang dinideploy namin paunang team talaga is yung mga first aider namin tsaka yung mga ambulance team. Pero may katuwang na rin yan ng mga miyembro ng Red Cross na nagbibigay din ng mga psychosocial support. Pero inuuna namin yung pagsusuport sa kalagayan ng mga estudyante, lalo na sila ay nagpanic nung nag-evacuate talaga.
1: Maraming salamat po, Ma'am Criselda Longa ng Philippine Red Cross.
2: Thank you.
0: At kaugnay pa rin nga ng pagtama ng magnitude 7.8 na lindol ay nagpaabot ng kani-kanilang pakikisa at pagdamay ang mga kongresista sa mga apektado ng lindol. Ang buong detalye ating balikan ng report ni Julian Bunag live mula sa Batasang Pambansa. Julian?
3: Princess, agad-agad na nagpaabot ng kanilang pakikisa ang mga kongresista dito sa Kamara para sa mga apektadong residente at komunidad ng nasabing lindol. Ang ilan sa kanila pa nga nananawagan sa ating mga kababayan na mag-alay ng dasal at panalangin para sa mga apektado. Ngayong araw sana ang unang araw para sa balik-eskwela ng mga mag-aaral sa bansa. Pero nang dahil sa paglindol sa bahagi ng Mindanao, agad na sinuspinde ang mga klase at mga operasyon sa gobyerno sa mga apektadong lugar. Kabilang sa mga agad na nagpaabot ng pakikisimpatya, si ACT Teachers Partylist Representative Antonio Tino. Anya, nakikiisa sila sa mga apektadong komunidad ng lindol at patuloy nilang hinihikayat ang lahat ng mga kinauukulang ahensya na magtulungan sa paghahatid ng tulong sa mga residente. Bilang tagapagtaguyod naman ng kapakanan ng mga guro, anya, sa ganitong panahon, kinakailangan ng mas mabilis na koordinasyon sa mga ahensya at ang kaligtasan ng mga guro at estudyante ay isa sa mga dapat na maging prioridad sa panahong ito. At ang mga napinsalang mga paaralan naman ay dapat na mapagtulungang maayos at mabuong muli. Si Davao Oriental 2nd District Representative Gino Almario naman, agad na sinuspinde ang lahat ng operasyon sa kanyang tanggapan. Sa kanyang Facebook post, sinabi ng kongresista na ito ay hanggang sa magkaroon ng panibagong abiso. Hinihikayat din niya ang kanyang mga kababayan na manatiling alerto, sumunod sa mga safety protocol at iwasan ang mga lugar na maaring posibleng magdulot ng panganib. Si Tingog Party List Representative Jude Asidre naman, nanawagan sa mga Pilipinong apektado na manatiling kalmado at mapagmatyag. Hinihikayat din niya ang lahat na mag-alay ng panalangin para sa kaligtasan ng lahat ng mga nasa lugar na apektadong lugar. Sa gitna naman ng presko ng House Prosecution Panel, nagpaabot din ng pakikiisa si Representative Jovi Luistro sa lahat ng apektado ng Lindol. Tiniyak naman ni Akbayan Party List Representative Chel Jokno na gagawin nila ang lahat para makapaghatid ng tulong sa lahat ng nasalanta. Naalarma naman ang kinatawan ng Kabataan Party List na si Representative Renico, lalo na't nangyari ito sa unang araw pa ng klase sa bansa.
4: Sa bahagi natin, naalarma tayo na nangyari to on the first day of school ng ating mga kabataan, mga estudyante sa public elementary and high school. So hinihiling natin, no, and we're working towards, no, ensuring yung safety ng lahat, lalo na't ng mga anak na syempre nandito ngayon, dapat nagsisimula ng pag-aaral pero may gantong kalamidad na nangyari.
3: Tiniyak din ni Representative Luistro Princess, no, na nakahanda ang kabuuan ng kamera para matulungan ng mga apektadong komunidad at residente para sa kanilang agarang pagbangon mula sa kalamidad na ito. Mula rito sa Batasang Pambansa para sa Integrated State Media, Julian Bunag ng Congress TV.
0: Maraming salamat, Julian Bunag.
1: Walang patid ang paghatid ng tulong ng mga ahensya ng pamahalaan sa ating mga kababayang lubhang naapektuhan ng lindol sa Sarangani. Katunayan, naka-standby na ang Health Emergency Response Teams ng Department of Health para umalalay. Narito po ang report.
5: Sa video na ito, makikita ang unti-unting pagguho ng ilang bahagi ng isang mall sa General Santos City matapos yanigin ng magnitude 7.8 na lindol ang Sarangani kaninang umaga. Naramdaman din ang lindol sa ibang bahagi ng Mindanao at maging sa ilang karatig bansa. Dahil dito, ang Department of Health agad na nagpatupad ng crisis protocol. Nagsagawa na sila ng rapid assessment sa mga ospital at health facilities para matiyak na ligtas ang mga ito. Naka-standby na rin ang Health Emergency Response Teams ng ahensya para umalalay. Ang WHO Philippine Emergency Medical Assistance Team sa iba't ibang bahagi ng bansa, posibleng magtayo na ng mga field hospital sa mga apektadong lugar. Nag-deploy na rin ang emergency team ang Philippine Red Cross para magsagawa ng critical safety sweeps and damage assessments at life-saving interventions sa mga lugar na lubhang napuruhan. Nagpadala na rin sila ng PRC ambulance mula sa South at North Cotabato. Sakaling mga ilangan ng tulong, maaring tumawag sa kanilang hotline o lumapit sa kanilang local PRC chapter. Tuloy-tuloy din ang koordinasyon ng Office of Civil Defense sa mga ahensya ng gobyerno at lokal na pamahalaan. Nagpadala na rin sila ng response teams para magsagawa ng response operations sa epekto ng lindol sa probinsya. Nakipag-

0: listings at pakinggan ang mga abiso, warning ng ating mga agencies, lalong-lalo na po tungkol sa tsunami.
1: Samantala, rumisponde na rin ang Philippine Coast Guard para sumaklolo sa mga apektado nating kababayan. Umalalay din sila sa mga estudyanteng nasugatan na wala ng malay at nakaranas ng matinding pagkabigla at panika dahil sa lindol.
2: Pansamantala namang ipinasara ang ilang tulay sa Davao City para sa masusing pag-iinspeksyon habang sinuspinde ng Southern Philippines Medical Center ang kanilang mga outpatient services bilang pag-iingat matapos ang malakas na pagyanig. Para sa Integrated State Media, si JC Aliponga ng PTV Davao para sa detalye.
3: 7.8 na lindol na yumanig sa ilang bahagi ng Mindanao kanina umaga. Sinuspinde ang unang araw ng klase sa Davao City. Pansamantala rin pinasira ang ilang tulay para sa masusing inspeksyon habang sinuspinde din ng Southern Philippines Medical Center ang kanilang outpatient services bilang pag-iingat matapos ang malakas sa pagyanig. Unang araw pa lamang ng pasukan ay niyanignan ng malakas na lindol ang Davao City matapos maitala ang magnitude 7.8 na pagyanig kaninang umaga. Dahil dito, agad na sinuspindi ng lokal na pamahalaan ng klase sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan upang masiguro ang kaligtasan ng mga estudyante, guro at mga kawani. Batay sa assessment at monitoring ng Davao City Police Office, wala pang naitatalang nasawi na sugatan o nawala dahil sa nasabing lindol. Sa kabila nito, nakapagpapalang minor damage kabilang ang mga bitak sa ilang gusali at silid aralan na kasalukuyang sinusuri ng mga kinaulukulong ahensya. Samantala, nakaranas ng katamtaman hanggang mabigat na dalo ng traffic sada sa lungsod habang nagsasagawa ng mga inspeksyon ang mga otoridad. Bilang pag-iingat, pansamantalang pinasara sa mga sasakyan ng southbound lane ng Bulton Bridge 1 habang sinasagawa ang masusing pagsusuri ng Department of Public Works and Highways kasama ang City Engineering's Office. Pinayuhan naman ang mga motorista na gumamit ng alternatibong ruta habang nakapwesto ang mga tauhan ng City PMO upang magsangasiwa sa daloy ng trapiko. Samantala, pansamantalang kinansila ng Southern Philippines Medical Center ang lahat ng outpatient department o OPD consultations ngayong araw bilang pag-iingat para sa mga pasyente at healthcare workers. Inaasahang mababalik sa normal ang operasyon ng mga OPD sa Hunyo 9, maliban na lamang kung may ibang abiso, ilalabas ang mga otoridad. Nakaranas din ang pagkawala ng kuryente ang ilang lugar kabilang na ang Barangay Malabog, Ikulan, Tugbo, Mandog at Barangay Eden. Sa ngayon, nagpapatuloy ang koordinasyon at ibang ahensya ng pamahalaan upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente matapang malakas sa pagyanig. Patuloy naman ang nagsasagawa ng assessment at monitoring ang mga kinakulang ahensya habang kinanatili ang mahigpit na pagbabantay sa kalagayan ng mga infrastruktura at serbisyo sa lungsod. Para sa Integrated State Media, mula dito sa Davao City, JC Aliponga para sa Bayan.
2: Maraming salamat, JC Aliponga.
1: Kasunod naman ng pagyanig ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao, nagpaabot na ng iba't ibang tulong ang mga ahensya ng pamahalaan alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Maging ang mga mambabatas, mamamahagi rin ng tulong para sa mga apektadong lugar. Para sa detalye, nasa linya po ng ating telepono si Daniel Manalastas ng IBC News. Daniel.
4: Diyan nakatakda magtungo at magatid ang tulong ang mga senador sa Mindanao kasunod na nangyaring malakas sa lindol. Kanina, Bien, ginawa yung anunsyo na yan ni Senator Erwin Tulfo habang nasa isa silang pagbinig. Nag-alay din sila ng panalangin para sa mga apektado nating mga kababayan. Tapos muna yung pagbinig upang magbigay gala nga sa mga apektado.
5: Let us pause for a minute of silent prayer for our kababayan si Mindanao. Meron pong 7.8 na lindol na tumama po doon kani-kanina lamang. Nakausap ko po ang ating acting Senate President na anytime po ay pupunta po ang mga miyembro ng Majority Block para marinig

0: at makita po ang pangangailangan ng mga biktima po ng ika nga Lindo.
1: Nag-aayos kami ng grupo para magdala ng tulong sa aming ganaw. Hopefully tomorrow, pero sarado rong yung airport.
2: Sa isang Facebook po, sinabi ni Senator Risa Ontivero sa naghahanda na rin ang kanyang opisina para makapagbigay ng tulong. Nanawagan naman si Senator Lito Lapid sa mga kaukulang ahensya sa pamahalaan na agarang umaksyon para matugulan ang mga apektado. Inimok naman ni Acting Senate President Sherwin Gatchalia ng Department of Education na gawing prioridad ang kaligtasan ng mga estudyante at guro at agarang i-check ang mga gusaling na apektuhan tulad ng mga school buildings. Yan muna ang pinakahuling update mula rito sa Senado. Bien.
3: Maraming salamat, Daniel Manalastas ng IBC News.
4: Nag-iwan ng takot at matinding pangamba sa ilang bahagi ng Mindanao dahil sa malakas na pagyanig ng lindol kaninang umaga. Ang ilang mga gusali at establishmento na pinsala, naramdaman din sa mga paaralan ang lakas ng lindol dahil sa paglikas at agarang pagresponde sa mga naapektuhan. Narito po ang report.
5: Rinig ang sigawan at iyakan ng mga residente sa video habang niyayanig ng lindol ang kanilang lugar. Kita sa mga video na ito ang aktual na pagguho ng commercial building sa General Santos City dahil sa pagyanig ng magnitude 7 na lindol. 7.8 na lindol naman ang sumira sa isang mall sa Maasim, Sarangani. Niyanig din ang eskwelaang ito sa Davao del Sur kasabay ng pagbabalik eskwela ng mga estudyante sa Matanao National High School. Ilang estudyante rin ang nasugatan dahil sa insidente. Agad silang dinala sa kalapit na ospital sa Davao del Sur ng mga otoridad. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng local government units at partner agencies para tiyakin ang kaligtasan ng mga apektadong residente.
4: Nakakalungkot, no? Sa talagang Lunes at lindol ang sumalubong. Unang araw ng pagpasok sa mga eskwelahan, mabuti na lang at karamihan
6: flag raising ba?
4: Sa mga estudyante, flag raising na sa open flood pa. Pero gawin pa man, nakita naman natin sa mga video, talagang malakas. And mabuti na lang din, meron ng mga naka-standby, ng mga emergency response, at yung intervention naman ng DSWD na tumulong sa ating mga kababayan sa Davao.
3: Kanina nga, sa interview natin sa OCD, na Office of Civil Defense, bine-verify nila na 7 na yung nawawala, habang 14 yung allegedly ay namatay. So sana we pray na wag na sana itong sumipa pa, sumipa yung bilang ng mga namatay at even yung mga nawawala. And yung DOH pala ay nagsagawa na rin ng rapid assessment doon sa mga health facilities at sa mga ospital para matiyak na ligtas ito pag pinasok doon yung ating mga kababayan na napuruhan ng itong lindol.
6: Mahalaga rin, no, na antabayan na natin yung mga magiging updates ng DPWH among others sa mga agencies kung anong kalagayan ng mga infrastructure. Isa sa mga reports na binigay natin kanina, no, na may mga ibang tulay sa Mindanao na hindi muna pinapadaanan kasi kailangan pong masusing silipin to kung magiging safe ba na makadaan yung mga transportation. So abangan po natin yan in as much as possible since wala namang pasok sa mga paaralan pati sa mga trabaho, manatili muna tayo sa ating mga tahanan. At syempre tiyakin din natin kung safe din ba yung kalagayan ng mga bahay natin.
4: Nabanggit mo, Jules, yung infrastructure. Kasi isa din sa talagang hamon dyan, kapag ka bumagsak o gumuho yung gusali, yung mga malalaking tipak ng bato na kapag ka kailangan mong mag-retrieve o mag-rescue ng mga kababayan na mukhang may naipit, may posibilidad na naipit, isang malaking hapon yan. Sana no, matugunan agad sa tulong na rin yan ng ating pinagsama puwersa at ahensya ng ating pamahalaan. At yan po ang pinalawak at komprehensibong update ng inyong Integrated State Media sa mga oras na ito.
3: Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na binubuo ng IBC, People's Television Network, Philippine Information Agency, Philippine News Agency at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ako po si Bien Manalo.
6: Alinsunod pa rin sa mahigpit na direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na whole of government approach sa pagtugon sa kalamidad. Mula sa PTV4, ako po si Jules Giang.
4: Ako naman po si Princess Jordan ng IBC 13. Hatid namin sa inyo ang pinalawak na pagbibigay impormasyon sa oras ng pangangailangan. At ito ang Lindol sa Mindanao, an Integrated
7: State Media Special Coverage.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Earthquake Update. Pinalakas, pinalawak.
9: Radyo Pilipinas.
8: Radyo. Publico Radyo Pilipinas. And
10: this is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
12: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
12: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: This is a public service announcement.
15: Public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
17: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaloob dito.
18: Hare inaw nandidong waranuni anarampay na.
17: Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines.
16: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
17: To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
8: Radyo Pilipinas is on Viber.
19: Viber.
8: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
19: Receive credible news and information.
8: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
19: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
8: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
16: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
20: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
16: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
8: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na!
12: Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
15: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
21: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
22: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
21: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
23: Kasama po namin si Secretary Henry po.
24: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nagkakabit?
25: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
21: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
26: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
21: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko.
8: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko.
29: 4 na minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
8: Buwang trabaho, trabaho, usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Buwang trabaho, trabaho, ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwang trabaho, trabaho, kasama si Jamie Quinto dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Buwang trabaho, trabaho, dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
29: Apat na minuto na po makalipas ang alas 2 ng hapon. Isang magandang hapon pa rin, pero sa ating po mga kababayan na sinalanta po or sabihin na natin na nabiktima ng malakas na lindol, ang amin pong panalangin sa inyo. At sana po, no? Sana ay mabilis na matugunan ang inyo po mga pangangailangan dyan. Ayan po, ang Sarangani province ay niyanig ng 7.8 na lindol. At kasabay po niyan, nagpahayag po ang FEBOX, no? Ito po ay inilabas ng FEBOX na mayroon po silang tsunami warning sa mga malapit sa ano, sa mga dalampasigan. And I think maging ang BARMM o yung BARM ay nagbigay na rin po sila ng statement patungkol po dyan. So antabayanan din po ninyo yung pong panakanaka na pag-uulat ng ating pong mga kasamahan dyan po sa area, no, para po makibalita po tayo. Because as of 12 noon ay umakyat na po sa 183 ang aftershocks sa Mindanao kasunod po ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Ano man po ang inyong mga ginagawa sa mga sumandaling ito, pakibahagi po tayo sa ating pong programa. Ito po ang One Trabaho. At syempre pa, mamaya po ay makakapanayam naman natin ang National Historical Commission of the Philippines. Ano ba ang career kung sakasakali na gusto po ninyong tahakin o kaya naman ay maging kabahagi ng maging bahagi ng mga kasaysayan. Ayan, yun pong atin pong ano, yung atin pong NHCP, National Historical Commission. O ano ba yung career na naghihintay sa inyo kung sakaling ito po ang inyong tatahakin or kaya naman ay dyan kayo mag-a-apply. So mamaya po makakapanayan po natin sila at syempre pa makihingi na rin po tayo ng update, no, doon po sa mga naapektuhan na heritage sites kasunod po ng magnitude 7.8 na lindol. Alam nyo, buti na lang nung time na ano na I think nire-restore naman yan. Pero kung kayo ho ay magagawin ng Bohol, no, napakaganda ng Baclayon Church. Ayan, buti ay nakapasok naman ako dyan. But I don't know kung ito ay, sige nga, maitanong nga natin sa ano, sa kanila, no, sa ating panauhin, kung fully na restored na ba itong ano, itong Baclayon Church. Ayan. Okay. So yan po ang ating pag-uusapan ngayong hapong ito. At syempre patuloy po kayo mag-antabay sa iba't ibang mga balita hatid po ng Radyo Pilipinas Reporter. 8 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon. Ako po si Jamie Quinto. Sabayan po tayong napapanood at napapakinggan sa lahat po ng social media platform ng Radyo Pilipinas. Kung kayo po ay hindi pa naka-like, naka-follow at naka-share sa amin pong Facebook page na mayroong 1.7 million subscribers. Aba, mag-like, mag-follow at mag-share na po kayo. At syempre, sa lahat po ng social media ng Radyo Pilipinas. Ganon din ang atin pong sa television, live po tayo na napapanood sa pamagitan po ng Free TV. Kung meron po kayong TV Plus, nasa Channel 3 po kami. Kung meron namang Afford a Box, nasa Channels 45 to 49 po kami. Oras po natin, 9 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon. Jamie Quinto pa rin po, hanggang 2:55 po tayo ng hapon magkakasama. At papasukin na natin si Eufemio Agbayani III, Historic Sites Development Officer 2 ng National Historical Commission of the Philippines. Ayan po, at nasa kabilang line na natin. Sir, magandang hapon po sa inyo.
0: Magandang hapon po, Ma'am Jamie, at sa lahat ng ating mga tagapakinig at tagapanood.
29: Okay, thank you po. At welcome sa pagpapaunlak ninyo sa amin. Ano? Kanina nabanggit po natin sa paunang salita natin yun ho nga nangyaring ang lindol, no? At isa sa mga naalala ko na kapag ganitong napakalakas ng lindol, eh, yung mga historical sites natin or yung tinatawag nga na heritage site, no? Matanong ko po muna, yun hong sa Baclayon Church sa Bohol, na fully restored na po ba ito, sir?
0: Hali, may mga restoration projects po tayo nung lumindol 2013 sa Bohol, Cebu, at sa mga karati po na lugar. Pinaghatian po yung mga marked structures dyan ng NHCP, National Museum, and NCCA. Completed na po yung mga projects na iyan as of today, at napapakinabangan na po ng mga communities itong mga restored structures na ito.
29: Oho, kanina po ay nabanggit ko din po, no, na makikibalita tayo sa atin pong mga reporter dahil nga hindi kagandahang bungad ng Lunes itong balita na ito, no, na talagang matindi yung lindol, no, na nangyari. Meron ho ba kayong, batay po sa inyong monitoring, meron ho ba ang mga heritage sites po na naapektuhan?
0: Sa ngayon po, hindi pa ho kami nakakatanggap ng mga reports ng mga naapektuhan po na heritage sites. And to be fair din naman po, ang priority kasi natin ngayon yung buhay ng mga tao.
29: Yes.
0: Kaya nga po doon sa ilalabas po namin na reminders, heritage reminders, kaunay po nito. Ang priority po natin ay yung safety ng ating mga kababayan. Kung hindi pa po ligtas pumasok sa mga gusali, as advised po by the local government units, wag po muna, but at the same time, maging handa din po sa documentation kung ano po yung nasira. Kailangan na lagi po natin i-secure siguro yung labas para hindi rin po na ito pasukin ng ating mga kababayan. Our full reminder po will be posted on our Facebook page para po matiyak po yung kaligtasan hindi lamang po ng ating mga kababayan kundi ng mga alaala ng ating mga kababayan as manifested in our heritage site structures and even documents po na nakatipo sa mga heritage sites po dito.
29: Okay. So anyway, siguro sa mga susunod na pagkakataon ay makikibalita po kami, no? But anyway, ito po, unahin po muna natin, syempre, yun pong ating topic, no, ngayong hapong ito. Kapag ka po sinabi natin na National Historical Commission of the Philippines, ano ho ba ang mandato po ninyo?
0: Ang mandato po ng National Historical Commission of the Philippines ay palaganap ang kalaman at kamalayang pangkasaysayan sa ating mga kababayan. Dahil po yung ating kasaysayan po, iyan ang mamay natin sa pinagpapasan. Kaya po ang vision po ng aming ahensya, as a Filipino society where citizens informed of their history, who love their country, and are proud of their cultural heritage. Kaya po kahit po kami ay isang maliit na ahensya, malawak po ang aming saklaw, abahagi po ng aming dato, yung pagunita po sa mga mahalaga pong pangyayari sa ating kasaysayan, kabilang po dyan yung papalapit na po na Araw ng Palayaan sa June 12.
29: Mm-hmm.
0: Pagdideklara po kung ano po yung mga sites na historically significant.
29: Opo.
0: Maliban sa sites, mga structures, events, and personages. At kapag nadeklarahan po kasi ang mga sites na ito, may obligasyon po ang pamahalaan na kapag ito po ay nasira, ay tutulungan po natin na ito ay maisaayos at mabisita muli ng ating mga kababayan.
29: Oh.
0: Bahagi po ng aming trabaho ay pag-research tungkol sa ating kasaysayan. Ipapapublish po ng mga aklat kung saan makita natin kung ano yung mga natuklasan natin. Ipagpapayo din po sa preservation, conservation, at protection ng ating mga movable and immovable heritage objects. Ipagmaintain po ng mga national shrines, monuments, historical sites, and buildings. Pati din po ipagpapatupad ng Flag and Heraldic Code, yung Republic Act 8491, kung paano po natin itatrato ng maayos yung ating pambansang watawat at pambansang awit. And of course, kung mayroong mga tanong pang pasaysayan, yung mga tipong first mass, ano yung ginanap, or kailan mo talaga nagsimula sa pangyayari pang pasaysayan, NACP din po yung nagre-resolve nito.
29: Oho. Now, dahil nga tayo ay papasok sa June 12, no? Ano-ano ho ba yung masasabi ho natin na talagang siguro hindi pa alam din ng karamihan or ng mga estudyante, no? Ano ho yung mga lugar sa buong bansa, kung meron man ho kayong listahan, na masasabi ho nating kumbagay maituturing na heritage na, no, sa ganitong mga what you call this, yung event like June 12?
0: Ano po kasi ang definition po natin ng heritage? In the most basic sense, ay ito po yung mga bagay na pinapamana natin sa mga sumusunod na henerasyon. Kaya po pag sinabi natin heritage sites, ito yung mga bagay na pinahalagahan ng ating mga ninuno. Patuloy po nating pinahalagahan. Ito po yung sinasabi natin sa susunod na henerasyon na ipapamana natin sa ating mga susunod na henerasyon. So in the context po of June 12, ano yung mga heritage sites na may kaugnayan po sa ating landas ng paglaya? Una, yung bahay po ni Emilio Aguinaldo sa Kawit, Cavite, na isa na po ngayong museum under the care of the National Historical Commission of the Philippines. Doon po binasa yung Proclamation of Philippine Independence noong June 12, hapon po yun nangyari. Kabilang din po dyan yung Baraswai Church sa Malolos, Bulacan, kung saan po nag-meet ang mga representante ng ating bayan para pag-usapan kung ano yung magiging direksyon natin bansa through a constitution. Pwede po nating maibilang po dyan halimbawa yung Museo de los Veteranos de la Revolution sa Manila North Cemetery. Okay. Bilang doon po nakalibing yung marami sa mga bayani ng ating himagsikan na lumaban nung period na ito ng ating kasaysayan. But marami pa po yan. Itong mga sites na ito, merong simultaneous flag raising and replaying ceremony pagdating po ng June 12 na umaga. Pero gusto ko rin po bigyan ng emphasis no, na bawat bayan, bawat lugar ay mayroong ambag dito sa landas ng ating paglaya. Kaya nga po inihikayat natin yung ating mga kababayan at ating mga local government units na magsagawa ng program po sa umaga ng June 12. Kahit po hindi sila kasama doon sa magic list po ng NHCP, ay mahalaga po rin po ang inyong pakikilaw. And sorry, hindi ko po nabanggit kanina kasi tapansin niyo po, puro Luzon. So isa rin po sa mga sites kung saan mayroong diriwang ng June 12 kasama siya sa sites ng simultaneous flag raising and replaying ceremony, yung plaza po ng Santa Barbara, Iloilo, kung saan po iwinagayway ang ating pamansang Watawa sa unang pagkakataon sa labas ng Luzon. And again, patuloy yung ating pag-research para may highlight din naman po na yung role ng Mindanao dito sa ating landas ng paglaya.
29: Oo, kasi kumbaga parang I think mahalaga din naman na makita natin din no na katulad dati correct me if I'm wrong no ang turo sa amin sa history noon ay kumbaga kung hindi dahil daw kay Magellan ay hindi madidiskubre ang Pilipinas, well in fact no lumalabas ngayon na talagang ang civilization wala pa man ang mga Spanish ay nagsimula na sa hulo pa, 'di ba? Sa hulo-sulu yung mga nakikipag trade na yung ating mga ninuno, hindi ba?
0: Ali po, nabanggit niyo po si Magellan at saka yung ating mga ninuno. Kaya po nung 2021 nagkaroon tayo ng Quincentennial Commemorations, we mark paano po nagpanagpo yung mga sibilisasyon o kabihas ng kanluran at yung ating kabihasdan during that first circumnavigation of the world. Pero although baka may magsabi kasi na kung wala si Magellan, walang Pilipinas, in a sense yung pagbubuo ng ating bansa ay dahil sa pinili tayo magsama-sama ng mga Espanyol, ito ang archipelago. Pero yung ideyang kolonyal ng mga Espanyol ay in-evolve natin. Iniba natin ang pagpapakahulugan, kaya tayo naging bansang Pilipinas. And maganda din po yung inyong binanggit, no, na bago pa dumating ang mga Espanyol dito, bago sila naligaw, actually, ay may mayaman na tayong kultura, mayaman na tayong kabihas na, nakikipagkalakala na tayo sa ating mga kapitbahay. Hindi lamang po yung trade and tribute mission from Jolo to China. I think it was in the 1300s or the 1400s. Pero yung iba't iba pa po mga kaharian, kadatuan, mga banwa sa iba't iba pang bahagi ng bansa ay mayroon ng pakikipagkalakala sa isa't isa at sa ating mga kapitbahay.
29: Oo, sabi nga eh kung hindi daw nga tayo na nasakop ng Spanish, most likely ang ating religion ay Muslim or Islam, no? Kasi nga kumbaga parang sila yung nagdo-dominate nung araw eh. Even yung mga yung sina Raja Sulaiman, mga ganyan. But anyway, ito pong pagpapahalaga natin, no, sa ating kasaysayan, gaano ho ba kahalaga na pinapanatiling buhay yun pong ating kasaysayan ng bansa, na kumbagay kailangan ma-instill ito sa ating mga ano, sa ating mga kabataan.
0: Dalawa pong dahilan kung bakit kailangan natin aralin yung ating kasaysayan at ma-inculcate yung paalamang pangkasaysayan sa ating mga kababayan. May praktika, mayroong ethereal, ika nga, o parang spiritual, at mayroong practical. Sa kasaysayan kasi natin, nakikita yung mga aral ng nakaraan.
29: Yes.
0: Kung paano tayo nag-struggle mas, para makalaya sa mga mananakop. Ma-appreciate natin kung gaano kahirap makamit yung mga nakakamit natin ng mga kalayaan ngayon. Kalayaan magsalita, kalayaan tipon-tipon, kalayaan magboto, na pinaghirapan ng mga ninuno natin. And once we learn na ay, ang hirap pala, daming namatay para dito, ang daming na naghirap para dito, hopefully that will inspire us to be more appreciative of these rights and magamit natin ito, mga karapatang ito, mga kalayaang ito, ng mas seryoso, mas mabigat. Pero may practical reason din kung bakit kailangan natin matuto ng kasaysayan. Isang practical na rason, yung critical thinking, yung pag-iisip na pag may nakita ba tayong impormasyon na nabasa natin sa internet, paniniwala ba agad tayo?
29: Mm-mm.
0: O gagamitin natin yung ating historical method para tingnan o kapanipaniwala ba ito nakikita ko? Kanino ba ito galing? Yung bang pagkakasulat ng nabasa ko, ito ba ay seryoso? Baka naman pabiro naman. Tama ba yung timeline? Mamaya may pinapakita na cellphone na natanggap na daw nila. Pero yung pala, pag tinignan natin ang records, hindi pa pa lumalabas ang cellphone na iyon ng ganitong taon.
29: Tama
0: So yung mga ganoong, yung critical thinking,
29: yeah,
0: very practical. Mm-hmm. And at the same time, balik ko lang na kaunti doon sa Lindol, pag inaaral natin yung local history natin, nalalaman natin saan ba yung, ano yung mga nakaraang Lindol,
29: yeah,
0: paano ito nakaapekto sa mga kababayan natin noon,
29: mm-hmm,
0: ano ang dapat nating baguhin sa ating building code para maiwasan yung mga sugatan at yung mga namatay. I've heard na mayroon na daw pong reports of death dito sa Lindol. Paano tayo, alin yung mga lugar na iniwan na noon dahil nga mapanganib sa danger ng Lindol? At saan tayo mas ligtas? So, para mayroon ngayon interdisciplinary coordination between history and the geological sciences, for example.
29: Oh.
0: So, may practical na dahilan para po ating aralin yung ating kasaysayan, hindi lang po in the national level,
29: oh,
0: but also in the local level.
29: Oo. At saka, isang bagay pa, no? Kumbaga na nabanggit ninyo, talagang yung history ay laging parte to ng ating ano ng ating buhay, hindi ba? Whether we like it or not, eh. Oh, kasi sabi nga, kapag kagaya ngayon, matatapos itong one trabaho, o de kinabukasan history na siya itong episode na ito, hindi ba? Okay. So, paano natin mapapanatili yung katotohanan at integridad ng datos tungkol sa ating mga bayani or historical figure, no? Kasi alam naman natin lahat, sinasabi nila, history are written by victors, no? So kapag sorry, kapag natalo kayo or whatever, ay kumbaga parang mali yung, or sabihin na natin hindi mali, kumbaga parang hindi kikiling sa inyo yung kwento ng kasaysayan. Ayan. Meron ba tayo na kailangan ninyong i-update yung mga existing info sa ating mga kasaysayan? And also, no, sang-ayon po ba kayo, I don't know kung ano, baka maraming magagalit sa atin dito, but the ugly truth about sometimes, no, the ugly truth about our history ay kuminsan, 'di ba, yung kapwa natin Pilipino pinatay ng isang ano, and yet they are considered still a bayani, yung mga ganon. O hindi na natin i-mention, pero yun nga, no matter how ugly yung ating ano, yung ating history, ganun talaga eh. 'Di ba? Parang wala tayo atang magagawa para sa ano na yon, sa parte na yon.
0: Una siguro sagutin ko yung kasabihan na history is written by the victors. Mm-hmm. Not necessarily, although may kakilala po akong historian, ang pangalan ay Jose Victor Torres. Mm-hmm. So he writes history. Mm-hmm. History is written by the historians. And mm-hmm. the victors and the losers can write their own histories.
29: Mm-hmm.
0: Pero ang mahalaga dito yung metodo. Yun bang pagsusuri sa mga sources ay maayos?
29: Mm-hmm.
0: Ito, yung pagrarason ba, yung argument writing ay maayos? Then magiging credible yung history. Ito man ay sinulat ng panalo o ng talo.
29: Mm-hmm.
0: On the part of preserving our historical information, una ipipreserve natin yung ating mga sources. Kaagapay po natin dyan halimbawa ang National Archives of the Philippines, National mm-hmm. Library of the Philippines, pati din po yung mga private institutions na nagkakikip ng kanilang mga collection of records.
29: Mm-hmm.
0: Mahalagang bahagi nito yung literal na preservation ng mga mm-hmm. papeles, ng mga aklat, ng mga dokumento, ng mga objects. So kaya po dito sa NHCP, meron kaming division na yun ang trabaho. Pinalangangalagaan yung gamit. Inaalam paano ito hindi aanayin, paano ito hindi madudurong, para magkakaroon ng access yung ating mga kababayan sa susunod na henerasyon. Sunod na magagawin na posible natin gawin yung digitization o yung scanning. Dito mga dokumentong ito para kung sakaling, halimbawa nalindol yung repository at naapektuhan yung original, meron tayong digital copy na pwedeng balikan. At pwedeng, imbis na lagi nating hinahawakan yung lumang dokumento, new scanned copy na lang yung nire-refer natin sa ating research.
29: Mm.
0: So, digitization. And of course, yung propagation ng ating kasaysayan. Once na naisulat ito, yung mga output po ng ating napakaraming researchers throughout the Philippines and throughout the world, pinapublish natin ito sa mga aklat. Kaya po ang NHCP po ay mayroong NHCP publications. Pinagbibili po natin ito at tuwi po may big...
1: Kabilang pinsala sa mga infrastruktura at establishmento. Ang detalye sa report ni Joyce Salamatin.
2: Ginulantang ang mga taga Mindanao ng magnitude 7.8 na lindol pasado alas 7 ng umaga matapos ang ilang oras ng pagbabalik-eskwela ng mga estudyante. Ayon sa PVOX, tumama ang pagyanig sa karagatang bahagi ng Sarangani Province na naramdaman naman sa iba't ibang lugar. Takot ang naranasan ng mga mag-aaral sa Mahayahay Elementary School sa Malita, Davao Occidental. Habang isinasagawa kasi ang flag ceremony, agad na naramdaman ang paghiblog ng lupa. Bumagsak din ang bubo ng stage ng kanilang paaralan. Ayon sa pamunuan ng paaralan, wala namang nasaktang estudyante, guro at mga personel. Sa lakas ng lindol, gumuho ang isang gusali ng Matanao National High School sa Davao del Sur. Makikita sa video na agad nagsilikas ang mga estudyante sa kabila ng kakasimula pa lang ng klase. Napuno naman ng alikabok ang paligid ng isang mall sa Jensan matapos malaglag ang ilang debris ng gusali. Sa ilang larawan, makikita ang nagkabutas-butas ang mall dahil sa pagbagsak ng ilang pader at signages nito. Napahinto sa gitna ng kalsada ang ilang motorista sa Davao del Sur matapos maramdaman ang malakas na pagyanig. Sa video ito, kita ang paggewang at pagsayaw ng mga poste ng kuryente. Nagulantang din ang mga residente ng Coronadal City matapos magsilabasan ang tubig at buhangin mula sa ilalim ng lupa matapos ang lindol. Ayon sa mga eksperto, karaniwan itong iniuugnay sa soil liquefaction. Nagtamo ng mga minor injuries at nawala ng malay ang ilang mag-aaral sa Santa Cruz National High School sa Davao del Sur matapos magpanik sa lindol kaninang umaga. Agad namang rumisponde ang mga tauhan ng Coast Guard District Southeastern Mindanao upang magbigay ng tulong sa mga apektadong estudyante. Ligtas silang nasagip at mabilis na dinala sa pinakamalapit na ospital. Tumag-init naman ang bahagi ng gusali ng Notre Dame of the Dianas University sa General Santos City matapos ang pagyanig. Sa ngayon, patuloy na sinusuri ng mga otoridad ang lawak ng pinsala sa mga apektadong lugar. Joy Salamatin para sa Bagong Pilipinas.
1: Ilang oras pa lamang nang magsimula ang klase, ikinagulat ng mga kababayan natin sa Mindanao ang pagtama ng malakas na lindol na nagdulot ng kabi-kabilang pinsala sa mga infrastruktura at establishmento. Ang detalye sa report ni Joyce Salamatin.
2: Ginulantang ang mga taga Mindanao ng magnitude 7.8 na lindol pasado alas 7 ng umaga matapos ang ilang oras ng pagbabalik-eskwela ng mga estudyante. Ayon sa PVOX, tumama ang pagyanig sa karagatang bahagi ng Sarangani Province na naramdaman naman sa iba't ibang lugar. Takot ang naranasan ng mga mag-aaral sa Mahayahay Elementary School sa Malita, Davao Occidental. Habang isinasagawa kasi ang flag ceremony, agad na naramdaman ang paghibyog ng lupa. Bumagsak din ang bubong ng stage ng kanilang paaralan. Ayon sa pamunuan ng paaralan, wala namang nasaktang estudyante, guro at mga personel. Sa lakas ng lindol, gumuho ang isang gusali ng Matanao National High School sa Davao del Sur. Makikita sa video na agad nagsilikas ang mga estudyante sa kabila ng kakasimula pa lang ng klase. Napuno naman ng alikabok ang paligid ng isang mall sa Jensan matapos malaglag ang ilang debris ng gusali. Sa ilang larawan, makikita ang nagkabutas-butas ang mall dahil sa pagbagsak ng ilang pader at signages nito. Napahinto sa gitna ng kalsada ang ilang motorista sa Davao del Sur matapos maramdaman ang malakas na pagyanig. Sa video ito, kita ang paggewang at pagsayaw ng mga poste ng kuryente. Nagulantang din ang mga residente ng Coronadal City matapos magsilabasan ang tubig at buhangin mula sa ilalim ng lupa matapos ang lindol. Ayon sa mga eksperto, karaniwan itong iniuugnay sa soil liquefaction.
0: Pero sa sarili nilang pananaw, kinailangan nila yung gawin. Hindi naman tayo tinatawagan para iidolo yung ating mga bayan. O i-ignore yung kanilang mga character flaws. Pero ang panawagan sa atin ay kunin natin yung maganda nilang ginawa, tularan yung magandang halimbawa, at iwaksi, tanggihan, matuto tayo at iwasan natin yung mga hindi magandang halimbawa. Yun.
29: Ayon. Okay, nako. Ang dami pa po nating mga gustong itatanong sa inyo, sir, no? Babalikan po namin kayo sandaling-sandali lamang. Magkakaroon lamang po kami ng paalala mula po sa ating himpilan and then we'll get back to you. Ang oras natin 2:28 ng hapon.
3: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig mo na ba ang yellow, orange at red warning system ng PAGASA para sa malakas na ulan at pagbaha? Madali lang yung tandaan. Yellow, kapag posibleng magkaroon ng
4: stress, otso.
29: 2:31 ang ating oras, nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating programa. Ito pa rin po ang One Trabaho dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 sa AM, sa FM, nasa 104.3, The Capital. At dito muna tayo sa ating flash report. Ang Department of Labor and Employment o DOLE, priority daw po ang kaligtasan ng mga manggagawa kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa Davao. Pasok sa DOLE offices sa ilang lugar, suspendido. O ito po sa Sarangani. Ayan, Davao kasi yung nakalagay. Okay, ito sa Sarangani Province. Tama ba? Okay, sige. Si DK Zarate sa detalye.
4: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
5: Magandang umagang, magandang hapon na Jamie. Tama ka dyan, no? At agad yung sinuspindin ni Labor Secretary Francis Tolentino ang pasok sa lahat ng DOLE offices tulad dyan sa may bahagi ng Sarangani at Soccsaryen Region. Ito ay para matiyak ang kaligtasan ng mga kasamahan kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ay sa kalihim, dapat prioridad ang kaligtasan ng mga manggagawa lalo na sa panahon ng sakuna. Pinaalalahanan din ni Labor Secretary Tolentino ang mga pribadong sektor na maaari ring magsuspindi ng pasok para sa kaligtasan ng mga manggagawa base sa Labor Advisory Number 15 Series of 2025 dahil na rin sa natural disasters at kahalintulad na sitwasyon. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, D.K. Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Juan Pilipinas, Flash Report, Radyo Pilipinas. Juan Trabajo, Trabajo, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
29: Samantala, dito naman po tayo, balikan natin ang ating po pinag-uusapan. may kaugnayan nga po sa ating history, no? Yung National Historical Commission of the Philippines. Ayan po. At atin pong alamin kay Sir Eufemio Agbayani III, ang Historic Sites Development Officer 2 ng NHCP. Ayan. Ang ating pong pinag-uusapan pa rin ay, of course, no, tungkol sa ating history. And pinakamahalaga po dito, ano ba yung mga job opening or career na pwedeng tahakin ng isa kong mag-a-apply sa National Historical Commission of the Philippines? Diba? Kailangan ba talagang mahusay ka sa ano, sa kasaysayan, 'di ba? Magandang hapon po muli, sir.
0: Magandang hapon po, Ma'am Jamie, at sa lahat ng ating mga tagapakinig at tagapanood.
29: Opo, syempre dahil tayo po ay one trabaho ang ating pong mga pinag-uusapan, may kaugnayan po sa trabaho. Ano po yung po pwedeng maging trabaho ng ating mga kababayan diyan po sa inyo pong tanggapan, no? Kung halimbawa po ay kayo po ang mag-a-apply sila diyan, ano ho yung pwede nilang maging trabaho?
0: Bago ko po sagutin yan, nais ko pong banggitin na itong mga babagitin kong trabaho ay hindi lamang exclusive sa NHCP, kasi mayroon na rin mga nabubuo ng mga historical councils, committees, organizations sa mga local government units throughout the Philippines. Kaya baka doon nyo din mahanap itong mga trabahong ito. So, pag sinabing NHCP, ang unang naiisip ng ating mga kababayan ay baka researcher. May mga researcher positions naman talaga sa NHCP, no? Mga nagsasalisik ng ating kasaysayan, sumusulat, naglilimbag, at nakukuhang resource persons sa mga webinars, lectures, conferences, iba pa. Pero ang hindi siguro alam ng ating mga kababayan ay may iba pa pong work na pwedeng makuha dito sa NHCP liban sa pagre-research. Okay. Meron kaming 28 museums throughout the Philippines, shrines and landmarks.
29: Okay.
0: So yun, mga pwede po kayong ma-hire bilang isang museum technician, museum guide, or museum curator, or shrine curator. Ito mga posisyon na ito, hindi lamang po open for history majors, but also for tourism majors. I think may mga kasama kami dito sa opisina na nag-start as education majors. Pero siguro baka ayaw lang nila mag-check ng papel, pero willing naman sila magsalita full day. Kaya dito na sa NHCP as guides nag-apply. Hindi lamang po kami guides and curators. Meron din kaming division na ang puro composition na ito ay architects and engineers. Dahil po, yun nga, gaya ng halimbawa nangyari ngayon, lumintol, kailangan tingnan kung mahinat na ba yung istruktura, ito po ba ay ligtas pa bang puntahan. So meron kaming mga architects and engineers na nag-specialize sa pagre-restore ng mga gusali na luma o kaya ay mga istrukturang luma. And meron din kaming mga chemists, mga iba pang uri ng scientists na ang inaaral naman ay kung paano pangangalagaan yung mga reminders of our past, no? Mga objects, no? So may mga nagre-restore ng painting, nagre-restore ng sulihiya ng upuan, ng tela, ng papel, ng picture, at ng mga sculpture. So may bakal, merong konkreto, merong kahoy. So iba-ibang espesyalista ito, no? At inaanyayahan natin yung ating mga kababayan na tingnan yung aming website for our job vacancies. Baka po dito nyo na po makita yung trabaho na para sa inyo. At kung hindi nyo man makita dito, gaya na nabanggit ko po kanina, yung cultural agencies po ng ating pamahalaan ay may mga similar po na qualifications, similar na hinahanap. Baka doon naman din po kayo makapasok. And of course, mga local government units, they're also starting to hire museum guides, museum creators, mga researchers and writers na ang focus sa kanilang trabaho ay kasaysayan.
29: Ayun. Kailangan ho bang magaling daw sa history?
0: Depende po sa trabaho. Siyempre po, kung ang researcher po ang a-applyan nyo po, siyempre dapat marunong po tayo magsaliksik. May familiarity tayo sa mga sources at saka sa paraan na pag-cite ng ating mga sources. pero hindi naman kailangang PhD in history yung level of expertise, no? Basta alam natin kung ano yung historical method ay mainam na. And gayon din, yung ating mga architects, engineers, scientists, meron silang basic understanding of our history dahil ito ay nakakatulong sa pag-alam nila kung saan galing yung object, bakit ganito yung itsura niya, ano mga chemical, ano mga elemento ang bahagi ng object na kanilang inaayos at bakit siya nandood. Pero hindi makailangang henyong-henyo. Sa katunayan, may biruan kami dito sa office na halimbawa, katulad ko po na minsan naging researcher, sa isang historical commission ay malilimutin na may naiiwang gamit. So, yun po. And marami naman po ang natututo on the job. Ibig sabihin, pagkapasok sa na lalong na i-immerse sa usaping pagkasaysayan at dito na lumalago. Mayroon kami dating yung museum shrine curator na nagsimula po siya bilang security guard.
29: Ay, talaga?
0: Isa sa aming mga museums. At nung nag-retire siya, ay kinikilala na siyang authority sa kasaysayan ng Bulacan. Ito po yung aming sumakabilang buhay na si Ginoong Alex Balagtas, sumalamit nawa. So yun po, nag-start siya as security guard at nag-retire siya as shrine curator.
29: Oh, ang galing. So, alam niyo naman kapag June ano, syempre is celebrate yung June 12 and also yung birthday ni Gat Jose Rizal na nung June 19, tama? Okay. So, oo. So, meron ho ba kung mga activities na naka-line up po ang NHCP?
0: Kahapon po, medyo nanghihinayin lang ako na ngayon yung interview natin. Pero kahapon po kasi nagkaroon tayo ng kalayaan GPS, okay. Government Programs and Services. Isa po itong expo ng mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan dito sa Rizal Park, Luneta. Nakasama po namin ang DOLE, Department of Labor and Employment. Isa sa sila sa ating mga exhibitors. So yun ay June 6-7. Kanina naman po nagkaroon ng flag awareness seminar na geared towards young people at mga bata. Yung tapat sa Watawat Goes to the Met or Metropolitan Theater. Inilabas po namin yung aming mascot at nag-launch po kami ng aklat para po sa mga bata na paano po nila maintindihan yung ating paggamit o ating national flag tapat sa Watawat.
29: Okay.
0: Ano po ba ito? Ipapakita. Okay.
29: Ayan. Okay.
0: And then sa June 10 po, meron kaming parada ng pag-anyaya para sa mga volunteer firefighters po ito. Kung kayo ay nasa Maynila at bigla kayong makarinig ng sunod-sunod na sirena ng bumbero, huwag po kayong mag-aalala. Baka may chance na hindi po yun sunog. Baka po yun ay parada ng pag-anyaya with our volunteer firefighters. And sa June 12 po mismo, meron tayong simultaneous flag raising and replay ceremony. Sa Rizal Park, Luneta po, inaasahan nating dumating si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Susunod po ito ng parada ng kalayaan. Ila-livestream din po para mapanood ng ating mga kababayan. Sa gabi po ng June 12, meron po pagtatanghal ng musical na Mabining Mandirigma sa Metropolitan Theater. Sa June 19 naman po, sa birthday po ni Gat Jose Rizal, mayroon po mga seremonya na isasagawa sa Rizal Shrine, Fort Santiago sa Maynila, Rizal Shrine Calamba kung saan po siya ipinanganak, at sa Rizal Shrine Dapitan kung saan siya ipinatapon ng 4 taon. Mm-hmm. And each of these shrines ay mayroong mga special activities. Mm-hmm. Kabilang po dito sa Fort Santiago ay magkakaroon po ng lecture po sa hapon kasama po si Dr. Wesley Reyes. Meron din po mga sabay-sabay na mga conferences, mga partnership launches, halimbawa ang NHCP po at ang SM Cares also on June 19. So yun po, and ito yung mga activities kung saan directly involved ang NHCP. Meron din po mga independently organized activities para sa Araw ng Kalayaan na in-encourage natin yung ating mga kababayan na isearch po yung hashtag Kalayaan 2026 para makita po nila kung ano-ano po ito mga activities po na ito.
29: Okay. And siguro isang ano na lang bago sa inyong mensahe. Ano ho yung masasabi ho natin na paraan, no, na maaari pong encourage ng NHCP para nang sa ganun yung ating mga kabataan, no, yung mga mag-aaral lalong-lalo na sa murang edad ay mainganyo sila at mamulat sa ating history?
0: Ako po ay nahilig sa kasaysayan nung bata pa lamang ako dahil yung aking nanay ay pinahiligan na po kaming ilibot sa mga historical sites. Core memory ng aking pagkabata, yung bumisita kami sa Fort Santiago at nakita namin yung estatwa ni Rizal sa loob ng selda kung saan siya kinulong for weeks bago po siya binitay sa Bagong Bayan.

0: AI na videos na
1: Oo nga eh.
0: pinapalabas na yun daw yun.
1: Mm-mm-mm.
0: Itrato natin yung ating kasaysayan bilang kwento, hindi bilang pagkabisado. Nagkakabisado lang tayo para malamanan yung mga kwento, pero yung kwento, yung mga pagkakabit-kabit ng historical events sa isa't isa, yung pagkakabit-kabit ng bawat tao, isa sa mga iniwasan natin yung pinagsasabong yung mga bayani, like, alam nyo ba may connection si Rizal at si Bonifacio at hindi sila magkaaway. Kahit pinagsasabong natin sila kung sino daw ba yung dapat na national hero. So, kung iintindihin natin yung ating kasaysayan bilang kwento na may saysay sa atin ang mga pinagsasaysayan nito, palagay ko po ay mas mahihili tayo sa ating kasaysayan at mas magiging malapit ito sa ating mga kuso.
1: Ayun. Okay. Nako, thank you so much po, Sir Eufemio. No? And kaunting mensahe po sa ating mga kababayan bago po tayo tuloy magpaalam.
0: So muli po, inaanyayahan natin ang ating mga kababayan na makiisa sa pagdiriwang po ng Independence Day ngayong Friday, June 12. The basic na we can do it is by displaying our national flag sa ating mga tahanan. So National Flag Day po from May 28 to June 12. So pwede pa po tayo humabol. Para sa mga detalye po ng ating mga Independence Day activities, pwede niyo pong bisitahin ang aming website, nhcp.gov.ph, ang aming pong Facebook page, fb.com/nhcp1933, at sa iba pong mga social media accounts namin ay ang handle namin ay @nhcpofficial. And inanyahan din natin especially yung ating mga kababayan sa aming YouTube channel dahil mayroon po ito mga documentaries, museum virtual tours, at iba pang mga audiovisual presentations na pwedeng panoorin natin sa bahay at mas makikilala natin yung ating kasaysayan from a credible source, very, very easily. Sumuli po sa ating pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Ang ating kalayaan ay hindi natin nakamit ng libre. Ito ay pinagpaguran, pinaglaban ng mga Pilipino sa loob at labas ng Pilipinas. Kaya sulitin po natin ito, gamitin natin sa tama yung mga kalayaang ipinanalo ng ating mga ninuno at ipagdiwang natin yung ating kalayaan.
1: Okay, maraming salamat po sa inyo, Sir Eufemio Agbayani III. Ayan, si Sir Eufemio Agbayani III, ang Historic Sites Development Officer 2 ng National Historical Commission of the Philippines.
2: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: 864,000 the households apektado raw po, apektado ng power interruption dahil po sa 7.8 magnitude na lindol sa Zarangani Province. Si Luisa Erispe sa detalye.
2: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
1: Luisa.
3: Umabot na nga sa 864,000 na kabahayan o household ang apektado ng mga power interruption dahil sa 7.8 magnitude na lindol sa Sarangani Province kaninang umaga. Batay sa inilabas na pahayag ng Department of Energy, ito ay ang mga kabahayang sakop ng franchise areas ng electric cooperative na South Cotabato 2 at 1, Sultan Kudarat Electric Cooperative, Northern Davao Electric Cooperative, Davao Light and Power Company at Cotabato Light and Power Company. Patuloy naman anya ang ginagawang assessment ng mga cooperatives at distribution utilities para masigurong agad na maibabalik ang supply ng kuryente sa mga sakop nilang lugar. Sa tulong din ng DOE at National Electrification Administration o NEA, umaalalay din ang task force kapatid na tutulong sa distribution facilities para sa dagdag naman power, equipment at technical assistance na maibalik ang supply ng kuryente. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Napakinggan po ninyo ang flash report ni Luisa Erispe. Samantala, epekto naman daw ng lindol sa connectivity sa Mindanao, tinututukan ng DICT. Si Mary Bastasa sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Mahigpit na nakamonitor na ang Department of Information and Communications Technology o DICT sa lagay ng mga telcos at internet connectivity sa mga lugar na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Ayon sa DICT, nakikipag-ugnayan na ito sa mga telcos para matiyak ang tuloy-tuloy na komunikasyon para sa emergency response operations. Batay sa paunang ulat, kanina alas 9:30 ng umaga,

0: ay normal pa ang serbisyo ng Globe sa mga apektadong lugar. Patuloy rin gumagana ang serbisyo ng Smart bagamat may mga ulat ng mahinang signal sa ilang bahagi ng Gensan. Samantala, iniulat naman ng Dito Telecommunity na may 54 cell sites ang pansamantalang offline sa ilang bahagi ng Mindanao. Wala namang naitalang backbone o access downtime ang Converge. Kabilang sa mga lugar na nakaranas na ng power at internet interruptions ang General Santos City, South Cotabato at Coronadal City. Samantala, na nanatiling matatag ang telecommunication services sa Marawi City, Sultan Kudarat at ilang bahagi ng North Cotabato. Kaugnay nito, agad na nag-deploy na rin ng DICT ng tatlong Starlink units sa Gensan at iba pang prioridad na lugar sa Sarangani para masuportahan ang emergency communications. Mula sa DICT para sa Bagong Pilipinas, Mera and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: 17 biyahe ng eroplano kanselado matapos po ang pansamantalang pagsuspinde ng operation sa General Santos Airport. Si AJ Ignacio sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Kinansela ang 17 flight matapos ang pansamantalang pagsuspinde ng operasyon sa General Santos Airport kasunod ng malakas na lindol sa Mindanao. Ayon nga sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAP, kabilang sa mga apektadong biyahe ang 11 flight ng Cebu Pacific, 4 na flight ng Pala Express at 2 flight ng Philippine Airlines. Sa Cebu Pacific, kanselado ang mga biyahe sa rutang Manila General Santos, General Santos Manila, Cebu General Santos, General Santos Cebu at Iloilo General Santos. Kanselado rin ang 4 na biyahe ng Pala Express sa mga rutang Cebu General Santos, Manila General Santos, habang 2 flight ng Philippine Airlines sa rutang Manila General Santos at pabalik ang hindi rin natuloy. Patuloy naman ang pagmomonitor ng CAAP ang sitwasyon at nagsasagawa na ng inspeksyon upang matiyak ang kaligtasan ng mga pasilidad bago tuluyang ibalik sa normal ang operasyon ng paliparan. Mula pa rin dito sa CAAP para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Maraming salamat sa iyo, si AJ Ignacio. Samantala, mahigit 6,000 paaralan sa Mindanao sumailalim daw po sa safety check kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa Soksarjen. Si Dayan Lear sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Yes, Jamie, inatasan ni Department of Education o DepEd Secretary Sunny Angara ang mobilisasyon ng safety checks at emergency team sa mga paaralang na apektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani at mga kalapit na lalawigan sa Mindanao. Agad na pinakilos ng DepEd ang mga engineer nito at nagpadala ng mga structural engineer mula sa central office upang magsagawa ng inspeksyon at damage assessment sa mga apektadong paaralan. Batay sa paunang ulat, na sa 6,224 na mga paaralan sa 5 rehiyon ang apektado ng lindol, kabilang dito ang Region 9, 10, 11, 12 at Caraga. Ito ay nakakaapekto sa tinatayang 3.2 milyon ng mga mag-aaral at 128,000 ng mga guro at personnel. Bukod dito ay natasan din niya mga paaralan na higpitan ang pagpapatupad ng earthquake preparedness measures, kabilang ang evacuation procedures at regular na earthquake drills. Tiyak naman ng DepEd na may nakahandang tulong ang pamahalaan para sa pagkukumpuni at rehabilitasyon ng mga nasirang pasilidad. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Maraming salamat, Ms. Dayan Lear. Samantala, NBI Director Melvin Matibag iginiit na mahina ang testimonya ng 18 ex-bodyguard para maggamit sa pagsasampa ng kaso. Si Nympha Asuncion sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Ang National Bureau of Investigation, NBI Director Melvin Matibag, na hindi maaaring gamitin sa pagsasampalang kaso ang testimonya ng 18 ex-bodyguards at bagmen umano ni dating Congressman Zaldico sa sa pagsasama ng kaso. Sa consultative meeting ng Senate Blue Ribbon Committee ngayong araw, sinabi ni Matibag na maraming kaduda-duda at inconsistencies sa testimonya ng 18. Mahinaan niya itong maghimbataya ng pagkakaso laban sa mga individual na idinawit nila at binanggit na nahatiran umano ng mali-maletang kickback. Tingin ng NBI, coached o tinuruan ang mga testigong ito sa kanilang mga salaysay. Pinunto rin ni Matibag na 10-20% lang sa sinabi ng 18 ang base sa kanilang personal na kaalaman o personal knowledge, habang ang karamihan ay hearsay lamang. Wala rin anyang mga dokumento na kalakip ang mga testimonya. Narito ang bahagi ng pahayag ni Attorney Matibag.
2: Okay, Nympha?
5: Yes, mula Senado. Para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Okay, at with that, tayo po naman ay magpapaalam na. Sayang, di natin na pakinggan yung yung walang audio. Pero anyway, yun po, no? Sa kabuuan, yung naging ulat ni Nympha Asuncion, hindi raw po ito tatayo. Hindi pwedeng gamitin para yung statement nung 18 para tumayo at magkakaso. Anyway, narito po at susunod na ang news break ihatid sa atin ni Sir Albert Sebastian. In the meantime, tayo po naman ay magpapasalamat sa ating mga nakasama sa Marulas Transmitter at dito po sa studio, sila engineers Joy Timidan, Orly Lopez, Jobel Lustre, at ang ating po mga executive producers sina Myla Vidania at Isabel Silang. Ako po si Jamie Quinto. Magandang hapon, mga kahuan trabaho.
1: Juan Trabajo, trabajo dito sa Rancho Pilipinas, Rancho Publico 738.
6: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website,

0: facebook.com/RadioPilipinas1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 2:57.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radio Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hindi makikipagsabayan sa response team sa pagtungo sa Mindanao kasunod ito ng 7.8 magnitude na lindol. May ulat si Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
2: Dapat na nakatutok ang pamahalaan sa pagtugon sa pangangailangan at kapakanan ng mga biktima ng pagtama ng 7.8 magnitude na lindol na naramdaman sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Ito ang dahilan ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro kung bakit hindi makikipagsabayan ang Pangulo sa pagpunta sa rehiyon sa kasalukuyan. Paliwanag ng palasyo, pag nagtungo kasi agad ang Pangulo sa Mindanao, mahahati ang atensyon ng mga lokal na pamahalaan at security forces at ito mismo ang ayaw ni Pangulo Marcos. Ayaw niya ng Pangulo na unahin pa siya ng mga otoridad doon. Sabi ni Castro, dapat nabuo ang atensyon na natatanggap ng mga biktima ng lindol, kaya naman kumikilos na ang lahat ng kinaukulang tanggapan ng gobyerno upang maipaabot ang pangangailangan ng mga biktima.
3: Natusan na po lahat ang mga concerned agencies para sa mabilisang pagtatrabaho. Ang Pangulo po kasi kung kailan po nagkakaroon talaga ng ganyan na medyo magulo po ang sitwasyon, hindi po sumasabay ang Pangulo. Dahil kapag ka po ganyan, mas mabibigyan pa po siya ng atensyon. Hindi po nais ng Pangulo na siya pang unahin. So ang dapat unahin dito ang mga kababayan natin, dapat focus ang trabaho ng mga agencies at ng mga kababayan natin at mga public servants natin sa mga tao na apektuhan po ng lindol.
2: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Samantala, Police Chief, Police Brigadier Police General Jose Melencio Nartates Jr. pinangunahan ng pulong sa Campo Crame kaugnay sa sitwasyon sa Mindanao kasunod naman ng malakas na lindol. Ang detalye sa live report ni Diane Lear.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Yes, sa Albert, pinangunahan ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang pulong sa Campo Crame ngayong araw upang tutukan ang sitwasyon sa Mindanao kasunod ng malakas na lindol na tumama sa lalawigan ng Sarangani. Isinagawa ang pulong sa PNP Command Center kung saan direktang pinangunahan ni Nartates ang pagtanggap ng real-time updates kaugnay ng epekto ng pagyanig sa mga apektadong lugar. Inatasan din ng PNP Chief ang patuloy na pakikipag-ugnayan sa mga unit ng pulisya sa iba't ibang rehiyon sa Mindanao, partikular na sa mga lugar na matinding naapektuhan ng lindol. Patuloy namang minomonitor ng Command Center ang mga aftershocks, nagsasagawa ng validation sa mga ulat mula sa mga regional offices at tiniyak ang agarang pag-deploy ng tulong kung kinakailangan. Mahigpit din ang koordinasyon ng PNP sa iba pang ahensya ng pamahalaan upang suportahan ang disaster response operations at matiyak ang kaligtasan ng mga apektadong komunidad. Samantala, iniulat ng Office of Civil Defense o OCD na naapektuhan ng malakas na lindol ang Regions 9, 11 at 12, gayon din ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Senado magpapadala ng tulong sa mga apektado ng malakas na lindol sa General Santos City. Sini Fasuncion sa balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Plano ng Senado na magpadala ng tulong sa mga naapektuhan ng 7.8 magnitude na lindol sa Sarangani at mga kalapit na probinsya. Ayon kay Senate President Pro Tempore at Acting Senate President Sherwin Gatchalian, maaga nilang sinuspinde ang meeting ng Blue Ribbon Committee ngayong araw dahil sa nangyaring lindol. Sinabi ni Gatchalian na balak nilang bumuo ng grupo na magdadala ng tulong sa Mindanao. Sa isang bahayag, nanawagan ng Acting Senate President ng isang all hands on deck na pagtugon mula sa gobyerno. Hinikayat rin ng senador ang NDRMC, DSWD, mga lokal na pamahalaan at iba pang kinauukulang ahensya na agad na mag-deploy ng search, rescue at relief operations. Umapila rin si Senator Wen sa Department of Education o DepEd na iprioridad ang kaligtasan ng mga guro at mag-aaral, lalo na't ngayong araw nagbukas ang mga klase. Dapat anyang tiyakin ang structural integrity o katatagan ng mga school buildings at ang pagbibigay ng psychosocial support at localized measures para matiyak ang pagpapatuloy ng pagkatuto ng mga estudyante. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senador Gatchalian.
6: Well, in due deference to Mindanao, saka lakas ang earthquake noon, 7.5, at pumapasok lang yung mga reports, nakita namin daming devastation. So sabi namin na i-suspend na muna dahil wala rin naman yung 18 bodyguards. Pero marami naman na pag-usapan yun, especially from the agencies. No? So, ang plano namin is we're nag-aayos kami ng grupo para magdala ng tulong sa Mindanao. Hopefully tomorrow, pero sarado raw yung airport, baka the following day.
4: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At Department of Energy, nagsagawa ng immediate assessment sa mga energy facilities sa Sarangani Province kasunod ng pagtama ng malakas na lindol sa lugar. Si AJ Ignacio sa balita.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
7: Nagsagawa na ng immediate assessment ang Department of Energy sa lalawigan ng Sarangani Province hinggil nga sa nangyaring pagtama ng magnitude 7.8 na lindol sa lalawigan. Sa isang statement, sinabi nga ng kagawaran na patuloy ang pagsasagawa ng pagsusuri sa ilang mga energy infrastructure sa lalawigan, kabilang na mga power lines, substations, distribution facilities, fuel depot, retail stations at ilang mga energy critical infrastructures. Muli naman siniguro ng Energy Department na patuloy ang kanilang pagmomonitor sa sitwasyon sa sektor ng enerhiya sa lalawigan, hinggil na rin sa inaatas ng ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na siguruhin ng lahat ng mga iba't ibang sektor ay nasa maayos na kalagayan hinggil nga sa pagtama ng naturang lindol. Mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila, sa Department of Energy, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Pinalakas, pinalawak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab. Colab, World Service, Sports Radio, ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan, pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magazine 1278, Sports Radio 918, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, at Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM, Capital 104.3 AM and FM collab sa Capital 104.3 FM,
8: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 collab. Welcome aboard Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, talakayan at balitang maaasahan, hatid sa sambayanan tuwing Martes, alauna ng hapon. Welcome aboard, Servisyon Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. may laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
11: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
10: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
12: Kasama po namin si Secretary Henry po.
13: Si Sec. Asan na si MS po yata ang nakakabot eh.
14: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
10: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
15: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
16: Ito ang Presidential Broadcast Service.
17: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
17: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
18: Ito ang programa sa radyo ng Philippine Information Agency. Maghahatid ng tama, makatuluhan at napapanahong impormasyon tungkol sa mga programa at proyekto ng pamahalaan. Serbisyo ng pamahalaan, ilalapit sa taong bayan. Sasagutin bawat katanungan, lilinawin bawat pag-alinlangan, tatalakayin bawat impormasyon at isyu na may kaugnayan sa bayan. Impormasyon at aksyon dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: Magandang magandang hapon mga ka-PIA! Kamusta po kayo? We are halfway na sa 2026. Kaya pa ba?
1: Kakayanin,
0: no? Ang bilis, no?
1: Oo.
0: Nasa kalagitnaan na tayo halos na, nasa second week na tayo ng June. Mm-mm. No? So, napakabilis ng araw, no? So, just sit back mga kababayan. Makinig lang po kayo sa ating nakakalibang na kwentuhan ngayong Monday. Siyempre, isang oras naman po tayong magpapalitan ng mga kuro-kuro at mga impormasyon na napapanahon at truthful talaga. At ito ay sinuri ng masusing-masusing. Ngayong araw po, makakasama niyo pa rin ako, si Enver Cortez.
1: At kasama pa rin po niya, Jenny Red, mula PIANCR.
0: Ayan, ito pa rin po ang ating programang Impormasyon at Aksyon. Ang programang hatid po ay ng Philippine Information Agency. At maaari pong masubaybayan ninyo sa Radyo Pilipinas 738 kHz sa inyong mga AM bands. Parang nahuhuli ako sa aking hininga ngayon. Kasi happy napaka-exciting ng ating usapan natin ngayong hapon. Para po sa mga timbahay, pwede nyo po kami mapanood sa channels 45 to 49 ng Afford the Box. At channel 3 ng TV Plus. Live na live din po tayo mapapanood sa Facebook pages ng PIA at Radyo Pilipinas. Kaya huwag niyo pong kakalimutang i-like, i-follow at i-share ang ating programa para hindi po kayo mahuli sa mga makabuluhang balita at talakayan ngayong hapon. So mga kababayan, alam niyo po ba na ang daming ganap nung May, pero feeling ko mas marami pong
1: ngayong
0: ganap
1: June.
0: Ngayong June, no? Mm-hmm. Gaya po nang nabanggit namin kanina, anong petsa pa lang ba? June 8 pa lang. Ang dami na pong nangyari, no? Hindi lang po sa balita, kundi sa iba't ibang parte po ng ating bansa, no? Bukod po sa National Kidney Month, Dengue Awareness Month, at syempre yung pong Independence Day, Pride Month din po ngayong buwan ng Hunyo. Speaking of Pride Month po, we are inviting everyone sa Rainbow Care Caravan.
1: RCC 2026.
0: Ayan, very excited po kami lahat dito kasi yung pong nakaraang Rainbow Care Caravan natin, well attended po ng ating mga...
1: Pero RD, sa mga ngayon palang narinig yung Rainbow Care, ano nga ba ang Rainbow Care Caravan?
0: Well, ito ay isang araw na dedicated para sa ating mga members ng LGBTQ+ community. Pero hindi lang basta members, ha? Sila yung mga senior citizens, mga aging populations na member ng LGBTQIA. Mm-hmm. Kasi pag pinag-usapan natin ng LGBTQIA,
1: medyo
0: parang
1: bata-batang generation.
0: Diba? O younger generation.
1: Pero may mga nauna na kasi ng mga Golden Gays.
0: Yes, of course. And we also want to highlight them at yung contribution nila sa society natin. At syempre, makapagbigay din tayo ng kahit konting mga tulong at mga social services para sa kanila. No? So mga kababayan, ito po ay mangyayari sa June 20 sa May Bunga Rainforest Park
1: sa Pasig City.
0: Pasig City.
1: Yan. Baka makita niyo si Mayor Vico.
0: Yan. O, diba? Welcome po ito sa lahat ng ating mga members ng LGBTQIA community.
1: Actually, everyone.
0: At saka supporters natin. No? So, dali niyo po ang inyong family and friends. Napakadami po niyong makikitang mga festivities at mga kaganapan dyan sa araw na yan. June 20.
1: Yes, see you po.
0: Ayan, Sabado po yan. See you there. Ayan, kung mapapansin nyo rin po, mostly ng mga ganap ay related sa health natin ngayong buwan, no? Dahil napaka-importante rin po ang ating kalusugan. Ngayong araw po, related rin po sa health natin ang pag-uusapan. Ito po yung tinatawag natin na World Blood Donors Day. Kaya mamaya po, makakasama po natin si Ms. Marites Estrella ng National Voluntary Blood Services Program ng Department of Health. Pero syempre, bago po natin simulan ng ating talakayan, naalimin po muna natin ang mga pinakabagong balita mula sa loob at labas ng ating bansa. Syempre mga ka-PIA, isang paalala lang po, ang aming mga balitang inihahatid sa inyo ay dumaan po sa masusing fact-checking upang makasigurado na tama at napapanahon para sa kaalaman ng bawat Pilipino. At syempre para sa balitang to, nandito na si Ms. Jenny Red para sa In the News.
1: Para sa una nating balita, ngayong araw, Mindanao niyanig ng malakas na lindol. Niyanig ng magnitude 7.8 na lindol ang bayan ng Maasim, Sarangani nitong Lunes ng umaga, June 8. Mula sa inisyal na ulat na magnitude 7, itinaas ng FIVOX ang lakas ng lindol sa magnitude 7.8. na may lalim na 33 kilometers dahil sa tindi ng pagyanig na naramdaman sa malaking bahagi ng Mindanao na antala ang unang araw ng balik-eskwela ng mga mag-aaral. Nagpalabas na ng tsunami warning ang ahensya at patuloy na pinag-iingat ang publiko laban sa mga posibleng pinsala at aftershocks. At pangalawa nating balita, kaugnay pa rin ang nangyaring lindol sa General Santos. Pangulong Marcos agad na pinakilos sa mga ahensya ng gobyerno kaugnay ng malakas na lindol sa Mindanao. Agad nga pinakilos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang lahat ng mga pangunahing ahensya ng gobyerno kaugnay ng magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa Sarangani at mga kalapit lalawigan nito. Ayon sa Pangulo, nakikipag-ugnayan ng Office of Civil Defense at National Disaster Risk Reduction and Management Council, NDRRMC, sa mga apektadong lugar para sa disaster response at monitoring. Inatasan din ng Pangulo ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na mag-preposition na ng relief goods at tiyaking handa at operational ang evacuation centers. Kasabay nito, sinuspindi na rin ng Pangulo ang klase sa lahat ng antas sa mga apektadong lugar habang patuloy ang koordinasyon ng Department of Education sa LGUs. Tiniyak naman ng administrasyon na nakatutok ang pamahalaan at patuloy na nakikipag-ugnayan sa regional offices at local chief executives para sa agarang dulong.
0: Ayan mga kabayan, no? Mag-ingat po tayong lahat.
1: Kasi may mga aftershocks pa.
0: Oo, marami pang aftershocks actually. Mm-hmm. Ang na-record ng FEVOX as of 12 noon kaninang tanghali ay 183 na daw na aftershocks na ranging from 1.3 to 6.7 magnitude. Diba medyo malakas-lakas pa rin ang 6.7 magnitude, no? Kaya mga kababayan, mag-ingat po kayong lahat. Kung maaari po ay mag-stay po kayo sa isang structure na hindi po madaling masira or hindi madaling gumuho just in case na magkaroon ng...
1: At gusto natin bumalik sa ating mga bahay kung medyo alanganin na po yung lagay ng bahay nyo. Huwag po muna kasi medyo delikado pa po.
0: Tama yun. At syempre, kung meron po kayo, kung nasa evacuation centers din po kayo, makinig po kayo sa lahat ng abiso ng ating lokal na pamahalaan. At huwag na po tayo magpasaway na babalik pa po tayo. Baka po hindi po ma-account yung ating mga kapamilya o kaibigan, syempre, magdadagdag po iyon sa mga aalalahanin pa ng ating pamahalaan. Kaya, mga kababayan, rest assured po na ang pamahalaan ay tuloy-tuloy pa rin po sa pagbibigay po ng suporta sa lahat po ng naapektuhan ng napakalakas po na lindol na to. Sana wag nang masundan, no, Miss Jen. Mga ka-PIA, syempre, bukod sa nagbabagang balita, marami rin pong nakalat na maling impormasyon at balita sa social media ang aming team, no? Kaya amin lang pong paalala, maging matalino po, maging mapanuri at responsableng mamamayan. Magsuri, magtanong at mag-fact check. Mga kababayan, nilinaw po ng Department of Transportation o DOTR na nananatiling 14 ang estasyon ng MRT7. Taliwas po yan sa mga ulat na kumakalat na 13 estasyon na lang daw umano ang matutuloy. No, ayon po sa DOTR, hindi inalis ang San Jose del Monte o SJDM Bulacan Station at nananatili pa rin po ito sa aprobadong alignment ng proyekto. Target pa rin po simula ng operasyon sa unang 12 estasyon mula Sacred Heart hanggang North Avenue sa ikalawang quarter ng 2027. Malapit-lapit na to, Miss Jen. Mm-hmm. Alas next year na lang to.
1: Magagamit na.
0: Second quarter, 1 year na lang. No? Alinsunod po ito sa direktiba po ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pabilisin ang mga pangunahing proyekto na pang-imprastruktura. Samantala po, inaasahan naman pong makukumpleto at mabubuksan ang Tala at SJDM Station sa 2028.
1: Ayan na. Madami-dami din nag-a... Actually, madami nag-aabang ng San Jose del Monte
0: nito.
1: Station na yan.
0: Dahil marami po mga kababayan po natin na nagtatrabaho po dito sa Metro Manila ay nakatira din po dyan sa lugar na yan.
1: Dami nating kasamahan na galing dyan.
0: Diba? Sa Quezon City, no? Yan po ang balitang na papanahon at impormasyong sumailalim sa masusing fact-checking. Mga ka-PIA, lagi po nating tandaan, maging mapanuri po tayong lahat, ha? Mag-fact-check po tayo. Ayan, matapos po yung may init na balita. Dito naman tayo sa gusto natin, ha? Yung medyo pa-trivia-trivia naman tayo. Mga kababayan, nandito na po ulit si Miss Jenny Red para sa Think PIA.
1: Mga ating question of the week ay ano ang pinaka-rare na uri ng dugo sa buong mundo, ang mga pagpipilian? A. AB negative, B. O negative, o C. A. Or D. Wala sa pagpipilian. Pagpipilian. Nako,
0: ano ba ang pinaka-rare? Alam mo ba ang blood type mo?
1: Ah, in fairness na.
0: Ako hindi ko alam blood type
1: ito,
0: ko.
1: Sa ID
0: Itingnan
1: natin
0: ko muna sa ID. Oo, andyan. Mga kababayan, dapat po basic po natin na alam yun, ng blood
1: kasi
0: type po natin.
1: Kayo.
0: Oo, kasi whatever happens, na kailangan po ng emergency pagsali ng dugo, baka lalo po tayong ma-aberya kung ibang
1: kung
0: type po ng dugo ang isalin sa atin. Yan po yung ating Think PIA Question of the Week. I-type lamang po ang inyong mga sagot sa comment section ng ating live stream. At abangan po natin yan kung tama po ang inyong mga kasagutan. Marami na po tayong mga nag-comment dito online, mga kababayan. I-ano lang po natin, basahin lang din po natin yung iba nating mga comment. Good afternoon po everyone from Miss Lucia Samson.
1: Hello Ayan. Po, magandang hapon.
0: Mayong hapon daw, sabi ni Mark Alvin Kamit. At uy, syempre, nagtatanong siya kung may bagyo. May bagyo nga ba? Medyo makulimlim tayo sa labas eh. No? Pero so far naman po ay do-double check natin kung ang bagyo na ito ay nakaka-apekto or ang southwest monsoon po ang nakaka-apekto sa atin ngayon. Pero I think last week po yung may bagyo tayo eh. So, maya-maya po i-confirm po namin yan sa aming team. Oh, diba? So anyway, mga ka-PIA, habang naalam po natin yan, huwag na po natin patagalin pa. Simulan na po natin ang isang makabuluhang talakayan dito lang sa Tinig ng Masa. Ikaw, Miss Jen, na-experience mo na ba mag-donate ng dugo?
1: Hindi, dahil po ako ay takot sa karayom.
0: Takot sa karayom.
1: Pero alam ko, RD, kayo ng wife mo ni Miss Jomay ay talaga
0: yes.
1: Mga regular blood donors.
0: Oh,
1: mga
0: bayan. Pero ano yun, siguro ilang years ago, nakahinto na rin ako mag-stop mag-donate ng dugo. Dahil alam mo naman, ang ating pangangatawan
1: ay
0: nagkakaroon na ng mga maintenance meds. Uy! Anyway, pag-usapan po natin yan maya-maya, no? Tatanong ko rin yan kung baka naman pwede.
1: Oo.
0: Kasi syempre, mga tao na advocacy talaga nila yon na parang way to give back to the society. Eh, no? Pero mga kababayan, ngayong araw po, ating makakasama si Miss Marites Estrella. Siya po yung unit head ng National Voluntary Blood Services Program ng Department of Health. Ipapaliwanag niya po sa atin ng importanteng impormasyon tungkol po sa blood donation. Yung blood donation po yung isa sa pinakamaraming programa na pinopromote ng DOH. Kasi, syempre, way din yun ng ating mga kababayan para tumulong din sa ating ibang mga kababayan na nangangailangan. Eh, no? Marami rin itong health advantages, kaya marami rin ang hinihikayat na mag-donate ng kanilang dugo. Ngayon, kasama po natin si Miss Marites, kanya pong ilalatag yung programa para sa World Blood Donors Day celebration sa bansa at kung paano po mas maraming Pilipino ang mahihikayat na maging bahagi po nito. Isang magandang araw po, Ma'am Marites. Welcome po sa ating programa. Si Ember at si Jen po ito.
2: Good afternoon, ma'am.
0: Ayan, Miss Marites. Nakamute yata si Miss Marites.
3: Magandang hapon po, Ma'am Jenny and Sir Ender.
0: Yan, magandang hapon po, Ma'am Marites. Ayan, napaka shine ang ang aura ni Ma'am Marites. Ma'am, pwede niyo po ba kaming bigyan ng background ng World Blood Donor Day? Ano po yung layunin po at purpose po nitong celebration po natin na to?
3: Yes, tamang-tama Sir Inver yung katanungan. Pero bago ang lahat, gusto ko lang din batiin ang lahat ng mga nanonood at nakikinig sa impormasyon at aksyon ngayong hapon. So, sa katanungan po ni Sir Inver, yung ating World Blood Donor Day, malapit na po no, sa June 2026. Ito po ay in-honor natin, itinaon natin sa birthday ni Carl Lance Steiner. So, ang birthday po ni Dr. Lance Steiner is June 14, 1868. Mm-hmm. So,
0: okay.
3: Bakit po ba? Ano ang kahalagahan nito? Kasi si Dr. Carl Lance Steiner ay siya lamang naman po ang nagkaroon ng discovery doon sa ating mga blood type. Kaya ngayon yung mga tao, tayong lahat, alam natin yung mga blood type natin.

0: programa natin, nagkakaroon na tayo ng mga registry of rare blood types dito sa Pilipinas.
1: Mm-hmm. Yung blood type ba, Ma'am Marites, sa pamamagitan lang ba ng pagmamana yun? Halimbawa, O ako, pag nagkaanak ako, O din ba siya? Ganyan? O merong pagkakataon na ibang blood type ang lumalabas sa family tree? May mga ganong pagkakataon
0: na? Not necessarily po, hindi ibig sabihin yung nanay or tatay mo, type O, and then dapat ikaw type O din. At baka yung iba, may mga misconception, hindi ka type O, hindi ka anak ng nanay at tatay.
1: Yun na nga
0: So, hindi totoo po yun. So, pwede din po mag-iba yung blood type natin. So, may mga misconception na gano'n yung mga Pinoy. Pwede po mag-iba, pero karamihan po sa atin, usually din naman ay isa sa ating mga parents ay kapareho ng ating blood type.
1: I see. Pero Ma'am Marites, mabalik tayo dun sa usap ng ng World Blood Donors
0: World
1: Day. Ano po yung tema natin ngayong taon? Ano po yung pagkakaiba nitong mga World Blood Donor Day natin ngayong taon kumpara dun sa mga previous observations, Ma'am Marites?
0: Ngayong June 14 po, upcoming next week na po yan, ang tema natin ngayon ay yung One Drop of Humanity, Give Blood, Save Life. So medyo napakaganda po ng tema natin dahil ito merong parang human side, personal, na nanggagaling sa atin yung kusang loob na pagbigay ng dugo. Kung dati po ay sinasabi natin, focus lang tayo ngayon sa ating mga volunteer blood donors, mm-hmm. yung team naman po natin, focusing on human side natin. Mm-hmm. Pag sinabi pong human side natin, ito yung pagiging makatao natin, mm-hmm. pagiging altruistic natin to donate blood. Mm-hmm. At ito ang pagdo-donate ng dugo ay hindi lamang isang parang sinasabi ng iba, medical procedure lamang, Pero ito ay malalim pa na kadahilanan. Ito ay pagmalasakit sa kapwa, pagtulong sa kapwa, pagsagip ng buhay ng ating kapwa-tao. Okay. So, nakaka-focus po talaga ito hindi lamang sa pasasalamat sa ating mga volunteer blood donors, kundi paghikayat sa ating mga kababayan na ang pagdo-donate ng dugo ay isang social responsibility. Mm-hmm. Bawat patak na binibigay natin, pag pinagsama-sama, ito ay makakasagip ng buhay. Yeah. Dahil sa isang donasyon, pagkakaroon po tayo ng pagsagip ng buhay na halos tatlong buhay po, masagip po natin sa isang donation.
1: Ganun pala yun,
2: Hindi lang pala one is to one.
1: Akala namin one is to one ng One is to three pala. Mm-hmm. Pero Ma'am Marites, ang next question namin, kasi ito, I'm sure maraming mga curious na mga manonood at makikinig dito. Pagdating naman sa blood donation, meron tayong mga requirements may mga interview pa siya, meron pa siya kailangan.
2: May sinasagutan ka, diba?
1: Oo, may checklist pa, questionnaire pa, Pero pagdating po dun sa sinasabi natin, kasi nabanggit po natin na ang pagdo-donate ng dugo ay isang social responsibility, Hindi lang basta ang act of donating ang i-highlight natin ngayon, kundi yung responsibilidad ng mga tao or yung idea na mas maiging nagtutulungan tayo sa isa't isa. Pero halimbawa, general siguro checklist, kumbaga, paano ko malalaman kung ako ay fit mag-donate ng dugo? Ganyan.
0: Ay, Sir Denver, Ember pala. Napakagandang tanong yan, Kasi pag ikaw ay 18 to 65 years old, yung edad mo, yun, isang requirements po yan. Mm-hmm. Pero pag below 18, for example, 17 years old ka, pwede pa rin mag-donate basta may parents guardian, i-allow nila na mag-donate, pag below 18. And then, of course, ang weight mo is at least 110 pounds. Okay. At saka, of course, normal yung ating blood pressure.
1: Blood pressure.
0: Ang BP natin ay normal. At yung hemoglobin, o yung

0: pula ng dugo natin ay at least 125 grams per deciliter. Kasi meron nagtatanong, ay hindi ako magdo-donate kasi kulang nga ako sa dugo. So, inform ko lang sila lahat na ito ay may screening o chinitek ng ating mga medical staff kung kayo po ay talagang qualified mag-donate ng dugo. And of course, healthy tayo at walang karamdaman.
1: Oh, hindi ka puyat. No? Oo, kasi may mga ganun pa, ilang oras yung tulog mo.
2: Sa flu.
1: At I understand pati mga kababaihan na Ms. Marites, meron din silang yung last cycle nila, ganyan. Pero sa tulad ko, Ma'am Marites, na meron ng maintenance.
2: Pwede pa ba akong mag-donate?
1: Oo, depende po yun sa sasabihin ng nag-screen. Kung may mga...
2: or automatic na yun, disqualified.
1: May mga ganun ba yun?
0: Yes, meron tayo kasi iba't ibang aspect po yung pag-screen ng donors. So actually, Ma'am Jenny at Sir Ember, inform ko lang po yung lahat. Bago naman po pumunta sa blood donation activity, yung isang tao, nagkakaroon po tayo ng advocacy at awareness campaign para ituro po kung sino yung qualified lang na mag-donate ng dugo. Pag alam nyo po na hindi kayo qualified, no need na po na pumunta doon sa blood bank o sa blood donation activity natin. So, para po sa kasiguraduhan at sa kaalaman ng lahat, doon po ay meron tayong mga nurses, medic, at saka license na mga medical doctor na sila po yung mag-i-screen para po matingnan kung kayo po ay qualified o hindi.
1: Okay.
0: May sinusunod po tayo mga standards.
1: Okay. Ma'am Marites, napaka-exciting ng pinag-uusapan natin eh, no? Pero pansamantala po muna natin puputulin yung kwentuhan natin para po magbigay daan po sa mga ilang paalala. Mga kababayan, mga tagapanood at tagapakinig, huwag po kayong BBTU dahil marami pa po tayong pag-uusapan. Magbabalik po ang impormasyon at aksyon.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas? Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. #panatag ang may alam.

ngayong National Kidney Month, huwaghayaan ang bad habits ay mauwi sa chronic kidney disease at pagdadialysis. Iwasan ang pagkonsumo ng processed foods at pagkaing labis sa alat at tamis. Hinay-hinay din sa pag-inom ng pain medications. At sa halip na alak at soft drinks, tubig na lang ang inumin. Take care of the organs that take care of you. Protect your kidneys. Isang mensahe mula sa

0: sa mundong aking kinagisnan, may mga taong hindi tanggap ng lipunan. Ngunit may isang nakatagong katotohanan at yun ang pagkakaiba ko sa karamihan. Hindi kinahihiya ang pagiging totoo dahil kailanman hindi naging mali kung ano ang nararamdaman ko. Iwawagayway ang bandila ng aking pagkakakilanlan. Ipamalas ang sariling kakayahan. Maging huwaran at inspirasyon ng mga taong takot ipaglaban ang kasarian.
1: Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026. Sa Radyo Pilipinas
2: coverage.
1: Po,
2: mas natuto ako sa face-to-face learning po. Kasi po, walang masyadong distraction unlike po sa online learning na kapag wala kang signal ay parang hindi ka po makaka-learn ng maayos kasi kailangan mo pa po, di ba, maghanap ng signal. Tsaka po, kasi sa physical learning po is may visual, face-to-face, physical, visual na nakikita ka po talaga na pwede mong magaya yung kung ano po yung exactly na tinuturo ng teacher po. So, for me po, mas maganda pa din po talaga na mas natututo po talaga ako sa physical learning. Yun lang po.
1: Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026. Sa Radyo Pilipinas coverage.
3: Mga kababayan, muli pong nagbabalik ang ating programang Impormasyon at Aksyon. Ako pa rin po si Amber Cortez.
4: At kasama pa rin po niya, Zenny Red, wala PIA and CR.
3: Ayan, kami pa rin po ang host niyo sa araw na to. Time check muna tayo, Ms. Jen.
4: Ang oras natin ngayong hapon, 3:37.
3: Ayan, alas 3:37 na po ng hapon. Tuloy-tuloy po tayo sa ating talakayan tungkol sa World Blood Donors Day Celebration. Kasama pa rin si Ms. Maritas Estrella, Unit Head po ng National Voluntary Blood Services Program ng Department of Health. Ma'am Marites, nandyan pa po ba kayo, ma'am?
5: Yes po, Sir Ember.
3: Ayan, very energetic pa rin si ma'am. Ma'am, ang next question po natin, mabalik lang po tayo dun sa usapan po natin, no? Kanina pinag-usapan natin kung ano yung mga pre-screening na ginagawa, no?
4: Pero considerations.
3: Mga considerations. Pero ngayon, ma'am, pag-usapan naman natin, paano po sinisiguro ng ating mga facility ay na ang ating mga facility po ay safe po sa blood donation drives? Kasi 'di ba syempre, kayo po ay lalabas ng clinic tapos sa mga communities po tayo magkakakandak ng blood donation. Paano po natin na i-ensure na safe po yung mga nakokolektang dugo at safe din yung mga
4: nagdo-donate? May mga naka-standby din na doktor, ambulansya.
3: May mga ganun po ba tayo? Ganyan?
5: Okay, ang napagagandang tanong yun, Sir Amber and Ma'am Jenny. Ano? Unang-una sa lahat, yung safety ng dugo, ano, or safe blood supply comes from the blood donor itself. Mm-hmm. Kaya unang-una, dapat may awareness campaign tayo na yung ating hinihikayat na mag-donate ng dugo ay yung mga healthy individuals. Yun po yung pinakauna.
3: Okay.
5: So, pag healthy po tayo, magdo-donate tayo ng dugo kasi alam natin qualified tayo to donate. Mm-hmm. Pag pumunta na po ang isang qualified blood donor sa ating blood donation activity or blood bank, sila po ay ini-screen pa, no? Ini-screen kung tama bang qualified sila. So kinukuha yung timbang,
3: okay,
5: blood pressure,
3: okay,
5: yung hemoglobin nila kung safe pa nakunan sila ng dugo,
3: okay,
5: at meron pang physical examination na ginagawa yung ating mga doktor.
3: Mm-hmm.
5: So another steps po yan, no, nang we ensure na safe yung blood na may ibibigay natin sa ating pasyente.
3: Mm-hmm.
5: After that po, magkukolekta na po tayo ng dugo from our volunteer blood donors na qualified.
3: Mm-hmm.
5: So sila po ay mga 10 to 15 minutes higa po magkukolekta tayo ng dugo. And then after that, we ensure na yung dugo ay hindi lamang nilalagay sa basta-basta kung saang lagayan,
3: mm-hmm,
5: but din may tinatawag din tayong tamang lagayan, ano?
3: Mm-hmm.
5: So tamang temperatura, mm-hmm, kung saan nilalagay natin yung ating dugo.
3: Mm-hmm.
5: At dapat dala siya kaagad sa ating mga blood bank. Mm-hmm. Pero kung sa blood bank ka naman na nag-donate, so doon na po ipaprocess ang dugo natin sa blood bank. So another level of safety is, diretso na ba yung tinatransfuse yung dugo? Hindi. So meron pa tayong test o testing na ginagawa. So okay, ano po ba yung mga test na yon? Okay. So meron po tayong proseso, no? Yung proseso na yon ay tinitest natin sa lima. So ano po yung limang test yon? Tinitest natin po sa HIV, sa hepatitis B, sa hepatitis C, sa syphilis, at saka malaria. So yun po yung actually yung processing fee or test na binabayaran natin para maging ligtas ang dugo na itatransfuse sa pasyente po natin, Sir Ember. So and we ensure na siya ay dumadaan sa tamang mga, may mga makina kasi tayo na makikita sa ating mga blood bank.
3: Uh-oh.
5: At yun po ay dyan ay pinoproseso ang mga dugo. So, aware lang kayo, di ba? Pag kinuhaan kayo ng dugo, yung pula lang ng dugo ang nakikita niya.
3: Oo, yun lang actually eh.
5: Sa equipment, tayo po ay nakakakuha ng blood component na tinatawag. So, meron tayong plasma, meron tayong mga platelets, at meron tayong mga fresh frozen plasma at packed RBC. No? So, yun ang iba't ibang klaseng dugo na nakukuha natin sa isang unit ng dugo na dinonate po ninyo.
3: Kaya pala sinasabi ni Ma'am Marites kanina na hindi lang isa ang matutulungan ng blood bag na idodonate mo.
4: Kaya pala siya.
3: Oo, iba-ibang component. Oo. No? Depende rin po yun sa need ng ano, pasyente. No? Kung alam, yes, plasma lang ang kailangan niya o kaya hemoglobin lang ang kailangan niya. Kaya pala ganun ka dami ang natutulungan. Kasi hindi lang, hindi siya pala basta i-diretso eh.
4: Kala ko rin eh, dugo-tugo.
3: Marami pa walang pinagdadaanan yung dugo para ma-ensure na ano, naligtas yung isasabi salin sa'yo ng dugo. Kasi nga naman, baka mamaya, magsasalin sa'yo ng dugo, tapos meron palang mga...
4: May dugo ka nga, may kasama pa.
3: May kasama palang, ano, no, mga, kung anong mga, ano, sakit or whatever. So, safe na safe pala talaga. At, syempre, from the time palang nakuhanan ang donor, eh, ini-ensure na nila na ang safety din or ang health din ng donor ay hindi mako-compromise. No? Syempre, malaman yun. Lalo na kung ako ay isang potential donor, syempre gusto ko malaman na safe ba ako dyan kung ako ba ay mag-donate.
4: Kasi mga kakilala tayo, medyo hinihimatay.
3: Oo, nagdadalawang isip talaga sila eh. No? Tatakot
4: sila. First timer, kasi ang daming dugo yung nakuha, medyo nahihilo. Yung nagbibiglang tayo, kala nila okay na.
3: Pahinga rin po muna bago tumayo. Medyo marami-rami po yung nakuha. At yung, syempre, yung bag na pinaglalagyan, eh, hindi naman pala basta-basta bag, di ba? Hindi naman pala siya timba or plastic bag. Meron talaga siyang specific na bag. Pero ma'am Marites, bago po tayo maghiwalay, hihingan po muna namin kayo ng mensahe para yung inyong mensahe po sa publiko. Kung meron po kayong mga upcoming programs and activities para po dun sa mangyayari ngayon June 14, at kung gusto niyo pong hikayatin ang mga mamamayan natin, tagapanood at tagapakinig na makiisa, ito na po ang inyong pagkakataon. Maaari niyo pong ibahagi sa ating mga manonood at makikinig ang inyong mensahe, ma'am.
5: Maraming salamat po, Sir Ember at Ma'am Jenny, sa ating tagapakinig ngayong hapon. Kami po sa Department of Health, National Voluntary Blood Services Program, ay may mga nakaakiba tayong mga activities ngayong June 14, 2026. Hino-host po ito sa Region 10 or sa Cagayan de Oro. So ano po ba yung mga magaganap doon? So unang-una, magkakaroon po tayo ng advocacy run, no? 3 kilometers and 5 kilometers advocacy run. Yan po yung ating gagawin to enhance and strengthen our awareness campaign on voluntary blood donation. Pangalawa po, meron po tayo mga isishare ng mga best practices nationwide. So from Region 1 to BARM, kailangan po natin malaman yung mga best practices ng bawat region para maging maganda po ang pag-implement ng ating voluntary blood donation program sa ating bansa. Pangatlo po ay magkakaroon po tayo ng pledge, no? Yung sinasabi nating drop your drop. Ano po ba yung drop your drop? So ito po yung pledge of commitment ng isang individual o isang institution. Kasi lalo na po sa atin sa Pilipinas, meron tayong tinatawag na lean month. So meron tayong lean month ng January, April, October, November at December. So sana po iniikayat namin dito sa drop your blood or drop your drop, magkaroon po tayo ng pledges, no? Bawat individual at

0: Ayan, the Oros.
1: Okay.
0: So sa ating tagapakinig po ngayong hapon, naanyayahan namin kayo to join us online, or you can join us doon sa Cagayan de Oro City, lalo-lalo na yung mga taga-Cagayan, yung mga ating mga local officials, at mga ating mga kalahok, yung mga constituents diyan natin ng mga taga-Cagayan de Oro. So, and nearby regions po. Mm. So, kaya naman ngayong World Blood Donor Day, isa buhay po natin ang ating tema, One Drop of Humanity, Give Blood, Save Lives. At ito po ang ating huling paalala sa lahat. Ang World Blood Donor Day, we don't need just to celebrate and participate. We need to join the run. We need to take the pledge, and we need to walk for a cause. And most importantly, give blood, because in giving blood, we save 3 lives. Dahil po sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Magandang hapon po muli sa inyong lahat, sa ating tagapanood, Sir Ember, at sa kakay Ma'am Jenny po.
1: Ayan, maraming salamat po. Napakaganda ng mensahe ni Ma'am Marites, no? Mm-hmm. Sana po makausap pa po namin kayo ng mas matagal sa susunod na panahon para po marami po kasing mga questions ang ating mga kababayan pagdating sa pagdo-donate ng blood, no? Pero dito pansamantala po muna nating puputulin ang ating interview para syempre makapagbigay naman sa ibang mas mahalaga at equally interesting topic po na pag-uusapan natin ngayon. Anyway, sa ngayon po, magpapaalam po muna kami, Ma'am Marites, at sana po ay successful po ang observation natin ng World Blood Donors Day sa darating na linggo. Ayan. So, congratulations po in advance, at syempre sa lahat po ng ating mga blood donors, mabuhay po kayo. Ayan. So, thank you po. So, ulitin, Ma'am Marites.
0: Maraming salamat.
1: Ayan, salamat po. Ayan, maraming salamat. Syempre, hindi mabubuo yung bawat episode natin, mga ka-PIA, kung wala po ang ating resident puppet. Kaya andito na naman po si Engoy para sa, alam mo ba?
2: Ayan, alam niyo ba na ang Hunyo ay Pride Month? Ito ang panahon para ipagdiwang ang tapang, pagkakapantay-pantay, tangga sa lahat, lalo na sa mga kababayan natin kabilang sa LGBTQIA+ community. Umusbong ang Pride Month mula sa isang mahalagang pangyayari noong 1969. Ito ang Stonewall Uprising na nangyari sa New York City. Dito ipinaglaban ng mga tao ang karapatang mabuhay ng malaya at walang takot. Mula noon, naging simbolo ang pride ng pagiging totoo sa sarili at matatag sa harap ng diskriminasyon. Hindi lang ito tungkol sa makukulay na bandila o parade. Ang Pride Month ay paalala na ang bawat tao, anuman ang kasarian o pagkakakilanlan, ay may pantay na dignidad at karapatan. Dito sa Pilipinas, tumatak ang unang LGBT Pride March noong June 26, 1994. Ito ang unang gay parade march sa Pilipinas at Asia, ha? Tandaan, hindi deserve ng bawat tao ang mahusgahan dahil lamang sa kanyang napiling kasarian o minamahal. Maging mas mapangunawa tayo, makinig, rumispeto at ipagdiwang ang isang lipunan na may puwang para sa lahat. Ang dignidad ay para sa lahat, ha? O ayan, alam niyo ba? Kita kids!
1: Ayan, maraming salamat, Engoy. Napaka-interesting ng iyong topic ngayong hapon, no? Pride Month. Syempre, equality is power.
2: Yes.
1: Pero meron tayong isang tagapanood at tagapakinig, Engoy. Kanina kasi napag-usapan namin World Blood Donors Day sa linggo.
2: Ah.
1: Kung ikaw ba ang tatanungin, willing ka bang mag-donate daw ng dugo?
3: Tinaw
1: tinawanan lang tayo.

0: Ayan.
1: Kasi royal blood ako eh.
0: Ay, royal kaya blood pala siya. Ano kulay orange ba yan? Royal ang blood mo. Ayan, para po sa batina natin ang nanonood natin. Si DDG Aris Gutierrez.
2: Hello po, magandang hapon.
0: Natanong niya eh kung willing ka daw bang mag-donate ng dugo.
2: Ang tanong, DDG, willing ba siyang tanggapin ang dugong manggagaling?
0: Oh, yan. What if yung crush mo yung nag-donate ng dugo sa'yo? Kahit hindi mo kailangan, tatanggapin mo
2: ba? Pwede ba yun? Hindi natin natanong, no? Gusto mo lang.
0: Ayan. Pero Engoy, maraming salamat sa iyong topic this afternoon. Ayan, Pride Month po ngayong buwan ng Hunyo. At syempre, celebrate po natin ang identity ng bawat isa. Syempre, yung... pamantayang respeto at paggalang lang sa lahat
2: naman
0: ng
2: yung
0: choices.
2: End all be all. Oo. Pantay na pakikitungo, yes. Karapatan at respeto. Oo. Yun lang naman.
0: Regardless of, ang sabi niya, gender orientation or the person you're loving daw.
1: Yes, correct.
0: Diba? O, diba? Ayan, so maraming salamat. Kita-kits tayo ulit next week, Engoy!
1: Yes, po!
0: Ayan, man. Matapos yung isang masinsinang at makulahan talakayan, oras na po para sagutin natin ang Think PIA Question of the Day. Kaya naman, Miss Jen, take it away.
2: Ay, grabe yung sagot dito. Napag-iisip ako.
0: Oo, diba?
2: Kasi ito na, mga ka-PIA. Ang naging katanungan kasi, ano o mano ang pinaka-rare na uri ng dugo sa buong mundo? At ang ating mga pinagpilian, AB negative o negative, A, o wala sa pagpipilian. At ang tamang sagot ay D, wala sa pagpipilian. Dahil daw, ang Rh null o golden blood ay itinuturing na pinakabihirang uri ng dugo dahil wala itong anumang Rh antigen sa red blood cells. At natuklasan ito noong 1961 sa isang babaeng aboriginal sa Australia. At tinatayang wala pang 50 to 100 na tao sa buong mundo ang meron nito dahil sa sobrang kakaunti ang donor, napakahirap makahanap ng compatible transfusion para sa may mga Rh null, kaya tinatawag itong golden blood. Samantala, sa karaniwang AB at O at R at Rh system, ang AB negative naman ang itinuturing na pinakabihirang blood.
0: Yun so, pala yun. May golden blood. Baka yung sinabi kanina ni Engoy na royal blood, baka ano yun, malapit na sa golden blood. One step away na.
2: 50 to 100 lang kayo. Paano kayo maghahanapan pag ilang?
0: Kaya nga. Pero diba may registry naman daw. Kaya lang yung registry mo nasa kabilang parte ng mundo.
2: Continent. Medyo mahirap. Interesting, mahirap, no? Sino kaya itong 50 to 100 na may golden blood?
0: Napaka-rare talaga kung 50 out of 8 billion or ilang billion na
2: ba tayo. Baka may kilala po kayo, i-comment nyo at ating interviewin yan. Paano ba ang mabuhay ng may golden blood?
0: Ano ba? Isang privilege ba siya? Or honor?
2: Parang matatakot
0: ako. Oo, ako din. Parang ayoko na lang. Ayan mga kababayan, dito po nagtatapos ang isang oras na naman na makabuluhang talakayan na punong-puno ng kaalaman. Maraming salamat po mga ka-PIA sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay hanggang sa susunod na Lunes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon pa rin po tayo. Mapapakinggan po kami sa Radyo Pilipinas, mapapanood po sa Facebook pages ng Radyo Pilipinas at ng Philippine Information Agency. Kaya wag nyo pong kakalimutang ibahagi ang ating programa sa inyong mga kaibigan at kapamilya. Muli ako po si Amber Cortez.
2: At kasama pa rin po niya, Jenny Red.
0: Ayan, kami po ay mula sa PIA-NCR. Bumabati po kami ng isang magandang buhay sa ating lahat. Magkita-kita po tayo sa susunod na Lunes. Dito lamang po yan sa Impormasyon at Aksyon.

0: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 357.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Muli, magandang hapon Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Suhestyon na pumagitna si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa gusot ng mga senador. Welcome sa Malacañang. Interim proposal naman ni Senador Alan Peter Cayetano kaugnay sa liderato sa mataas na kapulungan, tinablan ng palasyo. May ulat si Raquel Bayan.
0: Tinig Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Ni dating Senate President Franklin Drilo na dapat nang mamagitan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa nagpapatuloy na sigalot sa hanay ng mga senador. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, magandang panukala ito mula sa isang dating pinuno ng Senado at isang public servant. Si Pangulong Marcos naman anya, hindi isinasara ang kanyang pintuan sa mga ganitong klase ng mungkahi. Ang tanong lamang anya dito, ayon sa palasyo, uubra ba ang ganitong klase ng paraan kay Senator Alan Peter Cayetano? Duda rin ang palasyo sa isinusulong ni Cayetano na interim proposal para sa termino nila ni Senator Wynne Gatchalian bilang Senate President. Ayon kay Castro, baka maulit na naman kasi ang nangyari noon sa House of Representatives kung saan nagkaroon ng gentleman's agreement sina Cayetano at dating Marinduque Representative Lord Alan Velasco. Ngunit hindi ito agad na tinupad ni Cayetano noong 2020 dahilan kung bakit naantala ang pagpasa ng 2021 national budget sa ilalim ng Duterte administration. Pagbibigay din ni Castro, ang liderato ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian ang kinikilala ng Malacañang at wala ng iba pa.
3: Walang maidudulot sa ngayon ng ganitong klaseng arrangement. Baka mangyari na naman ang nangyari dati sa House of Representatives kung saan meron na silang term sharing agreement na hindi tinupad agad ni Senator Alan Cayetano. Again, uulitin natin, tanging si Senator Sherwin Gatchalian ang kinikilala nating liderato ngayon sa Senado.
2: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Bilang ng mga napaulat na nasawi sa malakas na lindol sa Sarangani, umabot na sa 19 ayon sa Office of the Civil Defense. Ang detalye sa live report ni Diane Liar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Yes, sa Albert, umabot na sa 19 ang napaulat na nasawi matapos ang nangyaring magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Sa ambush interview dito sa Campo Aguinaldo, sinabi ni Office of Civil Defense o OCD spokesperson Juni Castillo na sa bilang na ito, 16 ang napaulat na nasawi sa Region 12 habang 3 naman sa Davao region. Sinabi rin ni Castillo na may 134 na individual ang napaulat na nasugatan at 12 ang nawawala. Ayon kay Castillo, ito'y initial na ulat pa lamang at patuloy ang kanilang verifikasyon sa mga datos. Nasa 10,000 na mga pamilya naman mula sa Sarangani at Sultan Kudarat ang nauna nga inilikas dahil nga sa banta ng tsunami. Kabilang naman sa tinututukan ng OCD ngayon ang Region 12 Soxargen, gayon din ang Davao Region at Region 10. Sa ngayon, nakarating na si OCD Administrator Yusek Harold Cabreros sa Davao kasama yung iba pang mga kinatawan ng ahensya ng pamahalaan para personal nga natignan at magbigay ng tulong sa mga apektadong lugar at apektadong pamilya. Patuloy din ang search, rescue and retrieval operations sa mga tauhan ng Bureau of Fire Protection, local DRRMs at ng 525th Brigade ng Armed Forces of the Philippines. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Liar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Dayan Liar. Samantala, mga senador magpupulong kaugnay sa tulong na ipapadala sa Mindanao. May live report si Ninfa Asuncion.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Magpupulong nga ang mga senador ngayon para pag-usapan kung paano sila makakatulong sa mga kababayan natin sa Mindanao na naapektuhan ng malakas na lindol kaninang umaga. Ngayon kay Senator J.V. Ejercito, kaya maagang pinutol ang consultative meeting ng Blue Ribbon Committee kanina ay para matalakay ang kanilang gagawin kaugnay ng naging insidente. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senador J.V.
6: Ako'y nakikiramay no, sa mga taga-Jensan at sa Mindanao sa nangyari. Napakalakas na yun doon. No, na, siyempre, kaya kahit na nag-hearing kami kanina dito, nasa, hindi namin maano sa isip namin, kaya nga pinutol na para matignan din kung paano tayo makakatulong sa ating makakabayan. Dahil marami rin tayong kaibigan doon si Jensan no, na kagagali ko na kamakailan din doon. Kaya, siyempre, naroon ko doon tayo. So, ako'y nagdarasal. Pinapanalangin natin ang mga suggestion sa buong region na
7: affected. So, mag-donate kayo.
6: Kaya nga po, kaya nga pinatshare ito para tinitinig na kung paano kami
5: Samantala, sinabi naman ni Senador Kiko Pangilinan na nakipag-coordinate na ang kanyang opisina sa mga disaster response agencies gaya ng OCD, NDRMC, DSWD, DPWH at mga lokal na pamahalaan para makatulong sa evacuation, relief at emergency operations. Pinanawagan rin ni Pangilinan na mabigyan ng intervention ang mga batang mag-aaral na na-trauma sa kaninang umaga sa kanilang unang araw ng klase. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Ninfa Asuncion. Overloading at walang helmet na maghahatid at sundo sa mga paaralan sa Maynila, binabantayan din ng Manila Police District. May live report si DK Zarate.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Patuloy na nakatutok ang Manila Police District sa mga sitwasyon sa mga paaralan sa lungsod ng Maynila kasabay ng pagsisimula o balik klase, balik eskwela ng mga estudyente. Ayon kay Pulisa Major Pilipines, ang tagapagsalita ng Manila Police District, meron silang tinatawag na pagbabantay sa mga paaralan tulad na rin sa tamang pagsusuot ng helmet at para maiwasan na rin ang overloading. Ayon sa nasabing opisyal, hindi nila isaalang-alang ang pagiging delikado sa paghatid ng mga estudyante at ito ay para rin sa kanilang mga kapakanan. Gayunman, sa kabila ng pagpapatupad na mahigpit ng panuntunan sa batas trapiko, ay meron pa rin silang pinapatupad na consideration at may mga paalala o maaaring pagbigyan sa unang offenses ang mga lalapag. Sa ngayon, nag-ikot tayo sa ilang paaralan dito sa lungsod ng Maynila at nakita natin ang matinding police visibility. At hanggang sa sumandaling ito, may mga police na nasa gate para matiyak na magiging maayos at matiwasay ang pagsisimula ng klase dito sa lungsod ng Maynila. Mula sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas. DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Handa na ang mga ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
9: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
10: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan. para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
11: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
10: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
12: Kasama po namin si Secretary Henry po.
13: Si Sec. Asan na si MS po yata ang nagkakabit eh.
14: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
10: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
15: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
1: Alam nyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may parte itong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.

0: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
1: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
0: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
2: Kasama po namin si Secretary Henry po.
3: Si Sec. Asa na si MS po yata ang nagkakabit.
4: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
0: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
5: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
6: Welcome po namin kayo sa ngalan ng ating mahal na Pangulo Ferdinand Marcos Jr.
7: Binibelcome home natin ang ating mga kababayan na mula sa Middle East. Meron tayong mga social workers who can do mental wellness first aid. Meron din tayong sustainable livelihood program para makapagsimula sila ng mga maliliit na mga negosyo.
8: Pagka wala tayong ganito, yung mga produkto natin na ito matagal, pipilitan kayo ibenta dahil masisira, hindi magagamit. Kaya nga namin ginawa ito para mas magandang kita ng ating mga farmer.
9: Sa ngayon po, itong bagong sistema na may solar na po kami, malaki pong kagaanan to para sa amin.
10: Ang laki po ng naitulong nito, ang laking pagbabago para sa aming mga magsasaka.
11: Nandito ako para tiyakin na yung aming ginagawa na fuel subsidy ay maayos. Hindi lamang dito sa Metro Manila, pero all over the country na ito. Ang gusto natin, as convenient as possible, as easy as possible, at as quick as possible, matiyak natin na maging maayos ang kanilang pagbiyahe.
12: Hindi natin kontrolado ang presyo ng langis sa mundo. Isa lamang ang aming pamantayan, agarang pinakamabilis at direktang mararamdaman ng ordinaryong Pilipino, hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, ngayon, sa pagkain, sa pamasahe, sa kuryente, yan ang mga hakbang na aming inuuna.
13: Sinabi ko sa DOH na tiyakin na makakapagpadala tayo ng mga doktor sa lahat ng munisipalidad, lalo na sa mga lugar na hindi madaling abutin at kulang ang serbisyo binigay.
14: Ngayon po, meron na kaming pag-iimbakan ng aming mga inaning sibuyas. Tsaka mas nagbigyan kami ng atensyon ngayon, mas dinidinig kami ng gobyerno sa mga hinaing namin.
15: Ramdam namin ngayon na talagang ang focus niya ay tignan kung ano yung sitwasyon ng mga magsasaka.
16: Lahat ng kailangan namin nandito na we don't have to go to other places.
17: Nakikita ko doon ang mga kababayan natin na nagpupunta na lang kapag malubha na ang sakit. Dito ako para ibigay sa kanila aking servisyo na tulungan sila.
18: May iwasan ang traffic dito. It will save approximately 1.5 hour ng traffic sa ating mga commuter, sa ating mga travelers. Patuloy natin pinabubuksan lahat ng mga kalsada upang mas madali ang magiging travel sa ating mga kababayan, lalong-lalo na ngayon na may Holy Week.
19: Be law enforcers who will bring closure and justice to our people, and never forget your duty to the Republic. Always keep in mind that your oath is tied to the Republic and the Filipino people alone.
20: Pakinggan sa Radyo Pilipino.

ating lahat mga kaibigan. Ito po ang ating palatuntunan, nutrisyon at kalusugan. Hatid sa inyo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena. Joshua Miguel Suarez po, inyong mga kapiling sa ating technical side, Master Control. Kasama po natin si Ate Otto Evangelista at sa ating transmitter site, nandiyan naman po si Kuya Egay Driz.

0: Mga kaibigan, kanina nga pong umaga, isang lindol na mayroong magnitude na 7.8 ang tumama sa Mindanao region sa Southern Philippines ngayong Lunes, bandang 7:37 AM. Ayon po yan sa FIVOX. Ano po, na pwedeng nakapag-trigger ng tsunami warnings sa bansa at sa mga kalapit po nating Indonesia and Japan. Again, tsunami warning, hindi ho tsunami, no? So, possible na magkaroon, and syempre pinag-iingat po ang lahat para sa possible aftershocks. Bandang alas 7:37 po ng local time at about a depth of 35 kilometers or 21.7 miles ang pinakasentro nung earthquake o nung lindol. Ayon po sa FIVOX, ang pinakatinamaan po ng lindol ay ang shores ng General Santos City sa Sarangani Province, ang pinaka-southernmost tip ng Mindanao Island. Nagbigay na rin po ng paalala ang FIVOX kaninang umaga kaagad. May tsunami warning kasi, no, na pinapalikas na po ang lahat ng nasa coastal area dahil maaaring magkaroon ng tsunami waves na 1 to 3 meters above the tide level ng ating bansa. At marami ho tayong napanood, no, nakita ng mga video kung saan talagang nasira at gumuho yung ilang mga establishmento. At ang Sarangani Province po, kung saan napaka, yun yung pinaka-apektado, no, nung lindol, ay may residente ho dyan na nasa 580,000 people. At ayon kay Benji Ancheta, ang police chief po ng Alabel Town sa Sarangani, sinabi niya na yung kanilang police building din ay mayroong mga cracks kaagad after nung lindol, no, na nangyari sa gitna nung kanilang flag raising ceremony. Sinabi naman ni Ancheta na wala namang immediate reports ng casualties, pero merong mga hinimatay kasunod nung malakas na pagyanig. Ito yung pinakamalakas na lindol na naranasan sa modern history, no, ng Sarangani. Again, 7.8 yung lakas po ng lindol na tumama dyan. Samantala, mensahe naman po ng Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. A strong earthquake has struck off the coast of Sarangani this morning and a tsunami warning is now in effect across several coastal provinces in Mindanao. I have directed all relevant government agencies to act immediately. The Office of Civil Defense and the NDRRMC are now coordinating disaster response and monitoring across all affected areas. The DSWD has been directed to pre-position relief goods and ensure that evacuation centers are ready and operational. The DPWH is on standby to assess damage to roads, bridges, and critical infrastructure and to clear routes needed for rescue and relief operations. I am also ordering the suspension of classes in all levels across the affected areas in Mindanao until further notice. The safety of our children comes first. DepEd will coordinate with local government units on this. To our kababayans in the affected provinces, please heed the tsunami warning. Move to higher ground now. Do not wait. Your life is more important than anything left behind. The national government is moving and we will not leave Mindanao behind. I am in constant communication with our regional offices and local chief executives on the ground. Updates will be provided as the situation develops. Agad pong pinag-utos, no, ng Pangulong Marcos ang pagmomobilisa ng mga ahensya ng pamahalaan kasunod po ng malakas na lindol sa karagatan ng Sarangani at babala ng tsunami sa ilang nalawigan dito. Hinikayat din ng Pangulo ang mga residente ng mga apektadong lugar na agad na nga lumikas patungo sa mas mataas na lugar at sundin ang mga abiso ng otoridad. Kasi po, hindi natin masasabi, hindi rin yan na agad-agad, ano, kaya mas mabuti na po yung mag-iingat tayo. Samantala, agad-agad din pong nagsagawa ng rapid response assessment ng Philippine National Police sa pinsalang idinulot ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani kaninang umaga. Alinsunod na rin po ito sa direktiba ni Pangulong Marcos sa tiyaking maihahatid ang kaukulang tulong sa mga apektado. Sa pulong balitaan sa Campo Corame kanina, sinabi ni PNP PIO Acting Chief Police Colonel Allen Rayco na naikipag-ugnayan na rin sila sa Office of Civil Defense para sa kaukulang hakbang na kanilang isasagawa kaugnay nito. Sa ngayon, mga ulit pa lamang sa Police Regional Office 11 ng kanilang natatanggap at patuloy silang magbibigay ng update.
1: The MDRMC, the OCD, and other concerned agencies to ensure a unified response to the mga affected areas. The President has also already issued his marching orders. So the PNP is fully mobilized and will remain on the ground until the situation normalizes in the affected communities.
2: Sir, ilan ang deploy?
0: Yan po ang tinig ni PNP PIO Acting Chief Police Colonel Allen Rayco ng ating PNP. No? So kanina po yan sa pulong balitaan nila sa Campo Corame. Samantala mga kaibigan, breaking news. Nagpalipad na po ng Black Hawk Chopper ang Philippine Air Force para inspeksyonin ang pinsala matapos ang lindol sa Sarangani. Isang S-70i Black Hawk helicopter na po ang pinalipad para tumulong sa pagsasagawa ng assessment ng pinsala sa Maasim, Sarangani at mga Karatig probinsya na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol. Ayon kay Air Force spokesperson Colonel Maria Cristina Basco sa kanya mensahe sa Philippine News Agency. Ayon pa kay Basco, lumipad na naturang helicopter mula sa Tactical Operations Group 11 sa Davao Airport para sa misyong ito. Wala pa naman ibang detalyeng nilalabas sa ngayon ang Air Force. Samantala, sinabi naman ng Philippine Army na nag-deploy na rin to ng mga unit para sa humanitarian assistance and disaster response o HADR sa mga apektadong lugar kasabay ng pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at iba pa ang kaugnay na ahensya. Ayon naman kay Army spokesperson Colonel Louis de Maala sa hiwalay ng mensahe sa Philippine News Agency. Samantala mga kaibigan, patuloy pa rin tayong naghihintay ng updates tungkol dito sa nangyaring lindol po sa bandang Sarangani Province. Pero muli, pinag-iingat po tayo at inaabisuhan ng mga residente na suriin ang kanilang mga tahanan sa posibleng pinsala na dulot po ng 7.8 earthquake. At sa pamamagitan po ng CDRMO, patuloy ngayon ng pamahalaang lungsod ng Bislig, Surigao del Sur, sa pag-check naman ng kanilang infrastructure sa mga residential areas and yung iba pa nilang mga area para humasiguro na safe itong mga lugar na ito at pinag-iingat pa rin syempre sa aftershock ang lahat. Inaabisuhan din po na i-ready yung kanilang mga emergency kit at go bags at pinapayuhan ng publiko na iwasan ang pagpapakalat ng mga hindi kumpirmadong balita dahil ngayon nga time of unrest na may nangyari na hong disaster, may lindol nang naganap. Huwag na ho nating dagdagan ng unverified news, unverified information para hindi na ho makadagdag sa panic. Samantala mga kaibigan, narito po ang pahayag ni Office of the Civil Defense Administrator Undersecretary Harold Cabreros kaugnay po ng magnitude 7.8 earthquake na tumama sa Sarangani ganyang umaga.

0: kaninang pasado. Ito po ang initial na impormasyon at aksyon tungkol sa naganap na lindol kaninang pasado alas 7:30 ng umaga. Ayon sa DOST Fibox, 7.8 magnitude ang nangyari at ang epicenter ay sa Maasin, Sarangani. Ang mga naapektuhan na region ay ang Region 9, 11, 12 at Bar. Pero naramdaman din po sa iba pang mga regions ng Mindanao at dito rin sa Bisaya. Ayon sa mga initial na report na pinsala sa Region 9, 11, 12 Bar, merong mga nag-collapse na mga buildings at saka mga tulay. Kinukuha po natin ang mga detalye ng mga reports na ito at maipaalam sa lahat at malaman natin kung anong mga responde na kailangan natin gawin. At sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos at ni Secretary Teodoro, papunta po ngayon ang inyong National Disaster Risk Reduction Management Council kasama ang OCD, DND, DSWD, DOH, DPWH at DepEd para malaman at tingnan ang pinsala at para sa ating immediate response operation. Sa ngayon po, naka-full red alert po ang buong National Disaster Risk Reduction Management Council kasama ang mga regional offices at ganun din po ang mga operation center ng ating mga local DRRM offices. At na-establish po natin ngayon ang National Interagency Coordinating Cell para po sa mga responses na gagawin natin doon sa naapektuhan na lugar. At tuloy-tuloy po ang coordination natin sa ating mga local DRRMOs. At paalala po sa ating mga kababayan na maging alerto lagi, lalong-lalo na at nakakaranas pa tayo ng aftershocks. At umiwas din po sa mga high-rise buildings at pakinggan ang mga abiso, warning ng ating mga agencies, lalong-lalo na po tungkol sa tsunami maaring maranasan ng ating mga kababayan. Sa ngayon, ang epekto ng lindol, asahan nyo po, ang ating mga ahensya ng pamahalaan ay re-responde at magbibigay ng tulong at mula sa national hanggang sa local. Kaya po, antabayanan nyo po ang aming mga progress reports at stay safe at mag-ingat po tayong lahat.
1: Muli po yan po si Office of Civil Defense Administrator Undersecretary Harold Cabreros. Babalik po tayo mga kaibigan sa ating balatuntunan, nutrisyon at kalusugan makalipas ang ilang mga paalala.

0: pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
1: Maging fuel efficient. Panabilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
3: Ako si Joken Katie Magonga, taga Paracelis. Ako po ay nakikiisa sa energy conservation ng ating pamahalaan sa pamamagitan ng paggamit ng solar lamp. Kagaya nito, pagpatay ng mga ilaw kapag ito ay hindi ginagamit at kapag umaalis ng bahay at higit sa lahat, pagtanggal ng mga saksakan ng mga appliances natin kapag ito ay hindi ginagamit. Maraming salamat po.
4: Mas pinaganda

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
4: Mga dapat gawin pagkatapos ng lindol. Kapag ligtas ng lumabas, kunin ang emergency go bag at mag-evacuate sa open area o evacuation site. Iwasan ang paggamit ng elevator. Umiwas sa mga tulay, matataas na gusali at estrukturang maaaring gumuho. Maging alerto sa aftershocks, landslide at sunog. Kung malapit sa dagat, makinig sa mga opisyal na tsunami advisory ng barangay o lokal na pamahalaan. At huwag kalimutan, kumustahin ang mga bata at pakinggan ang kanilang saloobin pagkatapos ng lindol. Manatiling alerto, ligtas at handa.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.

0: Sa Pangulo, muling pinagtitibay ang mga programa na ipaglalaban ng karapatan ng mga OFW, pangangalagaan ng kapakanan ng mga ito at palalawakin ng suporta para sa pamilya ng mga bagong bayani ng bansa. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Report. Mark in. Mark out.
2: With that, kami po ay nagpapasalamat sa inyong oras at pakikinig sa ating palatuntun ng mga kababayan. Maraming salamat, Engineer Orly Lopez, ang ating co-pilot, kay Engineer Jobel Lustre at kay Isabel Silang at kay Myla, ang ating mga patnugot ng palatuntunan. At syempre, makakalimutan ba natin na ikaw talaga, Myla, kinakalimutan mo si Engineer Joy Timida na mutya ng Cordillera, ha? Hindi ka bigyan ng donut niyan. Ayan na, oh yan. Si Joy pa ba kakalimutan mo? Ikaw talaga, oh. Ay sus. Maraming po salamat sa inyong pagtugay kayo, mga kababayan. Tabayan po si John Magol. Fight News Quickly. Hatid po sa inyo na Sports Radio. Ito po ang inyong ko, J-Mart Dagala. Ingat po tayong lagi lahat, mga kababayan.
1: Mas pinalakas. Pinalawak. Radyo Pilipinas. Radyo. Publico. Radio Pilipinas. And Capital. 104.3 Colab. Colab. World Service. Sports Radio.
3: Ang tagintig ng FM.
1: At lakas ng AM.
3: Sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa.
3: Para sa mas malawak na
1: serbisyo publiko.
3: Radio Magazine. 1278.
1: Sports Radio. 918.
3: Radio Pilipinas. Radio Publico. 738.
1: At Radio Pilipinas World Service.
3: Mapapakinggan lang.
1: Sa Capital. 104.3 FM.
3: Capital. 104.3
1: AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
7: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
6: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
8: Kasama po namin si Secretary Henry po.
9: Si Sec. Asan na si Kamis mo yata ang nakakabit
10: eh. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
6: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukunekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
11: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro na ang kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publik.
12: Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
15: Para sa akin, ang mas malaking tanong ay kaya pa ba ni John Real Casimero na kunin yung 122 pounds. Remember, ito pong laban niya against Luis Neri, 124 pounds ang catchweight nito, 2 pounds over super bantam na 122 and 2 pounds below featherweight na 126. And like I said earlier, may history si John Riel of missing weight. Ngayon, tingin ko kasi mas kung makukuha niya talaga yung laban kay Naoya Inoue, mas malaki yung chance na he gets to fight Inoue at 122 kesa sa 126. So, yun yung bigger question sa akin. Can John Real Casimero still make 122 pounds? Kasi, for me, dun mas malaki yung chance ang makalaban niya itong si Naoya Inoue. But as far as the question, kung kaya ba niyang pataubin itong si Luis Neri, sinagot niya yan. Sinagot niya yan, solid na solid. Meron pang isang Pilipino na lumaban on the same card dito sa Tokoname, Japan. Yun nga lang, unfortunate yun nangyari kay Kenneth Liober dahil natalo po siya by split decision kay Michael Angeletti sa kanilang IBF Bantamweight Title Eliminator. Ang scores ng laban, 115-112 para kay Liober, and then for Angeletti, 115-112 and 116-111. So naging dikit yung scores, ano, naging dikit yung tinakbo ng laban. And in fact, naka-score ng knockdown si Liver in round 2. Yun nga lang, as dun sa second fight ng laban, patagal ng patagal, hindi niya na-sustain yung kanyang pace. And ito naman kanyang kalaban, mas matangkad, mas mahaba yung reach. Si Angeletti, ginamit yung kanyang, syempre, yung haba ng bias niya. Control the fight with his jab at yung mga counter punches. And I don't know kung nakadagdag pa ba to sa problema ni Liober, but he na-low blow siya ng malala in round number 12. Unang career loss para kay Kenneth Liober after winning his first 17 fights sa kanyang professional career. Now, papasok sa laban na to, siya yung number 3 ranked bantamweight ng IBF. Yung number 1 tsaka number 2, bakante. Samantala itong si Michael Angeletti ay ranked number 6. Ngayon, hindi naging smooth sailing ang weight cut ni Kenneth Liver kasi dalawang beses siyang nag-attempt to make the 118-pound limit. Now, according kay Mr. James Yasat, our good friend, sinabi ni Liver sa kanya na naramdaman niya yung absence, yung pagkawala ng kilalang strength and conditioning coach na si Alex Ariza sa kanyang training camp. Ano? Walang nagtanong-tanong tayo, bakit ba hindi nawala si Alex Ariza sa training camp sa team ni Kenneth Liver? Wala hong lumabas na malinaw na dahilan. And now, sabi pa ni Liver, aakyat na siya to 122 pounds sa super bantam o junior featherweight. Yung weight class ni na John Riel, ni na Inoue, ni Luis Neri. Ano? Now, more than finding out kung bakit hindi napabilang si Alex Ariza sa training camp ni Liver for this fight, ako mas interesado akong malaman, matagal na bang naramdaman? Matagal bang na-feel ni Kenneth Liver na hindi na niya kayang tumimbang ng 118? Kasi last year lang naman nag-join si Alex Ariza sa kanyang team para dun sa laban niya against Luis Concepcion. And after that, also last year, nakadalawang panalo pa etong si Kenneth Liver. So, if si Ariza, Alex Ariza, yung missing piece, ika nga, dun sa training niya, sa paghahanda niya for this fight against Angeletti, then I think it stands to reason na Ariza possibly coming back will you know, make things okay again. Kumbaga, babalik ulit siya sa kanyang magandang kondisyon, ano? Pero, ang lumalabas ngayon, kasi sabi ni Lever, he hopes to work with Ariza again. Ano? So, even with Ariza possibly coming back sa kanyang team, eh, aakyat naman siya ng team back. So, hindi ko lang mapag-connect ba. Ano? Sa isip ko kasi, sinugal ba ano, na, ng team ni Lever na he might get a title shot kung matalo niya to si Michael Angeletti, but he might not be at a 100% kasi nga yung kanyang strength and conditioning coach ay hindi kasama sa kanyang team. Now, I'm not saying mali yun. Ano, na ginawa nila yun. Kung ganun nga, no? Because in this sport at sa business na to, pag may opportunity ka, you know, malaking chance ka, di ba, sunggaman mo na eh. Ganun talaga. Kahit naman sa buhay natin, ganun eh. Diba? Case in point, Manny Pacquiao. Hindi naman niya dapat kalaban si Ledwaba. O, eh, pinalaban siya. That was his chance. Sinunggaban ni Manny Pacquiao, tinalo niya ngayong yung Ledwaba. And the rest, sabi nga natin, is history. Diba? So, ako naman yung nagtatanong lang. kasi yung Kenneth Lever, may potential. Nakita na naman nating lobaba nito, may speed, may power, gumagamit ng utak sa laban, but unfortunately sa kanya, no, he suffered his first career defeat and now he's moving up to 122. Hopefully gets back in the groove and ma-realize niya yung kanyang pangarap na makakuha ng title shot. By the way, lumaban din pala dito ha, si Vince Paras. Pero nakatikim siya ng talo kay... Paano ba basahin tong pangalan na to? AOI. Pangalan ng Hapon yan eh. Ayoy ba yan? O Ai? O, si Ai Yokoyama. Natalo dyan si Vince Paras. Also on the same card dun sa naging laban ni Lever tsaka ni Casimero. Samantala, sa ibang panig naman ng mundo, panalo si Weljun Mindoro kay Elias Espadas, unanimous decision. Wala pa rin pong talo itong Filipino super middleweight na si Weljun Mindoro. 96-93, 98-91, 97-92 ang scores. So he is 17-0-1 with 16 knockouts. Ayun, naputol yung knockout streak nito pong si Weljun Mindoro. Hindi pa kasama si Mindoro eh sa rankings ng kahit anong at least in the top 15 ng kahit anong sanctioning, yung mga kilalang sanctioning body. So hopefully mabigyan ng ano ng malaking laban si Weljun Mindoro and hopefully makapasok siya sa rankings ng mga kilalang sanctioning bodies. Iba pang balita sa boxing tropa, posible raw bakantehin ni Dimitri Bivol ang kanyang WBO Light Heavyweight World Title para labanan either si Artur Beterbiev o kaya etong si David Benavides. Yan po ang sinabi ng kanyang handler, ng kanyang promoter na si Eddie Hearn. Sabi ni Hearn, ang gusto raw kasi nitong si Bivol, yung mga pinakamalalaking laban in the sport. Ngayon, anong record niya against Artur Beterbiev? 1-1 sila. Panalo si Beterbiev dun sa una. Then, nakabawi si Dimitri Bivol dun sa rematch. Pinag-uusapan na nun eh. Trilogy fight. Kaso, nagkaroon ng injury sa likod itong si Bivol. Kaya naputol yung negosasyon dun. Ngayon, bumalik na po siya last month in action. Tinalo niya si Michael Eifert, yung mandatory challenger ng IBF. At ngayon, meron naman siyang mandatory defense. WBO naman si against Callum Smith. Eh sabi ni Eddie Hearn, dalawa ngayon ang pagpipilian nitong si Dimitri Bivol. Either labanan niya yung mandatory ng WBO si Callum Smith or bakantihin niya yung WBO title. At dagdag pa ni Eddie Hearn, malaki ang interest ano sa dun sa trilogy fight against Beterbiev in Russia. Now remember, parehong Russian ito. Although si Beterbiev kasi, ano na to eh, may Canadian citizenship na to. Doon na siya nakabase, matagal na. No? Now tingin din ni Eddie Hearn ay magiging exciting yung laban kay Benavides na kakagaling sa malaking panalo over Gilberto Ramirez in the cruiserweight division. Now, speaking of Benavides, sinabi niya na, uy, hindi totoo na iniiwasan ko si Arthur Beterbiev. Ayun, meron din palang mga usapin na yun ang posibleng sunod niyang laban against Arthur Beterbiev. So, siya ba'y bababa ng light heavy? O aakyat si Beterbiev ng cruiserweight? Paano ba itong mangyayari na to? Either way, kahit tingin ko at Bivol or Beterbiev, okay. Bivol or Benavides, okay. Beterbiev versus Benavides, okay din. Di ba? Kahit anong dun sa tatlong laban na yun ang mangyari, tingin ko magiging exciting, magiging puno ng aksyon eh. So, abangan na lang natin ang susunod na kabanata. It's now 5:22 mga kababayan. We'll just pause for a quick break and balitang combat sport NSA tayo sa pagpapatuloy natin dito po sa Fight News Weekly sa Sports Radio 918.
16: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
17: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
18: Nagalit sa internet ang fake news.
19: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
20: What they are doing is creating panic.
17: We say no.
21: Yung paggalit ng fake news. And some of it's dangerous.
22: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
17: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
23: Stop telling us fake news because you're wrong.
17: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
24: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
25: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
24: Self-protection.
25: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
24: Seek early consultation.
25: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
24: Support fogging and spraying.
25: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
24: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
15: 5:24, oras po natin Pilipinas. Nagpapatuloy tayo dito sa Fight News Weekly sa Sports Radio 918. Gaganapin po dito sa Pilipinas for the very first time ang Asia and Oceania Sambo Championships. Ang 11th edition po nito ay mangyayari mula June 25 hanggang June 28. So, dalawang linggo, in 2 weeks time, magaganap na po ito sa Ninoy Aquino Stadium sa loob ng Rizal Memorial Sports Complex sa Maynila. Mahigit 500 atleta po ang tutungo rito sa Pilipinas. Well, kasama na dyan yung ating Philippine Sambo athletes. So, 31 countries ang magkocompete dito sa 11th Asia and Oceania Sambo Championships. At syempre, pangungunahan ng defending champion na si Sydney C. Tancontian, the queen of Sambo dito sa Pilipinas, the former number one ranked fighter sa kanyang division. Siya po ang mangunguna sa national team sa mga pambato ng Pilipinas dito sa 11th Asia and Oceania Sambo Championships. Para sa mga detalye nito, punta lang kayo sa Facebook page ng Pilipinas Sambo. Especially sa yung, kasi may tickets ito eh. So sa mga gustong manood nito, puntahan nyo lang yung Facebook page nila for details about the tickets for the 11th Asia and Oceania Sambo Championships. Remember, June 25 to 28, so Thursday until Sunday po yan sa Ninoy Aquino Stadium. Alain Quiano Ganapin magbabalik sa Asian Para Games. Qualified na po itong ating para taekwondo athlete matapos niyang makakuha ng silver medal sa men K44-80kg division sa ginanap na 11th Asian Para Taekwondo Championships sa Ulaanbaatar in Mongolia. Ito po ang magiging Ikalawang sunod na Asian Para Games campaign ni Alain back in 2023 sa Hangzhou, China. Nag-compete siya ron, although disaster ang nangyari doon sa kanyang naging laban doon. Sa first fight niya kasi, ang nangyari doon, na-disqualify siya. Hindi dahil nandaya siya, kundi unintended kasi, accidental. Pag bawal kasi silang sumipa sa ulo ng kalaban. Eh ngayon, pag sipa ni Alain, nag-slide pataas yung kanyang paa, tumama doon sa ulo ng kalaban. And unfortunately, na-disqualify siya doon sa laban niya yun. And then, kasi nga, supposedly may isa pa siyang laban, but dahil, I think kung tama pagkakaalala ko, parang dalawang beses niya atang nagawa yung violation doon sa laban niya yun. Kaya parang na-double disqualify siya, hindi na siya nakalaban doon sa second fight niya. So, ganun yung nangyari sa kanya in Hangzhou, China. So, he will try na baguhin yung kwento na yun and perform better dito sa kanyang muling pagbabalik sa Asian Para Games na gaganapin sa Aichi, Nagoya in Japan in October. So, paano kaya niya paplanong gawin yan? And ano kayang significance netong kanyang papalapit na campaign dito sa Asian Para Games na to para sa kanya? Yan ang alamin natin dito sa naging panayam ng Sports Radio 918 sa ating qualifier for para Taekwondo sa 2026 Asian Para Games, si Alain Keanu Ganapin.
0: Our Paralympian na si Alain Ganapin. Hi Alain, welcome to the program.
2: Good afternoon po. Hello po ma'am. Kamusta yes. po kayo?
0: Yes, kamusta ka, Alain? Alam mo, kumpara nung mood mo bago kayo umalis, parang mas matamis ngayon yung mga smile ni Alain. No? So, congratulations, Alain! Silver medal from the 11th Asian Para Taekwondo Championship. Bukod doon, secured na ang ticket mo papunta sa Aichi, Nagoya Asian Para Games. So, gaano ka ka-blessed dito sa nangyari na to?
2: Alam niyo po, ma'am, sobrang... tawag dito. Sobrang importante po nung araw na yon kasi sobrang blessings po yung dumating sa amin ni Coach. Kasi yung araw din po na yon na nag-qualify kami ay birthday po niya. Kaya sobrang blessed po kami nung araw na yon. Tapos yung stay po namin sa Mongolia na ilang araw ay yung araw na yon ay yun lang po yung araw na umulan. So parang madaming signs po yun para sa amin.
0: Grabe, talagang umulan ng blessing, no? And parang nagsilbing yung ticket nyo papunta sa Asian Para Games. Yun yung naging parang fitting birthday gift mo for Coach Gershon, di ba? Pero syempre, Alain, paano mo ba maa-assess yung naging performance mo dito? I mean, anong level na Alain, no? Yung lumaban dyan sa Asian Para Taekwondo Championship?
2: Siguro if i-assess ko po yung sarili ko, medyo hindi po ako satisfied. Pero, well, I did my best dun po sa situation namin dun. And, alam ko naman po na nandun si Coach pa din. Like, pagka medyo bumababa yung performance ko, sinasabi niya na, syempre yung kalaban ko gusto din mag-qualify. Parang ganun. Hindi mo pwedeng ibigay basta-basta. So, dun ako na wake up na mas kailangan ko pang ihataw yung performance ko.
0: Bakit mo so, nasabi, Alain, na hindi ka masyadong satisfied doon sa pinakita mong performance?
2: Ayun nga po, dahil medyo minsan bumababa yung performance ko, yun. Kaya ginigising talaga ako ni Coach. So, feeling ko yung... Mas roller coaster yung feeling ni Coach nung nakaupo siya doon habang pinapanood niya ako.
0: Yes, and, kasi parang ano ba yan, Alain? Yun na talaga yung final qualification tournament para makarating sa Asian Para Games? I mean, kung hindi ka nagmedalya dito, wala ng chance. Ganun ba yun?
2: Yes po. So, kaya nung nakapasok po kami ng finals, yan, sobrang saya na po namin ni Coach.
0: Yes. Of course, Alain, syempre gusto nating balikan, no? Ano yung pinakamahirap na laban na pinagdaanan mo? Ilang games or matches ba yung nilahukan mo or sabihin natin sumalang ka bago mo finally na-secure yung silver?
2: Actually, 2 matches lang po. bago po mag-finals. So, ayun po.
0: Sino yung first match mo? Kwento mo sa amin yung naging journey ni Aline.
2: Yung first match ko po is against Thailand. And then, the second match po na semifinals is yung Kazakhstan po.
0: Ano yung mga naging resulta nun? Yung Thailand at saka yung taga-Kazakhstan, mga nakaharap mo na ba sila before?
2: Yung Thailand po na quarterfinals ay first time po namin makaharap ni coach. And umabot po siya ng 3 rounds. Nag-1-1 po kami, then deciding po yung round na last. Same po nung sa quarterfinal, sa semis po with Kazakhstan. Yung Kazakhstan po na katapat ko na po siya last year sa Korea. And sa last na qualifying tournament din po for Asian Games, Asian Para Games. Yung last po na Asian Para Games. Yan.
0: Ah, so nakatapat mo ni Kazakhstan. Anong nangyari dun sa last nyong or previous nyong pagharap?
2: Yung sa Korea po na talo po ako sa kanya na 2-0 po. So, ayun.
0: Ayan.
2: Kaya medyo parang revenge din po yung nangyari dun sa qualifying po.
0: Yes. Aline, pagdating sa final, sino na ba yung nakaharap mo? At saka, kamusta yung naging mood mo nun? Ano ba yun? May naging one day rest at least or sunod-sunod yung naging laban mo in one day?
2: One day event lang po siya sa Iran. Bali, hindi na po kami ni coach sa Iran po. Nag-perform.
0: Bakit? Yes, kasi nakita ko talagang mabigat yung credential dahil Paralympic silver medalist pala to.
2: Si Iran po.
0: Yes, oo. Yes, po. Yes talagang bigat. And saka thrice nakakuha ng gold medal sa World Championship.
2: Bali, bago po siya sa weight category po namin. Actually, nag-angat po siya. He's from minus 70 kilogram po.
0: Grabe, so malaking lift yung ginawa niya. So ano to, na-surprise ka ba? Na ba't siya napunta bigla sa minus 80, di ba? Lalo na kilala niyo siyang campaigner sa minus 70.
2: Expected na rin po namin na, kasi parang nag-check po ako dati ng mga registrations sa mga ibang tournament. Tapos nag-check din po ako sa rankings na kasama po siya sa minus 80.
0: Ano yun? Naka-ano ba yun? Anong naging reaction mo nung nakita mo siya? Or I mean, tell us yung naging final nyong laban.
2: Okay naman po. Hindi naman din po ako nagulat kasi nung nasa minus 75 po ako naglalaro, magkasama na po kami dun.
0: Ayan, so nagkasama na pala, no? Pero, syempre, ano yung naging final na score doon sa inyong pagharap?
2: 0-2 po.
0: So, 0-2 ang naging final score nun. So, kung babalikan mo, Aline, no, yung mga naging matches mo dito sa 11th Asian Para Taekwondo Championship, ano yung masasabi mong yun yung pinaka-proud ka na naging ginawa mo or mula sa performance mo?
2: Siguro yung time po na hindi ko po sinuko yung qualifying na ticket. Kasi talagang gusto ko naririnig ko si coach parang kumbaga kung wala siya dun parang bumigay na ako dun sa laro. So parang inopen ko talaga yung tenga ko nun kahit hirap na akong huminga ganun. Kung wala si coach nun baka hindi ko na siya nalaban nung third round po.
0: Ano ba yung sinisigaw ni coach? Ano yung sinisigaw Aline ni coach Gershon?
2: Sinabi ni coach na natatandaan ko na mas gustuhin kong manalo kasi gusto rin ng kalaban kong manalo talaga. Ayun po.
0: Ayun. So talagang kumbaga a matter of siguro pa patibayan ng puso no kung sino yung mas gusto kasi lahat kayo syempre gustong ma-secure yung ticket na yun. Pero what now? Kamusta na si Aline ngayon? Secured na ang Asian Para Games ticket. Paano mo paghahandaan itong pagbabalik Asian Para Games?
2: Recovery na po ako. Siguro po by next week na strengthening na po ako ulit and magti-training na rin po. Mag-start na rin po kami ni Coach mag-training.
0: Ano to, local training lang ba? Or may mga international camp? Or may mga tune-up matches pa na ilalatag for you?
2: May game po kami this July po ni Coach. May Gangwon Challenge po kami sa Korea. Ayun po.
0: Gano'ng so, kabigat yun? Alin?
2: Matatry din po namin yung mga kasali doon. I think mag-join din po yung mga sasali sa Asian Para Games.
0: Yes, kumbaga, ikaw, Alino, kung babalikan yung naging previous campaign mo noong 2023 sa Hangzhou, China, first round exit yung nangyari sa'yo, no? Ano yung natutunan mo from that experience?
2: Actually, na-experience ko siya uli nitong last qualifying. Pero mas na-control ko naman po yung emotions and I think doon na lang din po talaga nagkakatalo na huwag magpa-apekto agad sa unang mali. Ayun.
0: Meron ka bang...
2: I think ayun yung una ko pong natutunan doon. Yung controlin talaga yung emotions after po ng isang pagkakamali po.
0: Mahirap ba, Alin, yun? Yung parang coming from setbacks and then kailangan bumangon ka eh. Kailangan makabawi ka kasi may mga next competition pa eh. So, paano mong, kumbaga, kinokontrol yung ganun sa isip or paano yun, Alin?
2: Nagbibigay lang po ako na parang 3 seconds or 5 seconds lang na like mag-isip lang po or i-clear lang yung mind ko muna and then mag-relax then laban ulit. Yun. Parang ganun lang po during the match po. Papakinggan ko pa rin po si coach, parang ganun like. Pero bibigyan ko rin po ng oras ko yung sarili ko mag-function saglit. No.
0: Yeah, so hindi kailangan babaran yung problema or yung setback na yun. Sabi mo, 3 to 5 seconds na, napakabilis lang nun, Alin. Pero syempre, ano yung tinatarget or sineset mong goal para sa sarili mo dito sa pagbabalik Asian Para Games?
2: Siguro yung goal ko na lang po dyan, ma'am, yung makapag-perform po talaga ako ng maayos. Yun po. Bonus na po yung podium.
0: Pero naniniwala ka ba itong silver medal na to, sign to na you're moving closer para maabot mo yung podium dito sa Asian Para Games?
2: Pinagdadasal ko po yan. Opo. Pinagdadasal ko po yan.
0: Yes, kasama sa prayers ni Aline. No? But of course, syempre Aline, from your experience sa Paris Paralympics, no? Paano mo masasabing nag-evolve or nag-improve or nag-mature si Aline Ganapin pagdating sa competition?
2: Siguro po yung pag-manage ko. Well, hindi ko po siya parang full potential na mabilis i-manage yung emotions ko during game. Pero I think mas relax na po akong i-manage yung mga like yung mga biglaang problema or parang challenges during the match. Ayun po.
0: Gumalaw na ba, Alin, yung ano mo, yung world rankings mo? Kasi the previous time, 'di ba, number 20 ka. May naging improvement ba from the silver finish?
2: Hindi ko pa po nakikita yung updated. Parang quarterly po ata siya nag-update, ma'am.
0: Ayun. Pero looking back from before ba, ano bang best ano mo? Best career ranking ni Aline Ganapin?
2: Nung last time po na na-check ko, I think umabot po ng 19. Ayun na po yung pinakamataas. Then
3: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
5: Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Pansamantala po muna natin puputulin ang Fight News Weekly sa Sports Radio para paraanin ang kapapasok lamang na balita. Panibagong oil price hike, asahan bukas. Alamin po natin ang buong detalye mula kay Luisa Erispe.
7: Panibagong big time oil price hike.
6: na naman nga ang aasahan ng mga motorista bukas. Ayon sa Department of Energy, tataas ng 3 pesos and 77 centavos hanggang 5 pesos and 77 centavos ang kada litro ng diesel. 6 pesos and 10 centavos hanggang 8 pesos at 10 centavos naman ang pwedeng itaas ng kada litro ng kerosene at ang gasolina pwede namang bumaba ng 1 peso and 70 centavos o tumaas ng 30 centavos kada litro. Maaari namang iba-iba ang oil adjustment na ipatutupad ng mga kumpanya ng langis pero hindi dapat lalabas sa itinakdang price adjustment ng DOE. Sa ngayon, ang nakaimbak na langis sa bansa ay aabot ang 47 o 47 araw o higit isang buwan pa. Pero patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng DOE para matiyak na may sapat na supply ng langis ang bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
5: Maraming salamat, Luisa Erispe. Ang oras po natin, meron na po ting 43 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Muli po nating balikan ng Fight News Weekly sa Sports Radio.
0: Again, thank you so much and congratulations sa ating Paralympian na si Alain Ganapin.
15: That was Alain Keanu Ganapin, ang ating Paris Paralympian. And he will be competing again sa Asian Para Games this coming October sa Aichi, Nagoya in Japan. Gusto ko yung sinabi niya nung umpisa eh. Hindi niya sinabi nag-qualify ako. Nag-qualify kami. As much as para taekwondo is an individual sport, syempre, mag-isa lang naman siyang lumalaban ano, dun sa ibabaw ng mat. But he recognizes na hindi niya maaabot ito, hindi siya makakarating sa ganitong stage without his coach who celebrated his birthday dun mismong araw na nag-qualify sila for the 2026 Asian Para Games. So nakakatuwa yung sinabi na yun nitong si Alain Ganapin. Ngayon, para naman kay Coach Gershon, sabi niya, Gershon Bautista, sinabi niya itong latest achievement, itong nagawa ni Alain Ganapin dito sa Asian Para Taekwondo Championships ay patunay na yung about ng kanyang growth at maturity dito sa sport, sa para taekwondo. And dagdag pa niya, merong malaki yung improvement ni Alain when it comes to handling yung mental and the technical demands ng pag-compete, especially sa ganitong klaseng competition. Imagine, ito lang yung chance mo na mag-qualify ka for the Asian Para Games. Diba? Wala nang ano eh, pag hindi ka umubra dito, maghihintay ka na lang ulit ng susunod na edisyon ng Asian Para Games. And that could also derail yung syempre plano to compete sa Paralympics. So malaki yung naging demand nitong competition na to, and Alain Ganapin handled yung responsibility na yun, yung demands na yun, according kay Coach Gershon Bautista, really well dahil nga dun sa kanyang pinakitang improvements dito. And hopefully those improvements, that maturity, yung growth ni Alain will translate when he competes sa 2026 Asian Para Games. Bukod sa para taekwondo, there is one other combat sport na kasama sa sports program itong Aichi Nagoya 2026 Asian Para Games, and po yung para judo. Okay, so para judo and para taekwondo, those are the two combat sports. Yung fencing, para fencing kasi nakalista sa team and court sports eh. But kasi yung para fencing, yung mga fencers ay nakaupo sa wheelchair, tapos yung wheelchair hindi po naman nila tinutulak-tulak yun ano, kundi nakaan yun, naka kumbaka hindi naman nakadikit, pero ano yun, hindi gumagalaw yung wheelchair. Nakapako po yun dun sa ground, ano? And then, yung mga atleta, yung mga fencers na lang, ang ika nga, gagalaw para syempre, tamaan nila yung kanilang kalaban. So, and Asian Para Games 2026, October 18 to 24 in Aichi, Nagoya, Japan. 5:46 ang ating pong oras sa ating pagpapatuloy, pag-usapan natin. Etong mangyayaring UFC Freedom 250. Yes, sir. This weekend na po yan. Maraming nag-aabang dito eh. So let's talk about that sa pagpapatuloy natin dito sa Fight News Weekly. Kaya tumutok lamang po sa Sports Radio 918.
1: Ito kaya, parang okay yung hangin, yung lamig, guys. Grabe.
4: Ay, aircon ba ako?
1: Nay, nay! Kanda kaya atas ang buryante natin, kasama ba pala itong rep

0: Bayan na sa bayan ng magnitude 7.8 na lindol ang pagbabalik eskwela ng mga estudyante sa ilang lugar sa Mindanao.
1: Kuha sa video ang bakas ng takot at pangamba sa mga mamamayan, pati ang mga bumagsak na gusali. Yan ang ulat ni Joyce Salamati.
2: Ginulantang ang mga taga Mindanao ng magnitude 7.8 na lindol pasado alas 7 ng umaga matapos ang ilang oras ng pagbabalik eskwela ng mga estudyante. Ayon sa PVOX, tumama ang pagyanig sa karagatang bahagi ng Sarangani Province na naramdaman naman sa iba't ibang lugar. Takot ang naranasan ng mga mag-aaral sa Mahayahay Elementary School sa Malita, Davao Occidental. Habang isinasagawa kasi ang flag ceremony, agad na naramdaman ang pagyubyog ng lupa. Bumagsak din ang bubong ng stage ng kanilang paaralan. Ayon sa pamunuan ng paaralan, wala namang nasaktang estudyante, guro at mga personel. Sa lakas ng lindol, gumuho ang isang gusali ng Matanao National High School sa Davao del Sur. Makikita sa video na agad nagsilikas ang mga estudyante sa kabila ng kakasimula pa lang ng klase. Napuno naman ng alikabok ang paligid ng isang mall sa Jensan matapos malaglag ang ilang debris ng gusali. Sa ilang larawan, makikita ang nagkabutas-butas ang mall dahil sa pagbagsak ng ilang pader at signages nito. Napahinto sa gitna ng kalsada ang ilang motorista sa Davao del Sur matapos maramdaman ang malakas na pagyanig. Sa video ito, kita ang paggewang at pagsayaw ng mga poste ng kuryente. Nagulantang din ang mga residente ng Coronadal City matapos magsilabasan ang tubig at buhangin mula sa ilalim ng lupa matapos ang lindol. Ayon sa mga eksperto, karaniwan itong iniuugnay sa soil liquefaction. Nagtamo ng mga minor injuries at nawalan ng malay ang ilang mag-aaral sa Santa Cruz National High School sa Davao del Sur matapos magpanik sa lindol kaninang umaga. Agad namang rumisponde ang mga tauhan ng Coast Guard District Southeastern Mindanao upang magbigay ng tulong sa mga apektadong estudyante. Ligtas silang nasagip at mabilis na dinala sa pinakamalapit na ospital. Tumag-init naman ang bahagi ng gusali ng Notre Dame of the Dianas University sa General Santos City matapos ang pagyanig. Sa ngayon, patuloy na sinusuri ng mga otoridad ang lawak ng pinsala sa mga apektadong lugar.
3: Joyce Salamatin, para sa Bayan.
0: Mabilis na pinakilos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan para tulungan ang mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Prioridad rin ng Pangulo na matiyak ang kaligtasan ng mga bata. Kaya't sinuspindi ang klase sa lahat ng antas sa mga apektadong lugar. Yan ang ulat ni Clayzel Pardilia.
4: Gumuho ang sikat na kainan na ito sa General Santos City matapos tumama ang magnitude 7 na lindol sa Sarangani. Maririnig pa ang sigaw ng mga tao habang nagpupulasan palayo sa nag-ibang fast food chain. Nabaklas naman ang Kisame sa mall na ito sa Davao City matapos ang pagyanig. Habang tuluyan namang bumigay ang gusaling ito ng Matanao National High School sa Davao del Sur. Ayon sa eskwelahan, hindi okupado ang bahaging ito ng paaralan matapos mapinsala ng mga lindol sa mga nagdaang taon. Para tugunan ang kalunos-lunos na epekto ng malakas na pagyanig, inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga ahensya ng gobyerno na mabilis na kumilos upang tugunan ang epekto ng lindol. Naka-deploy na ang mga kawanin ng National Disaster Risk Reduction Management Council at Office of Civil Defense para rumisponde at bantayan ang sitwasyon. Pinapwesto na sa DSWD ang mga relief goods at pinasisiguro sa ahensya na bukas ang mga evacuation center. Naka-standby naman ang DPWH para i-assess ang pinsala sa mga kalsada, tulay, mga imprastruktura at alisin ang mga sagabal sa rescue at relief operation. Pinasuspende na ni Pangulong Marcos ang klase sa lahat ng level sa mga lugar na apektado ng pagyanig sa Mindanao. Ayon sa Pangulo, kaligtasan ng mga estudyante ang prioridad. Hinikayat ng punong ehekutibo ang ating mga kababayan na magtungo sa mataas na lugar kasunod ang tsunami alert na ibinabala ng PVOX.
5: Binagindiin ni Pangulong Marcos Jr. na kumikilos ang pamahalaan at hindi kailanman pababayaan ang Mindanao sa gitna ng pagsubok na ito.
4: Patuloy na nakikipag-ugnayan ang Pangulo sa mga regional office at mga lokal na pamahalaan upang matutukan ang sitwasyon. Siniguro naman ang Malacañang na sapat ang pondo ng pamahalaan para tugunan ang epekto ng lindol na tumama sa Mindanao. Ito ang Quick Response Fund o QRF na ginagamit para sa pagresponde at rehabilitasyon sa tuwing humahagupit ang mga kalamidad. Sa datos ng Department of Budget and Management, may 13.4 billion pesos sa QRF ang mga ahensya ng pamahalaan, habang mahigit 34 billion pesos naman na NDRRMF.
1: Mahigpit namang nakikipag-ugnayan ang Department of Budget and Management sa mga ahensya ng gobyerno at iginiit na handa ang kagawaran na iproseso ang mga hiling na replenishment sa mga Quick Response Fund.
4: Layo nitong maiwasan ang pag-antala ng paghatid ng tulong sa mga komunidad na tinamaan ng sakuna.
5: Ang pondo po sa ngayon ay sapat pa para sa pagsasagawa po ng pagligtas. At pag-rescue at para po maibsan ang impact ng nangyaring sakuna nitong araw na to.
4: Kalezal Pardilia para sa bayan.
1: Nanawagan ang mga kongresista ng sama-samang pag-aksyon para matulungan ang mga biktima ng lindol sa Mindanao. Yan ang ulit ni Sheila Natividad.
6: Pinadapa ng magnitude 7.8 na lindol ang ilang mga infrastruktura sa General Santos City, maging sa ilang bahagi ng Mindanao. Ang hanay ng mga kongresista, labis ang lungkot at pakikisimpatya sa mga Pilipinong naapektuhan ng kalamidad. Sa isang opisyal na pahayag, nanawagan si House Speaker Faustino Boji D. III para sa mabilis at sama-samang pag-aksyon ng mga sangay ng pamahalaan para sa mga apektado ng lindol sa Mindanao. Nararapat anya na lumikas sa mga kababayang nasa coastal at mabababang komunidad at sumunod sa magiging babala at kautusan ng mga otoridad alang-alang sa kaligtasan. Ang ilan namang mga kongresista, tiniyak ding ginagawa ang kanilang makakaya para magpaabot ng tulong sa mga apektado ng lindol. Giit ni Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro, anuman ang liderato noon at ngayon ay tumutulong ang kamara sa mga naaapektuhan ng ganitong klase ng kalamidad.
7: We want to express our sympathy and concern to the affected countrymen there in Mindanao. Tumutulong naman talaga ang House of Representatives sa kung sino man ang nagkakaroon ng mga ganitong pangyayari, no? So today is Monday, but I anticipate that the leadership will be initiating the help which we need to extend to the affected victims of this earthquake.
6: Kaisa rin ni Luistro ang mga kapwa kongresistang sina Akbayan Party List Representative Chel Jocno at Kabataan Party List Representative Renico sa pakikisimpatya sa mga kababayang naapektuhan ng lindol sa rehiyon, lalo na anila ngayong unang araw din ng pagbabalik eskwela ng mga estudyante.
8: So hinihiling natin, no, and we're working towards, no, ensuring yung safety ng lahat, lalo na't ng mga anak na syempre nandito ngayon, dapat nagsisimula ng pag-aaral.
9: Our hearts go out to all the victims of the disaster, and we will do everything we can to provide assistance and support to all of them.
6: Sani puwersa ang hanay ng mga kongresista para alamin ang naging epekto ng lindol at para tiyakin ang agarang pagresponde sa mga distrito at sektor. Samantala, nananatiling alerto ang kamara sa mga posible pang maging epekto nito sa iba't ibang komunidad habang tinitiyak na walang maiiwang kababayan matapos ang nangyaring trahedya. Sheila Natividad, para sa bayan.
1: Ipinanawagan ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian sa mga ahensya ng pamahalaan ang agarang pagtugon sa mga pangangailangan ng mga residenteng naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Hinimok din niya ang Department of Education na unahin ang kaligtasan at kapakanan ng mga guro at mag-aaral, lalo't may mga silid-aralan na napinsala dahil sa pagyanig. Ayon kay Senador Gatchalian, nakikiisa ang buong Senado sa panalangin para sa mabilis na pagbangon ng mga apektadong komunidad at sa agarang paggaling ng mga nasugatan. Nakatakdang magtungo sa Mindanao ang majority block ng Senado para personal na alamin ang kalagayan ng mga kababayan nating naapektuhan ng lindol at matukoy ang kinakailangang mga tulong.
0: Samantala, naka-alerto ang Soxergen matapos ang pagtama ng malakas na lindol kung saan ilang establishmento ang nasira. Yan ang ulat ni Sofia Tornos ng Philippine Information Agency, Soxergen.
4: Matapos ang pagyanig ng 7.8 magnitude na lindol sa Sarangani Province at mga karating na probinsya, agad na nagpatupad ng emergency response ang mga ahensya ng pamahalaan. Kasama na dito ang Department of Social Welfare and Development na patuloy na nagmo-monitor para sa agarang paghatid ng tulong sa mga apektadong residente at ang Department of Public Works and Highways na nagsasagawa ng pagsusuri sa mga national roads at tulay. Batay sa inisyal na datos, nasa 131 ang nasugatan at 16 na establishmento ang nasira sa General Santos City kabilang ang mga mall at paaralan. Ayon naman sa Office of Civil Defense, umabot na sa 12 ang casualty sa Sarangani at General Santos habang 2 naman sa South Cotabato. Karamihan sa mga nasawi ay dahil sa pagbagsak ng mga debris. Patuloy ang building assessments ng Bureau of Fire Protection at mga lokal na pamahalaan kasabay ng pag-activate ng emergency response protocols sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Patuloy namang nagsasagawa ng monitoring at assessment ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng South Cotabato sa mga district hospitals at office buildings. Sa Sultan Kudarat, bukod sa monitoring and assessments, namahagi ang pamahalang pandalawigan ng mga packed meals at bottled water sa mga pasyente at kanilang mga kaanak na pansamantalang nananatili sa labas ng Sultan Kudarat Provincial Hospital. Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., narito na ang Cabinet Secretaries ng National Line Agencies upang magsagawa ng inspeksyon at matutukan ang sitwasyon dito sa Rehiyon 12. Mula rito sa probinsya ng South Cotabato, para sa Integrated State Media, Sophia Zabata-Ternos ng Philippine Information Agency, SOCSRGEN.
1: Suspendido ang unang araw ng pagbabalik eskwela ng mga paaralan sa Sarangani Province matapos na tumama ang magnitude 7.8 na lindol. Yan ang ulit ni Jaira Saludar ng PTV, Agusan del Sur.
10: Unang araw ng pasukan sa Agusan del Sur, sinuspende matapos ang 7.8 magnitude na lindol sa maasim Sarangani Province. Sinuspende ang unang araw ng pagbubukas ng klase sa iba't ibang munisipyo at syudad sa Agusan del Sur matapos ang malakas na lindol. Sunod-sunod na naglabas ng anunsyo ang mga LGU matapos maitala ang lindol bandang 7:37 ng umaga sa maasim Sarangani. Suspendido ang lahat ng antas ng klase sa pribado at pampublikong paaralan sa Bayugan City, San Francisco, Talakugon, La Paz, Prosperidad, Rosario, Loreto, Veruela, Santa Josefa, Esperanza, Trento at Sibagat. Nagpaalala naman ang mga local disaster risk reduction and management offices sa lahat na maging alerto lalo na sa aftershock. Sa isinagawang flag raising ceremony sa Kapitolyo, muling ipinaalala ni Governor Santiago Cani Jr. ang kahalagahan ng pagiging alerto at sa posibleng aftershocks. Gayon din ang pagsunod sa mga safety protocol na ipinatutupad ng pamahalaan.
11: We are expecting aftershocks. So, cautious lang ang tanan, careful. No, bitrain naman ta sa itong kuhan, PDRRMO, what to do in the event of an earthquake.
10: Jaira Saludar ng PTV Agusan del Sur, para sa bayan.
1: At sa puntong ito, kumuha muna po tayo ng update sa epekto ng lindol sa Mindanao. Makakausap po natin si Tolomoloc South Cotabato Mayor Bernie Palencia. Mayor Palencia, magandang gabi po. Diane Carrer po ito ng PTV.
12: Yes, Ma'am Diane. Good evening at sa lahat na nagsasubaybay sa PTV 4.
1: Alright, Mayor Bernie, bago po ang lahat, kamustahin ko lamang din po kayo. Nasaan po kayo nung nangyari po yung lindol po kanina?
12: Yes, na-miss na yan. At around 7:15 kanina, nasa poblasyon Tolomoloc High School ako para mag-attend ng flag ceremony. So kanina, while ongoing yung speech ko doon in front sa mga estudyante namin dito sa Tolomoloc, yun na, nakaramdam kami ng lindol. Until such time na maramdaman namin na talagang malakas na malakas yung paggalaw ng earthquake dito sa Tolomoloc.
1: Mm-hmm. Well, currently, Mayor, kamusta naman po in general ang lagay po ng inyo pong lugar dyan po sa Tolomoloc?
12: So right after kanina at around 8 o'clock in the morning, nagpalabas tayo ng announcement sa ating social media page sa Bayan ng Tolomoloc na suspendido agad yung klase at saka yung mga government offices suspendido na rin. At saka sa mga private businesses, the prerogatives. So, but then, at around mga 9 o'clock, naisabis namin yung command center yung quick response team namin, composes of the MDRIM, the PNP, the engineering team, the MENRO, and the MSO namin. Kaya at around 5 PM kanina, natapos na namin yung assessment. Then sa ngayon, ongoing yung consultation namin sa mga assessment on the ground ng apat na team kanina na deploy sa entire Pulumulok.
0: Mm-hmm. Nakakaramdam pa rin po ba kayo ng mga aftershocks?
12: As of sa MDIM, monitor namin, we have 135 shocks, aftershocks at around mga 5 PM kanina. Merong mangilan-ilan na ramdam. May mga 5 point something na magnitude, may 3 point something. Different na aftershocks ang naramdaman namin dito sa bayan ng Pulumulok.
0: Mm-hmm. Well, agad naman po rumispon din, nabanggit nyo nga po yung mga aksyon ng LGU. Pero gaano po kalawak yung naging pinsala po nito pong lindol sa inyo pong sinasakupan po, Mayor?
12: So far, Ms. Dayan, sa awan ng Panginoon, we're so blessed sa Pulumulok na mga minor damage lang, lalong-lalo na sa mga infrastructure dito sa bayan ng Pulumulok. Mga more on ceiling, mga walls lang, na hindi talaga sa mga main structure like sa column or beam o poste ang nadamit. So, we're so thankful sa assessment namin by average sa minor damage nandito.
0: Alright. How about po yung mga kalsada, Mayor?
12: Ngayon, may isang tulay dito sa isang barangay, National Highway, Marlica Highway, na yung portion ng tulay sa outer lane, unpassable siya. Then, nakausap po yung district engineer ng DPWD sa 1st District, light binke lang yung makatawid sa nasabing tulay na partially damaged. So, malaki ang operation ng Dole Philippines dito sa amin. Kaya, ngayon may mga nag-overtime kami ng mga heavy equipment para doon sa detour o rerouting ng mga vehicle o mga large vehicle ng Dole Philippines para matawid yung mga products ng Dole Philippines papuntang Panabo City and kung saan man yung destination na doon ikakargo nila papunta sa foreign na mga market nila.
0: Oh, so may mga minando po tayo mga personal tao doon kasi baka ako delikado po talagang daanan po iyon.
12: Yes, Ms. Dayan, kaya tuloy-tuloy lang, even until now, nag-communicate kami sa DPWA, sa provincial provincial dream namin dito sa South Cotabato na 24/7 minumonitor pa rin namin yung buong bayan ng Pulumulok.
0: Mm-hmm. How about po supply po ng kuryente po, Mayor?
12: So far at around 3 o'clock in the afternoon sa among 16 substation ng Tokotekoto, dalawang substation pa lang sa pag-alam ko bago lang yung Pulumulok at saka Alabel, Municipality of Alabel sa Sarangani na na-restore yung electricity dito sa amin sa Tokotikoto.
0: Mm-hmm. Well, klaro naman po yung ating komunikasyon. How about po yung tubig, sir?
12: Tubig dito sa Pulumulok, merong mga structures sa water tanks, concrete water tanks natin na hindi na magamit. So sa ngayon ay extracted may in-dream in collaboration sa Bureau of Fire na supply ng water yung isang purok dito sa Barangay Sulit sa Pulumulok dahil pinasap namin yung ng water tank na concrete na damage.
0: Mm-hmm. Well, Mayor Bernie, nabanggit yung kanina minor damages only. May naitala po ba kayong mga na-injure or any casualty?
12: So far, yun nga, sa awa ng Panginoon, mayroong isang fractured dito sa Barangay Lumakil. Currently, advice ng doktor sa orto, subject for operation sa bukas ng hapon. So, agad-agad, shoulder ng LGU Pulumulok, yung pagpagamot or yung stainless na yano sa na-fracture. Mm-hmm. At saka Ang kagandaan dito sa Pulumulok, mayroon kaming hospital na facility level 1 at saka libre naman ito, walang bayad dito.
0: Mm-hmm. Ito naman po mga hospital facilities, sir, wala rin naman pong damage.
12: So far, wala naman. Early in the morning kanina at around 9, 10 o'clock in the morning, may mga private hospital kami, pinuntahan, pinahelpotan ko sa composite team. Wala namang damage yung structure, pero of course, at the initiative of the private hospital, pinalabas yung lahat ng pasyente sa labas para ma-secure. Then, nag-supply kami ng mga tents sa dalawang private hospital dito sa Pulumulok. So, so far ngayon, naibalik naman sila sa loob ng hospital.
0: Mm-hmm. Alright. Doon po sa mga naapektuhan po siguro mga residente po dyan sa Pulumulok, may kinailangan po ba kayong ilagay o dalhin sa evacuation centers?
12: Yeah. Sa isang barangay, sa barangay Landan, ito Bulubundukin na barangay sa Pulumulok. Boundary ito ng Malungon, Sarangani Province at saka Pulumulok. Mayroong 15 families doon na nalagay sa vulnerable na area kasi obvious na at any given time baka magka-landslide. So, mm-hmm. Kinordo na yung area. Ngayon, nag-evacuate na sila sa barangay Landan, mismo doon sa barangay Jim. So, yung Jim kanina, nagpadala na ng tulong doon sa mga food packs para mabigyan ng tulong ang ating mga residente doon sa nasabing barangay Landan.
0: Mm-hmm. Tama po ba 15 families or 50 families? Ilan po ito in terms of individuals, sir?
12: 15. 15 families na yan. 15 families.
0: Alright. Ano po yung pinakamalaking challenge po ngayon na nakikita po ninyo para po sa pagbangon po ng inyong pong lugar, sir?
12: So far, doon sa mga yung dalawang barangay, nag-request sa akin, barangay Maligo at saka barangay Landan. Mga bundukin ito ng mga barangay na nagkaroon ng landslide na unpassable na yung daan. So early in the morning tomorrow, I instructed my municipal engineering team, the motor pole, and the other composite team na agahan yung pag-deploy ng preloader at saka mga dump trucks natin para maging passable yung nasabing daanan.
0: Mm-hmm. Mayroon po ba kayong mga tulong na kinakailangan na maaari pong ibigay po sa inyo as augmentation, either ng, of course, ng government or also private sector, sir?
12: Yes, Ms. Dayan, naka-preposition na yung mga food packs natin. Ngayon, from the fund of the quick response fund, sa trust fund namin, we have 15 million pesos. Yung 10 million ay iaalat namin doon sa mga construction materials. Both sa government, schools, government structures, at saka mga structures na rin or mga bahay-bahay na may mga damage. Yun, purpose sa construction materials. Yung 5 million naman, that is intended for rice food packs na ibibigay natin sa mga na-damage or yung mga vulnerable natin na mga household sa buong Pulumulok.
0: Mm-hmm. Well, sadly nga po, ito yung sumabay doon po sa opening ng classes. Paano po ang inyo pong magiging latag ng plano dito, sir, in terms of continuity as well ng mga pag-aaral po ng mga estudyante? Because I understand, baka kailangan pa pong i-check yung mga eskwelahan, sir, for structural integrity.
12: Yes, kanina, almost, as per our assessment, almost 70% of the school buildings sa buong Pulumulok na assess na natin. So there are recommendation ng ating municipal engineering team na unusable na itong classroom na to. So early in the morning tomorrow, magkaroon kami ng tagging. Pag green siya, usable. Pag yellow, subject for repair. Pag red, hindi na talaga magamit. Subject for, hindi na gamitin ng mga schools natin. So yun ang mga recommendation. Aside doon sa school, even sa mga other government structures and private structures, ganun din, magkaroon din ang tagging. So determine na usable, unusable, or safe ang ganong gusali.
0: Well, panghuli na lamang po, Mayor, inyong pong mensahe sa inyong pong mga kasamahan po dyan sa Pulumulok.
12: Of course, sa aking mga kababayan sa Pulumulok, taga Pulumulok Pinos, we're still thankful to the Lord sa Panginoon na hindi tayo masyadong affected or damaged or severely damaged yung mga infrastructure natin at lalong-lalo na walang casualty. Although, malapit kami sa Diensan, it's about 20 kilometers from Diensan. kung anong naramdaman ng Gensan na paggalaw kanina na earthquake, almost the same lang. But we're so thankful na hindi ganun ka severely damaged ang Pulumulok. So yun lang dito, 24/7, yung local government of Pulumulok na nagbumonitor. Until now, nandito kami sa munisipyo with all the department heads, composite team, with the PNP, with the AAP, and lahat-lahat na nagmonitor para ma-finalize yung declaration namin bukas na babalik na yung government office. Of course, for now, masabi ko na yung pasok bukas sa mga eskwelahan, kansilado muna.
0: Well, on that note, patuloy po kayong mag-ingat dyan. Maraming salamat po, Mayor Bernie Palencia, mula po sa Pulumulok, South Cotabato.
12: Salamat, Ms. Mayan, for having me. Thank you.
0: Salamat po, Mayor. Samantala, pinaalalahanan ng PBOC sa mga residente sa Mindanao na mag-ingat sa nagpapatuloy pa rin aftershocks dahil sa tumamang malakas na lindol. Yan ang ulat ni Gav Villegas.
13: Nakapagtala na ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology na aabot na sa 137 aftershocks matapos tumama ang magnitude 7.8 na lindol sa katubigan sakop ng Sarangani kaninang umaga. Ayon kay FIVOX Director Dr. Teresito Bacolcol, 6 sa mga ito ang naramdaman at ang pinakamalakas na naitalang aftershock ay umabot sa magnitude 6.7. Patuloy rin na nakakapagtala ang FIVOX ng mga tsunami wave sa ilang lugar sa Mindanao.
14: The tsunami warning was issued because the earthquake nangyari po yan sa dagat. And based on our sea level stations, may 1.4 meter tsunami wave sa may Kiamba, Sarangani, 1 meter naman sa may Kalamansig, Sultan Kudarat, 1 meter din sa Maasim, Sarangani, at less than 1 meter sa may Mati, Davao Oriental, and in Zamboanga City.
13: Posibleng umabot pa ng ilang linggo o buwan ang mga aftershock na nararanasan matapos ang lindol. Ibinahagi naman ni Director Bacolcol kung kailan dapat lumikas matapos maglabas ang FIVOX ng tsunami warning.
14: Pinaka-importante po nating malaman or nating ma-remember is this. Kapag may official tsunami warning and you are in a coastal area, evacuate immediately. Huwag na po nating hintayin ang alon bago tayo umalis. Tsunami waves can arrive within minutes depending on the location. So once instructed po tayo to evacuate, we have to move to higher ground or farther inland as quickly as possible. And kapag may nakita tayong waves, kahit sa tingin natin maliit lamang, huwag po kaagad tayong bumalik because yung subsequent waves can be larger. Again, always wait for official all clear from authorities galing sa tanggapan namin.
13: Posible rin na magdulot ng dagdag na panganib ang lindol sa mga bulubunduking lugar ngayong pumasok na ang panahon ng tag-ulan.
14: They can weaken slopes or even landslides, even if landslides do not happen immediately. So kapag sinundan ito ng heavy rainfall, yung likelihood ng landslides, rockfalls, and debris flows increases. So that's the reason why communities in mountainous and yung mga landslide-prone areas should remain vigilant, especially if they observe cracks in the ground kapag may mga trees na naglilin or unusual slope movement after the earthquake.
13: Patuloy naman ang ginagawang koordinasyon ng Office of Civil Defense sa mga lokal na pamahalaan at ibang response agencies. May paalala muli ang FIVOC sa publiko, ngayon nagpapatuloy pa rin ang aftershocks.
14: Sa ating mga kababayan sa Mindanao, we encourage everyone to remain, dapat kalmado lang sila, but same time vigilant. So if there is a strong aftershock, they do the duck cover and hold. Kapag may mga visible cracks sa mga buildings or structures, huwag muna pumasok. Kung hindi naman ito nasira during the main shock, baka mag-collapse ito during a strong aftershock. So seek advice from your municipal or city engineering office.
13: Gab Humilde Villegas, para sa bayan.
0: Aabot na sa 19 ang naiulat na nasawi kasunod ng pagtama ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
15: Nasa Davao Region na ang mga matataas na opisyal ng pamahalaan kasunod ng pagtama ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Alinsunod ito sa direktiba ng Pangulo na bahagi ng isinasagawang assessment at matiyak ang maayos na pagtugon sa mga lugar na apektado ng lindol. Kabilang sa mga opisyal na nagtungo ay sina DPWH Secretary Vince Dison, Health Secretary Ted Herbosa, Civil Defense Administrator Undersecretary Harold Cabreros, kasama ang mga kinatawan ng Department of National Defense, DSWD, at Department of Education. Sa pinakahuling ulat ng Office of Civil Defense, as of 3 p.m. ngayong araw, 19 na ang naiulat na nasawi, habang 12 naman ang nawawala. Pumalo sa higit 100 ang bilang ng lubhang nasaktan. Ayon sa OCD, under validation pa ang datos sa mga nasawi, kung saan pinakamarami ay naitala sa SOC Sergeant Region na 16.
16: Sa ngayon kasi ang tinitingnan natin ay yung SOC Sergeant talaga, kung ang itatanong natin ay yung kumbaga sentro or where we are concentrating right now, no? But then again, even yung mga reports from Davao Region, no, from even Region 10 also, and then ganun din sa BAR ay tinitingnan din natin ano ang mga reports na iyon.
15: Nakahanda naman ang dagdag na deployment na tauhan para tumulong sa search, rescue and retrieval operations sa mga lugar na apektado ng lindol, gayon din sa pamahagi ng tulong.
16: Kapag ganito, hihintayin natin yung abiso, no, doon sa lokal na kung for the deployment, no. Pero naka-standby na po, no, yung mga iba pa pong nanggagaling dito. May initial na pong sumama, kasama pong yung AFP, no, BFP na bumaba doon, no. Pero ang una kasi talaga ay yung mga lokal na responders natin at saka yung mga regional responders natin.
15: 10,000 pamilya ang inilikas at nananatili sa mga evacuation center. Pero ayon sa OCD, hindi kaagad makakabalik ang mga ito sa kani-kanilang tirahan dahil nagpapatuloy pa rin ang aftershocks.
16: Mahirap pa na bumalik na kaagad doon sa mga gusali hanggat wala pang assessment, structural integrity assessment na nagmumula sa safety officers, sa mga engineering departments, no, ng mga lokal na pamahalaan, ganun din ng BFP, at saka ganun din po ng ibang mga ahensya pa po ng pamahalaan nagsasagawa nitong structural integrity
17: Sir,
16: assessment.
15: Nananatili sa full at red alert status ang mga operation center ng OCD sa iba't ibang probinsya at rehiyon, gayon din ang National Interagency Coordinating Cell katuwang ang mga response clusters para sa mas mabilis na koordinasyon upang maipaabot ang agarang tulong sa mga lugar na apektado ngayon ng nangyaring lindol sa Mindanao. Mula rito sa Camp Aguinaldo, Patrick De Jesus, para sa Bayan.
1: Humingi naman tayo ng update sa sitwasyon ngayon sa General Santos City na isa sa mga lubos na napinsala ng malakas na lindol. Yan ang ulat ni Regine Lanuza ng PTV Davao. Regine?
18: Yes, Ice, nagdeklara na ng State of Calamity ang City Disaster Risk Reduction and Management Council o CDRRMC ng General Santos City dahil nga sa tindi ng pinsalang dulot ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Sarangani kaninang umaga. Ayon sa City Information Office ng GenSan, isinailalim sa State of Calamity ang lungsod bunso ng malakwang pinsalang na itala sa iba't ibang bahagi ng syudad. Sa buo ng pagtataya, umabot sa humigit kumulang 1 billion pesos ang halaga ng pinsala. Kabilang sa mga naapektuhan ang 5 mall, 7 ospital, 4 na hotel, 5 paaralan, 3 food chain, 2 bangko at iba pang establishmento. Marami sa mga negosyo ng lungsod ang pansamantalang nagsara dahil sa mga pinsalang natamo ng kanilang mga gusali at operasyon. Bukod sa mga nasirang infrastruktura, may naitala ring mga nasawi at sugatan. Batay sa datos ng CIO, umabot sa 11 katao ang nasawi, 4 ang nawawala at patuloy na hinahanap, habang 142 ang nasugatan dahil sa lindol. Dahil dito, agad na nagtatag ang lokal na pamahalaan ng isang incident command post upang pangunahan ang mga operasyon sa pagtugon sa sakuna. Nakipag-ugnayan na rin ang mga otoridad sa mga pamilya ng mga biktima upang mabigyan sila ng kinakailangang tulong at suporta. Patuloy rin ang search and rescue operation para sa mga nawawalang individual. Personal ding bumisita sa General Santos ang mga kalihim ng Department of Social Welfare and Development upang alamin ang kasalukuyang sitwasyon at makipagpulong sa mga lokal na opisyal hinggil sa mga kinakailangang ayuda at suporta mula sa pambansang pamahalaan. Personal din na pumunta ang mga kalihim ng iba't ibang ahensya ng gobyerno na pinangunahan ni DPWH Secretary Vince Dizon, DSWD Secretary Rex Gatchalian, DOH Secretary Teodoro Herbosa at iba pang ahensya ng gobyerno. Personal ding pumunta rito si PTV General Manager Lino Cayetano upang masiguro na tama at totoo ang mga impormasyon na maibabahagi lalo na ngayong panahon ng kalamidad. ay sa ngayon nagpapatuloy ang pagtutulugan ng lokal na pamahalaan at iba't ibang ahensya ng gobyerno upang matugunan ang pangangailangan o mga pangunahing pangangailangan ng mga residenteng apektado ng nasabing lindol. Ais?
1: Maraming salamat, Regina Luza, at mag-ingat kayo dyan.
0: Samantala, nagpabot na rin ng tulong ang PCSO sa mga residenteng apektado ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Agad pinakilos ng ahensya ng Authorized Agent Corporation sa Mindanao para magsagawa ng relief operation sa mga apektadong rehiyon. Ayon sa PCSO, laging handa ang ahensya na umalalay sa mga Pilipinong mangangailangan kasabay ng pagtitiyak ng kanilang koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan para malaman ang tunay na pangailangan ng mga residente. Nagpadala na ang Education Department ng mga engineer sa mga rehiyong apektado ng lindol para inspeksyonin ang mga eskwelahan sa lugar. Kasama rin dito ang structural engineers para sumuporta sa damage assessment. Binigyan din ng kagawaran na uunahin nilang tiyakin ang kaligtasan ng mga estudyante, guro at personnel bago ang pagbabalik klase sa rehiyon.
1: Suspendido na ang klase sa lahat ng antas ng paaralan sa Davao City matapos itong yanigin ng malakas na lindol. Yan ang ulat ni JC Aliponga ng PTV Davao.
17: Dahil sa malakas na magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa Mindanao, kabilang ang Davao City nitong Lunes, naglabas ang City Government of Davao ng suspensyon ng klase sa lahat ng antas sa publiko at pribadong paaralan upang matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante at personnel. Kabilang sa naapektuhan ang mahigit 13,000 na estudyante sa Davao City National High School na nasa kanilang mga silid-aralan sa mga oras ng orientation at unang araw ng klase nang tumama ang lindol. Dahan-dahang lumabas ang mga estudyante mula sa kanilang mga silid-aralan na pinangunahan ng kanilang mga guro at mga pulis na nakadeploy sa lugar patungo sa oval at ibang evacuation area sa loob ng paaralan. Ang ilan ay umiiyak dahil sa takot habang ang iba ay nabigyan ng agarang medikal na atensyon matapos mahimatay dahil sa takot. Ayon sa pamunuan ng paaralan, wala namang naitalang sugatan sa insidente.
19: Pasalamat ang maayos sa mga teachers because they are well trained. They are well trained for instances like this. So nakita ninyo nga tanan yun nag-cooperate. We're really after of the security of our learners.
17: Sa Ema Beni Elementary School sa Bangkal, Davao City, bumagsak din ang signage ng paaralan dahil sa malakas na pagyanig. Mayroon din ilang maliliit na bitak na nakita sa loob ng silid-aralan. Sa kabila nito, wala pa namang naitalang sugatan na estudyante. Ngunit ayon sa mga opisyal ng paaralan, may ilang bata, lalo na ang kindergarten, ang nakaranas ng takot at trauma matapos ang lindol.
20: Kasi first day nila of school, lahat ng kindergarten natin, medyo na trauma. So sinabihan ko yung mga teachers na you give a psychological first aid sa ating mga kindergarten. Kasi yung mga grade 1 naman to grade 6, grade 5 before, alam nila how to manage when it comes to disaster.
17: Ayon sa DepEd Davao, batay sa kanilang koordinasyon sa City Information's Office, walang naitalang nasawi o nasugatan sa insidente at personnel sa mga paaralan sa Davao City. Dahil dito, pinauwi agad ang mga estudyante habang isinasagawa ang assessment sa bawat paaralan.
21: I have spoke to SDS Secretary of DepEd Davao City Division. They have confirmed no, walay reported na major schools din sa Davao City nga na-damage. All students, nakaulid na sa ilang mga panimalay, no? This morning.
17: Bukod sa mga paaralan, naapektuhan din ang isang mall sa Buhangin, Davao City matapos bumagsak ang bahagi ng Kisame dito sa labas ng establishmento. Wala namang naitalang nasugatan sa insidente. Samantala, pansamantalang isinara sa mga sasakyan ang southbound lane ng Bolton Bridge 1 matapos makitaan ng mga bitak kasunod ng lindol. Patuloy ang inspeksyon ng Department of Public Works and Highways o DPWH kasama ang City Engineer's Office upang matiyak na ligtas pa itong gamitin. Batay sa assessment at monitoring ng Davao City Police Office, wala pang naitatalang nasawi, nawawala o nasugatan dahil sa lindol. Ayon sa City Government of Davao, wala ring naitalang malawakang pinsala sa infrastruktura sa lungsod. Nanawagan din ang lokal na pamahalaan sa mga may-ari ng gusali na agad makipag-ugnayan sa Office of the City Buildings Officials kung may makitang bitak o pinsala sa kanilang mga infrastruktura upang agad itong masuri at maaksyonan. Patuloy rin ang koordinasyon ng City Engineer's Office at Office of the City Buildings Officials para sa inspeksyon ng mga pasilidad at infrastruktura sa buong Davao City. Mula dito sa Davao City, JC Aliponga para sa Bayan.
0: Ipinag-utos na rin ang suspensyon ng klase sa lahat ng paaralan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BAR. Ilang ulat ni Tricia Aragon ng PTV Cotabato.
2: Bilang pagtugon sa mga epekto ng malakas na lindol na naramdaman sa ilang bahagi ng Mindanao, umaksyon ng pamahalaang Bangsamoro upang matiyak ang kaligtasan ng mamamayan. Ipinag-utos ni Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakwa ang pansamantalang suspensyon ng klase sa lahat ng paaralan at operasyon ng mga tanggapan ng pamahalaan sa loob ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BAR. Nagsagawa rin ng inspeksyon ang Ministry of Public Works sa iba't ibang pasilidad at infrastruktura sa rehiyon upang matukoy kung may mga napinsala. Nakipag-ugnayan na rin ang Bangsamoro Rapid Emergency Action on Disaster Incidents o BARM Ready sa mga lokal na pamahalaan ng General Santos City at Sarangani Province.
3: Nagsagawa na rin po tayo ng coordination dito sa Bangsamoro Ready at ng Ministry of Public Works para inspeksyonin yung mga opisina at mga ibang public buildings dito sa BARM government. Inutusan na rin po tayo para makipagdaupang palad sa EOC ng Gensan at Sarangani at tingnan din ang sitwasyon kung ano ang pwedeng may tulong ng Bangsamoro government.
2: Nakahanda rin ang mga kawanin ng BARM Ready na maghatid ng kinakailangang tulong sa mga apektadong komunidad. Samantala, patuloy ang koordinasyon ng pamahalaang Bangsamoro sa pamamagitan ng Ministry of Science and Technology at VVOX. Naglabas na rin ng mga advisory ang mga kinaukulang ahensya at hinihikayat ang mga residenteng malapit sa mga coastal area na lumikas muna bilang pag-iingat. Wala pang naitatalang nasawi o nasugatan kaugnay ng lindol sa loob ng rehiyon ng Bangsamoro. Sa lungsod ng Cotabato City, agad na nagsilikas ang ilang mga residente sa Kalanganan 1 at 2 dahil sa takot na naranasan sa lindol.
22: From the office of MP Attorney Najib Sinarimbo, yung ready to eat na lang ho yung pinrovide namin. Ting masaya ho tayo na yung mga tao alam na ho nila yung gagawin nila. Masaya ko tayo na natututunan na nila yung preemptive evacuation.
2: Para sa Integrated State Media, mula dito sa PTV Cotabato Regional Center, Tricia Aragon para sa Bayan.
0: Bawal munang pumalaot ang lahat ng klase ng sasakyang pandagat sa Davao Occidental. Sinuspinde ng Philippine Coast Guard ang operasyon ng mga sasakyang pandagat kasunod ng lindol na ramdaman sa lakas na Intensity 7 sa lalawigan. Yan ang ulit ni Janessa Felix ng PTV Davao.
23: Naka-heightened alert status ngayon ang Coast Guard District Southeastern Mindanao matapos ang magnitude 7.8 na lindol na tumama sa maasim Sarangani pasado alas 7 ng umaga ngayong araw na naramdaman din sa iba't ibang bahagi ng Davao Region. Agad na naglabas ng Sea Travel Advisory ang ehensya para sa Davao Occidental kung saan na itala ang Intensity 7 ng lindol. Kasunod nito, pansamantalang isinuspindi ang lahat ng operasyon ng mga sasakyang pandagat sa lalawigan. Ibig sabihin, hindi muna maaaring bumiyahe ang lahat ng bangkang pangisda, mga pampasaherong sasakyang pandagat at mga commercial vessels na bumibiyahe sa karagatang sakop ng Davao Occidental. Layunin nito na matiyak ang kaligtasan at seguridad ng publiko habang nagpapatuloy ang monitoring sa mga aftershock at sa kalagayan ng karagatan. Muling pinayuhan ng mga operator at mga residenteng naninirahan malapit sa baybayin na sumunod sa ipinapatupad na direktiba habang nakatutok din ang mga port authorities sa mga pantalan sa lalawigan.
5: Yung Coast Guard Station Davao Occidental, ma'am, at ang ating mga Coast Guard substation, ma'am, ay nakadeploy po, ma'am, yung mga Coast Guard personnel natin, ma'am, to ensure po na wala pong mga mangingisda. We are also informing the operators, the stakeholders, and other maritime sectors, ma'am, na i-implement yung temporary suspension para na din sa kaligtasan, ma'am, ng lahat.
23: Mas pinaigting pa ng Coast Guard District Southeastern Mindanao ang koordinasyon nito sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PIVOX dahil sila ang magbibigay ng abiso kung maaari nang alisin ang ipinapatupad na suspensyon lalo't hindi pa stable ang kasalukuyang sitwasyon sa karagatang bahagi ng Davao Occidental. Samantala, bukod sa Coast Guard District Southeastern Mindanao, tumutulong din sa monitoring ang iba't ibang maritime counterparts kasama ang mga lokal na pamahalaan sa Davao Occidental upang matiyak ang kaligtasan ng lahat ng mga residente sa lugar.
5: We will be on watch out po. Ano po talaga namin, i-implement po talaga namin kasi hindi lang naman Coast Guard, ma'am. We really have still the maritime community, ma'am. The LGU, tutulungan din po tayo ng ano natin, ma'am. We have PNP Maritime Group to implement this.
23: Dahil naramdaman din ang malakas na lindol sa Davao Region, nanawagan ngayon ang Coast Guard sa publiko na kung maaari ay iwasan muna ang pagpunta sa mga beach resort kung wala namang mahalagang lakad. Mas mabuting manatili muna sa kanilang mga tahanan dahil posible pang magpatuloy ang mga aftershock. Mahalaga rin patuloy na tumutok sa mga beripikadong impormasyon mula sa mga lehitimong sources ng balita upang maiwasan ang pagkalat ng maling impormasyon at dagdag na pangamba sa publiko.

0: Kabilang ang Visayas at Mindanao ngayong unang linggo ng pasukan. Paalala po sa ating mga estudyante, huwag pa rin kalimutang magdala ng kapote o panangga sa ulan dahil may posibilidad pa rin ang mga panandaliang pag-ulan sa umaga o hapon o yung tinatawag nating localized thunderstorms. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Manapanahon.
1: At sa ibang balita, iginiit ng Malacanang na hanggat sa landlock ang lehitimong liderato sa Senado. Samantala, tiniyak naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na agad kikilo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa sandaling humiling ng special session ang bagong liderato, tinangulat ni Clayzel Fardilia.
2: Tanging si Senator Sherwin Gatchalian ang kinikilala nating liderato ngayon sa Senado.
3: Nanindigan ang Malacanang na tanging si Senator Gwen Gatchalian lamang ang kikilalanin ng administrasyon na pinuno ng mataas na kapulungan. Sa harap ito ng pagmamatigas ni Senator Alan Peter Cayetano na siyang nananatiling Senate President ng Senado. Sa kanyang Facebook Live, ipinakita ni Cayetano ang hawak ng mga libro sa Philippine Constitution, Senate Rules at Biblia, sabi ng mambabatas.
4: Yung tatlong libro na hawak ko ay nagsasabing yung legitimate Senate President, yung nahalal nung 13.
5: Wala po yata sa Biblia kung ano yung provision yung tungkol sa konstitusyon.
3: Ayon kay Cayetano Faction Sec. Gen. Attorney Jose Montales, isa sa mga pinag-aaralan ng kanilang kampo, ang pagpapatupad ng dual signatory o joint certification mechanism para sa mahalagang dokumento sa Senado. Layo itong iwasan ang posibleng pagkakaroon ng magkasulungat na utos sa loob ng mataas na kapulungan habang hindi pa nareresolba ang isyo sa liderato. Pero tingin dyan ang Malacanang.
2: Walang maidudulot sa ngayon ng ganitong klaseng arrangement. Baka mangyari na naman ang nangyari dati sa House of Representatives kung saan meron na silang term sharing agreement na hindi tinupad agad ni Senator Alan Cayetano.
3: Gayet din dating Senate President Franklin Drilon, dapat nang mamagitan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para pahupain ang sigalot sa Senado. Sangay kasi ito ng pamahalaan na dapat ay nagtatrabaho at tungkulin anya ng Pangulo ng Pilipinas na tiyakin na buong pamahalaan ay gumagalaw. Ang tugon dyan ang Malacanang.
2: Pangulo naman po ay hindi sarado ang pintuan sa mga ganyang klaseng mungkahi at suggestion. Ang tanong na lamang po, sa katulad po ba ni Senator Alan Cayetano ay uubra yung ganitong klase ng mga suggestion?
3: Clayzel Fardilia para sa bayan.
0: Kinundena ni Senador Rafi Tulfo ang pagtawag sa 18 dating bagmen ni Zaldico bilang mga bayani. Ayon sa Senador, hindi siya papayag na mahanay mga ito sa tunay na mga bayani ng Pilipinas. Yan ang ulat ni Bernard Ferret.
6: Tinawag ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Senator Erwin Tulfo na isang hawshaw ang press conference ng Blue Ribbon ng Cayetano Block noong June 4.
7: Sa sinigawang ilihitimong pagdinig, muling naungkat ang mga testimonya ng 18 Maleta Boys kaugnay sa diumari milyon-milyong kickback mula sa flood control projects na diniliver daw nila sa ilang mga opisyal kabilang na po sa inyong lingkod at maging sa isang pari. Ito po ay walang basihan, walang katotohanan, ni walang naipresentang dokumento, resibo, o anumang konkretong patunay, kundi puro salita lamang.
6: Para naman kay Senate Blue Ribbon Committee Vice Chairperson Senator Francis Kiko Pangilinan, illegal void ab initio ang naturang press conference.
8: Official acts of the Senate in plenary last June 3 has been recognized as lawful and consistent with the Constitution by the Office of the President, the House of Representatives, several retired Supreme Court Justices, deans and eminent professors of law of various law schools nationwide, 5 former Senate presidents, and no less than the Integrated Bar of the Philippines, the largest organization of lawyers in the country.
6: Pinuno rin ni Senador Rafi Tulfo ang ilang detalye sa testimonya ng 18 dating bodyguard. Kabilang ditong umano yung money changer sa Pearl Bank Building na ayon sa berekasyon ay wala naman sa nasabing lugar. Pinestiyon din niya ang pahayag na binigyan umano

0: iPhone 16e ang mga bodyguard noong 2024, gayong noong 2025 lamang inilabas ang naturang modelo ng cellphone.
1: Hirap silang ikwento ang kanilang naratibo. The presiding officers of that conference were coaching and leading the resourceful persons. Pag medyo nagkakamali, siyempre, inaayos ng mga presiding officers ang testimonya. Minsan si Attorney Baligod na, hindi naman involved sa pagbitbit ng maleta, ay siyang tumitistigo tungkol sa nangyari. Eh wala naman siyang personal knowledge.
0: Pinunari ni Tulfo ang pagtawag ng mga bayani sa mga dating bodyguard.
1: Hindi ako papayag na matabi ang mga sinungaling nito kila Jose Rizal, Andres Bonifacio at mga dakila nating OFWs.
0: Iginit niya na dapat ding imbestigahan ang aligasyong tumanggap umunon ang tig-limang milyong piso ang 18 dating bodyguard. Sa isinagawang imbestigasyon ng National Bureau of Investigation na NBI, lumabas na 12 sa 16 na dating Marines na kabilang sa grupo ay dishonorable discharge sa serbisyo. Mayroon ding Army Reservists at ilang sibilyan sa kanilang hanay kaya hindi angkop ng tawagin silang Marines.
2: Karamihan sa pahayag ng ay hearsay at 10 to 20% lamang ang base sa personal knowledge ng mga affiants. Ang majority ng pahayag ay hearsay, kaya mahina ang ebidensya.
0: Wala rin umanong dokumento, device o anumang physical evidence na sumusuporta sa kanilang mga aligasyon.
2: Walang CCTV footages, resibo o cellphone records, wala po. Nagpapatunay ng kasiri. Ang ebidensya ay puro salita lamang, walang kasamang physical na ebidensya. Sa report kahit may subpoena, walang naipakitang original photographs, receipts o bank statement ang grupo.
0: Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, ang kawalan ng documentary evidence ay hindi lamang kahinaan kundi isang direktang pagkabigo na sumunod sa legal directive. Dagdag pa ni Matibag, 5 lamang sa mga dating bodyguard ang lumagda sa kanilang affidavit habang 13 iba pa ay umano'y pinigilan ni Attorney Vito Baligod. Posible rin umanong makontem ang 18 dating bodyguard kung patuloy silang hindi tatalima sa imbitasyon ng Blue Ribbon. Handa naman sa Senador Erwin Tulfo na mag-inhibit matapos ito'y hilingin na mga dating bodyguard bilang kondisyon sa kanilang pagdalo sa pagdinig. Kung mangyari ito, si Pangilina ang inaasang maumuno sa mga susunod na pagdinig. Agad namang tinapos ng komite ang consultative meeting at organizational briefing nito dahil sa naganap na lindol sa Mindanao. Samantala, sinabi ni Baligod na mayroon pa silang 14 na dating bodyguard na kahandang iharap sa Senado. Inalis naman ang pangalan ni Senador Loren Ligarda sa listahan ng mga umano'y tumanggap ng maleta ng pera matapos aminin ng mga dating bodyguard na nagkamali sila sa kanilang naunang pahayag. Bernard Frere para sa Bayan.
3: Ipinagkibit balikat lang ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang alegasyon ng mga umano'y dating sundalo na nahatiran umano'ng presidente ng mali-maletang pera mula sa flood control scam. Lumitaw yan sa ginawang Senate Blue Ribbon Committee hearing ng Cayetano Block ukol sa maanumalyang flood control projects. Samantala, tinawag ng Malacanang na basurero mga dating sundalo at bodyguards umano ng Pugante at former representative na si Zaldi Co. Ayon sa Malacanang, puro basura kasi ang sinasabi ng 18 witness na dumalo sa tinawag din ng bagong mayorya na Bogus Hewitt.
4: Ano po ba kung paano siya nag-react patungkol sa Noel? Ganon din po ang matatanggap niyong reaction sa Pangulo dahil alam niya, alam na nating lahat, hindi po yan totoo. 18 cargador. Actually, 18 maleta boys, 18 basurero, pwede po silang i-describe na ganon sa ating pananaw. Bakit basurero? Di ba mga basura ang kanilang sinasabing kinukuha at dinadala?
3: Samantala, inaresto mula Senado at ikinulong sa Bulacan Provincial Jail si Curly Vizcaya sa bisa ng commitment order ng korte kaugnay sa kasong malversation sa flood control projects. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
5: Matapos arestuhin sa Senado kung saan siya nakadetine, dinala sa Malolos Regional Trial Court sa Bulacan ang kontratistang si Curly Vizcaya. Isa siya sa 11 kinasuhan ng ombudsman noong nakaraang linggo ng kasong graft at malversation sa Malolos RTC kaugnay ng umano'y maanumalyang flood control project sa Kalumpit, Bulacan at kalaunay inisyuhan ng warrant of arrest ng korte. Ayon sa abogado ni Discaya na si Attorney Cornelio Samaniego III, susubukan pa rin nilang maghain ng petition for bail kahit na unbailable ang kasong malversation at naniniwala umano sila na hindi malakas ang ebidensya laban kay Discaya.
6: As of now, yan ho yung nakikita naming remedy para kahit unbailable, kung pagbigyan ng korte, habang nagbibista ang kaso, nasa labas siya.
5: Hindi rin anya nila kinukonsidera ang pagpapa-hospital arrest kahit na kapansin-pansing may arm support si Curly matapos umanong sumailalim sa operasyon dahil sa naputol na litid sa kanang balikat. May nakatakda rin umanong pangalanan na 150 na personalidad na sangkot sa flood control scam ang kanyang kliyente sakaling may pagkakataon. Samantala, personal din na nagtungo si DILG Secretary John Vic Remulla sa Malolos at sinabing nahuli na nila ang 9 akusado habang 2 pa ang at-large at kasalukuyang tinutugis. Dagdag pa ni Remulla, siniguro niyang walang naging special treatment sa mga Discaya.
7: Pero kasi mga reports na dahil marami sila nabiyon na mga big time na congressman at big time na senator na poprotektahan sila. They are here at dito sila sa regular. Lalagay sila sa regular na selda.
5: Matapos naman ilabas ang commitment order ng korte, ay agad na dinala at ikinulong sa Bulacan Provincial Jail si Curly Discaya.
8: Sa ngayon ay nagpapatuloy ang manhunt operations ng pulisya para sa 2 pang akusadong at large. Sinisiguro rin ng mga otoridad na gagawin nila ang lahat para mahuli ang lahat ng 11 inisyuhan ng warrant of arrest. Mula rito sa Malolos, Bulacan, Carlo Luis Candelaria para sa Bayan.
9: Natanggap na ng Senado ang inihaing manifestation ng House Prosecution Panel sa naging tugon ni Vice President Sara Duterte sa Articles of Impeachment laban sa kanya. Sa manifestation na ipinasa ni House Secretary General Cheloy Garapil kay Senate Secretary General Renato Bantug, nakasaad na kaya o kaya hindi na nag-abala pa ang prosekusyon na hainan ng reply, ang naging sagot ng bise ay dahil wala naman umano itong direktang sinagot sa allegations of facts ng Articles of Impeachment. Samantala, nanindigan ng prosecution panel na magpapatuloy ang impeachment sa kabila ng bago-bagong testimonya at allegasyon ng 18 bagmen laban sa ilang mga kongresista. At susundin nila ang bagong liderato ng Senado sa ilalim ni Acting Senate President at Senate President Pro Tempore Sherwin Gacharyan. Nakatakda ring humarap ang 11 miyembro ng prosecution sa impeachment court sa gaganaping pre-trial conference sa June 18.
10: Rest assured po that the 11 prosecutors are still very much focused on the preparation because we understand that regardless of what's happening in the Senate, ito po'y constitutional duty. There is no option not to proceed. The only option is to proceed.
9: Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
11: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
12: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
11: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
13: Kasama po namin si Secretary Henry po.
14: Si Asa na si
15: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sexani, 172 na yung nakakabit.
11: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
16: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
17: Panibagong parangal para sa ating mga programa. Mula sa Ending-Ending Excellence Awards. Code Red. Excellence Award for Public Safety and Action Broadcasting. Schoolmates Excellence Award for Youth-Oriented Public Affairs Broadcasting.
11: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
18: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
11: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
13: Kasama po namin si Secretary Henry po.
14: Si Sec. Asa na si mismo yata ang nagkakabit.
15: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
11: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
16: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

Inyong napakinggan ang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasayong papawid mula alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi, mula Lunes hanggang Biyernes, at mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi, tuwing Sabado at Linggo. Ang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasahing papawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon Perez Street, Barangay 10, Lucena City, at mula sa transmitter sa Barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor Josephine S. Evangelista, kasama si Rodelio B. Perlas, Nicanor P. Danyes, Edgardo M. Tris, Jocelyn J. Gonzalez, Ronald M. Rowey, at Engineer Robin E. Celis. Sa ngala ng mga tagapangasiwa ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, nag-iiwan kami sa inyo ng isang magandang gabi at maraming salamat po sa inyong ginawang pakikinig. Ang pambansang awit ng Pilipinas.

Kayo po ay nakikinig sa Impilang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasaimpapawid mula alas 4:45 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes at mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi tuwing Sabado at mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi tuwing Linggo. Ang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasaimpapawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon Perez Street, Barangay 10, Lucena City, at mula sa transmitter sa Barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor Josephine S. Evangelista, kasama sina Rodelio B. Perlas, Nicanor P. Danyes, Edgardo M. Driz, Jocelyn J. Gonzalez, Ronald M. Rowey, at Engineer Robin E. Celis.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 3 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, bilang ng mga rasawi matapos tumama ang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao, umabot na sa 35.
0: Headlines.
3: Magnitude 5.7 na lindol naramdaman sa karagatang malapit sa Balut Island sa Rangani kagabi.
0: Headlines.
3: Pangkalahatang pamamaraan ng pamahalaan hakbang sa pagtugon sa nangyaring malakas na lindol sa Mindanao.
0: Headlines.
3: Department of Social Welfare and Development patuloy ang pagkilos upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga pamilyang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol.
0: Headlines.
3: Ilang miyembro ng international community nagpahayag ng simpatya at kandang tumulong kasunod ng malakas na lindol sa bahagi ng Mindanao.
0: Headlines.
3: Panibagong oil price hike, ipinatupad na ng mga kumpanya na langis ngayong umaga.
5: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
0: Sa buong bansa.
5: Radyo Pilipinas
0: News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Ngayon po ay araw ng Martes, June 9, 2026. Muling sumasa inyo ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
0: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
0: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Hindi bababa sa 35 kataong nasawi matapos tumama ang magnitude 7.8 na lindol sa lalawigan ng Sarangani noong umaga ng Hunyo 8. Ayon sa Office of Civil Defense, OCD, 12 katao pang nawawala habang patuloy ang search and rescue operations. Pinakamaraming nasawi ang naitala sa Sarangani na may 17 biktima. Karamihan sa mga namatay ay dahil sa pagbagsak ng debris, pagguho ng mga gusali at landslide. Umabot naman sa mahigit sa 134 ang bilang ng mga nasugatan, kabilang sa mga matinding naapektuhan ng General Santos City, kung saan gumuho ang isang 2 palapag na paaralan habang may mga estudyante sa loob.
0: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
0: News Nationwide.
3: Kumalat din online ang mga video ng pagguho ng ilang universidad, commercial buildings, restaurant at iba pang establishmento dahil sa lakas ng pagyanig. Nagtakbuhan palabas ng mga gusali ang mga residente para sa kanilang kaligtasan. Ayon sa Department of Education, may gitna sa 8,600 na paaralan sa 43 divisions sa 6 na rehiyon ang naapektuhan ng lindol. Samantala, pansamantalang sinara ang General Santos International Airport para sa safety inspection dahilan upang makansilang 17 domestic flights. Naglabas din ng tsunami warnings ang Indonesia at Japan matapos ang lindol, ngunit kalaunan ay binawi rin ang mga alerto.
0: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
0: News Nationwide.
3: Isa na ring magnitude 5.7 na lindol ang naranasan sa karagatang malapit sa Balut Island, Sarangani kagabi. Ayon sa PIVOLCS, aftershock ito ng mas malakas na magnitude 7.8 na lindol na tumama sa maasim Sarangani noong umaga ng kaparehong araw. Naitala naman ang pagyanig alas 10:52 ng gabi sa lalim na 10 kilometro. Tectonic ang pinagmula ng lindol at naramdaman ito sa iba't ibang bahagi ng Mindanao, kabilang sa mga nakaranas ng intensity 4 ang Kiamba, sa Sarangani, Tivoli sa South Cotabato at General Santos City.
2: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
3: Samantala, naramdaman din ang mas mainang pagyanig sa ilang bayan sa Sarangani, South Cotabato at Sultan Kudarat. Umabot naman sa intensity 2 ang banga at tampakan sa South Cotabato, gayon din ang isulan sa Sultan Kudarat. Na itala rin ang intensity 1 sa Davao City at ilang bahagi ng Davao del Sur. Sa kabila ng panibagong pagyanig, sinabi ng Feebox na wala nang inaasahang malalaking aftershock mula sa lindol.
2: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
3: Whole of government approach, ina-apply ng pamahalaan kaugnay ng ginagawa nitong pagtugon sa nangyaring malakas na lindol sa Mindanao ayon sa Malacanang. Darito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Pilipinas
2: Report.
6: Buong pwersa ng pamahalaan ang nagtutulong-tulong sa ginagawa ngayong pagtugon sa pananailangan ng mga tinamaan ng malakas na pagyanig sa Mindanao. Ayon kay Palaspas Officer Undersecretary Claire Castro, ang whole of government approach ay base na din sa naging kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa harap ng pagnanais nitong maging mabilis ang responde ng pamahalaan. Sinabi ni Castro na ipinasisiguro ng Pangulo na kumikilos ang pamahalaan at hindi kailanman pababayaan ang Mindanao sa gitna ng anyay pagsubok na dumating dito. Prioridad anya ng gobyerno na maiparating ang paunang tulong sa mga residente at maihanap ng maayos na mga evacuation centers para sa mga naapektuhan ng paglindol. Dagdag ni Castro na magpapatuloy din ang pakikipag-ugnay ng national government sa mga LGU at regional offices upang matiyak ang mabilis at maayos na pagtugon sa sitwasyon. Pakinggan natin si Palaspas Officer Undersecretary Claire Castro.
7: Agad ikinas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang whole of government approach matapos maitala ang lindol sa Mindanao. Patuloy din ang pakikipag-ugnayan ng pamahalaan sa mga lokal na opisyal at regional offices upang matiyak ang mabilis at maayos na pagtugon sa sitwasyon.
6: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
3: Patuloy ang pagkilos ng Department of Social Welfare and Development o DSWD upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga pamilyang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Nagsagawa ng briefing si DSWD Secretary Rex Gatchalian upang tiyakin na nakaandat na kaposisyon ng mga kinakailangang tulong para sa mga komunidad. Sinabi ni Gatchalian na kabilang sa mga prioridad na hakbang ng kagawaran ang paghahanda at paghatid ng family food packs at ready-to-eat food boxes. Gayun din ang iba pang uri ng ayuda para sa mga apektadong pamilya. Kasama rin sa mga nakahanda nitong tulong ang burial assistance at financial assistance upang mabigyan ng tulong o ng agarang suporta ang mga pamilyang nawala ng mahal sa buhay at kabuhayan dahil sa kalamidad.
2: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
3: Halos 20,000 families sa Mindanao apektado ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Ang balita atin sa atin ni Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Pilipinas
2: Report.
8: Kapagdala na ang Department of Social Welfare and Development ng halos 20,000 pamilya o katumbas ng 86,000 individual na apektado ng malakas na pagyanig sa Mindanao. Ayon sa DSWD, kabilang sa mga pinakapektadong rehiyon ang Zamboanga Peninsula, Davao Region at Soccsergen. Sa kabuang bilang, tinatayang 5,000 pamilya naman ang kasalukuyang nananatili sa mga evacuation center habang may 270 na pamilya ang nakikitira muna sa kanilang mga kaanak. Puspusan na rin kumikilos ang DSWD para matiyak na may sapat na pagkain at iba pang ayuda para sa mga naapektuhang pamilya. Personal ding nagtungo sa General Santos City si DSWD Secretary Rex Gatchalian para tutukan ang disaster response operations sa mga tinamaan ng lindol. Bukod sa pakipagpulong sa mga lokal na opisyal at pamamahagi ng tulong in-inspeksyon din ng kalihim, ang operasyon ng DSWD Mobile Kitchen at ng Mobile Command Center. Tiniyak naman ng kagwara na nakahanda ang mahigit 5 bilyong halaga ng relief resources na maaaring i-augment para sa mga LGU na mga ngailangan ng tulong. Nakapretosisyon nito ng relief supplies sa mga apektadong rehiyon kabilang ang 182,000 na family food packs sa Davao Region at 143,000 man na food packs sa Soccsergen. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mera Antastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
3: Bilang pahagi ng pagtugon, nagsagawa ang pamamahagi ng Family Food Pack San DSWD Field Office 7 sa pamamagitan ng kanilang Quick Response Team. Ipinabahagi mga food pack sa mga pamilyang naapektuhan ng lindol sa Lebak sa layuning makatulong sa kanilang agarang pangangailangan habang nagpapatuloy ang recovery efforts. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gajalian, batid ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang mahirap na kalagayang kinakarap ng mga pamilyang apektado ng kalamidad, kaya't iniutos ang puspusang pagsasagawa ng relief at assistance operations. Nananatiling nakalerto ang DSWD at iba pang ahensya ng pamahalaan upang matiyak na agad na may paparating ang kinakailangan tulong sa mga komunidad na patuloy na apektado ng lindol sa Mindanao.
2: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
3: Iniulat naman ng Department of Social Welfare and Development Field Office 9 na nagandang tanggapan ng mayigit sa 1,000 ready-to-eat food boxes bilang augmentation support para sa mga lokal na pamahalaan sa rehiyon ng Zamboanga Peninsula. Patuloy naman ang pamamahagi ng mga RTEF boxes at sleeping kits sa mga apektadong barangay sa Pagadian City upang matugunan ang ating agarang pangangailangan ng mga residente. Nakaantabay din ang karagdagang family food packs at iba pang mga relief kits na maaaring ipadala sa mga lugar na nangangailangan ng tulong kabilang ang Sulu at Bonggao. Samantala, patuloy naman ang koordinasyon ng DSWD sa mga lokal na pamahalaan upang matiyak ang mabilis na paghatid ng tulong at ang kaligtasan ng mga residenteng naapektuhan ng lindol sa Mindanao.
2: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
3: Metro Manila Development Authority nakikipag-ugnayan na sa Office of Civil Defense para sa posibleng deployment ng kanilang mga tauhan sa Davao at Soccsalgen regions kasunod naman ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa lugar kahapon. Darito ang balitang atid ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
2: Report.
9: Handa ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na magpadala ng kanilang mga tauhan at kagamitan sa mga rehiyon ng Davao at Soccsalgen kasunod ng pagtama ng magnitude 7.8 na lindol doon. At kay MMDA Chairman Attorney Don Arte, sa kahanda silang magpadala ng search and rescue team para sa agarang deployment kung kakailanganin. Bukod dito, nakaantabay din ang iba pang mga kagamitan ng MMDA gaya ng water filtration units na upang makatulong sa pagbibigay ng malinis at ligtas sa inumin tubig sa mga apektadong residente. Sinabi ni Artes na bahagi ito na kahanda ng ahensya upang makatulong sa search, rescue at relief operations sa sandaling mangailangan na karagdagang suporta ang mga apektadong lugar. Patuloy na nakikipag-ugnayan ng MMDA sa Office of Civil Defense para bantayan ang sitwasyon at upang matiyak ang mabilis sa pagtugon sa panahon ng sakuna. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
3: Kagad na nagpadala ng mga relief goods ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Katuwang ang mga authorized agent corporations o AAC sa Mindanao para sa mga residenteng naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Maasim, Sarangani at sa mga kalapit na lalawigan. Ayon kay PCSO General Manager Melquiades Robles, ang mabilis na pagdugo ng mga AAC partners ay sumasalamin sa misyon ng ahensya na maghatid ng tulong at pag-asa sa mga Pilipinong higit na nangangailangan sa panahon ng sakuna. Sinabi pa ni Robles na nananatiling nakandang PCSO na suportahan ang mga komunidad na naapektuhan ng kalamidad. Tiniyak din ni Robles na magpapatuloy ang suporta ng ahensya habang sinasagawa ang relief, response at recovery efforts para sa mga pamilyang naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao.
2: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
3: Ilang miyembro ng international community nagpahayag ng simpatya at kahandaang tumulong kasunod ng malakas na lindol sa Mindanao. Darito ang balitang atid ni AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Nagpayag ng simpatya at kahandaan na tumulong ang ilang miyembro ng international community kasunod ng magnitude 7.8 talindol sa Sarangani at naramdaman sa malaking bahagi ng Mindanao. Sa magkakahiwalay na pahayag, sinabi ng Canadian Embassy na sila ay nakikiramay sa mga naulat na nasawi at kaisa sa mga nagluluksa at nasugatan at iba pang naapektuhan ng pagyanig. Makikipag-ugnayan din umano ang embaada sa mga ahensya ng gobyerno at kabilang ang humanitarian partners at iba pang miyembro ng international community para magbigay ng agaran at kinakailangan na tulong. Ganito rin ang naging pahayag ng Malaysian government at sinabing sila ay handang tumulong sa abot ng kanilang makakaya. Nakamonitor din ang embahada ng Ireland sa development sa naganap na lindol. Habang pinag-iingat naman ng US Embassy ang kanilang mga mamamayan sa Pilipinas, partikular na yung sa bahagi ng Mindanao. Mula pa rin dito sa southern part of Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita natin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time. 19 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
11: Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Sinailalim na sa State of Calamity in General Santos City kasunod ng pinsalang dinulot doon ang magnitude 7.8 na lindol. Layunin ng hakbang na mapabilis ang paggamit ng pondo at iba pang resources para sa agarang pagdugon sa mga pangangailangan ng apektadong residente. Nauna nang inirekomenda ng General Santos City Disaster Risk Reduction and Management Council ang deklarasyon matapos maitala ang malawakang pinsala sa mga gusali, infrastruktura at iba pang pampubliko at pribadong pasilidad sa lungsod na nakaranas ng Intensity 6 na pagyanig. Patay naman sa pinakahuling ulat ng City Disaster Risk Reduction and Management Office, umabot na sa 142 ang sugatan, 6 ang nawawala at 11 ang iniulat na nasawi. Nagpapatuloy naman ang search, rescue at assessment operations. Patuloy din ang monitoring at damage assessment ng mga kinaukulang ahensya upang matukoy ang kabuuang lawak ng pinsala at matiyak ang kaligtasan ng mga residente.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sarangani, South Cotabato, General Santos na lang ang natitirang may partial transmission service habang agad namang naibalik ang serbisyo sa iba pang lugar na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa lugar. Itong inihayag ni National Grid Corporation of the Philippines o NGCP Public Relations Officer Trish Roque sa panayam ng Radyo Pilipinas. Anya, ibig sabihin ito ay kasalukuyan pang sinasagawa ang restoration o pagpapanumbalik ng linya ng kuryente sa tatlong nabanggit na lugar. Pariwanag niya, isang transmission line lang ng NGCP ang naapektuhan pero dahil anya sa pinsalang dulot ng lindol sa mga cooperative at distribution facilities ay wala pang supply ng kuryente sa ibang mga lugar doon.
12: Kung wala pong kuryente doon sa ibang lugar, maari po yan ay dahil na rin doon sa naging pinsala talaga ng lindol sa mga pasilidad ng mga cooperative at mga distribution utilities. Sa bahagi po ng NGCP, while ongoing yung ating isinasagawang pagkumpune no, ng natitirang linya, meron pa rin po tayong assessment dun sa General Santos Substation din po natin para mas makapagbigay po ng normal na transmission services po sa lugar.
3: Si National Grid Corporation of the Philippines Public Relations Officer Trish Roque.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Kinumpirma ni FIVOG Science Research Analyst Joel Oestar na tuluyan ang inalis ang tsunami warning sa mga bahagi ng bansa na naunang binigyan ng babala dahil sa epekto ng magnitude 7.8 na lindol. Paliwanag ni Oestar, binawi ng tsunami warning matapos na lumagpas sa 2 oras na threshold at nag-extend pa ng 2 pang oras para obserbahan ang mga alon sa mga lugar na naapektuhan ng lindol. Dagdag pa rin ang science research analyst, patuloy anilang minumonitor ang mga aftershock ng lindol na tumama sa Mindanao. Paliwanag niya, bunso dito ng paggalaw ng Cotabato Trench.
13: Minumonitor namin yung aftershock nitong earthquake na to, yung magnitude 7.8. Then before that, parami pang maraming minumonitor ng mga earthquake sequence dito sa buong Pilipinas. Bali, yan po yung paggalaw ng Cotabato Trench natin sa area ng Tarangani.
3: Si FIVOG sa Science Research Analyst Joel Oestar sa Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Nag-deploy ang Philippine Air Force ng mga air assets upang suportahan ang humanitarian assistance and disaster response operations kasunod ng lindol na tumama sa Sarangani at iba pang bahagi ng Mindanao. Kabilang sa mga pinadalang kagamitan ang isang S-701 Black Hawk helicopter na nagsagawa ng Rapid Damage Assessment and Needs Analysis Mission sa mga apektadong komunidad sa Sarangani. Lula nito ang mga tauhan ng Office of Civil Defense para sa aerial reconnaissance at paunang pag-assess sa sitwasyon. Nagmula ang helicopter sa Tactical Operations Group 11 sa Davao City. Layunin ng operasyon na mabilis na matukoy ang lawak ng pinsala at agar ang pangangailangan ng mga residente sa mga lugar na tinamaan ng lindol.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Nagpahayag ng pakikisang United Nations sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Kasabay nito ay tiniyak ng kahandaan nitong tumulong sa mga recovery at rehabilitation efforts. Ayon sa pahayag ng UN, nakikipagtulungan ito sa pamahalaan ng Pilipinas at sa mga humanitarian partners upang masuri ang kabuuang epekto ng sakuna at matukoy ang lawak ng pinsala sa mga komunidad. Ipinahayag din ng organisasyon ang pakikiramay nito sa mga pamilyang nawala ng mahal sa buhay at sa mga komunidad na nakaranas ng matinding pinsala sa mga tahanan at infrastruktura dahil sa lindol.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Samantala, pinuri ng United Nations ang mabilis na pagtugon ng mga pambansa at lokal na otoridad. Gayun din ang dedikasyon ng mga first responders at medical personnel. Gayun din ang mga voluntaryong patuloy na nagbibigay ng tulong sa mga naapektuhan. Samantala, muling pinagtibay ng UN ang pangmatagalang suporta nito sa rehabilitation ng mga lugar na sinalanta ng sakuna at ang pagsusulong ng mas matatag na disaster at climate resilience sa bansa.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sa iba pang mga balita, panibagong big time oil price hike ang inaasang ipatutupad ngayong araw, Hunyo 9. Batay naman sa pinakauling pagtaya ng Department of Energy, tumaas ng 3 piso at 77 sentimo hanggang 5 piso at 77 sentimo kada litro ang presyo ng diesel. Tumaas naman ng 6 pesos 10 centavos hanggang 8 pesos 10 centavos kada litro ang presyo ng kerosene na pangunahing ginagamit sa ilang kabahayan at industriya. Samantala, maaaring bumaba ng 1 peso 70 centavos kada litro o kaya naman ay tumaas ng hanggang 30 centavos kada litro ang presyo ng gasolina, depende sa galaw ng pandaigdig ang merkado ng langis. Ayon sa Department of Energy, nakadepende pa rin sa mga kumpanya ng langis ang eksaktong ipatutupad na price adjustment, ngunit kinakailangang manatili ito sa loob ng tinakdang price range ng ahensya.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Alegasyon ng 18 kargador na nag-deliver sila ng baleta ng pera sa bahay ni Pangulong Marcos, pinagkibit-balikat lamang ng Pangulo. mula sa Malacañang. Narito ang balitang atid ni Raquel Bayan.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Ulit ng reaksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pinalulutang noon na umanin nais niya ng isang no-election scenario sa 2028. Tinawanan at ipinagkibit balikat lamang ng Pangulo ang sinabi ng ilang resource person sa pagdinig ng Senado na umanin nag-deliver sila ng maleta ng pera sa bahay ng Pangulo sa Paway. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, nimitian lamang ng Pangulong usaping ito dahil alam naman anya ng lahat na walang katotohanan ang mga pinalulutang na impormasyon. Kapansin-pansin rin anya kung paano idinao sa pagdinig sa Senado na tila mayroong nagaganap na coaching sa mga witness na ipinagbabawal sa korte. Kung matatandaan, una nang sinabi ng palasyo na dapat ilabas ng mga ito ang kanilang ebidensya kasabay ng kanilang pag-aakusa. Lalo't napakadali lamang anila na magbintang, lalo na kung ang layunin ng nagbibintang ay manira o manggiba ng iba.
16: Nangingitian lang po yan dahil alam niya po ang kasinungalingan ay dapat na hindi manaig dito sa ating bansa. Kailangan natin ang katotohanan. Kita niyo po ba kung paano siya nag-react patungkol sa Noel? Ganun din po ang matatanggap niyong reaction sa Pangulo dahil alam niya. Alam na nating lahat, hindi po yan totoo. Pansinin niyo po kung paano nagkaroon ng pag-hearing. Mukhang meron pa pong mga nagko-coach. Kumbaga sa korte, bawal po yan. Coaching the witness. So lahat pong yan ay walang katotohanan at marami pong nailagay na pangalan na nagsasabing hindi sila involved at hindi ito nakikita at walang ebidensya na ipapakita.
15: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: House Prosecution Panel naganda na sa pre-trial conference ng impeachment proceedings sa kabila ng girian sa Senado. Mula sa Kamara, narito ang report ni Melanie Valdos Reyes.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Naghahanda na ang House Prosecution Panel para sa mga susunod na yugto ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte sa kabila ng umiinit na girian sa Senado. Ito ay matapos makapagsumite ang mga prosecutors ng kanilang manifestation bilang tugon sa reply ng kampo ng Vice Presidente. Sa ngayon, tinatrabaho na ng prosecution panel ang mga kinakailangan dokumento batay sa inilatag na timeline na naunang inanunsyo ng dating Senate President Alan Peter Cayetano. Ayon kay Batangas Representative Jervil Luistro, inaasahang haharap ang prosecution team sa impeachment court sa June 18 para sa pre-trial conference habang nakatakda naman sa July 6 ang unang araw ng paglilitis. Puspusa na rin ang paghahanda ng mga prosecutors para sa pre-trial brief na isusumite sa June 15, alinsunod sa itinakdang schedule. Sinabi naman ni Akbayan Party List Representative at Prosecutor Shell Jokno na kabilang sa pre-trial brief ang stipulation of facts, listahan ng mga testigo, mga ebidensya at testimonya na ihaharap sa paglilitis. Narito ang pahayag ni Akbayan Party List Representative Shell Jokno.
18: Titingnan natin yung nangyayari sa court. Usually, ang pre-trial brief, ang ilalaman niyan, yung list of witnesses or number of witnesses, yung mga exhibits na mamarkahan, yung issues na ikakaharap sa korte, at yung mga stipulations or admissions. Generally, yan ang mga pinag-uusapan sa isang pre-trial. Ngayon, as far as what will happen in the actual pre-trial, that will all depend on the notice itself. Kaya inaabangan din natin yung ilalabas na notice.
15: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: National Commission of Senior Citizens, mas pinalawak pang serbisyo sa pamamagitan ng pagbubukas ng Senior Citizens Center. Ang balita mula sa Radyo Magazine, hatid ni Jollymar Acuyong.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
19: Formal nang binuksan ng National Commission of Senior Citizens o NCSC, katuwang ang lokal na pamahalaan ng Pateros, ang bagong Senior Citizens Center o SCC sa Santa Ana Multipurpose Building sa Pateros. Kasabay ito ang paglulunsad ng kauna-unahang NCSC Satellite Office sa Metro Manila na inaasahang magbibigay ng mas mabilis at mas madaling access sa mga programa at serbisyo ng pamahalaan. Ayon kay NCSC Acting Executive Director Ana Marie Calapit, target din ng komisyon na makapagtatag ng kaparehong mga pasilidad sa mahigit 700 munisipyo at lungsod sa buong bansa. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, Authority. Umaabot na sa halos 11 milyong senior citizens ang populasyon ng bansa noong 2025, dahilan upang higit pang paigtingin ang mga programang sumusuporta sa kanilang kapakanan. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Jolene Maracuyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita naman sa Ibayong Dagat, mga pinuno ng Europa suportado ang mga usapang tigil putukan sa pagitan ng Ukraine at Russia. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
20: Nagpahayag ng suporta ang mga leader ng Britain, France at Germany sa panukala ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na magkaroon ng direct ng pag-uusap kay Russian President Vladimir Putin upang makamit ang tigil putukan sa nagpapatuloy na digmaan sa Ukraine. Sa kanilang pagpupulong sa London, binigyang diin na British Prime Minister Keir Starmer, French President Emmanuel Macron at German Chancellor Friedrich Merz ang kahalagahan ng diplomasya upang maabot ang pangmatagalang kapayapaan. Kabilang sa kanilang mga kondisyon ang agarang ceasefire, seguridad para sa Ukraine at kompensasyon ng Russia sa mga pinsalang dulot ng digmaan. Nanawagan din sila ng aktibong partisipasyon ng Europa at Estados Unidos sa usapang ito. Gayunpaman, tinanggihan ni Putin ang mungkahin ni Zelensky at sinabi niyang hindi pa niya nakikitang makabubuti ang direktang pag-uusap sa kasalukuyan. Ngunit sinabi rin ito na ang mga panukala ni US President Donald Trump para sa kapayapaan ay maaaring magtapos sa labanan kung handa ang Kyiv na makipagkompromiso. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Narito naman ang ating balitang sports.
14: Radyo Pilipinas Sports.
3: Philippine Rowing Team nag-uwi ng tatlong ginto sa 2026 Asian Beach Rowing Championship sa Thailand. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
21: Umakot ng mga medalya ang ating pambansang koponan sa rowing sa nagdaang Asian Beach Rowing Championships sa Pattaya, Thailand. Nakuha ni Emma Pilar ang ginto sa men's solo event U16 at sinundan ng gold medal win sa Coastal Double Sculls. Nina Ayona Huerto at KZ Caviltes sa women's U19 class. Umakot ulit si Pilar kasama naman si Kyle Olano sa men's under-16 double sculls. Maliban dito, isang pilak galing kay Matt Jugadora sa U19 men's solo at tanso sa women's double sculls mula kina Faiza Lenton at Amelin Pagulayan ang naipanalo ng ating Philippine rowing team. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 35 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
14: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
22: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
23: This is a public service announcement.
24: Discipline is the key.
25: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
24: Kilatisin ang sarili.
25: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
24: Importante rin na ating laging isipin.
25: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
24: Isang mahalagang paalala
25: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
26: This is a public service announcement.
27: Public service announcement
26: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat
4: sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas 7:38 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga balita mula po sa Radyo Pilipinas Radyo Publico Station sa Luzon. Libreng paghakot sa ani na mga magsasaka patungo sa NFA buying stations alok ngayon ng provincial government ng Cagayan. Ang detalye mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tuguegarao, Cagayan. Darito si April Racho.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: April.
6: Sinimulan na ng pamalampalalawigan ng Cagayan ang libreng paghahakot ng ani ng mga magsasaka para maidala sa pinakamalapit na buying station ng National Food Authority o NFA. Unang natulungan ang mga magsasaka sa bayan ng Lasam kung saan ang nahakot ng mga aning palay ay diretso sa bodega ng NFA Tuguegarao Branch. Layunin ng programang matugunan ang suliranin ng mga magsasaka sa pagdadala ng kanilang mga ani sa bodega ng NFA, lalo at mahal ang langis, punuan na rin ang ilang bodega ng ahensya sa ibang lugar. Sa pamamagitan ng libreng hauling assistance, nabawasan ang gastos ng mga magsasaka at nabigyan sila ng pagkakataong maibenta ang kanilang palay sa mas mataas na presyo dahil sa naturang inisyatiba na ibenta ng mga ito ang kanilang palay sa NFA sa halagang 27 pesos kada kilo, mas mataas kumpara sa karaniwang presyong nasa 15 pesos kada kilo sa kanilang lugar. Bukod sa mas mataas na kita, hindi na rin nila kinailangan gumastos para sa transportasyon ng kanilang mga ani. Ang naturang programa ay tugon sa atas ni Governor Edgar Aglipay na handang umagapay ang pamalampalalawigan sa mga magsasaka, lalo na ngayong panahon ng krisis. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April Salucon Racho ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 25,000 magsasaka at mangingisda sa Mountain Province tatanggap ng tulong pinansyal sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok. Narito ang report ni Donalyn Balio.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Donna.
7: Tatanggap ng tulong pinansyal sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk o PAF ang 25,000 na magsasaka at mangingisda sa Mountain Province. Ayon kay Agricultural Program Coordinating Officer Regan Codmos, ang mga benepisyaryo ay magsasaka ng mais, palay at sugarcane at mga mangingisda. Bawat isa ay makakatanggap ng mahigit 2,300 pesos na cash assistance simula June 11 hanggang 19. Pinakamarami ang benepisyaryo sa Paracelis na may mahigit 8,800, kasunod ang Baoco at Tadjan. Kasama rin sa mga bayan na may mga benepisyaryo ang Bontok na Tonin Sagada, Sadanga, Barlig Besaw at Sabangan. Ipinaliwanag ni Codmos na kinakailangang personal na kunin ng mga benepisyaryo ang kanilang ayuda at magdala ng valid ID. Ang PAF ay programa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pamamagitan ng Department of Agriculture upang matulungan ang mga magsasaka at mangingisdang naapektuhan ng krisis na dulot ng kaguluhan sa gitnang silangan. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Cavisbalio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: National Meat Inspection Service nagsagawa ng pag-inspeksyon sa mga public market. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Narito ang balitang atid ni Mayra Revilla.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Mayra.
8: Nagsagawa ng surprise inspection sa mga meat dealers ang Joint Task Force Bantay Karne ng Kamaligan LGU at National Meat Inspection Service o NMIS. Sa impormasyong ipinaabot sa Radyo Pilipinas Naga ni NMIS Regional Director Alex Templonuevo, umaabot sa 14 na mga meat dealers ang na-check at 4 na mga meat dealers ang na-issuehan ng Notice of Final Warning. Natukoy ang violation ng mga ito sa pamamagitan ng pagkuha ng mga karne mula naman sa karatig na slaughterhouse na hindi accredited ng NMIS at ibinibenta sa Kamaligan Public Market. Bagamat final warning ang ini-issue ng NMIS, ang desisyon sa pagpataw ng penalidad ay nasa Municipal Agriculturist at Enforcement Team ng Kamaligan dahil sila ang nag-request ng surprise inspection. Samantala, nabatid mula kay Templo Nuevo na isasagawa ang Regional Project Advisory Board presentation sa Legal Abattoir Project para maapaproban ito sa kanilang tanggapan. Dadalo sa aktividad ang mga direktor ng DTI, DPWH, DILG, DNR at Department of Agriculture. Ang NMIS ang tutulong sa Ligaw Project. Ayon kay Templo Nuevo, kung sakaling maaprobahan ang Ligaw Project, magiging 14 na LGU na ang magiging PRDP assisted sa Bicol kung saan ito na ang pinakamaraming bilang sa buong bansa. Para sa Radyo Pilipinas, Myra Revilla, Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Naga Camarines Sur.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Department of Energy, National Power Corporation at Electric Cooperative naghahanda na sa pagkakalob ng karagdagang power supply sa Catanduanes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Virac, Catanduanes. Narito ang report ni Rosie Nieva.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Rosie.
1: Patuloy ang paghahanda ng National Power Corporation at First Catanduanes Electric Cooperative para mapabilis ang site preparation ng mga karagdagang generator set sa Catanduanes. Ayon sa Fiselco, agad na tumugon ng NPC sa kahilingan ng kooperatiba na matulungan ang lalawigan na matugunan ang kakulangan sa supply ng kuryente. Sa ilalim ng Emergency Power Supply Agreement 2 o EPSA 2, napili ang Isla Dagiab Energy Corporation kung saan inaasahang makapagsusupply sila ng 8 megawatts ng kuryente sa isla. Dagdag pa rito, nagsagawa rin ng bidding ang NPC para sa karagdagang 5 megawatts na supply para sa Catanduanes. Nagwagi sa naturang bidding ang SC Mega World na gagamit ng mga generator set ng Suweco na kasalukuyang nasa isla. Ang NPC ang sasagot sa supply ng diesel para sa operasyon ng mga generator habang subsidize ang magiging singil sa kuryente sa ilalim ng programa. Target ng NPC at iba pang kinaukulang ahensya ng pamahalaan na makomisyon ang kabuang 13 megawatts na karagdagang kapasidad. Inaasahan ding bibisita sa Catanduanes ang mga opisyal ng Department of Energy, Energy Regulatory Commission at NPC para sa formal na commissioning at switching ceremony ng mga karagdagang generator set. Para sa Bagong Pilipinas, Rosie Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon o sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 45 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
9: Oh, oh, oh! Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Putol asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars, pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Soil Health Campaign nagpapatuloy sa mga bayan ng Southern Leyte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sogod. Narito report ni Ruel Bugnos.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Ruel.
11: Isinagawa ang ikalawang deployment ng Mobile Soil Laboratory 8 noong Mayo 28 sa Municipal Activity Center ng Bayan ng Buntok, Southern Leyte upang mas ilapit ang mga serbisyong may kinalaman sa kalusugan ng lupa sa mga lokal na magsasaka. Tinipon ang nasabing aktibidad ang mga magsasaka mula sa mga bayan ng Sogod, Tumas Opos, Malitbog at Buntok na naglalayong mapalawak ang kaalaman sa wastong pag-aalaga ng lupa at makapagbigay ng siyentipikong pagsusuri o soil analysis upang mapataas ang ani sa mga bukirin at maipakita ang tamang pamamahala sa pagpapataba. Dinaluhan ang isinagawang programa ng mga opisyal kabilang sila si Farmer Director Miguel Pedroso ng RAFC, Municipal Agriculturist Edgar Sabilio, Municipal Administrator Benji Goda na kumakatawan kay Municipal Mayor Noel Ellen Sub, APCO Gabriel Baubog at Konsehal Jose Carmelito Acuña ng Bayan ng Malitbog. Sa kasalukuyan, ang Mobile Soil Laboratory 8 ay matatagpuan sa Municipal Evacuation Center sa Bayan ng Buntok kung saan patuloy itong tatanggap at mag-aanalisa ng mga sample ng lupa hanggang ngayong Hulyo 24. Kaugnay nito, hinimok ang lahat ng magsasaka mula sa mga nabanggit na bayan na magsumiti ng kanilang mga sample ng lupa upang mapakinabangan ng libreng soil testing at mga technical na rekomendasyon mula sa Department of Agriculture para sa Sustainable Agriculture at mapalakas ang soil health management sa Eastern Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, Ruel Bognos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Mindanao. Mahigit 13 milyong pisong halaga ng illegal na droga na kumpiska ng mga otoridad sa isang bypass operation sa Misamis Oriental. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City. Narito ang report ni Kokoy Medina.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Kokoy.
12: Nakumpiska sa sinagawang drug bypass operation ng PNP Drug Enforcement Group Special Operations Unit 10 at ng Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 10 ang nasa 2 kilong bigat na illegal na droga na shubo na nagkahalaga ng 1,600,000 piso. Sa Purok Santana, Barangay Kabansyan, Magsaysay, Misamis Oriental, kasamang nahuli ang 2 suspect na kinilalang sina alias Kulot, 37 taong gulang na taga Carmen Annex, Usami City, at isang alias Ili, 38 taong gulang na taga Dipulog, Sambuanga del Norte. Ang 2 suspect ay tinaguriang high-valued individuals na nasa listahan ng mga otoridad. Ayon sa mga otoridad, taong 2024 pa nila minanmanan ang mga suspect ngunit hindi nila nahuli ang 2 dahil ito ay nagtago. Makaraan lang 2 buwan nakatanggap sila ng impormasyon na ang mga suspect ay bumalik sa pagbinta ng illegal na droga kaya kanila nga kinasa ang bypass operation at nahuli ang 2 suspect. Dagdag pa ng mga otoridad na ang illegal na droga na binibinta ng mga suspect ay mula sa Manila at kanila itong dinala sa Northern Mindanao sa pamagitan ng Byland. Nakuha sa posisyon ng 2 suspect ang 2 malaking Chinese tea bag na naglaman ng shabu, bypass money, cellphone at isang silver na Mitsubishi Mirage. Sa ngayon, ang mga suspect ay pansamantalang nakakulong sa Maharlika Detention Facility ng lungsod at naharap sa kasong paglabag sa Section 5 at Section 11 ng Article 2 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa Bagong Pilipinas, Kokoy Medina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: OCD Caraga, DSUD at DICT nagpadala ng teams sa General Santos City upang tulungan ang mga naapektuhan ng magnitude 7.9 na lindol. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Butuan, narito ang report ni Jocelyn Morano.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Jocelyn.
13: Rapid Damage Assessment and Needs Analysis o RDANA team ng RDRRMC Caraga bumiyahi kagabi patungong General Santos City upang tumulong sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Region 12. Kasama dito ang mga tauhan ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD Caraga at Department of Information and Communications Technology o DIGDI Caraga. Inihahanda na rin ng RDRRMC Caraga ang mga hygiene kits, shelter kits, food at non-food items at iba pang mga pangunahing tulong na kinakailangan ng mga apektadong mamamayan sa Region 12.
15: Ito na tayo deploying rapid damage assessment team. Maybe unyang gabi, makabiyahe sila patulong na dito na sa my General Santos City para mag-augment sa mga personnel dito na sa ito ang regional sa OCD.
13: Si Carlo Becerra, tagapagsalita ng OCD Caraga, wala namang naitalang pinsala sa rehiyon ngunit nanatiling nakataas ang Code White Alert status para sa agarang pagresponde habang nanatiling aktibo ang Emergency Operations Center dito. Kasalukuyan namang inaalam kung may mga estudyanteng taga Caraga Region na nasa lugar na lubhang naapektuhan ng nasabing lindol upang sila ay maabutan ng tulong. Para sa Bagong Pilipinas, Jocelyn Morano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mga residente sa coastal barangays ng Maimbong Sulu nakauwi na matapos lumikas dahil sa tsunami warning bunsod ng magnitude 7.8 na lindol. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Holo, Sulu. Narito ang report ni Eloisa Mohamed.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Eloisa.
17: Nakauwi na ang libu-libong residente ng Long Maimbong at poblasyon sa bayan ng Maimbong Sulu na pansamantalang nagsilikas kahapon patungong covered court ng barangay Matatal matapos maramdaman ng malakas na pagyanig at hindi pangkaraniwang pagtaas-baba ng tubig dagat. Agarang inasikaso ang mga ito na matauhan ng lokal na pamahalaan ng Maimbong sa pamumuno ni Mayor Sheila Tan Hayudini sa pakikipagtulungan ng Ministry of Social Services and Development. Tumugon ang lokal na pamahalaan ng Maimbong sa inilabas na tsunami warning ng FIVOX DAST na ilika sa mga residente sa mga coastal area sa ilang probinsya sa Mindanao, kabilang ang Sulu, matapos tumama ang magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani alas 7 ng umaga kahapon. Bukod dito, ipinatupad din ang class suspension sa lahat ng antas sa buong lalawigan. Bandang alas 3 na ng hapon kahapon nang maglabas ng kanselasyon ng tsunami warning ang FIVOX na nasundan naman ng abiso ng Sulu Provincial Government ang pagbabalik ng klase sa lahat ng antas sa lalawigan ngayong araw. Ang agarang tugon at aksyon ng pamahalaang lokal at panlalawigan ay isang proaktibong inisyatibo upang matiyak ang kaligtasan ng bawat mamamayan sa harap ng emerhensiya gaya ng lindol. Para sa Bagong Pilipinas, Eloisa Muhammad, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Lokal na pamahalaan ng Davao City handang magpadala ng tulong sa mga lugar na apektado ng lindol. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City. Narito ang report ni Armando Feniquito.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Armand.
18: Handang magpadala ng tulong ang lokal na pamahalaan ng Davao City sa mga apektadong mga lugar ng pagyanig ng lindol itong Lunes ng umaga, Hunyo 8, 2026. Ito ang inihayag ni City Information Office Head Harvey Lantixe sa panayam ng Davao Media. Ayon kay Lantixe, na patuloy nitong minomonitor ang ibang lugar sa Mindanao na lubhang apektado ng nasabing pagyanig kung anong tulong ang kinakailangan nilang maiabot. Inilahad ng opisyal na hindi na bago sa pamahalang lokal ang tumulong sa mga nasalanta ng anumang sakuna kahit sa ibang bahagi pa ng bansa. Ngunit nilinaw nito na malalaman lang kung anong tulong ang iaabot ng lungsod kapag natapos na ang damage assessment dito.
19: As always, no, that has been the practice naman of the LGU. If the help is needed and as long as kaya na tumusuport, mo tabang ta. But for now, ato isang i-assess o siguraduhon niya ang immediate needs ato dili sa city ang atong unahon sa.
18: Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Feniquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mga kaibigan, sumayin niyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Martes, June 9, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide, News Nationwide. We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.com.

0: gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
2: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
1: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
3: Kasama po namin si Secretary Henry po.
4: Si Sec. Asa na si Ms. Muyatang nagkakabit?
5: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
1: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
6: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa. Radyo

0: isa sa energy conservation measures ng pamahalaan sa pamamagitan ng tamang paggamit sa kuryente. Ina-unplug ang mga appliances, kapag aalis, pinapatay ang mga ilaw pag hindi ginagamit. At kami po ngayon ay gumagamit na lamang po ng kahoy sa pagluluto para makatipid po sa kuryente at sa gasol. Kami rin po ay gumagamit na ng bisikleta pag kami ay pupunta ng bayan para makatipid sa paggamit ng gasolina.
1: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
3: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na, ang Dagling Kaalaman.
4: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
5: Inilunsad ng Department of Agriculture sa pamamagitan ng Bureau of Agricultural and Fisheries Engineering ang Farm to Market Road o FMR Watch Transparency Portal. Ito ay isang mahalagang hakbang upang mapalakas ang transparency at pananagutan sa pagpapatupad ng Farm to Market Road projects sa buong bansa. Sa pamamagitan ng FMR Watch, maaaring subaybayan ng publiko ang mga detalye ng proyekto tulad ng lokasyon, budget, kasalukuyang kalagayan, at impormasyon tungkol sa mga kontratista. Layunin din itong bigyang boses ang mamamayan, magpasa ng reklamo, puna o feedback sa implementasyon ng mga proyekto. Sa pamamagitan ng FMR Watch, masisiguro ang mas bukas, tapat at epesyenteng paggasta ng pondo ng pamahalaan para sa imprestruktura sa sektor ng agrikultura.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 2 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
4: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Boses.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Araw po ng Martes. Ngayon ay June 9, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alanige.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Ano man po pinagkakabalahan nyo this morning, mga kaibigan, Duke Pass Company, hanggang alas 8 ng umaga, maghatid kami ng mga mainit na balita at mga panayam sa mga taong nasa likod ng mga pangunahing balita. Tuesday. Update muna mula sa FIVOLX bilang ng aftershocks kasunod po ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Abot na sa halos 1,000 ang detalye po ng balitang yan. Yatid sa atin ni Marian Bastasa.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Mary?
5: Alat, umupo pa nga ang bilang ng mga aftershocks sa Mindanao kasunod ng tumamang magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani kahapon. Sa tala ng FIVOLX, umabot na sa 989 ang bilang ng aftershocks na itala mula nang tumama ang malakas na lindol. Sa naturang bilang, 289 ang natukoy na ang lokasyon, habang 20 naman ang naramdaman ng mga residente. Naglalaro pa rin ang mga naitalang aftershocks sa magnitude 1.3 hanggang 6.7. Paliwanag pa ng FIVOLX, posibleng tumagal pa ng ilang linggo o buwan ang pagyanig ng mga aftershock kasunod na rin ng ganito kalakas na lindol. Ayon din sa ahensya, karaniwan talaga ang malalakas na lindol sa Cotabato Trench na isang aktibong tectonic feature sa katimugang bahagi ng bansa. Sa historical records ng FIVOLX, ang pinakamalakas na lindol na naitala sa Cotabato Trench ay magnitude 8.3 na naitala noong 1918. Mula sa FIVOLX para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Thank you so much, Marian Bastasa. Update po yan mula sa FIVOLX, Philippine Institute of Volcanology and Seismology.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 6 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. O paalala dun sa mga bibiyahe sa Metro Manila, Tuesday, number coding ang mga off-limits muna sa mga kalye sa Metro Manila. Mga sasakyan ng ending ng plate number ay 3 or 4. Mga private vehicles ng ending ng plate number 3 or 4. Kayo po yung mga bawal muna sa mga kalye sa Metro Manila simula kanin-kanin lang alas 7 ng umaga hanggang mamayang alas 10 ng umaga. And then mamayang hapon, mga kaibigan, from 5 PM to 8 PM, Huwag lang gagawin sa Makati. Diyan po sa Makati, walang window. Diretso from 7 AM to 7 PM ang coding sa Makati City. Tayo po ay makikipag-ugnayan muna sa Metro Manila Development Authority. Ang paghahanda ng MMDA, posibleng mag-deploy din sila ng mga tauhan diyan po sa Mindanao, yung mga naapektuhan ng Lindol. At syempre, ang assessment sa unang araw ng balik-eskwela ng ating mga chikiting dito po sa Metro Manila. Makakausap natin, mga kaibigan, ang General Manager at Spokesperson ng Metro Manila Development Authority, Undersecretary Nicolas Torre III. Yusek Torre, sir, magandang umaga po.
6: Magandang umaga, Sir Alan, at magandang umaga sa inyong mga tagapakinig.
3: Yes, sir. Kasunod ng matinding o malakas na lindol dyan po sa Sarangani at iba pang bahagi ng Mindanao, may posibilidad ho ba na maging ang MMDA ay mag-deploy ng mga tauhan para maka-assiste o makatulong sa rescue and relief operations doon, Yusek Torre, sir?
6: Kahapon, sir, nung mabalitaan natin sa news media at sa iba-ibang mga platform ang nangyaring insidente, nag-gumawa tayo ng inventaryo ng lahat ng ating mga assets dito na pwedeng magamit at nakipag-coordinate tayo sa OCD, sa Office of the Civil Defense, na nag-coordinate ng lahat ng mga rescue operations. And kahapon, na-inform naman tayo na as of the moment, sufficient naman ang mga kagamitan. At overnight nga ay nagmo-monitor kami. At mukhang maayos naman ang rescue and retrieval. Ang iba ay rescue operations sila. Tapos may iba na talagang may nag-retrieval na at may mga nakuha na nga rin ng mga fatalities.
3: Mm-hmm.
6: So sa ngayon ho, maghihintay lang kami kung ano man ang magiging developments at pag ni-request kami ay magpapadala kami ng aming mga tauhan.
3: Ayun, so ibig sabihin ready for immediate deployment ang team ng ating MMDA, sir?
6: Yes, sir. Opo, opo.
3: Okay. Well, on another matter, Yusek Torre, sir, ang assessment po ng MMDA dito sa unang araw ng balik-eskwela ng mga estudyante natin, how was it, Yusek, sir?
6: Maayos naman, sir. Ang ating, sa pag-iikot natin kahapon, sa pag-i-inspeksyon at pag-monitor dito sa ating command center, may mga iilan lang na mga minor glitches na nangyayari man araw-araw, balik-eskwela o hindi, mga banggaan, maliliit na banggaan.
3: Opo.
6: Tapos mga incidenting hindi na iwan sa kalsada. Pero generally peaceful kahapon ang opinion ng classes natin.
3: Ayun. Well, of course, dahil dumagsang mga mas maraming sasakyan, ika nga sa mga kalye, how was the traffic lalo na sa palibot o malalapit sa mga malalaking eskwelahan natin, Yusek, sir?
6: As expected, yung sa pagpasok ng mga estudyante, may mga pagbigat ng traffic tayong nakita, pero dahil yan nga ay expected natin, nakapag-pre-deploy tayo ng ating mga tauhan para mag-assist sa kanila. Okay naman, wala namang naging major incidents sa kahapon.
3: Ayun, at of course ngayon, day 2, ika nga ang patuloy po ang pagiging alerto ng MMDA personnel natin para maasistihan ang ating mga estudyante na papasok sa mga eskwelahan, sir.
6: Opo, araw-araw po natin ginagawa yan at araw-araw natin gagawin, sir.
3: Ayun. Okay, on another matter, Yusek, please. Update lamang po. Of course, patuloy ang pagtutok din ng MMDA along with other government agencies para bilang paghahanda sa posibleng pagkakaroon ng tubig baha pag may malakas na pag-ulan. Kumusta po ang mga paghahandang ito, Yusek Torre, sir?
6: Tuloy-tuloy po yan, sir. Kahapon, minitin ko lahat ng mga district operations engineers namin. At siniguro ko sa kanila at nabigay tayo ng guidelines na talagang tutukan pati yung mga private subdivisions. Kasi kahapon, napag-usapan namin, maraming mga na-report na mga pagbabaha ay nasa loob ng mga private subdivisions. Sabi ko, pipilitin na po natin ang mga homeowners plus ang mga barangay officials na nakakasakop nito mga subdivisions na ito na payagan ng MMDA na tulungan sila dahil at the end of the day, ang rescue naman, pag sila ay tumaas ang tubig sa kanilang mga lugar, ang rescue naman sa atin din naman nire-request. So, maging preemptive tayo at ayusin na kaagad kung ano man ang mga kailangan ayusin dyan sa mga drainage na, sa loob ng mga private subdivisions.
3: Mm-hmm.
6: At dito naman, sir, sa mga public domains naman,
3: opo,
6: sa ating mga kalsada, patuloy po ang aming pag-monitor at ang DOLE po ay magbibigay sa utos ng presidente natin, ni President BBM, ang DOLE ay magbibigay ng 10,000 slots ng tupad. At ito ay talagang gagamitin natin at imomonitor natin ng mga ayos para sa paglilinis nitong mga estero natin at mga maliliit na kanal.
3: Yes, sir. Itong binabanggit mo, Yusek Torre, sir, na 10,000 slots, ito ay para sa National Capital Region, sir?
6: Opo. Buong Metro Manila po yan.
3: Ayun. So, ibig sabihin, yung mga kababayan natin na pwedeng tumulong kahit papano mayroon silang tatanggapin na kumbaga allowance, ika nga sa ilalim ng TUPAD program in cooperation with the Department of Labor and Employment, sir.
6: Opo. At as usual, dati naman kasi ginagawa ang TUPAD. Sa ngayon po, may bagong recruitment na gagawin ang TUPAD, ang DOLE, regarding that matter. At may proseso po yan, dadaan yan sa barangay at sa mga local government units. At pagkatapos po, ayan, i-deploy sa atin sa MMDA. At kahapon na pag-usapan namin together with the DOLE at iba pang mga stakeholders, kasama ang private sector, pati kasama ang DNR kahapon, DPWH, at iba pang mga involved sa flood control at mga stakeholders na may interest sa flood mitigation programs. At ang deadline ho niyan ay sa 11, maibibigay yung mga pangalan dito sa amin at ibibigay na namin sa DOLE yan pagdating ng mga 11, next Monday. At pagkatapos, ma-deploy na po tayo sa 22.
3: Mm-hmm. Okay. Sa ngayon, Yusek Torres, sir, may mga specific areas po ba na mas tinututukan ng MMDA dahil itong mga areas na ito based on previous experience, sir, ay ito talaga nagkakaroon ng mas mabilis na pagtaas ng tubig ba within Metro Manila, sir?
6: Meron po tayong mga nakita na dahil nga may mga ongoing projects. May mga dati ay hindi naman binabaha, biglang nagkaroon ng baha dahil may mga ongoing projects na hindi pa naging fully operational at ang ating mga drainage system ay naapektuhan, gaya halimbawa nung nasa EDSA Australia. Kaya nakikipag-coordinate na kami sa contractors dyan at saka sa DPWH para siguraduhin na habang ginagawa nila ang kanilang mga retrofitting at mga rehabilitation works dyan sa EDSA, ang ating mga drainage system ay hindi humabarahan. Dito naman sa mga low-lying areas natin, traditional sa Kamanaba, pero dito may nakita tayo sa Las Piñas area.
3: Opo.
6: Na kanal na lumiit dahil may ongoing na construction dito sa isang side niya. Kaya nag-coordinate na rin kami sa contractor at saka sa DPWH para siguraduhin lang na habang ginagawa ang proyekto ay hindi naapektuhan ng taong bayan. Tapos yung sinasabi ko ng mga private subdivisions gaya ng Camellia, nandyan nakita natin na may medyo malaking pagbaha sa loob mismo ng subdivision. At pinag-usapan na namin kahapon, may direktiba na ako na talagang kausapin ang lokal na pamahalaan, yung LGU, ang barangay at ang mga homeowners. Tapos dito naman sa may Araneta area, sa Araneta sa Quezon City, Quezon Avenue, yan ho ay talagang lalagyan namin ng tupad yan para siguraduhin ang basura ay maalis talaga sa daluyan ng kalsada. Sapagkat ang numero uno po talagang rason kung bakit nagbabaha ay dahil lumiliit ang ating mga waterways.
3: Opo.
6: Dahil nga sa basura.
3: Ayan. Okay. Yusek Torres, sir, nabanggit mo yung pakikipag-coordinate sa LGU at sa mga homeowners association. Kung sakali po, limbawa, may mga subdivision na nabanggit kayo kanina na nagkakaroon ng pagbaha, pagtaas ng tubig baha pagka malakas ang ulan, paano po ang procedure doon? Yung bang, let's say, yung mga opisyalis ba ng homeowners association ay kinakailangang mag-reach out o sumulat sa MMDA for a specific request, halimbawa tungkol sa MMDA for a specific request halimbawa tungkol

0: kailangan ang written na mission order dyan dahil yan ay nakalagay na kaagad sa automatic na day-to-day na trabaho ng aming mga opisina. Ngayon, kung halimbawa, ang mga subdivision owners, nasa kanilang best interest din naman na makipag-coordinate sa MMDA at sa local government para sa dredging, sa clearing, at especially sa monitoring and maintenance ng kanilang mga waterways sa loob ng mga subdivision nila. Mm-hmm. Dahil sila rin naman na naapektuhan sila. So sabi ko, unahin na natin ang pakipag-dialogue face-to-face, puntahan yung personal, at hindi po pwedeng remote control dito. Kailangan, we should have people on the ground who actually have the first-hand experience of the things that's happening.
1: Yes. Okay. Isa na lang, sir. May tumawag po rito. Ito pong ano, lagus nila doon sa may malapit sa may harap ng Manila City Hall ito, no. Kumusta po ito, sir? Hindi na ba nagkakaroon ng tubig kapag malakas ang pag-ulan, sir?
0: Sir, ito nga ay sisiguraduhin namin 'yan dahil we are coordinating with the local government of Manila kay Mayor Isko. At sinisiguro namin na ang mga pumping stations na nag-service ng Lagus Nilad ay dapat tip-top shape. Okay. Dahil medyo nagka-problema talaga tayo dyan. May tatlo tayong waterways palabas ng Manila Bay na natakpan ng Dolomite Beach noon. At ngayon ay nire-rehab natin. Tapos ang nangyari pa, pinaliit pa yung ang naging solusyon doon is ang isang 2-meter double barrel na box culvert ay binilagyan ng mas maliit, halos kalahati lang ang laki, kaya talagang nag-aapaw yung tubig dito sa may area ng Taft at madadamay ang Lagus Nilad sa lagay na yan. Kaya kailangan sisiguraduhin namin na ang mga pumping stations na nagsiservice dyan ay talagang gumagana.
1: Mm-hmm. Okay. In closing, Yusek Torres, sir, mensahe po sa mga nakikinig at nanonood sa atin ngayong umaga, lalo na yung mga taga rito po sa National Capital Region, sir.
0: Opo, sir. Maraming salamat. At dati, sabi namin, pag may aberya sa daan, ngayon po, pag may aberya sa inyong mga komunidad, ipa-MMDA na yan. Dahil 136, 5 minuto, kami ay nandyan. Maraming salamat, sir. Magandang umaga.
1: Thank you, sir. Good morning po, mga kaibigan, ang General Manager at Spokesperson ng MMDA, Metro Manila Development Authority, Undersecretary Nicolas Torre III.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Mga kaibigan, ito pong napaulat na bilang ng nasawi dahil sa magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa Sarangani, sumampa na sa 37. Yan po, mga kaibigan, ay galing naman sa Office of Civil Defense.
2: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
1: Detalye atin sa atin ni J. Mark Dagala. J. Mark.
3: Boss Alan, magandang mga pumalo na nga sa 37 ang bilang ng mga nasawi dulot ng pagtama ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani kahapon. Batay sa 6 a.m. update ng Office of Civil Defense, umakyat na sa 33 ang bilang ng mga nasawi sa Soxhagen habang nananatili naman sa 4 na napaulat sa Davao Region. Sa kabuuan ay pumalo na nga sa 37 ang bilang ng mga nasawi. Sa nasabing bilang, Boss Alan, 18 rito ay mula sa Sarangani, 12 sa General Santos City, habang 3 ay mula sa South Cotabato. Gayunman, linaw ni OSDI Deputy Spokesperson Jeco Agustin Mariano na for validation pa na sabi bilang mula sa Management of the Dead and Missing ng Department of the Interior and Local Government o DILG. Patuloy ang pagtanggap naman ng ulat ng OCD sa ulat na ng nagbumula sa kanilang mga local counterparts hinggil sa pinsala ng lindol. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Pilipinas Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
1: Thank you, J. Mark Dagala, mula po sa Office of Civil Defense.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa inyong mga AM dials sa Mega Manila, sa Bayang Broadcast sa 104.3 The Capital FM, ganun din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radio Magazine 1278 kHz. Maya-maya tayo po'y makikipag-ugnayan kay Overseas Workers Welfare Administration Administrator PY Kaunan. Sa pagbabalik po, ng programang Boses

0: dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Curious din ba kayo kung gano'ng kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng tatlong palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Oh, ayun, alam mo na ha? Hashtag panatag ang may alam.
3: Hi! I would like to order one caramel Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang kahit anong kape. Go. Okay. Bakit bukas naman ba ang mga ilaw?
4: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Balik tayo dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz po sa inyong mga AM dial dito sa Baga, Manila. Kani-kanina lang yung report ni J.Mark Dagala mula sa Office of Civil Defense, 37 ang bilang po ng mga nasawi. Pero yan pong tala na yan ay subject to confirmation pa rin mula sa iba pang mga otoridad. Ha? Philippine Standard Time, meron tayong 24 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. Kasama niyo hanggang alas 8 ng umaga, mga kaibigan. Ako po si Alan Alyanige. Good morning muna kay Sean Kyle Flores ng Barangay Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Good morning. Salamat sa iyong pakikinig at panonood, ha. Pagka ho ganitong nagkakaroon ng mga sakuna, lindol, bagyo, nagkaroon pa nga ng tsunami warning kahapon, di ba? Kinakailangan palagi top of mind ng bawat isa sa atin ang pagiging handa. O yan, halimbawa, tag-ulan din. Ano? Tag-ulan, nandiyan ang posibilidad ng pagbaha sa ilang mga areas. O, kinakailangan nakaredy palagi. Ha? Kaya palagi hong binabanggit ng Office of Civil Defense, kinakailangan nakaredy rin yung inyong tinatawag na go bag o emergency bag. Kung saan nakalagay ang mga pangunahing pangangailangan ng miyembro ng inyong pamilya kung sakaling kinakailangan po na lumikas. So, go bag o emergency bag. Nakalagay sa isang lugar na pag nagmamadaling umalis ng bahay, makikita ka agad, mabibitbit ka agad. Hindi yung nakatago. Kung saan, ha, kinakailangan nakikita ka agad, mabibitbit ka agad ng ating mga kasambahay kung aalis ng bahay ng mabilisan, di ba? O ano naman mga laman yan? Mga laman na importante, of course, pagkain, mga ready-to-eat food items. Oh, mga dilata para mabilis, ano? Oh, yun. Of course, mga damit at iba pang mga kalintulad na pangangailangan. Damit, kung merong halimbawa kasama kayong mga bata, yung pangangailangan ng mga bata, ano? Mga gamot, maintenance, medicine, meron din dapat yan. At siyempre, kinakailangan, may bitbit din kayo, nandyan din, meron kayong transistor radio. Transistor radio po, ha? Yung radyo na di baterya. Radyo di baterya at meron siyempre mga ekstrang baterya para magamit. Bakit? Bakit transistor radio? Kasi po, di ba? Kung halimbawa mawala ng kuryente, ha? Mawala ng kuryente, mawalan din ng kuryente at walang generator halimbawa yung mga cell site. Oh, di wala ring data. Oh, saan kukuha ng impormasyon? Siyempre, radyo pa rin, transistor radio. Oh, transistor radio na may baterya, flashlight na may maayos na baterya. Mga power banks na fully charged, ah, mga cellphone naka-charge, power bank naka-charge. Para kung sakaling matagal-tagal na walang kuryente ay meron tayong pagkukunan ng power, ika nga, mga power bank ninyo. 27 minutes po mga kaibigan, makalipas ang alas 7 ng umaga. Nitong nagdaang araw po ay inilunsad yung tinatawag na OFW Kabuhayan Expo 2026. Ha? Hingi tayo ng update mula sa Overseas Workers Welfare Administration kaugnay ng launching na yan. At syempre kung ano ang karagdagang mga benepisyo ika nga kaugnay nito para sa ating mga overseas Filipino workers. Makakausap natin OWA Administrator PY Kaunan. Admin, magandang umaga po.
6: Magandang umaga po, Sir Alan. Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig at nanonood sa atin ngayong umaga.
0: Opo. We understand, Admin, na sa pangunguna po ng ating Overseas Workers Welfare Administration, along with other government agencies and even the private sector, ay inilunsad ninyo itong OFW Kabuhayan Expo 2026, ha? Ito'y kumbaga malaking synergy, pagsasama-samang serbisyo para sa ating mga overseas Filipino workers at sa kanilang mga pamilya. Please give us some updates tungkol dito, Admin PY.
6: Ito po ang Sir Alan, ang kabilin-bilinan na ating mahal na Pangulo, no? Pagtutulungan ng iba't ibang mga ahensya para ng gobyerno para po sa ating mga OFW at kanilang pamilya. Lalong-lalo na po, Sir Alan, na halos lampas 10,000 na po ang napauwi ng ating pamahalaan through DMW, OWA at ang Department of Foreign Affairs.
0: Opo.
6: Ngayon, ang OFW Kabuhayan Expo pong ito, ang unang beses na makikita natin yung tinatawag na whole of society, ibig sabihin mo pati yung mga pribadong sektor na nagka-partner po ng OWA ay ipakita po natin at na-introduce natin sa ating po mga OFWs at kanilang pamilya noong June 7, which is the National Migrant Workers Day. So, importante po yung araw na iyon dahil nakapirma rin po tayo ng Memorandum of Agreement with the Philippine Franchise Association.
0: Mm.
6: Ito po yung grupo ng mga negosyo, mga sikat po ito, yung mga sa siomay, sa french fries,
0: yes,
6: mga fast food, iba't iba, na nagbibigay ng pagkakataon sa mga bumabalik na OFW. So kaya naman po yung mga OFW na nagtatrabaho pa, na magsimula na po ng negosyo sa Pilipinas para po sa eventual na pagbalik nila ng Pilipinas. Yan po ay ginawa natin sa tulong po ito ng DTI at ng SB Corp na siya naman po nagbibigay ng additional capital sa napakababang interes para sa ating mga kababayan.
0: Opo, itong nabanggit nyo, Philippine Franchise Association. Ika nga, kung halimbawang ang gustong negosyo ng mga dating OFW o kaya ng kanilang pamilya ay magpa-franchise ako halimbawa ng isang particular na brand, halimbawa ng mga siomay, yung mga ganon, mga mabilisang pagkain. So, dito ay mas mapapabilis, ika nga, ang pagkuha nila ng mga papeles at yung ika nga pagnegosyo nila ay mayroon suporta galing doon sa franchising group, admin?
6: Tama po yan, Sir Alan, kasi siguro dapat tigilan lang natin yung pag-iisip na ang tulong lang sa OFW dapat ayuda lang or financial assistance.
0: Opo.
6: Pag nagsisimula po kasi ng negosyo, maraming kailangang tulong, no? Isa dyan po yung mentorship or guidance, kasi yes, hindi basta may pera ka, di ba, Sir Alan, ay makakanegosyo ka na. Mas maganda po yung guided kayo ng mga eksperto at mga taong nagawa na po yung gusto nyong tahaking landas. So, for, in your example po, yung Shomai po, no? Ang maganda po ngayon, patuwang nung tulong na binibigay ng pamahalaan to DMW and OWA, nandiyan na din po yung partnership natin with TESDA na siya naman nagbibigay ng sapat na training and C2. Nandiyan po ang DTI na nagbibigay ng mentorship. Nandiyan din po ang PFA, yung Philippine Franchise Association, na nagbibigay naman ng mentorship sa pagtatakbo ng isang franchise, no, katulad ng isang Shomai na business. And then, ito ang maganda, Sir Alan, nandiyan din ang SB Corp or Small Business Corporation, isang GOCC, na siya naman nagpapautang. Na-anunsyo na po ito ni Sec. Chris Roque, 2 billion po ang inilaan ng ating pamahalaan sa ilalim po ng ating mahal na Pangulo in the form of negosyo fund for the OFW. So sa franchise po, ang ilalabas na lang po ng ating OFW, qualified OFW applicant, would be 20% ng cost ng franchise. Kunwari po, ang franchise po ay 100,000, 20,000 lang po ang ilalabas, at yung 80,000 po ay pwede pong utangin sa SB Corp, na isa ring ano, government po ito. At ang interest po ay 1% per month. Napakababa po, Sir Alan, no? And ang maganda po rito, dito sa ganitong klaseng pagsasama-sama, no, ng tulong, hindi na po kailangan ng OFW na kung saan-saan pa pumunta. Ayan po ang naging resulta ng partnership natin sa iba't ibang mga sektor na ito. Sa OWA regional offices lang po pupunta at kami na po ang mag-guide sa kanila patungo dito sa mga pagkuha ng iba't ibang mga tulong mula sa iba't iba pong grupo at ahensya ng gobyerno.
0: Yun. And we understand dito sa paglo-launch ng Expo, ano, mahigit sa 15 government agencies ang katuwang dito at mga reintegration partners. Kumbaga, napakalawak na paglilingkod dito para sa ating mga OFW at sa kanikanilang mga pamilya, admin.
6: Tama po yan. At siguro, lagyan ko na rin po ng konting saya. Kasi masaya po kami dahil isa na naman pong sikat at tinitingalang tao ang nag-volunteer para maging ambassador ng OWA, Sir Alan. Yan po si Mr. Alden Richards na naging nag-volunteer upang lalong ipakilala sa ating mga kababayan ang mga programa ng OWA. At siya po ang advokasya niya ay mental health, Sir Alan. Sa lahat ng ginagawa natin, sabi nga natin, sa pagpaprepare sa pag-uwi ng ating mga OFW, ang number one dyan ay kalinga. At importante, bago rin tayo magsimula ng negosyo, magsimula ng trabaho dito sa Pilipinas, ay nabigyan natin ng ano, no, ng welfare assistance or kalinga yung ating OFW yung bumabalik. Lalong-lalo na, Sir Alan, hindi natin nakakalimutan ng mga OFWs na distress, yung iba ho sa kanila na abuso, ayaw na po magtrabaho abroad. Yan po talaga tinutulungan natin magsimula na ang kanilang buhay dito po sa ating bayan, makabalik po sila dito safely at makasimula ng bagong negosyo or makatrabaho po dito sa atin.
0: Ayun. Okay, isang puntos na lamang po, Admin PY, you mentioned earlier na mas pinalakas ang ugnayan ng OWA at ng TESDA when it comes to providing the necessary inputs or skills para doon sa mga nangangailangan. Please tell us more about this, Admin PY Kaunan.
6: Sir, alam niyo, natural partner ng OWA ang TESDA. Ever since naman po, no, may partnership kami. Ngunit ngayon, pinalakas natin. Alam niyo naman po na dito sa Hong Kong, sa Taipei at sa Kuala Lumpur, meron po tayong mga sentro dito, opisina ng OWA, na ginagamit po natin sa training para sa ating mga kababayan, lalong-lalo na Sir Alan pag day off nila. At ang maganda po dito ngayon, nung pumunta rin kami noong June 7 sa Hong Kong, pumirma po kami ni Secretary Kiko Benitez, ang Director General ng TESDA, ng isa ng agreement po kung saan ay magkaka-access na po ang ating mga kababayan na nag-training, gusto magpa-assess, para magkaroon po sila ng NC2. Mm. Na-witness ko po, Sir Alan, yung mga tinray namin sa OWA, dito sa center namin sa Hong Kong. Agad-agad po nagpa-assess sila at kami po ni Secretary Benitez mismo ang nag-abot ng kanilang NC2 certificate after po nila pumasa ng assessment. At lahat po yan, training, assessment, nangyari dito sa Hong Kong. Hindi na po nila kailangan pa umuwi. Alam nyo, ang isa nilang pasasalamat ay dahil nakuha na nila ang kanilang NC2, sa pagbalik nila sa Pilipinas, pwede na daw po sila magsimula ng spa business nila, pwede sila magsimula ng iba't ibang negosyo dahil habang pong nandito sila sa abroad, nagsisimula na po yung paghahanda para sa buhay nila sa pagbalik sa Pilipinas.
0: Ayun, okay. Nako, Attorney PY Kaunan, salamat po ng marami sa mga updates at sa mga impormasyon na ito mula sa ating Overseas Workers Welfare Administration. Admin.
6: Maraming salamat po at pagbati ulit ng National Migrant Workers Month para sa ating mga OFWs. Maraming salamat po. Magandang umaga po, Sir Alan.
0: Thank you, Administrator PY Kaunan ng Overseas Workers Welfare Administration, OWA.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 7:38 ng umaga. 7:38 ng umaga ang ating pong Philippine Standard Time. Maya-maya makikipag-ugnayan naman tayo sa Office of Civil Defense at mamaya makikibalita naman tayo sa mayor ng Malapatan, Sarangani, si Mayor Salway Sumbo Jr. At siya rin pong presidente ng League of Municipalities of the Philippines Sarangani Chapter. Sa pagbabalik po ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili,
9: ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
9: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Kayo po yung nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa inyong mga AM dial sa Mega Manila, sa Bayan Broadcast po sa 104.3 The Capital FM, ganun din sa Radyo Magazine 1278 kHz at sa Sports Radio 918 kHz. Philippine Standard Time, 14 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Bahay, kubo, kahit munti.
10: It's a song Filipino mothers teach their kids early on. A sort of teaching song. Natuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino, of all things, pangalan ng mga gulay. And maybe encourage them to eat vegetables? Everyone knows it. If you don't, hindi ka lumaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Sylvia La Torre sang her version of it on her album. In 68, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Cayabyab included it in his album. Lea Salonga sang it.
12: Ang halaman doon ay sari-sari.
10: The Yupi Madrigal singer sang it at the 116th anniversary of the first Philippine Republic. Bahay Kubo is a long-lasting legacy. You still hear it today. Laman ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion. Many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy to remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all?
13: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
14: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
17: Boses dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kasama niyo po ang gamamay alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alianige. O yung mga estudyanteng may pasok, ha? Mga chikiting. O yung pang-umaga, kanina pa yan. Nasa school na, ha? Yung mga panghapon naman, mamaya, mag-ready-ready ng maaga, ha? Para hindi nagra-rush. Mga kaibigan, update muna, traffic update muna mula sa MMDA Metro Base.
1: Radyo Pilipinas, traffic!
0: Iatid sa atin ni Fe Karinan. Fe, good morning!
18: Yes, magandang umaga po sa inyo, Sir Alan, at sa lahat na nakikinig po ng Radyo Pilipinas. Upisan po natin, southbound na EDSA. Magkakaroon po tayo ng moderate traffic dito na po sa may Utrecht slot ng Quezon City Academy. Pagsapit naman po natin dito sa may West Avenue or Paramount, moderate traffic na rin hanggang dito po sa may MRT North. Pero after bigyan, bibilis na po ang daloy. Magkakaroon naman po tayo ng moderate heavy dito na po sa may Monte Dipidad. Tuloy-tuloy na po yan hanggang pagpasok po natin ng tunnel ng Aurora patungo na po dito sa may street po ng Show Boulevard. Then moderate traffic naman po tayo after po ng Guadalupe MRT patungo na po dito sa may Buendia. Moderate heavy naman po tayo dito sa may loading bin ng Magallanes. Pero pag-akyat po natin ang flyover ng Magallanes, mabilis na po yan. Magkakaroon lang po tayo ng moderate heavy dito na po sa may Cabrera, patungo na po dito sa may South Avenue. Punta naman tayo sa northbound ng EDSA, FB Harrison, moderate heavy hanggang dito na po sa may South Avenue. Magkakaroon naman po tayo ng moderate traffic dito po sa may loading bin ng Magallanes. Tuloy-tuloy na po yan hanggang dito sa may Kalayaan Avenue. Moderate to heavy naman po tayo after po ng Cloverleaf ng Guadalupe. Tuloy-tuloy na po yan hanggang dito sa may speed po ng Show Boulevard. Pero pagpasok po natin ng Show Tunnel, mabilis na po yan hanggang pag-akyat po natin ng flyover ng Ortigas. Magkakaroon naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may Pituasong Cubao hanggang dito na po sa may intersection po ng Aurora Cubao. Then motorist traffic naman po tayo dito na po sa may Utah slot ng Quezon City Academy. Pero sa PMPB sa po ang Daloy, magkakaroon naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may Oliveros, patungo na po dito sa may Cloverleaf ng Balintawa. Doon, punta naman tayo sa north-south po ng Katipunan kung galing tayo ng Commonwealth. Papasok po ng Old Balaran, doon na tayo makakaranas po ng moderate traffic hanggang dito po sa may Nawasa. Pero after yan, bibilis na po ang Daloy, makakaranas naman po tayo ng moderate heavy, yung pagbaba po natin ng Libis flyover, patungo na po dito sa may Canley Industria. Then moderate traffic naman po tayo, yung pagbaba po natin ng flyover ng Ortigas patungo na po dito sa may Lanuza Avenue. Pero after nyo yan, bibilis na po ang Daloy hanggang makarating na po tayo dito sa may Taguig o hanggang paglabas po natin ng SLEX. Then punta naman tayo sa northbound ng C5, yung papalapit po tayo dito sa may Livy Moriano, makakaranas na po tayo ng heavy traffic patungo na po dito sa may Mackenzie Road. Then, moderate traffic naman po tayo dito na po sa may Lanuza Avenue. Pero ato po yan, bibilis na po ang daloy ng masasakyan hanggang pag-akyat po natin ng flyover ng Ortigas. Pero ato po yan, bibilis na po ang daloy. Makakaranas naman po tayo ng moderate heavy yung pag-akyat po tayo ng Libis flyover patungo na po dito sa may intersection po ng Bonifacio. Pero ato po yan, bibilis na po ang daloy. Makakaranas naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may intersection po ng University Avenue or Ateneo. Pero after po yan, bibilis na po ang daloy hanggang paglabas po natin ng Commonwealth. Paalala sa mga motorista, ngayon ay Martes, bawal po ang ending ng 3 and 4 sa oras po ng 7 umaga hanggang 10 ng umaga. Masusundan po yan ng 5 ng hapon hanggang 8 ng gabi. Ang Makati, 7 din po mag-start ang coding pero tuloy po yan hanggang 7 ng gabi. At kung meron naman po mga katanungan o na-encounter siya din na kailangan po ng emergency assistance, pwede tumawag sa hotline MD-136. Yung politis ng traffic mula dito sa MD Metro Bay.
0: Thank you si Faye Carilan mula po sa MMDA Metro Bay.
17: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Mga kaibigan, 48 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, bibigyan din muna natin ng ilang mga paalala.
17: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
19: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
20: Kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ang San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building at ang Rizal Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil, ang tinaguriang Dean of Filipino Architects. Si Juan Nakpil ay nag-aral at nabigyan ng Bachelor's Degree in Mechanical Engineering sa Estados Unidos. Siya at ilan pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War. In 1973, Juan Felipe de Jesus Nakpil was named National Artist for Architecture. When he died in 1986, he was given a state funeral and was buried at the Libingan ng Mga Bayani.
19: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
21: This is a public service announcement.
22: Discipline is the key.
23: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
22: Kilatisin ang sarili.
23: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
22: Importante rin na ating laging isipin.
23: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
24: Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
25: This is a public service announcement.
26: Public service announcement
25: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
27: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
28: Radyo Pilipinas,
29: Radyo Publiko.
17: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Uy, update muna mga kaibigan, direkta mula sa PAGASA Forecasting Center.
2: Radyo Pilipinas.
0: Weather. Iatid po sa atin ni Charmaine Varilla. Charmaine, good morning.
3: Yes po, good morning. Sa inyo maging sa lahat ng ating mga tagapakinig at narito ang ulat sa lagay ng panahon. Sa kasalukuyan, southwest monsoon o habagat pa rin ang siya nakakaapekto sa may kanlurang bahagi ng northern at central zone. Magdudulot nga yan na makulimlim na kalangitan at matataas na tsansa ng mga pag-ulan ngayong araw sa may Ilocos region, Batanes, Babuyan Islands at Zambales. Dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, asahan natin yung mga chance ng mga pulukulo at panandali yung mga pag-ulan, pagkulog o yung mga localized thunderstorms. Sa magiging lagay naman ng ating karagatan, wala tayong nakataas na gale warning kaya malay maglalayag lahat ng sasakyang pandagat. Iba yung pag-iingat lang sa mga kababayan natin dito sa may bahagi ng Northern Luzon na kung saan magiging katamtaman hanggang sa matataas ang mga pag-alon. At yan ang litas mula dito sa PAGASA Weather Forecasting Center, Charmaine Varilla nag-ulat.
0: Thank you, Charmaine Varilla. Direkta mula po yan sa PAGASA Forecasting Center.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.

Pigan, bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong magang ito ng Tuesday, June 9, 2026. Thank you po sa ating mga executive producer, Paula Antolin, Ali Gumatay. Thank you. Mga co-pilot natin sa technical side, Rovan Malilin, Arnel Villamor, si Joms, Jomery Referial. Thank you. Papaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.